0: Mari na ta sa atong winner, sa atong answer to win promo. Atong pangutana, kinsa kato nga bagong natudlo nga secretary sa Department of Health kun DOH. Atong i-verify karon ang mga tubag, ang mga comments, mga kasama. Doon na natin nakitaan nga swerteng mananaog alang sa ato ang laing hugna na sab sa atong answer to win promo karong mga orasa. At tubag ato sa atong pangutana si Dr. Edwin Mercado. Ang atong winner, congratulations nga to kang Ken Jerim Nepomuceno. Sir Ken Jerim Nepomuceno, congratulations. Nakadaog ka sa ato ang answer to win promo. Palihog lang o chat sa atong official Facebook page nga DYHP RMN Cebu. Chat dito yung imuhang kompletong pangan o imuhang GCash number, sir. Aron makadawat ka sa imong premyo, 200 pesos GCash. At ang iyan ito ang laing hugna na sab sa ito ang answer to win promo ha sa musunod ng mga programa sa DYHP. May pagpaminaw di ay sa mga Dilapas family o Fernand family o Rica Forte family o Estrada family naglanog-lanog na minaw sa Barangay Tigbon, Calatrava, Negros Occidental. Gikan ni Junowan Dilapas o ni Junjun Dilapas diha sa Sunrise Village, Pardo, Cebu City. At ang iyong pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Baño alang sa dugang mga komentaryo o mga issue. Stand by! Oras alas 8:05 na.
1: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
2: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusilan 40 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo aron padayon ang programa og serbisyo. Speed of relief may vary. Kay sa Tusilan 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusilan 40, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampal laya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
28: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na may galas 8:30 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Nawarita may galas tuduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ato ipadayon tong uban pa mga angle sa impeachment trial may galang VP Sara. Og unya ayla mo kay kaguol kadto ang uban nga kananang mga pro Duterte nalipay sila mahigala sa atong komentaryo katupong anti Duterte ayla mo kay kaguol kay umta kasabot pa ba sila sa sunod witness og maoki na. At karon sa mga witnesses pa lang so far, medyo alanganin ang prosecution. Pero taksabot, basin sa sunod. No? So, relax mo kayo. Ang uban mag-uul man sa maayo niya. Ang ako kung komentaryo, aman kay ang ako komentaryo, igaw mo kung sultis ka maturan. No? Nya, mabitaw kung i-play ang video, aron niya magkasabot mo nga, naagidi ay, parto sa hearing in Demaris. Kanyang i-explain lang ako nga, ang kinimanggong kuwa mga kagalaan, namang gusto mga terminologies nga igamit nga dili familiar sa mga tao ba, mga atong kaigsunan. So akong gi-explain niya, kanang pag-issue og AOM, audit observation memorandum, sunod na ang notice of suspension, sunod na notice of disallowance. Unsa may mga but-pasabot, gi-explain ko lang. Aron nga mga tao, kasabot ba? So, unsa may, ayla mo kabalaka din napita ha? Ay, mura og guol mga higala itong mga anti-Duterte, lipay ang mga pro-Duterte. sige lang, basin pa rin makabaos, dito itong mga anti-Duterte kong panalitan o sa sunod na yung witness. Wala may ba on say testimonya sa uban, ha? Pero ako nabantayan, in fairness, may gala. Sa attorney Kapunan, bagiitan ng lawyer, may ba ang gani mo? Medyo tigong-tigawa nga lang siya. Kaya kabantay, makadali, man siya makabounce back. O doon ay mga problema gamay pak, makabounce back sa dayon, pas-pas kayo, no? Kwan, yun, experienced litigator, yun, no? Pero gikuntahan lang mga bata ni siya. Labi na karon kini niyang kuntasan nga kuansad mura lang iyang apo. Duda ko ma-partners lang strategy sa kuan defense mga kagalan. Duda ko mahigala kung maura ni nga mga ebidensya ambot mo apir pa bakatos fortune dai mo kuno na siguro fortune mo kaya naman ninyo. Ang ilang top gun may gala si kuan kinini ang Siegfried Fortun. Mo ilang top gun silang law office. Pero muraman og ambot ha asa dapit nga portion mo appear si Fortun. Si Fortun usan ni sa mga lawyers kaniadto sa impeachment trial ni Irap. E so far may gala mga bata lagi pang pada dito. Junior lang ipada muraman og na tingkulo man sila. Ato na agi katawa-katawa mga sukit di paminaw ha. Ako nangutan ako kanus amans fortune mo gawas kay Shaman Maoy senior partner ganana sa Fortune Narvasa Law Office. Muna nga kwan pero tanaw na ko may gala mga partners ng strategy mga bata ready pa padahal dito mga sukit di paminaw ha. O niya pero ang akong kakunan sa mga so far, nga medyo kininang nakahanga ko mahigala ni Attorney Pua, yun. Huwag ko kasabot sa kwan aking ano, pagkakalmahan na lang yun. Kalma kayo, buutan kayo muna cross-examination ba? Mahanga na tayo sobra, kabuutan sa niya. Wala, witness ko, wala na, di na kinalan. Hindi na ko mag-argue sa witness. I will accept that answer, ana. Niyaya pag-inan sa kapunan, ma'am, gusto ka ari, ma'am? Ari din, ma'am, eh. Ay, pag-inan sa kapunan sa copy sa kwan, kininiyang dokumento, may gala. Yan, sige lang, matagaan ka. Kalma kayo, friendly. Kalma kayo, friendly kayo niya. Respeta, mo respetar sa day. Respetaran sa kapunan kay karaan na guna nga lawyer. Inig-priskon po niya, wag yung daghan nga kwan. Kung siya pangutana mo, oras siya tubag, kung niya dili, manaot ba o kwan? Giobjekan siya may galas prosecution or katong mga objections na natural lagi na nga mga objection prosecution. Ginan pa niya ang kontra nga, I appreciate sa imong objection. ikaw gumoy ikaw ba? Walay personalan ba? O ikaw giubugado speakers, mausag yan po imong buhaton. Ha? Kini mga, actually, pulos ni mga iahailan na sa strategize. Kini kung sa prosecution, strategy po ilang, gusto sila nga mo, sultidaan ba? Musultidaan may gala before sa pag-present o witness. Strategy po na nila. Depende lang kung magkalusot. Ato lang agi kato katawa may galas dilima taon na gipaundang cheese. Kato ka dilima, in fairness dilima, iya tong strategy gyud nga masud gyud ito ang yang isulti kay sagol man ni kon ba para paukya bas publiko. Ha? Pero objekan man siya. Saktong objection sad. O ikaw may defense counsel, bisag kinsang defense counsel mo object gyud ka sa kandilimang style. Pero ikaw po may prosecution, maningkamot sige ka nga, may natos kandilima kay Erol. Pero so far, mga higala akong kabiliban, so far atong mga lawyers ito, si minikahanga ko ba? Ang mga kalma kayo nga si Diokno o si Pua. Pagka mga kalma kayo, murwag ka na bitang, walang, niya murwag, dili sa mga, kung ano? Taas kay pasinsya, wag yung kwan. Dili mo sintang tingog, dili mo kwan. Pabilin nga kalma mga kaigalan. Nindot nga kwan, kay kasagaran ko, dibati na, mangugat pa mga higala katulaw, ay po ay pangugat, pangugat. Ha? So, okay kay, pero niya na ito, tiwasong tutaod, kay ato sa dawato, may gala ni mga winners, bang, alas atas mga nasakpang na minaw sa DYH. Busa makadawat mga palipay gikan sa Sibianan di karon sa linya ron mahigala si kasamang Lailin Rabanis Algaras sa tutagay pagtagad. Yes, kasamang Lailin
1: DYHP RMM Report.
2: Oy Julius, may buntag.
3: Sa DYHP yung kusog ilang mga radyo, no? So, matagalis lang palipay ang bugas sa sirito kay kusog o glanog ang DYHP sa panimalay ni Nanet Mamugay! Rosita Maran! Jeremy Tuwada! Maribel Lebrado! Nancy Reta! Francisco Minder! Evangeline Bacon! Si Eduardo Pare! Okay, yung mga madawa ng pali pagkabukas yung obsurito o sa kastorting sa itong mga maswerting Tig Pabinaw!
4: Upang hitabo sa adlaw kung unsay tinuod siya dayon mo tao.

Okay, salamat Julius Balili. Arita ni kasamang Idol B. O Julius Balili, din sa palito mga kaubanan nga nada karon. Ala, kumbati na. Sayo-sayo ginagmay, kay ginagmay, exercise ginagmay sa kabuntag.

0: Okay, daghan salamat. Idol B, Julius Balili, og sa mga nasakpang naminaw sa IFM o DYHP. Alas 8:24 na, standby.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala.
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
13: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
6: Mahal ang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala sa 8.29 na sa atong babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, sa pikas bahin mga kigalaan, sa dili pa na to balikan ang impeachment trial nga hisgutanan mga higala ni VP Sara Duterte. Ni ang mga higalay ni message na to. Kay matod pa wa kuno ni mabalita ni. Unya, ang samang kwa na nga, ano mga balita? Gusto sila nga ilag yung ipa Sibya kay mura og nabalaka sila kay anak kuno og konsihal ang kontra. Sumoy nung dan nga ang ato, sa lang gitinood mo ito yung balita. Bisa kinsa anak na, anak og kinsa, og mo'y kamaturan, ato lang kuhaon ang bisigahan lang na to kung unsa. So, ang itabo kung mahigala ni ay usa kadakong krimen nga grabe mahigalang pag panigbas mga sukit di paminaw. Di ba ka 30 kasamad mo ulis dahil? Krabihan ang itabo aw eh. No, ato ning unahon sa mga kagalaan niya, standby pod kay katong atong gisundan na sa may talisay mahigala nga kadtutuang usa ka caregiver ato ning gisundan sa mga sukit di paminaw sa ako nangingon kita magin mao inaga take up ani nga maong issue niya na amang higala daghang mag chat nato daghan may galang mangutana unsay update natay mga update sa akong giinan nga sige lang kay hilom lang Miss Dewa HP nga nag-follow up, anak. Wa mo pasabot. Ako nang gisulti, tumilabay mga adlaw day. Wa mo pasabot nga wa kumuhisgot rin sa kanginan nga ni undang nami ha. Daghan ang among mga issues, daghantag mga reports, daghantag mahigalag mga hisgutanan nga off-air mga higala, gi-follow up na to. So muna nga karong nga itong taon, itong tagagpagtagad mahigala katong talisay nga nakitaan mahigalang ulo na lang in taon mga sukit di paminaw. Unya, nasuta ron sa DNA nga katong mga ulo nga nakitaan, maugyudi ay katong mga caregiver.
3: Straight to the point!
2: Ato na yung isgutan na ito, tapos dili pa mahigala ito sa unahon pag-check si Paul Lauro kay Moni ang labas nga balita karon. Giyon sa mga hitabuas, silingan na ni sila. Ano man nga iya mag-itigbas o ka-30 ka higayon? Patay ni mga sukit tigmumina. Tapos i-check na sila, di man Paul Lauro, tuwa karon sa area mahigala, layo na pinamungahan. Atong ipadtuan yun kay para ma-fair ang atong pag-present ani, ang atong investigasyon na unsang hitabuan ni, pero kung matay man taon, grabe hindi ka ma... Ano masanay nga iya mangitigba si anak kadaghan pa mangani nga mga... O sa man nga kalagot gaday niya. Last tuloy niya may gala sa Radyo 1, Paul Lauro. Yes, Paul?
3: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
4: Radyo Man, Attorney Rufiel, live na taroon din sa panimay good sa biktima, Attorney Rufiel, no? So, sa wapat ka maabot din sa panimay sa biktima, Attorney Rufiel, ato lang yapit ang crime scene. Ato una mapakita kadali ang crime scene, Attorney Rufiel, kining nahayangan jud sa biktima, Attorney Rufiel. Gikan sa balay, unya dayon padulog, padung pa dai ni siya mo palit og kuan, Attorney Rufiel. Padung pa dai ni siya mo palit og sigarilyo. Actually wa pa gyud ni siya kapalit og sigarilyo, Attorney Rufiel, kining maog ya biktima unya kining suspect ani anak sa barangay konsehal diri sa Tutay. Kining suspect na nani ron na dito naman ni si John Dale Amodya, anak ni barangay konsehal sa barangay Tutay, pinamungan niya si konsehal George sa Amodya. So kining biktima, Attorney Rufiel, giyak-an yun niya. Giyak-an
2: yun. Kasi nga ang biktima, Paul?
4: Ang kining biktima, Attorney Rufiel, si Kwanin, si Jundil. Joey. Joey Papasin.
2: Okay.
4: Ang biktima na to, Attorney Rufiel, unya na yun.
2: Bila edad ani?
4: Ang edad ani niya, Phil, kung edad ani? 28. 38 anyos ni si Attorney Rufiel, unya. Ulit tao ni. Gi-discover ni siya nga PWD kay na-disgust siya mong kundi siya sa motor, Attorney Rufiel. O niya, layon, padong patali siya mong palit o sigarilyo o gisugat nining maong suspect. O niya, daang kwan, kining sanggot o flamingo.
2: Mm-hmm.
4: nga iyaningi dungga Attorney Rupil sa way daghang istorya o ga pangutana o nga pag tumbanas biktima di yakanda yun niya Attorney Rupil o nga wanay daghang langan no? Wanay daghang langan, wanay daghang istorya sige na o ga dunggab-dunggab o nga tigbas niya ang pital ano niya Attorney Rupil kiniyo sa iyang liog ako nakita nya kini sa iyang dughan o nya mga ihap-ihap sa taga funeral parlor o pa may autopsy result Attorney Rupil mga 30
2: sus
4: mga samad yun o posibleng musubra pa posibleng musubra pa
2: grabe ha no
4: kaya paingon nga mo abot yung 40 gani no
2: grabe wag yung nakatabang pol wag yung nakabadlong pol wag yung nakakwan
4: wag yung nakabadlong sige na lang tanaw sa itabo ang mga diha sa palibot kay gikan sa daan gud Attorney Rupil mudulog ka unya diha ang crime scene only kini crime scene kini ato video ro no mo na diha unya gikan diha sa crime scene padung ko diri silang balay ya, sa gihayaan ang 500 meters na ang lakunon Attorney Rupil no mga kuana mga 500 meters na ang lakunon so naa diro yung gihaya diri ang biktima unya tungod lagi kay kumang gihapit sa ditong balay sirado naman balay aning iyang amahan Attorney Rupil no sirado na so mao tong kuan kay aring ko dali kapag ta diri kadali kuan siya igon sa gani kani kuan iya ang aning namatay no oh iya ani sa namatay Attorney Rupil no ato ning maka uban po sa tingani mo
5: Evelyn Paslon.
4: Evelyn Paslon. Evelyn, kailang ano sila away sa suspect si Attorney Rupil na sa atong studio, atong station manager
5: wala.
4: Sa DYHP RMN Cebu niya. Nakita ta sa social media, may bawal ito kadaan. Nakita ta sa social media, onya on air po ta sa DYHP o IFM, no? Kanang balik ko lang kung tanah, sa dili pa mga tanah sa Attorney Rupil mo. Kanang nakapalit na ni sigarilyo ni si Joey o wapak?
5: Wala, pakaabot sa tindahan.
4: Sabi niya, gisugat rin siya sa suspect.
5: Oh, gisugat niya.
4: Mm-hmm. So, kung sa may away, yun ang nini?
5: Wala, yun gugat. Tapa naman ni Malaysia, wala yun ko kahibaw na nag-away na sila.
4: Mm-hmm. So, bisag ka, usa? Wala, oh,
5: wala, wala yun.
4: Mm-hmm. Unsa'y background sa kuan, ma'am? Unsa'y background sa kining inyong silingan o kining anak sa konsyal ba? O sa may trabaho ang hindi rin sa inyong lugar sa Putay?
5: Alam na siya trabaho, sir.
4: Kaya, kasi mo na rin, pabuhi rin sa iyang ginikanan?
5: Oh, daghan na siya babae gikaipon niya. Wagan siya kay kulatahon man niya.
4: Uy. Grabe din siya ka kuan pod. Kinalaim po kinaiya. O sa man eh? Kung manulata siya, mahubog siya?
5: Maragili man siya, kinaiya siya na niyang manapat siya.
4: Ah, kinaiya, gudi ay. So, bisan dili mo ka recall og do na bay away aning iyang gipatay og siya.
5: Wala jud bad. Oh, sukad wala jud sir. Mm-hmm. So odd mi sa iyang ginikanan sir.
4: Mao to ilang balay dito no, the old dan
5: at bang sa mo ang.
4: Oh, yang balay ni Kuan, asam ni nagsaka si Joy.
5: Dili ni balay.
4: Kini gihayaan.
2: Pol, pol, ate paglaro pol ha. Pol, ate paglaro pol. Namatay kinis Joey Papasin, 38 anyo, single PWD, nga diin murag more or less 30 kasamad ang tinigbasan o dinunggaban. Ang suspect kasi nga, ane Pol, ato lang nga lang, kaya dako maka yung krimen eh.
4: Oh, si Kuan Attorney Rupil, Judil Lara Alayar Amudya.
2: Judil Amudya, okay.
4: Oh. Oo.
2: So, standby ni dia.
4: Mm. So, atong ari dire Hansel, da Hansel dire, mao ni ang da linko dia Hansel. Sige lang, okay ra. Si Hansel ni Attorney Rupil nakakita yun ni siya pag duol ni ining Jundil, no? Wa ni mo badlo nga dai si Kuan.
5: Kuan, siya gitan sa nako siya. Na Jundil ayaw na patay na Jojo, ayaw na og tigbasa nga na. Siko tabang, tabang mo. Nya, well, dili siya maminaw. Huwag niya siya muling na ko nga. Tawag na ko siya, anak. Di. Pukos na siya siya, anak. Tugbas. De, pag uman ato niya, huwag niya siya po muling na ko. Di siya, anak. Saka siya, babaw.
4: O, ikaw, kung saan si Juan, mamibili mo, misa kabaw na ay-away. Kinis, ikaw, naka-idea nag-awayayin sila doon?
5: Wala saan. Okay, ka na, kung naman na siya, Juan, ganin, ka na kasi ito. Basta ka nang, dili siya inong buang. Minta, basta, Juan lang, ka na mukasol, di siya, anak.
4: Dinis Hansel, Attorney Rufil, Sarita, agaw ni ining biktima na si Joey Papasin. So, ikaw, ano may, nanong na yung anak man si Joey?
5: Joey nga, kanang kwan ka ng
4: biktima?
5: Tungon mo ka ng sa usama ka ng mapatol siya? Magutman siya.
4: So, inborn?
5: Dili.
4: O na tama lang na?
5: Kanang basta ka nang magutman lang siya, wala ka daw nga, no?
4: Katong pagka-disgrasya, di ba? Di ana, disgrasya sa motor?
5: Oo. Oh, wala ka na.
4: Wala pa.
5: Wala pa na iyang nakirig siya kalit.
4: Kasi ana, naitabo na to siya sa motor. Murag, may epekto na siya. Nakabantay na mo nga, murag magsirig-irig.
5: Oo, kalit lang siya. Buk na kirig.
4: At kung balikan, ano makagihin mo man to ni Jundil, no? Sa imo igagaw.
5: Kanang wadi ko kay bawana Cheno ang nakanan mo dito sa police station gahapon namo ko uyuan dito nga na presyo dayon murag pangutana siguro na nila ikulti sa akong inahan na nisusulan daw siya nang nag-arnil
4: dito dito police sa calendar gentil at pa balino si gentil dito ah so gahapon sa wa pa sila mag-abot ba. Diin man to si Juan, ganing suspect na to.
5: Atong Domingo?
4: Oo.
5: Nag-iaw man daw na sila baka dahil luyo sa ilang balay.
4: Oo.
5: May ingon nila, kung kakita kayo, naroon kong balay diya. Pero ingon sila, nag-iaw.
4: Ano nabot na to Jundil dito? Iyan magsugat si Juan, Juan.
5: Nangita lagi siya. Kaya nang, nangunta na siya itong baka dito. Nga nakakita kang Jojo ng gawas dong. Ngayon nga naman.
4: Jojo ang anggaan ni Joey.
5: Jojo, Joey. Ngayon nga.
4: Nangunta na pang bata.
5: Oh, ning anak man wala ba ya? Napaglingi ni ana sa tindahan, lapos naman jud na makita naman na nga maglugsong gitan kun sa mukha, ana. Ana mo ang nangdi ay daog na ni ana tiya.
4: Ya ana ang suspect.
5: Oh. Nya pag kuan iyang gi sugat. Ang una di ana diri jud gi dunggab ana. Wala pa maibot. Wala dyan maibot ang kuwan din niya. Mautong gidasok niya si Jojo. Gidasok niya. Nalamba akong igagaw. Mautong pag-ibot. Yan ang sanggi anak ko no. Madiri siguro ito na igo. Niya. Akong igagaw. Nalamba man. Yapa, yan gitabayan. Sige siya dunggab, dunggab, anak. Niya akong igagaw na. Dito op ko nun at iyas nagagaw. Kaya, ganang, nanguan ko, manguan ko ito ba? Nga, LTL, yung anak isang sa kanang kuan. Mama, isang isang ina, kaya siyang pagkitaan ni nga, kaya at bang man ni. Nga, moto nga,
4: ang, ayaw.
5: Na, ay, kuan, dili, lagi maminaw.
4: Oh, di na siya maminaw.
5: Kaya, katong,
4: magtukot na lang siya dito ni kuan, dili.
5: Oo.
4: Sige na lang yung hansak, ano ka?
2: Sige. Paul.
5: Naulong siya ato kay kanandagan ako nung dugo ang dinhin. Ano niya? Niya. Moto akong igagaw, akong moto na ito nga part nga, ako nakitaan nga, naglugsong siya, nag-anak. Ano na siya, anak. Niya.
4: Tony Rupel, kay pangutana ni Hansel.
2: Okay, ayo Paul. Gamay lang Paul. Ikalay bahala diya. Pero unsan yung exact nga lugar, anak karon ang namatyan? Tutay?
5: Samayan, Tutay. Pinamungahan.
2: Saan ay Gamayan, Tutay?
5: Port Gamayan.
2: Ang barangay Tutay?
5: Port Gamayan. Barangay Tutay.
4: Wow. Ang purok, ano yung Tony Rupil? Gamayan.
2: Gamayan.
4: Ang barangay Tutay.
2: O saan ni Paul? Along the road na ni Paul? Or sudlono ni?
4: Nahugnig na suok na barangay Tony Rupil. Ang barangay o kinigong ilang Gamayan, si Purok Gamayan na suksok ni. O padong kag, di ka katulido, padong kag, pinamungahan, i-silo yun mo sa lungsod, no? Silo ni mo lungsod, tulay gamay yung iskina pawala. Pone among gusto ni Speed Pilot Jesus kumampong.
2: Okay. Sige. Unsa orasa? Unsa orasa exactly na itabo ni Paul?
5: Kuan, alasing ko medya kapin.
2: Sa gabi eh.
5: Hapon.
2: Sige, go ahead, Paul. Go ahead, Paul.
4: Okay, so atong balikan ba? Walay daghang pangutana si Jundil. Dito naghamag ni Joey.
5: Wala si Tingog.
4: O siya mayon nga, ikaw ha,
5: ang katong primero, pagsugat niya, ana ako na siya nga, ako'y gusto, ana.
4: Ako'y gusto.
5: Nga, ana na ang sanggot diri sa liog sa kondagaw, din di anak niya.
4: Gansak ka?
5: Gansak. Ang, kani siya, wala ko kitaan eh. Saysayra ni dito sa gasindahan.
2: Okay, Paul, gamay lang, Paul, ha?
5: Mga san, bata nga nakakita.
2: Standby, Paul. Atong doon natin doon mga anggulo nga itong ipangutana. Standby, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:44 na.
6: This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph.
7: Mommy, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kinausab si Radyoman Aida Tampos, kauban, na magbantay atay.

0: on. Yun na love quality alaga gikan Doc Maka sa magkaroon ang lawa toki o nato kung nganong importante ang atay sa kinatibok ang panglawas o sa maayong kalawasan. At ikaw ba, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist, welcome sa Yun na love quality alaga gikan ni Doc. Kapila man yun dapat o kinahala mapacheck up sa liver, ilabi na kung expose sa nakadaiya mga risk factors.
1: Depende gid na sa imuhang risk. Kung healthy ka, dili gud kinahanglan puta na sige magpa-check sa atong atay. Pero, mas maayo, ma-appeal gud ang ato ang liver function test sa imuhang annual check-up. Kung na kay mga risk factors, importante na magpa-konsulta. Mm. Remember, dapat kita mag-wait na mo-develop nag-symptoms. Yes. Kaya ang liver disease, kasagaran usually silent ni siya sa early stages.
0: Kaning mga tao ga perbing busy o ga maglisod gud sa pagpabilin nga healthy nga lifestyle. So, unsang paagi kang ang makatabang ang mga liver supplements? Mm-hmm. Isip duga nga support sa liver health.
1: First of all, wala gyud liver supplement na makapuli sa healthy lifestyle. Importante gihapon is healthy diet, regular exercise, pag-control sa ato ang timbang, paglikay sa sobra na alcohol, dayon og regular check-up. Pero sa ubang mga tao, magkinahanglan tag liver supplements. Mm-hmm. Kay kani sila, muni sila yung mga additional support sa ato ang liver. Kani sila yung mga ingredients that can protect our liver cells.
0: Mm-hmm. Magkasama, timan anato, kinahanglan magbantay atay, samtang gitarong nato ang ato mga daily habits, no? Nakatabang usab ang pagbaton o saktong suporta. Siguraduhong mo konsulta kita sa doktor o piliin ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime. Doon na kini Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosom Technology. Doon na kini hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagprotekta sa atay. Panahon na para magbantay atay. Bisita ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong diya. Kinausab si Radioman Aida de la Cruz Tampo. Salamat kayo sa iyong pagpapinaw mga kasama. Kini ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Magbantay atay na ta mga kasama. Alam!

0: kasaganaan ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galos 8.50 na, grabihan na yung dako ang krimen mga kagalaan. Dito na yung mahitabo mga higala sa tutay pinamungahan. Ato nang giadtuan mahigala kay maingon man nga sir ba siguro ni mabalita kay anak ko konsehal kun ay mapuyde. Ah, patay guna. Yon sa man ang konsehal, konsehal sa barangay. Sa pag unsa ba ngano di man mabalita? Ibalita na mo. Sa man atong gipadtuan mga sugitig paminaw ining sitwasyon na. Anya gi-check na to sa pulis to apod na blatter na sa ni og tuan na pod mga higala ang suspect na dakpa na. Okay, ang kwan lang ani nga wa lang maukyab. Pero kita nas diway HP magod mabalita at least mo katap na ang maong panghitabo. No, sa atong taga-patagan, balikan to sa kasamang pulaw ro, to ang mahigala sa haya o to sa crime scene. O niya si kasamang Jane Gallardo, standby kay atong ma-interview sa mahigala ang suspect ining maong panghitabo, mga sukit di paminaw. O niya, dire sa may talisay, o niya itong taon mahigala, katong caregiver, standby lang mo kay atong kuhaon na ang report na Idol Tweety na di apon mahigala sa Talisay City nga muhatag nitong update. Yung natalasan ng Prisco, mahigala nga panghitabo, nga grabihan sa garaghan samad inay maris na magagkapinstrain ta ka mga samad. Grabihan, unsa may nahinungdan aning kalakihan, no? At ang tagagpagtagad mahigala. Kaya nga portion to gilato mga kaiksunan sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3.

0: Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o yuman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting nga Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Alas 8.52 na, at umalikan si Rajiman po, Lauro sa Dugang Report. Yes, po?
1: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
2: Rajiman, Attorney Rupil. Balit na din sa panimay sa biktima nga si Dewey, no? Gipatay ining anak sa barangay konsyal din sa barangay Tutay, pinamuhaan si po Domingo sa hapon. At umalikan ang igagaw nga si Hansel sa Rita. Ansel, pag-request o ninyo o autopsy, autopsy na ba na yung patay lawas ay may gago?
3: Mana.
2: Tinuotong ang unod sa autopsy request, drowning man, Attorney Rupil?
3: Sayok sila.
2: Drowning.
0: Drowning.
2: Sa tupa lumos.
0: Ay, ginoo ko eh.
2: Sayok.
3: Kamu manggi pabalik.
2: Inyo rin hindi pa usap. Usap ko ni, kuhan mali, drowning mani.
0: Ginoo ko.
3: Ana si ang katong nagatod. Alam, may gani, ma'am, kaya nabasa ninyo, kaya gituno naman nila ko, gipadali-dali, may paapas ang injury.
0: Sos, ginoo ko.
2: Tanto itong dali-dali na.
0: So, ang cause of death, drowning. Sa ito pa, nalumos. Jesus, marusip.
2: Pausa. May gani, kaya nabasaan nila sa nila, pero, uy, gipatay, mani, gidungga, mani, sa, dili ni lumos. Yung sab, dali-dali, Attorney Rupil.
0: Ginoo ko, yun sa wala pag-autopsy, wahon.
2: Nga, na-corrected na yun. So, itong balikan, Hansel, bisag kausa, di mo ka-recall o naabasa din, ibaan ba ka ni mong igaga po ni Kuan, mong hindi pahita ni Jundir?
3: Wala ko ka, Kuan dyan, ana, sir, wala ko yung naibawan na, sana ka nang bahad na siya, nana. Okay, naaram na siya din niya, magtapok naman sa akong mga isoon, igagaw. Kay bantayan gani na siya kay mukalit lang na siya og dagan ana ba
2: dili sila diretso ni Rupil tapok ra ni sila mga 11 ka mga barong-barong ba hindi kay dagko nga mga balay na ako'y picture diya masinggit-singgit sa ilang parente diri mga sobra na po ni sila ka mga balay-balay diri Attorney Rupil lapod sa ubos tapok ra yung mga igagaw diri so tinuod ding sige kulong kakino gamingko ni anak sa unsa?
3: Oh, ug sanggot.
2: Ano man?
3: Oh, kutay ba
2: nga ni mag-uuma siya?
3: Kuan, mangihaway na sila ug baboy.
2: Asa man?
3: Ana ra sa ila ha?
2: Asa ila ra? Sa mo nila ni gusto?
3: Oh,
2: manglapa sila ug baboy ila balik ya sa may kinilo.
3: Kinilo, ana.
2: Dili sa sila mag-asal.
3: Wala man ko kita nag-asal na sila. Kuan na sila nga nang mamalit ng hayop na ibaligya, ana babayan sila nga.
2: Ngayon cancel nga, so wapad ang gaba ni Jundir si Jojo o Jue. Di, ni sulti siya nga. Naradeg, imo kong gipangita, ala?
3: Wala, ana siya, ako yung gusto, ana siya.
2: Ano yan, ara, ako yung gusto. Ito pa lang ita, si Jue niya.
3: Wala siya.
2: Wala.
3: Wako kay Baong, ano, ana siya. Kanang murag lain naman ko to yung kuan kubog siya basi na anak sa to
2: okay bakla ato ay background si Jundil ba yawas nga
0: mga anak
2: sila baboy nila inga ilay balik yan sa pala ito ba ano niya
3: maura
2: sa tutay
3: maura ito na ibawaan
0: sa tiyan pa sa mga tiyan mga anak na
3: baka nang tumba ba
0: sa din adik
2: yan papa
3: kanang konsyal
2: ang sa Attorney Rupil?
0: Kato sa mga tingin niya, anak sad na. Masa nagkainaw niya, anak sad. Sa mga, dili na adik, but pasabot?
3: Adik.
2: Adik ko no, Attorney Rupil. So, ato klarohon, gawat ka pala hubog, ng gamitay ni Xabu. Nagkakapan.
3: May kaso na gamitay ni Xabu. Na, provision man na.
0: Uy.
2: Sa una, yun ay siya ay dakop na sa drugs. Yaka-provision lang. Ganun sa amin sige, nadakop sa atong pulis, dili sa pinamungahan, mismo. Ang sa mga recall to niyo sa itong mga year, mga katuigan, kina mo kayo numdog. Basta provisionary ni siya. Basta lang sa. So, waka ni sabog si atong higay
3: yun. Murajod na. Maunag-maon ang naungajod niya.
2: Okay, mura na makagyawa.
3: Mura na magyawa. Di maminaw, oy. Sige mo ang. Tawgon. Jundel, ayaw na tigbaka si Jojo. Ayaw na tabang mo. Sigo gana. May siwa siya mulingi na ko. Basta, kung ikaw, tawgon ka, tarong ka. Muling, idog ka. Siya wala ay pupunta sa sige. Tigbas, anak.
2: Tinuod ni abot tulo 40 gyud.
3: Oh, 40. Wala nila abot sa mga kuan.
2: Ginagmay.
3: Wala na ma humanog tahi in taon nang kung idaro gyud. Putos na nagpraktik ang ubang isang madna kay di madagtahi.
2: Jesus Ginoo ko. So, karon humana to itabo unsa to? Nadakop siya sa atong pulis o dunay tao nga ni pa-surrender niya.
3: Ang kauban niya. Og ihaw sa baka.
2: Ang mga amigo niya.
3: Gagawin na niya si Arlene.
2: Kumain ni bit-bit na niya, gipasurinder siya sa college region.
3: Oo. Kuno, dito sa babaw. Sila may nakakita nito, tagagawas. Nga, mga nakalibawan nga, ipasakay na siya motor, tulo na sila kabuko sa ga-drive, o sa nagtunga na siya niya, ang usa na luyo.
2: So, tanghaga pa sa itong kagalingon, Hansel, kung anong kaya mo yung ipatay mo igagaw? Wa pa yung taana. Wa pa yung taidi. Wa pa mo, pa mo, diri. Taglibog pa mo. Ano iya itong gihita? Yung ato na grabing kasuko ba? Lima ka ng 40.
4: Sa among naibaw, ano nangit siya sa iyahang gibitanan na iyahang dirahata sa yung
2: tigyo. Isa na nangit?
4: Nangit siya ni...
2: Are. Nanangit?
4: Oh.
2: Are. Blaine. Dapat lang mo. Dapat para usara na itong focus sa itong igulay. So si Kuani, imuning...
3: Pag-umangko ng ato.
2: Iyan ni Atty. Rufil, si Evelyn.
3: Aslon.
2: Di makakadungog po na na Evelyn.
3: Ya, yeah, kaya taman akong apo, last man po sa iyahang ko andito sa high school. Ano nga, birahan. Birahan ako ni Jojo.
2: Ano pa mo na? Ni Sultiana, si John din.
3: Domingo sa Buntag.
2: Ah, Domingo pa sa Buntag. Oh. Kaya hapon na sila na itabo, no?
3: Birahan ako si Jojo.
2: Sa iyang gisultian?
3: Iyang ginikanan, si Morita. Si Jorge.
2: Iyang gipanahiran niya mama nga andura siya ipatim?
3: Oh, ano, akong birahan si Jojo. Na anak man ang...
2: Mama.
3: Mama nga, dili. Oh. Yan, may anak man si Jorge, kanang ko siya, but-but.
2: Hmm.
3: O, di, ipatay doon siya ang anak yun pagkapon. Then, ang katong akong manghod na nakakita, di, dagan dito sa ilang balay. Ano'y tabang, ano'y kay si Jojo, di, kanang dunggab-dunggab ni Jundel, nanirara man na sila.
2: Hmm.
3: O, kung siya mag siya niya, iyan ang anak.
2: Is the drongo niya, nanira sila?
3: O, nanira. Mausad din akong nakita siya, sir. Kaya berimtad ko sa among balay.
2: Hmm.
3: Nagdaganong ko dito pagpaybaw. Kasi andod ako siya, sir. Gaana siya sa iyang...
2: Hmm.
3: O, di anong diya sa may dilusi nila.
2: Hindi nila siya?
3: O, ni anong siya. Di ako siya. Kasuko na ko, sir. Ni anong siya niya nga. Sali, gawas niri. Patay hindi ko tayo yung tuyo.
2: Hmm.
3: Gawas niri. Kaya manong tani. Anong siya ko tinuod, sir. Iyan ko po. O, nga. Wala dyan siya ni Goa, nanira dyan sila tinood.
2: Siguro nadlock noon sila.
3: Oo niya. Karun, sige sila bad nga. Akong gainan, kung patay, diligid mi mo sokol. Diligid mi mo sokol o patay. Pero magkasota. Kung kinsa to'y nakasa, kato lang siya, di ko gustong mag-ana-ana ni sir.
2: Mm.
3: Niya kaya ni bahad sila, hot don mi nila.
2: Ito ni bahad.
3: Kana si dyan dyan sa prisuhan.
2: Ni bahad, bisag to na sa prisuhan?
3: Oo. O kana
2: si ato na, ato na ipa-confirm niya kaya naaman sa kuiko. Kauban dito lang ito, dito ang butang. Ano sa taon lang? Sumidahod!
3: Oh, ni anak siya nga. O, doon ko naman niya ang pamilya ko pasin. Ni anak ko nga. O, inun anang hot doon niya sa kadaghan na muradili niya mahurot, sir. Kung anak ko, sir, kung parihamin nila og utok, kung niya sila mo'y nahimutang sa mong dapit, ambot ka ha kung pila na ipatay na mo.
2: Yeah.
3: Oh, pila na ipatay na mo, sir. O pareha pa may mga utok nila, mga kinaiya nila, kaya kana sila, sir, mga demonyo hon ba?
2: Yeah. So, ato naman ang na-background ang suspect. Kiniimong pagkumangkon, ma'am. Ano na-discuss siya, Mrs. Booker? Kabahabal?
3: Kanang ato o kalingawan, disko.
2: Wani sa mga habal-habal.
3: Wala, sir.
2: Kung sa mga ipanginabuhit po daan niya?
3: Ang drilling mo na siya, sir.
2: Ano mo kawag mga kahoy?
3: Di, kanang...
2: Sa mga video. Okay, so, pagka-undang niya, construction worker na lang siya.
3: Before na siya ni Jeramel, kanang sa kanang mga, o kanang kasada ba,
2: mauna na iyang trabaho ron. Astilansa. Attorney Rufil, basin doon na kay pangutana, makadungog na sila, Attorney Rufil, kini iyaan o kini tigagaw nga nakakita sad sa paghimo sa krimen.
0: Mm-hmm. Okay, Evelyn o Hansel, asa man ang ginikanan po na nilang Joey?
5: Ang papa anak niya siya na Cristo, 11 years na. Niya ang mama, na aman, parapalaya ang papa karong October.
0: So na medyo na ano siya problema kay na niya, PWD na ni siya, no?
2: PWD ni siya kay na disgrace siya.
5: Pero ang iyang dili ang iyang PWD kaya makuto. Anang nakuan ba?
2: Ah, gidiklaro siya na PWD tungod ini yang murag mo battle siya.
5: Magbat na siya man nindi na mo sa pagawason.
2: Kaya discuss siya.
5: Anak nam lang ang tawo na siya.
2: Sige, Tony
0: Roque. Okay, so nahitabo ni usay mga oras gyud nahitabo ni manang Evelyn.
5: Alas 5 kumra, alas 5:40
0: sa hapon.
5: Oh, atong tita na ibe Domingo.
0: Okay. So, nanang panahon na, hayag-hayag pa man ang panahon na. Daghay nakakita sa dihang gihimo ang pagpanunggab.
5: Ang nakakita akong pag-umangkon, huwag akong manghod, huwag akong taga-tindahan. Mga bata, huwag akong tagiyasa, ako'y mga gagbo. Nakita. Huwag akong tagiyas-tindahan.
2: So, in short, so, wala mo mag-inusara lagi pagkakita sa krimen.
5: Wala.
0: Nagsugat na siya sa kalsada? Nagsugat?
2: Nagsugat?
5: Ang kanang akong igagaw, padunga siya mapalit, nag-gunit pag-in taon na siya, kwarta in taon. Kaya ang kamot pagkapatay, matay na niya. Na, pag-tungas niya, right, kung asunan man ang tindahan, diya sa gisugat.
0: So ang gigamit sa pagtigbas
5: nangutana pa na sa kanang bata di at gawas kita ang jo dong ana ang katungkuan niya wala ba yan paglingi ni ana sa tindahan lapos naman sa nadito sa agi ana padungkod mo nagkita na naglugong jo jo dapit sa moa nga pagtanga si Tod ito nga gi
2: so gigamit ya hindi giban
5: tanggot og daming ko nga taas.
0: Okay, so ko man gyud kayo kay dali man kay pitindaghan naman ang samad. Pitindaghan ang samad, no? Wa mo kabantay nga duna sa giawayan?
5: Wala.
0: Wala ningon nga naay silos-silos baka ngano nga inana man kadaghang samad?
5: Wala gyud.
0: Wala.
5: Wala gyud ni nakuan man.
0: So malagmi tungod gani siya pagkadik-adik, kay dik-adik baka ni si kuan, Jundel.
5: Oh,
0: sige, standby ka dali, Paul. Gamay lang, Paul. Ito si Padangat, ang pipila ka mga pahinomdom.
2: Okay.
0: Alas sa 9:04 na.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka, Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Lamig ang Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front?
2: Wow.
1: So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated. Via lending platform, Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
4: Nasa'yo, nasa'yo, ang panalo.
5: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngantos 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEP 258020 Series of 2026.
6: Dito ka lang, always panalo.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may kalas sa 9-11 na sa Manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the
8: okay
9: point.
8: Okay na portion to ganito may kalas sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kinero malikayan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae, mamakahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom magkuha ka usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og mayo, kutaon mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa yon kung atong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
9: Straight to the point.
8: Kiniklasiha sa pagpatay, grabe kayo nga 30 kasama mo, 40 pa gani, matod pa mahigala. Masabot na to, pwede suku agyod. O, kung saman eh, silos, inana, agyod ka suku, inday maris, or kwarta, saan ka lagot yun, or pure lirigod sa drugs. Kay adik maning tawhana, matod pa mahigala sa mga silingan o mga parinte nga naaniha. Atong balikan si Radyoman Paul Auros, grabe no, maroon na panawayan, inday maris, dunggab niya, kabayan, dunggab, sus, ginuukulim, magkapinang, nagoy mga samad, di na madagtahi. So, ina na, kadaghang samad, unya, kinini ang, kisamay na kabadlong niya, nga maundang siya ito, pagpatay na, Paul, iya, usap pa niya giundangan. Kisamay na kabadlong, nga undangin na, kapatay na. Yes, Paul, go ahead, Paul.
10: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
11: Attorney Rufiel, atong balikan si Hansel, no, kay, di na magigod, na lang tao magigod siya. Isa naman na kabadlong din niya, Hansel.
12: Wala. Dili siya maminaw man.
11: So yan na lang ito, yundangan.
12: Yundangan niya.
11: Ano niya?
12: Ay, natingin siya, ayaw na dyan din, ayaw na tigbasa, si Jojo, patay na si Jojo, si Kugana. Huwag siya muli ni Ibid na ko. Sige si siya, ana-ana. Paminaw niya, tagbo na siguro ito siya tinigbas. Lakaw siya, ana. Kalma na siya, ana. Lakaw.
11: Diyan siya, padong, paghuman.
12: Padong dito sa tindahan, mara may agianan.
11: Human, pagkabot niya sa tindahan, so man, nipundo siya o nilahos siya ilang balay.
12: Wala na siya ko kita o minlahos ba siya o kuan ba siya dito.
11: Di naman nakit in siya sa katong nagpa-surrender niya. Gatod niya ba sa police station?
12: Akong mama may nakakita dito sa gawas.
11: Ano niya nakakita? Hagi-uban na na nila ni kisa nga na itong iyang kauban?
12: Si Arnel o isa itong usamalin, kailan ang anak ni iso.
11: So, doon niya kakauban, kailan niya, ang sama, parintira na niya?
12: Ang anak Arnel.
11: So, umaw na ni Dani, apadong dito sa police station. O saan naman urasa kita dito? Paghuman, screaming?
12: Paghuman.
11: Ah, so paghuman dyan, mga alas 5 pasado.
12: Mga
11: alas 6 na.
12: O, ano, okay. Hapit naman to, mga 5. Ito,
11: kita dito sa police station.
12: Kilong-kilong, o.
11: Doon na ba iniari yung mga police na popular sa crime scene or nag-investigar sa mga witnesses sa crime?
12: Naa.
11: So nakapadayon yun ang police din ang investigador
12: niya. O sila na yung nagpaibaw po na mo. Kaya, wala mo kapaibaw nga ni surrender dito. Kaya ipasakaya naman sa motor. May kaibaw ka sa inon. Yung nga naman police na. Ito naman dito. Ni surrender man. Datong kuan. Sana. Sunda nga taas. Gaming ko. Ito yung nga na ito niya.
11: Sanggup.
12: Ang sanggup. Wala di surrender.
11: O wala niya yung surrender ang sanggup. Wala sa pagitaas police. Kaya kuan mo ito. Ebidensya man ito. Sa krimi.
12: Wala pa nila ganyan. Siya asa man ang sanggot naman. Kung nawa sa kukibaw, asa na nagibotang.
11: So, ang nagpa-surrender, katura, flamingo?
12: Oo, oh, katura. Ang gidari to.
11: Pero sa imo ang nakita, duha dyan kayo nagibot.
12: Ah, ano, nagkita po niya duha dyan. Kaya ang unang gitingon niya sa liog ang sanggot man, di ana. Yeah. Ano? Di, imong mga sa bata ba? Ganang, at yun, sa bata.
11: Ito, nahiwain taong pagkayo ang liog kay sanggot na igi.
12: Ganang mga tagad niya nahiwa, sanggot nang nakakuan, igoan na.
11: Oh, di lang. Attorney Rupil?
8: Huwag yun makasukol si Jojo.
12: Wala, adyatang.
11: Attorney.
8: Oh.
12: Ang iya, itong naning kamot na lang siya nga maka, kuwan kay, giyakan man kasi yan, no? Nga, giyana ang liog. Nga, as in, giyana ba, ana? Giyana. Giyan to niyang sanggot.
8: Hmm. Kamu na kaniya
12: sa... Ang igagaw, naning kamot na, gituok niya. Gituok niya si Gundel. Gituok niya. Kanang, ang yan tiil, yan si balikot ni Reza. Kuan, gundi sa elma. Nga mo to siya nga malayo siya ba? Makadagan siya. Sige na siya. Ana-ana, yakon niya. Gatuok na siya.
8: Kamu diha, pinakabalay mo na diha sa inyong purok.
11: Purok? Dagan ang purok.
12: Kuan, ina manigarin
11: sa purok. Sa purok.
12: Namayan wala
11: pa sa dinamo ba ang sama ito
8: okay.
11: Dito lang na to
12: sobra sobra dagan
8: so silingan na ni silingan na mo diha tanan
11: dapat attorney Rupil
8: silingan na ni tanan sa dapol sa may nakita nimo sa sitwasyon dapol
11: oh mga nagta ang actually tapok diri mga parente rin nila tanan mga 11 sila kabalay sa mga parente
8: okay
11: ang nagisputag purok pila sila tanan mga pila 30 sobra
8: sige.
11: 30
8: kanang 11 kabalay wa saman naadihan na puyo si Joey ang katong suspect naapon yan na puyo
12: kinatong yan yun ilang balay po
8: Paul
12: kinatong yan diyari
8: so kanang 11 nga magingon apil na ang balay sa suspect o sa biktima
11: apil na sa purok
12: oh
8: dili kanang 11 ba kanang 11 kabuk nga balay nga magingon apil diha
11: dali distansya na to ni Rupil ang balay sa suspect o magdiskotag balay sa suspect so dito sa dana huwag.
8: Mm-hmm. So man nagsilingan na ni pero layo-layo lang to suspect kung sa makay problema no nga magsuod naman ng barangay with Paul bukid pagyod magkasuod naman ang silingan
11: ata mawara na purok ba niya wa ka kay ba o mga dunay kwan yo maulagi po lagi kaya background na to ni suspect attorney Rupil lagumon baya sa ginadilin dugas na musil ba gani dahil nila sa una 2025
8: not so na kaso na din daan eh. Nga na priso magkadaan ni Paul. Under provisionary man eh.
11: Kasuhan ng Evelyn.
12: Wala ka sir.
11: Gis ito lo ka ninyo?
12: Oo na.
11: O okay, na may naigo ato. Natapsing nga na to ni Rupin na dalaga. Minor. O niya na si ito lo naman sa noon to. Ano to ni Angyo ang kamal?
12: Ano? Nagtipistorya kay provision na sila.
11: Bagli na ginikuan. Mayo na ginipisuhon. Dili na ginipagwaon. Okay.
8: Hmm.
11: So ano takay ba? Nakapatay na gano. Patong shooting o gitinood to ninyo, sabing dugay-dugay to siya guwa.
12: Wala na lang niya kasi suod kami sa ginikanan. Oh.
11: Suod laging ginikanan. Kailangan yun mo na yung kwan good. Kailangan pagkasuod mo ba niya? Mo'y maghatag o problema pag gaday ninyo. No? So ang sama inyong plano ron? Isa man ang plano. Ano sama ninyo mo kwan mo execute affidavit dito para ma-file ang kaso?
12: Wala pa. Nakuan, amot ni ate may naglakaw ani gud. Nanay may gadong gidool.
11: So to ka tinuod nga, so to nagkuan ko ng bunga. Ah magkiha ay tara.
12: Oh, what don ko na Manila.
11: Ito yung musukol sila kiha.
12: Oh, sukol sila og kaso. Laban sila sa kaso. Amo to nito bagko. Okay ra na. Kay mag-cost man sa cellphone.
11: So meaning na dapat yun yung plano nga ilang si acquitted ay lang kwan.
12: Masin, nothing nga ni.
11: Dili naman na, klaro na nga krimen. Patay mo na inyo kwan.
12: Maog ito na, kanang akong kwan na NBI, pataka lang ko no, og istorya, murder na o niya. Mulaban sila sa so, ano sila kasama?
11: Ito, ipasabot niya NBI.
12: Naman ko ito, answer, o, kanin siya, NBI man siya.
11: Imo na ang boyfriend?
12: Oo, niya.
11: Asaw na na-sign?
12: Dabaw.
11: Atas Dabaw? So, ni hatag siya lag legal advice ninyo?
12: Oo, nisultim ko niya nga. Mulaban sila sa kaso, ni Ana siya nga. Nagpataka lang ko no, o buhay o istorya. Ang paglaban ko no, anak, murder man na.
11: Yan na nakagawas, Nobel, basta murder. So, ni Rupel, kay idugang pangutana nila?
8: Okay, Paul. Kanang lugar na ni mo na utangan ron? Layo ra ang crime scene?
11: Mga 500 meters ang lakaw na Attorney Rupel balang nag-video tadaan dito sa area. Kanang siyang video. Mga tanong-tanong o kasagbutan niya para portion dito, Attorney Rupel. Pero patuwi na siya kanang agyanan ng tao ba?
8: Okay. Sige. So, ako ko na report ni Jane Galeardo to karon sa may police station. Pero tanahon to ako no, Paul, sa sitwasyon na, Paul, ilang mga panimalay, nagtapok na sila diha?
11: Oh, nagtapok na ilang mga balay, Attorney Rupel. Mauna ilang mga balay, Director Rupel. Gini, katong dito, gihayaan, mautong sa balay sa biktima. Nga kini, mga igagaw ni, nga kini, igagaw po nila, nga to po dito sa unahan, sa nasa'y makalayang mga balay-balay dito, Attorney Rupel. Nagtapok na gini sila, mga aparente, mga first degree, good mo, Direk. First degree rin sila direct Attorney Rupel.
8: Ato ako ng sitwasyon sa haya, Paul. Pusa naman na naanadyo ka diha.
11: Okay. Mula ka po gamay Attorney Rupel. Mauni ang yayaan, no? Kalit lang, ha? Adara. Matanayin ko na itong rado kay itong cellphone, no? So, mauni Attorney Rupel. Naikuan, naigibutang diri nga atin gawas ni sa ilang balay Attorney Rupel, no? O niya, agi ko gamay na, ha? Agi ko gamay. So, mauni, excuse gamay, ha? So, mauni ang ilan ng balay, Attorney Rupel, na naniri ang haya, no? So, mauni, light materials na ni nga panimay nila, Attorney Rupel, ang saog, kawayan, anak, o niya, mauni diri lang. Haya, no?
8: Kisa may kauban po yun na niya sa balay? Nining maong biktima?
11: Asan mama ni niya ron? Asas ni ng Barting? Kisa kauban niya dirig po yun, Nay? Kisa yun? Sila na lang doon, no? Kaya na-priso man ang kuhan? Papa?
12: Na ako ni Jason.
11: Nain po. Api na sila tanan? Nagpuyo diyan yung balay?
12: Sila na sila doon, sila?
11: Tumatan na nila nagpuyo din ba? Nagigda pa, nagigda.
12: Mga upat.
11: Upat. Mga upat ko. Ni sila, Attorney Rupel, daas ilang mama. Asa mauman niya mga iksuon ron? Ato rin si Babaw. Nai sa ilang balay. Saan? Saan?
12: Napoy yung payag dito.
11: Napoy, payag-payag dito.
12: Mama.
11: Nai, payag niya. Pero, aray rin magkatuganan.
12: Ato po matug yung mama to kayo. Magsilip nagnipa.
11: Ang ilang pag inabuhay ka ng call ni pa. So, mauni Attorney Rupel ang gihayaan sa pating lawas ni Jojo o Joey, no? Light materials, elevated gamay, yung nga, kung saan maling naguba na? Ilan yung balay sa una? Gihimong kusina? Pero aray lang yun sila dito, no? Ilang.
8: So, mauni mag-ingon niya, unsis na kabuok niya, Paul? Unsis na kabuok?
11: Unsi ka mga balay-balay
8: unsi ka balay?
11: Mga igagaw tanan.
8: So mga igagaw tanan, puros parinti ra?
11: Oo, puros parinti, Attorney Rupel. Mga okay. First degree, may sila nga mga igagaw ang nagtapok diri.
8: Oo, so nilakaw nila yung igagaw kay doon nagipalit, nagisugat dito sa unahan, Paul. Why nakatabang ganitaon?
11: Wagad kay singkita nila na para maundang-unda, Attorney Rupel. Pero agad, di lang ginagawa lagi, basig nakasuyop lagi, naka, wa man yung mulingi, gani, wa, wa, panumbal, wa, murgdi ka nung kukingo ba?
8: O nang gigil siya, Paul, nagdunggab, nagidunggab niya may, nang gigil siya, antong yung undang siya, sarang ikapoy natin alis siya, Paul?
11: Oo, kay, pag humaniag, dunggab-dunggab dito, Attorney Rupel, di naman po niyag yung undangan na, o, dunggab, nilakaw raman sa kaya, kay, wa man dyan mo, wa man dyan magpa, badlong, no? Di baliwara man ang inyong mga singgit, Hansel?
8: Kanang crime scene?
12: Sagit niya.
8: Unsa kalayo ng balay sa crime scene, Paul? Na'y balay dito sa crime scene?
12: ang tindahan ra nas babaw.
11: Ibabaw ra sa si Attorney Rupil.
8: So sa imo nakita pol kinadto man imo ni medyo mingaw gyud na lugar.
12: Mingaw gyud tong ubos.
11: Mingaw gyud kay wa man kayo magagiagi pud diha tao no.
12: Nay mo agi kanara mo palit dong tindahan.
11: Oh, nay mo palit tao. Oy time yan makalabay ditong dapita Attorney Rupil kay ila medyo tong patuwi diri kana. Gyanan jus mga residente diri dapita ba.
8: Mm. Dem oh. So mo na ilang dan, wa sa ilang dan?
11: Ah, kasana-sana man inyong daan diri no. Mga mm. Gato tong gagian gani ha ba katong gikan dito sa crime scene pa doon diri. Napagilain no.
8: Mm. Duha, pero at least pol pagabot ninyo da pol nakasakar atong patrol pol.
11: Ang patrol ato ni Rupil to sa barangay road na pagi parking. Wala na lang mo ito nga diri sa ilang puro.
8: Oh. Medyo di madag tungas.
11: Ah, piki gamay pero actually, masood lang yun, huwag ipugos.
8: Mm-hmm. Sus.
11: So, mga niya, Attorney Rupil, no? So, ang ilang kwan, ilan yun inyo ning tinudo ng Ibelay, no? Ang kaso.
8: Asa man ang nanay ni Kwanday? Ang yung inahan ni Joey?
11: Asa ang nanay?
12: Nato, ginakaw.
11: Mato nilakaw ganiya? Ah, nagkwan sa ilang mga kwan, hinabang. Asa man sa lungsod to siya? Ah, tapos lungsod ato gi pulo update to mga hinabang-hinabang Attorney Rupil.
8: Mm-hmm.
11: Sa kwan custom ng sa to financial assistant.
12: Hinabang ra gud sir na kuan pila to? 5,000.
11: Mm, so do na hinabang sa kwan to sa LGU.
12: Nang anang
11: sa private
12: nang nailoon lang po sir
11: ba? Ah, lending. Oh. Ah, nagpalo up kay nagloan.
12: Oh.
11: Nagpalo up pa in town na Attorney Rupil kay nang loan di in town para iga i-gasto-gasto po aling price. Kasi may nag-gasto yung taon na nil-loan. Huwag mo pasalig ang amaan sa suspect mo gasto sila.
12: Wadi, wadi sila itulti na mo nga. Kanang mukuan sila, mutabang.
11: Mukabag sila, anak.
12: Mukabag.
11: Yeah, ang nahitabo noon, nangawa sila silang balay. Eh. Pagkalaan mo dito sa balay, ito ni Sirado.
12: Upat ka balay, nahitab po yun.
11: Parang nahadlok to ninyo. Yeah. Baka tumadlok ninyo nga rin. Baka ninyo.
12: Gamay ang
11: pertindahan na raba ninyo diri. Unsi gumuka. Balay diri. Puro maigaga.
12: Kung ang taon na ito, taganaan ng samo ko. Kinaatay mga pamilyado ta, ng mga bata.
11: So namay kuan, musgado, ato na lang ni Ip.
12: Surrender man siya.
11: Okay.
12: Kinti nakasamo na din lang siya. Lang na mapriso yun siya.
11: O saan mo musugyot sa amahan? O nakita na ba mo sa amahan sa suspect niya? Ang bagay lang ito kami sa financial ani kunsyal.
12: Wow. Wala na mo pagpatabang niya sir, nalayas mo sila.
11: So wala pakita po sila kapil.
8: Okay, Paul. Standby, Paul, ha? Okay. Ayun na sa withdraw na, Paul. Standby na sa kadali, Paul. Okay. Kukuha na report ni Jane Galliardo to police station. Pero standby na sa kadali. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong takna na sa 9:27 na.
2: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
13: Ahoy! Kidney Care Time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang yud sa akong kidney.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Kailangan ko mag-withdraw.
19: Himala, may BPI dito.
20: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala.
21: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
22: Sa opisina, pirmi mo kang nag-atubang sa computer?
23: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
24: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
25: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
23: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
24: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
0: sa imong mata. Matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalala sa 9:31 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kining portion na ito galing may kalala sa sugar roll. Daghang karon ang mga dunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay food supplement ka para nimo kana ang sugar roll. Ang sugar roll food supplement, dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit, isip herbal medicine. Mamakatabang kini mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato, matag-adlaw nag-sugar throat.
3: Straight to the point.
2: Alas 9:32 na, atos ang karuhon, may galangan nung 30 kasamad, kapin, gabihang giunsa man at pagdunggab, puro ngayawa, ano? Unsa may rason nga nung iyang gidunggab, nga nung iyang gipatay. Kaya grabe man yung kasuko na yung maohon. O dili ni purely nga drugs na yun ha. Sa atong linya, may gato tagay pagtagad tua, live and direct sa Pinamungahan Police Station, si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
4: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
5: Pagduman, Attorney Rufiel, live sa karun din his may Pinamungahan Police Station. Di inatog yung gihangyo, Attorney Rufiel, kaya base sa atong nahibawaan, more or less ang samad dinunggaban nga naangkon gid sa biktima, Attorney Rufiel. So, murag nahinaikan dito niya. So, unsa kahayahang rason doon, Attorney Rufiel. Karun atong gisusi, human na ito pagpakiginabi sa ato ang hepe din ni Attorney Rufiel nga si Police Captain Michael Banyes sa iyahang pamahayag Attorney Rufiel duna ni sila imatud pa panaglanis na kaniadto pa attorney pero wala ni butiag ang kining suspect kung unsay hinungdan sa ilahang lalis. So karon atong ipakita kung makita sa tong video Attorney Rufiel kanang naka-yellow nga naghigda matud pa gisakitan si Agtian Attorney Rufiel ato lang usang gipangutana kung unsa gid ang iyahang rason kay murag nahinaykan man gid to niya pagdunggab flamingo ra magidin taw nang iyahang gigamit Attorney Rufiel mura ni siya og nag-ihaw og baboy kaya nakabsan ra magidin taw sa kinabuhi kadtong biktima. Sir Judel, unsa may hinungdan ato sir?
2: Makana intindog na.
5: Ha? Kung naman
2: yung pinag-aaral, binay ka nung hindi mo patay. Ito,
5: mahinlakaw, mahinlakaw. Kasi, dugay naman ka ni inyong panaglalis. Kung saan ko hinunggan sa inyong panaglalis, sir, nga nung nitampot na sa pagpanunggap. Nitago man ato ni Rufiel.
2: Santauhan na nitago man nun. Abi na kong nibarog na.
5: Nitago man sa si... Nitago man hinoon sa CR Attorney Rufiel ato lang siya nga gihangyo gid no kay para pud mahibaw-an gid nato Attorney Rufiel kay do na gid ni rason ipon siguro ta mo kato Attorney Rufiel nga wag gid rason ang iyang pagtanunggap
2: kay o tanan lang ina lang adik-adik kuno ka aron mo tubag di mi mo tuong adik-adik ka tubaga kuno
5: sir di mi mo tuong sir nga adik-adik ka sir pero naay pamasangil nga na-prison na ka sa una tungod sa illegal nga droga sir.
2: Ay lang sirsira day. Ayun, Jundel.
5: Ora ko na Attorney Rufiel. O ko na Attorney Rufiel. So nakagamit ka atong higayon na, sir, pagdunggab ni mo? Wala. Wala siya nakagamit Attorney Rufiel. Pero nakainom ka, sir, or hubog? Nakainom ka ato, Sir Jundel? Wala, sad? Oy, naunsa man to, nawagtang imong tiyo. Naunsa man to, nawadaan ka sa panimuot, nga gidunggab mang gidni mo? Wala na nagid ni Attorney Rufiel, maski buhok to mo, isiyang buhok. Wala na to, nakita, nagitagbo naman ni CR Attorney Rufiel. Wala naman ni nagkipag-atubang na to. Pero matod pa, nga sakit iyahang tiyan, morning ni Sol siya sa CR Attorney Rufiel. Mauna ang gisubay gidron sa atong kapulisan Attorney Rufiel no, kaya personal grudge ang gitanaw gid nila nga motibo kay kani di ay si Attorney Rufiel kaning suspect matud pagika ni siya og ihaw o baka. Hmm. Matod pa sa hepe at ni Rufil atong higayunan niya. Nanani siya dala nga plamingi ko. Maupod ko ang iyahang gigamit pagdunggab sa biktima. Niya ni hangi uni ang kaning suspect at ni Rufil nga mo palit sa og sigarilyo sa usa ka tindahan. Niya kay siya di ang mupalit unta og sigarilyo niya na sugatan lang to niya ang biktima. Hmm. So walay dagang lalis nga nahitabo at ni Rufil, walay daghang away. Diretso gid niya matod pagidunggab ang biktima. Motong nga nakaangkon din ta kay walay nakadula ta ni Rufil, igo na lang ta nakasagit ang biktima nangayo og tabang atong higayunan no, kay way nakadula ta ni Rufil kay laliman ka kataa ka flamingo nga iyahang gi duslak kapila ka higayon ang maong biktima atay ni Rufil. So nahadlok pag in town ang mga residente apan sa pagkakaroon atong gihangyo no nga unsa gid ka ang iyaha jung rason bugtong rason atay ni Rufil, di ba kaha ni suya, di ba kaha ni utang. Sir, napay utang ni mong biktima, Sir Judel? Sir Judel? Nay utang ni mo? Wala? Na, nasuya to ni mo or ikaw ang nasuya niya? Wala, sad? Unsa man ni, nakadungog ang mga istorya or pasingit na baka, sir? Nga nakapatrigger ni mo or nakapalagot?
2: O na naghunghong ni mo?
5: Basta... Ah, sige siya bahad. Ah, nagsigig bahad, matod pa atin ni Rufil. Motong giunahan na lang gayon ni mo, sir. Bahad, sir, nga pati yun ka? Oh, gibaharan dahil siya matod pa atin ni Rufil. Iyahan na lang giunahan.
2: Masa pagbahad niya PWD man to?
5: Gibaharan, sir. Sir Judel. Paupat? O, kaupat siya gibaharan matod pa atay ni Rufil na iyaha na lang giunahan og patay. Nga iyaha ra bagyong nahinaykan kay more or less 30 ka dunggab atay ni Rufil. Murag ngilo ka ayo paminaon.
2: Anong kadaghan man niya dunggab ba?
5: Sir, anong kadaghan man niya gidunggab, sir? Naglagot siya niya? Oh, ano ginitin?
2: Kapuya na itong interview.
5: Nikrok-krok na ginatay din ang film.
2: Ato lang niya agig, katawa katawa. Bida.
5: Wala hinoon ni gawas din niya ito ni Rufil. Pero mauto yung gibutiyag nung, gibaharan de siya kaupat ni higayon ato ni Rufil.
2: Sa pagbahad na ito nga PWD man to?
5: Sir, ang sama ni Katinur, gibaharan ka nga PWD man ganitong biktima, Sir Judel. Bakit kayo pra pa inong dungog? Dito bahad siguro, sir.
2: O na naghunghong niya. Gihunghungan. Anak ka mo na.
5: Nay, naghunghong ni mo, sir. Pero gatuo lang ka katong biktima. Pinsa kay gahunghong niya ni Atty. Rufil. Ang yawa ba ka o ang iyahang ginoo?
2: Okay naman na. Basta magka-drag sa kasamang Jane mo na. Daghan na, mag-hallucinate na. Gihunghungan.
5: Kana, tinood din natin ni Rufil, nanay madungga, nanay makita natin ni Rufil, niya, matid ba, wapan siya nakagamit atong higayunan, nag-hallucinate, baka ha, pero wasa nakagamit matid pa ato higayunan natin ni Rufil, pero sigun sa ato ang hepe din sa pinamungahan, niya nakainom ni siya. Pero dili ingon nga hubog din natin ni Rufil, nakainom lang siya atong higayunan.
2: Pero confirm nga doon ang record na sa una din, na prison na sa una di ay.
5: Yes, na under probation gani ni siya at ni Rufil last 2023 sa kasong 9165 or illegal drugs at ni Rufil at niya ang kaso po. Mauna iyahan di ko anan rin pero nauwaw naman siguro. Nauwaw, garo ni Sir Judel. Di ba naman maak, Sir Judel? Ali, sorry ata. Sir Judel. Dili lang ka? Kasi ganahan ka, ngayon pa sa'yo sa pamilya sa biktima, sir. Mauwaw, gano'n mauwaw man ka. Ganahan raman niyo kitang istorya ni mo. Dali, dali. Dali, raka? Maura dito yung magigasok answer nga namahad ni mo ang biktima? Manong namahad manini mo, sir? Sir Judel.
2: Paano tayo madaw-daw ang kalakiha, Jin? Sa man yung mga kauban nga mga yung mga kauban ng pinirisod ya?
5: Oh, naigi ko under yung Atty. Rufil nga gialaan daw, naalaan siya ang asset. Naalaan siya ang asset, Atty. Rufil. Mm. O, daghan na kayo taanig na dunggan niya day, Atty. Rufil, gibaharan, naalaan og asset. Mao na niya ang mga pamasangil din ni Attorney Rufil. Ang sabi ko ay tinuod ani Attorney Rufil.
2: Jane, pila ka buok na mga pinariso niya? More or less or na kuha ni mo? Bana-bana ni mo?
5: Pila ka buok, sir? Lima? Ah, lima sila ka buok, attorney. Lima.
2: Kanya, wasa ma, bala ka na nga. Kauban nila na nga. Nagpatay na bagtao nga. 30 ka buok saman. Basig. Kuyawan sila ng kalakiha. Pag suod na kasaman din, manguta naman ang samay kaso. Murder. Muragi magkaganahan, makigtapad ka ng kalakiha ro.
5: After ning pangutan o na Attorney Rufil, kay gamay rin ba kaayo ni sila Attorney Rufil? So, wala mo na hadlock na sir? Ah, wala rin. Ah, anad na dahil sila Attorney Rufil. Wala sila na hadlock. Kay nanunggab, raba na, more or less, 30 kadunggab iyahang gihin mo. Wala mo na hadlock, pagkahibaw? Wala rin. Kamu dira ta kay? Wala rin mo na hadlock kay? Ha? Buutan ra. Buutan ra ning nanunggab day Attorney Rufil.
2: Masi nakatugpa na na. Nakatugpa na.
5: nahuwasan naman siguro ni Attorney Rufil. Mauna ning nigawas na ni iyahang pagkabuutan. Nigawas yung pagkabuutan, pero karong niuk-uk na pagbalik Attorney Rufil. Wa naman ni nagpakita ay noon na to. Sir, masi di ka kaginawa dira sir ha? Di ba may mamaak, sir, Jebel? Sakit dahil iyahang tiya. Sakit iyahang tiya. Nakakaon siyang panos? Isa po kay gahatag ani ni Attorney Rufil ng padong panos. Bonnie, dagan kay siya, matod pa Attorney Rufil, no? O grason. Una, kagibaharan siya upat kahigayon. Ikaduhan, alaan siya gaset na mo'y nakapatrigger niya. Mautong iyahang gidunggab sa makadagang higayon ang mong biktima, Attorney Rufil. Pero karon kay tago naman eh. Maglisa naman tayo, maring isinggit, nagdidyanit sa dari Attorney Rufil. Wala ni gawat sa Attorney Rufil, nanago na kay mauwaw. Pero matod niya, galain po ng iyahang tiyan. So at least, nadungog po na to ang iyahang habig. Iyahang rason, matod pa Attorney Rufil, kung maumang gidyanit. Kung tinuod mong gidgani ang iyahang rason na bahad o nalaan siyang asset sa mong biktima, so maupon, iyahapod na Attorney Rufil. Pero matod sa atong hepe, kagahapong adlaw, napasaka na ang kasong murder batok na ining maong suspect, Attorney Rufil.
2: Amo na importante. Mauna,
5: yes, mauna ang atong nakuha din ni Attorney Rufil sa habig sa suspect na gitanggong nakaroon din hi sa pinamungahan ni police station. Ako ang inyong radyoman, Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armin.
2: Salamat, Jane Galliardo, sa ibang report standby. Magalala sa 9:43 na. Atong balikan mahigal itong mga issues o dugan pa mga reports o gang atong isgutanan labot sa impeachment human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
6: Gigutom na.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Set living testimonies.
4: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa gitong bato.
3: Living testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
14: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
19: Atong atak na mga kaigsyo.

0: 37 na mga higala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Okay, nga portion, Michael Antorgato, sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagun ini, ang rose hip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab mga kagilaan, aron na maalibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Mao mga higala nga gawa sa rose hip, doon na pagkini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga grocery stores, mga butika, nga dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point!
0: Alas 9:48 na, atos ang kuha ng kanali ang report ni Adult Tweety dahil mo aritas itong mga interviews kay Das Adult Tweety ron sa Talisay City. At kumustahon may gala kay nadakpa na. Numdo mo sa katong usa ka caretaker mga kagilaan taga Sambuanga ni nga nag caregiver dili sa may dakpayan sa Talisay, particularly dili sa may kansuhong area mga sukit ng Paminaw. Ang iyang ibantayan kining retired police. Unya, ang problema mga kagilaan kining babayhan na mautaw ni nya iyang mga anak, kanunay niyang gina-text dito. Grabe ni sa mo communicate. Every day mo communicate. Yod, natingala silang mga anak. Nga nung naman mo communicate ilang mama. Muna ilang gisusi, mga sugit ng Paminaw. Nga pag-adto na sa employer, dili man mo kooperate o klaro. So karon mo itong nahilom tagadali. Sa ako nagingon, tumilabay ng mga adlaw. Sige lang, o nahilom is DYHP para mong ipasalig. Niingon ko, rest assured niya, dili na mo undangan eh. Among gina-follow up niya. Kinaliman ka mahigala ang... kinini ang dunay nakita nga ulo sa babae mga kagilaan, mauban ning babayhana. So gipa DNA. So while nag DNA mga kagilaan, dugay-dugay pa man na gawas ang result, hilom sa ta. Pero sige may nga follow up sa DYHP mga sukit ng Paminaw. Hantod nga ni anagyod, digawas ang DNA result, maugyod. Katong ulo mga kagilaan nga nakita ang spikas kalsada, maugyod. So munagi klaro sa mga polis, o gi search sa mga polis ang panimay dito. Unya nadakpa na kini karon mahigala ning maong suspect mga sukit ng Paminaw. Atong tagapagtagad sa mahigala, I hope nga ang atong kapulisan ni follow sa sakto nga procedure sa gyud aron nga di makaiskapo ning maong nga suspect. Lastong linya ron sa Idol Tweety. Atong tagapagtagad mahigala una. Atong kumustahon dito sa Talisay City Police Station kay tuwa dito mahigala ang suspect og unsa pay dugang mga impormasyon nga nakuha ni Idol Tweety. Niini in taon mahigalang ulo nga dito na nakitaan sa may basurahan nga area sa may Sitio Kimba, Dawis Road, Barangay Kansuhong, Talisay, mga sukit ng Paminaw. Nahinumdo mo sa report na ni kasaman Jane Gallardo, dito na sign si kasaman Jane sa crime scene. Kung hinumdo mo, July 11, 2026, si Jane mo na-assign dito sa kwan. Kana na ang basurahan. Dito ang ulo. Nga si Pulao Roma ito dipadto sa balay sa kininangyang gitrabahuan. Ugo niya si kasamang Idol Tweety dito sa police station. Muna itong balikan karon sa Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety, kumusta niya?
1: DYHP RMM Report.
2: Yes, Attorney Rufi, latog yung gensini sa may Talisay City Police Station. Aron nun tato ang makahinabi si Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon. Aron na to ang mahibawaan kung unsa na ang latest update kabahin na ning maong panghitabo din sa Talisay City. Kaya medyo dako-dako na bagay ni Attorney Rufi. O gatuag yun yung gisundan ang kininga maong panghitabo po na Atty. Rufil. Kagahapong adlaw, Atty. Rufil, gikompermara ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, lakit na ni Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon na ilahan na nga nadakpan o ganaan na sa ilahang kustudya ang kininga gitumbok na sospek aning kabahinan ning napalgan nga ulo din sa may Talisay City Atty. Rufil o ilahad yung kumpirma rin ni Rufil na ang katong missing niya si Pilar Basilio o ang kininga napalgan nga ulo Atty. Rufil kay usa niya. Mungin na tumbok ni Atty. Rufil human ni gawas ang resulta sa DNA ang gipabuhat po sa Talisay City Police sa hinungdan nga maugi nagtudlo po ni Renier Romel Albulario Rojas katong kung kinumduman po da, sa tuapong interview Atty. Rufil kauban sila Rajuman po Lauro katong pag-umangkon sa amo ani na, sa amo ni Pilar Basilio Attorney Rufil. Sige gitumbok Attorney Rufil humanay bawan sa Talisay City Police nga kaning usara ni ang kining maong babae nga missing og katong napalgan nga ulo Attorney Rufil

0: kini pagawas dayon sila og search warrant ang kaning kapolisan nga giluwatan sa korte na ang kini mong suspek ka munang nadakpan dayon pud ni siya Atty. Rufila nga atula sa pag-serve sa kini nga maong warrant adunay mga nasakmit nga kontrabando sama sa armas sa drogas sa ang ato mga kapolisan na gikan mismo sa balay ani nga maong suspek nga subay sa imbestigasyon sa kapolisan na nasairan pud Atty. Rufila nga aduna di ay kini laing kaso nga ato bangon unta kani si Rengier Romel Adolario Rojas dinhi sa Zamboanga Police Provincial Office nga kasong murder Atty. Rufila.
1: So kining asa balik karto tweets kining umangko no na interview man ato ni. Asta tong anak, ang akong pangutana ni kanila bang usa or apil tong anak? Mo ni dakong question.
0: Kana ang kanang investigasyon kabahin pod ana Atty. Rufila kalang bigita na sa pamilya pod aning amo. Pilar Atty. Rufila usap pod na giimbestigaran karon sa ato mga kapolisan pero ang primary suspect nila hang gitumbo karon na Atty. Rufila ana sila ang kustodiya kay mauni si Renier Romela Albulario Rojas katong pag-umangkon. Ngayon sa pagkakaroon, dako kayong pangutan na Atty. Rufila kung asa naman ang uban pong parte sa kalawasan na ani po da ni Pilar Basilio. Muna nga, tuwag yung anhi ang Talisay City Police Office aron po da atong hibawon kung unsa na ang kining ilahang investigasyon kabahin ani lakit na sa kining parte sa kalawasan ani nga maong missing person na Atty. Rufila apan sa tuang pag-anhi o paghuwata na ang maghihapon sa diri karon na Atty. Rufila kay ana adi aya sa seminar si please Lieutenant Colonel Humubono sayo na Atty. Rufila muna okay. Nga wala sa pangutan na sa iyahan
1: but ato klarohon idol tweeting nga kini si Rene Rojas Albulario Rojas dunay kasong murder sa dinhi sa Zamboanga
0: oo. Ilahang nasairan na Atty. Rufila atol sa ilahapong pag-imbestigara ani nga maong tawhan na Atty. Rufila nga kanang naa din ni siya kasong murder ug duna pagani usab sa napa sila ilain na nga mga nasairan na kabahin pud ani pagkatawa ani ni Renial Atty. Rufila pa na wala pa nila gipagawas sa
1: ato man na interview to milabay nga kwan okay sige sige Twitch.
0: Oo, mao pa na ito na kwadri sa Talisay City. Ito na lang pong gihuwat kay Basin Pod karong taod-taod. Mahuman na po niya sa minor nga tambungan ni Police Lieutenant Colonel Humubono sayo na para tuwag yung makahinabi face-to-face po da kini si Police Lieutenant Colonel sayo na Atty. Rufila. Rato may bawaan na. Basin na di ay latest update kabahin po ani pong mga parte sa lawas po ani ni Pilara Basilio Atty. Rufila.
1: Okay.
0: So far, Atty. Rufila, muna ito nakuha dito sa Talisay City Police Office. Kauban na ito sa itong Armand Patrol. Ito sa Speed Pilot Regiment George Sikuya. Kiniyong Idol City sa ayat sa 93.9 of DYHP. Armand, Cebu Tatak R. Amen.
1: Salamat, Idol City. Sa mga report, gikan sa Talisay Police Station, Mahigal. Atong na-confirm ito na detain ang mga kagilaan. Naman ito picture to names. Ipakita ko itong picture to names. Interview man ito ni. Kini mo ay suspect mga kagilaan. Katong umangkon no, ni... kinini ang sa ilang mga higalang gi kuan dito katong gikirgibiran mahigala caregiver Carmencita Rojas Abarques moni ang kadana ang retired police siya mo'y caregiver mga sukit di paminaw o niya nani sa may barangay San Isidro Talisay so ang umangkon katong ato ni interview naman tayo mga pictures names kan interview mo na ito ni ang umangkon o ang anak na interview mo na ito na okay, kini Moni. Moni ang primary suspect. Doon na rin po'y kaso ng mga higala sa Buanga nga murder. Ang akong pangutana, kanina ba? O ba't yung labot ang anak? Ha? Nga to sa na-interview mga higala. Moro ba to'y tinubagan o lahi pag tinubagan, ha? Muna nga to'y tagapagtagad ka ron. Now, sa di patama ito sa unahan, ato sa check mga higala ang anak in town sa caregiver. Nga kato si Pilar Basilio, mga sukitig paminaw. Ang iyang anak in town, mga higala nga si Kaid Tupas. Ato na rin nga hinabi mga higala pero na-interview ni Idol Tweety. Unya ato po ni na hinabi off air kaya ato ni mahigalang gina-follow up ang iyang kaso so muna nga akong gitawagan karon balik mga sukitig paminaw si Kaid Tupas ang anak ni sa caregiver nga si Pilar Basilio das tuloy niya karon live mga higala gikan sa Buanga ni Naymanis ato nga tagag pagtagad mga kagilaan nining mga orasa mga sukitig paminaw
2: lahat ng tanong straight to the point.
1: Hello, Kaid. Tupas, may buntag live taron sa DYHP, RMN Cebu, o IFM. Hello, Kaid. Good morning, Kaid. Atty. Rufil Banyok, ne. Okay, nyanas, Kaid. Yes, makabati ra ka na ko, Kaid. Sige. Kahit magkabati na ano ako? Makadungog ka na ako?
3: Apo, attorney.
1: Okay. So, attorney Rufil Banyok ni sa DYHP o GAFM. Ako tong nag-istorya ni mo, nanawag, nag-istorya ta off-air, nga ako kang ginan, nga amo nang gi-follow up ni mo kaso ay kabala ka. Ako to ang nanawag ni mo. Oo.
3: Apo, attorney.
1: Okay. So, karon at least niya na, no? Nagawas ng DNA o naklaro nga kadto da igyon in taon ang imong mama, among condolence, masubo, kahit nining hitabu aron. Na-confirm yun. Nga kadto da ang ulo, maugil ito imong mama. Unsa may plano ninyo inyong kuhaon?
3: Attorney?
1: Unsa may plano ninyo karon inyong kuhaon to, katong ulo sa imong mama?
3: Attorney, gusto kasi namin, attorney, ng yung kompleto, attorney ba, kung yung ang pati yung katawan, attorney?
1: Oo. So, sa ngayon, ang ulo lang nasa funeral parlor ngayon, no?
3: Opo.
1: Okay. So, sige. So, nakauwi na kayo dyan sa Zamboanga dahil yung nag-una tayong nag-usap, diri man ka sa Cebu pa, but you did not tell me your location for security purposes, no? But sa ngayon, nakauwi ka na sa Zamboanga?
3: Hindi pa, attorney. Nandito pa rin kami, attorney, sa Cebu.
1: Okay, sige. Sige, at least, no? Kaya na-istorya na ko, off-air ka, na-istorya po na ko, i-follow up na mo ang Mayor Sutalisay off-air sad o ang kapulisan. Niya nagpaabot mi at least karon niya gawas na yun. So kahit naka-execute na mag-affidavit para sa kaso?
3: Opo, attorney.
1: Okay, so at least ang atong mga pulis sa Talisay, maayo kayo ang ilang pagtabang po ninyo sa pamilya.
3: Opo, attorney. Wala akong masabi sa pulis Talisay.
1: Oo, okay. So ito pasalamatan ang pulis Talisay. Hasta sa?
3: At saka kay Mayor Samsam, attorney.
1: Okay, so inatabang sa pag-follow up niyo ang kaso, natabang nga madali ang kininang DNA. So at least na solve na to ning maong kaso karon. Now, kahit kinini ang satisfied mo o kada na ang nga kining maong suspect ron si Rinner Rojas maoni ang nagpatay sa imong mama or nalapa mo dugang pagdudang na ni tabang?
3: Attorney?
1: Oo.
3: Pwede po, Tagalog, kasi hindi ko talaga maintindihan.
1: Okay, sige. Sige, so okay. Ngayon itong suspect, kumbinsido kayo na ito ang talagang gumawa sa krimen or mayroon pa kayong duda na mayroon pang tumulong sa kanya at the time of the incident?
3: Attorney, duda ko talaga, attorney, may kasama pa yan. Mm. May kasabwat pa yan.
1: Oo, okay. So, kumbinsido kayo na ito ang suspect, itong si Rene Rojas, yung pamangkin ng Carmencita Rojas, yung matanda na yung mama mo ang caregiver, pero duda kayo na mayroong kasama siya sa paggawa ng krimen?
3: Opo, attorney. Duda talaga ako, attorney. Malakas yung guns ko na hindi niya, hindi yun mag-isa.
1: Oo, okay. In fact, kung balikan natin yung insidente, yung pangyayari, dahil nakita yung ina ninyo, nag-caregiver dito sa Cebu, pero palaging nag-chat sa inyo everyday, no?
3: Opo, attorney.
1: Everyday, tapos nagtaka na lang kayo na hindi na nakachat sa inyo.
3: Opo, attorney.
1: Maano pa, ma-recall mo pa yung mga pizza na yan? Yung last time na nag-chat yung mama mo?
3: Opo, attorney. Noong July 4, attorney, chatting pa kami 6 to 7.
1: 6 to 7 in the evening, nag-chat-chat pa?
3: AM, attorney.
1: AM.
3: Opo.
1: Tapos yun na lang ang last nga chat ninyo, no?
3: Opo. Hindi, attorney. Yung 6 to 7, nagpapabili siya ng biskuit sa amin.
1: Okay.
3: Tapos, nag-reply siya sa akin. Nag-chat ako back. Sabi niya sa akin, Nak, bili biskuit. Tapos, sabi ko, para ano ma, ganyan. Tapos, nag-reply siya sa akin, attorney, si mama, attorney, nung 10:47 na.
1: 10:47 na? Nung
3: opo.
1: July 4?
3: Opo.
1: Okay, so Saturday yon. Yun, na, opo, yun na ang last na communication ninyo ng inyong ina. Yun na ang last.
3: Opo, attorney.
1: Tapos, nagtaka na kayo dahil sa buong araw wala nang chat sa kanya na dapat mayroon pa mga follow-up chat based sa inyong... Opo. Oh, mayroon talaga. So, nagtaka ka opo. Na. Yung araw na yun pa lang, nagtaka ka na bakit anong nangyari? Bakit hindi na nagka-chat yung mama mo?
3: Opo, attorney. Kasi hindi talaga yung ganun si mama, attorney.
1: Mm-mm.
3: Kasi dapat kung kuan attorney, magtawag yun.
1: Oo.
3: Mag-chat. Hindi na talaga, attorney. As in, wala na talaga.
1: Oo, okay. So, July 4. Tapos pagka July 5, wala ng chat. July 6, hanggang naka-decide kayo na magpunta dito sa Cebu.
3: Opo, attorney.
1: Anong pitsa yun nga naka-decide na kayo na magpunta na dito sa Cebu?
3: Nung kuan attorney. Kasi attorney, nung 5, 6, 7, bagyo man sa Sambuanga, attorney.
1: Mm-mm.
3: Therefore, July 8, yung may araw na pumunta na kami sa sister-in-law.
1: Mm.
3: Tapos doon namin nalaman, doon namin nalaman, attorney, na hindi na pala umuwi si mama dito daw sa bahay nila dito sa Cebu.
1: Mm.
3: Kaya, attorney, nung 9 and 10, sinabi namin, ma'am, okay lang po ba na mag-provide kayo sa amin ng pamasahe at saka ng kahit pagkain. Sabi ng sister-in-law niya, binigyan kami ng kwan attorney ng yung 1 month sweldo ni mama.
1: Mm.
3: Tapos, kaya, nung July 11 attorney, nandun na kami sa bus terminal, yun na, may tumawag sa amin na anak ba to ng missing caregiver? Sabi ko, opo. Sabi niya, Dong, may nakita kasing pugot na ulo sa kabilang barangay lang sa nag-work ang mama mo. Kaya attorney, pumunta kami dito nung July 11.
1: Mm-mm-mm-mm. Okay. Opo. So, yung natingnan ninyo yung pugot na ulo, hindi pa kayo makakonfirm na nanay mo yon, kaya pina-undergo ng DNA test, no?
3: Opo, attorney.
1: Okay. So, yun ang nangyari. Now, yung nalaman ninyo na parang nagtaka na kayo, anong ibig sabihin mo ng sister-in-law na pinuntahan ninyo sa Sambuanga ito?
3: Opo, attorney. Sa Sambuanga, attorney.
1: Sister-in-law? Ano, sino ito? Bakit sister-in-law?
3: Sister-in-law ni Ma'am Carmencita, attorney.
1: Ah, okay. So, yun ang pinuntahan ninyo sa Sambuanga.
3: Opo, attorney.
1: Kapitbahay ninyo yon?
3: Hindi, attorney. Ang mga siguro sa bahay namin papuntang bahay ng sister-in-law, attorney, mga 1 hour ang biyahe.
1: Okay, so kaya pinuntahan ninyo dahil nagtaka kayo hindi na nakontak yung mama mo?
3: Opo, attorney.
1: Okay. Okay naman yung sister-in-law, walang problema yon, no?
3: Wala problema sa sister-in-law niya, attorney.
1: Oo. Okay, so in fact, doon kayo naghingi ng pamasahe sa sister-in-law?
3: Opo, sinabi kasi namin, attorney, na yung pwede nyo ba kaming i-provide ng pamasahe dito at saka pagkain. Kaya sinabi nila, ibigay na lang daw nila yung 1 month sweldo ni mama.
1: Mm-hmm.
3: Yun yung ginamit namin, attorney.
1: Oo. In fact, yung sister-in-law, dahil may taga-Sambuanga kayo, taga-Sambuanga yung mama mo, yun si Carmencita, taga-Sambuanga din, no? Yun ang connect, bakit nakapunta si mama ninyo, si Pilar, dito sa Cebu, dahil sa connect ninyo dyan sa Sambuanga.
3: Attorney, about dyan, attorney, dahil yung si Ma'am Carmencita, attorney, may kaibigan siyang retired din na pulis. Yung kaibigan niya nag-refer kay mama, kay Ma'am Carmencita.
1: Oo. Kaya naging caregiver siya?
3: Opo, attorney.
1: Okay. Anyway, ngayon, nandito naman yun yung suspect, nandyan na sa Talisay City Police Station, pero mayroon ba kayong duda na mayroong kasama ito? Na execute yung affidavit niyo na nalagay ba doon, pwedeng banggitin, pwedeng hindi din, na nalagay doon na kayo ay nagduda na hindi lang isa ang gumawa?
3: Wala, attorney.
1: Okay, dahil baka yung isa na lang, baka yun ang isa na lang ang ipulso ng pulis. Sinabihan man niyo yung pulis nga, sir, hindi pa kami satisfied na isa lang, dapat ma-check yung ano.
3: Opo, attorney, sinabihan namin, attorney.
1: Oh, tapos yung sa mga resulta ng DNA, baka ma-check din kung baka mayroon pang ibang ano daw doon. O mga fingerprints ba siguro, baka makuha yung mga ebidensya na nagpatunay na hindi lang isa ang gumawa sa krimen.
3: Yung kwan ng attorney, yung nakuha namin na DNA test, attorney, yung sa positive talaga ng swab, attorney, yung sa ulo at saka sa akin.
1: Okay. So pagpunta ninyo dito sa Cebu, nagpunta kayo kay Carmencita sa bahay nila. Hindi sila cooperative sa inyo, no?
3: Opo, attorney. Hindi, attorney.
1: Yung sino naabutan mo doon sa bahay ni Carmencita yung nagpunta kayo?
3: Noong July 11 attorney, pagbaba namin sa eroplano, dumiretso kami sa police station sa Talisay. Tapos pumunta kami sa bahay ni Ma'am Carmencita. Kasi pero tinanong muna namin yung barangay hall ng San Isidro para sabihin sa amin na yung exact talaga na saan banda yung bahay ni Ma'am Carmencita. Tapos yung pumunta kami ng gabi, attorney, mga 9 or 10, open lang yung bintana, open lang yung pinto, may ilaw, pero walang sumasagot. Tapos nung July 12, nung Sunday na, sabi ng police punta ulit sa pano sa bahay ni Ma'am Carmencita para kunin na namin yung gamit ni Mama Attorney.
1: Mm-hmm.
3: Doon na, attorney, nag-usap-usap man kami doon, attorney. Yung si RR, kinausap ko pa yun, yung suspect.
1: Mm-hmm.
3: Kinausap ko pa yun, sabi ko, saan si Mama? Sabi niya, hindi niya daw alam. Umalis lang daw nang hindi nagpapaalam. Sabi ko, pang imposible din, sir. Sabi niya, ewan lang. Ganyan lang, attorney. Parang wala lang ba?
1: Yung anak ni Carmencita, yung isa, sa mapangalan yun? Yung isang lalaki?
3: Si Sir Onion?
1: O, Onion. Nandyan ba siya? Nabutan mo?
3: Opo. Sabi, kinausap din namin yun si Sir Onion. Sabi niya, kasi bago lang daw siya umuwi, bumalik dito sa Cebu.
1: Oh, galing daw siya ng Sambuanga.
3: Opo, kasi nung nalaman niya na nawawala si Mama, agad-agad daw siya bumalik dito sa Cebu.
1: Naniniwala ka ba sa sinabi niya?
3: Hindi ako sure, attorney, kung parang kung may ebidensya siya na may, kasi attorney, may ticket man 'yan. May ipapakita niya sa akin yung ticket niya na galing talaga sa Sambuanga, maniniwala ko sa kanya.
1: Mm-hmm. Pero yung doon pa kayo sa Sambuanga, pinuntahan ninyong sister-in-law, hindi naman na-mention ang sister-in-law na si Union ay nandyan pa sa Sambuanga.
3: Wala. Hindi din, attorney.
1: So, ibig sabihin, possible na wala siya doon sa Sambuanga dahil hindi man siya na-mention ng sister-in-law.
3: Opo, attorney.
1: Oo. Possible na ano lang yun, gawa-gawa lang yung sinabi niya na wala siya dyan, parang alibay lang na wala siya dyan during the time na nangyari ang krimen. Possible. Oh.
3: Basta may pakita niya lang sa akin, attorney, sa atin, na may ticket siya na bus ticket or yung barko. May pakita niya sa atin, attorney, na may ticket siya. Maniniwala ko, attorney, na nandun siya sa Sambuanga.
1: Mm-hmm. Pero so far sa ngayon, wala pa na ipakita. Tapos yung sister-in-law na pinuntahan ninyo, wala namang na-mention na nandito si Union sa Sambuanga.
3: Opo.
1: So wala talagang na-mention na Union doon, yung nandiyan pa kayo sa Sambuanga?
3: Wala, attorney.
1: Oo. Okay. So, pagdating, so yung nandiyan pa kayo sa Sambuanga, nag-post kayo, sinong kasama mo? Ilan kayo nagpunta dito sa Cebu?
3: Dalawa, attorney.
1: Ikaw at sino pa?
3: Yung asawa ng kuya ko, attorney.
1: Okay, so dalawa kayo nagpunta dito sa Cebu. So, yung okay. Tinawagan kayo na may isang babaeng pinugutan ng ulo, nandyan pa kayo sa Sambuanga at the time?
3: Opo, nandun pa kami sa Sambuanga, attorney. Nandun pa kami sa bus terminal.
1: Sa bus terminal pa lang?
3: Opo.
1: So, ano ang na-feel mo? Yung tinawagan kayo na may yung mama ninyo hindi na nag-communicate, tapos may tumawag na mayroong pinugutan ng ulo dito, baka ito ang mama mo.
3: Ang umiyak na talaga ako doon pa lang sa terminal, attorney, sinabihan pa lang na may babae daw na pugot yung pinutulan ng ulo tapos tinapon lang sa kabilang barangay. Umiyak ako, attorney, tapos sabi ng kuya ko, attorney, huwag kang umiyak kasi hindi pa sure kasi kilala natin si mama, malakas yun si mama, hindi yun papayag na ganun ang gagawin sa kanyang ganyan yung pugutan talaga ng ulo. Kaya nagpakastong ako, attorney, para makapunta dito din.
1: Mm-mm. So pagdating nyo dito sa Cebu, unan yung pinuntahan ang Talisay City Police Station. Doon kayo diretso.
3: Opo, attorney.
1: Tapos yung July 11 kayo nakarating, no, sa Cebu?
3: Opo, attorney.
1: Yeah, July 11 na yan, sa morning, yun ang nakuha naming report na mayroong babae na pinugutan ang ulo din. So, nung dandiyon kayo sa police station, ang nangyari, hindi kayo nagpunta agad-agad doon sa bahay ni Carmencita dahil hindi nyo alam yung bahay, no?
3: Opo, opo.
1: So, at least sinamahan kayo ng mga polis na nagpunta doon sa bahay ni Carmencita.
3: Opo, attorney. Sinamahan talaga kami.
1: Gabi na yon ng July 11.
3: Opo.
1: Okay, dahil sabi mo, open lang yung mga bintana, open lang yung ano, pero walang sumasagot.
3: Opo, walang sumasagot, attorney.
1: So, you decided to withdraw doon sa area dahil wala namang sumasagot.
3: Opo, attorney.
1: At gabi na yon, no? Mga anong oras yon?
3: Mga 10 na, attorney, tapos baka ma-disturbo namin yung mga kapitbahay din, attorney.
1: Okay. So, yung kasama ninyo, mga polis, sa taga-barangay, hindi pa kasama ninyo yung July 11 sa gabi, yung Sabado sa gabi?
3: Kasama, attorney, kasi sila din yung nagturo sa minsan talaga yung bahay ng ni Ma'am Carmencita.
1: Okay, so naka-decide kayo na babalik na lang in the following day dahil wala namang sumasagot?
3: Opo.
1: So, ibig sabihin, si Carmencita hindi sumagot, pati yung si Riner Rojas, hindi din sumagot na nandyan man siya sa bahay?
3: Hindi, attorney. Wala.
1: So, parang walang tao ang bahay?
3: Opo, walang tao.
1: So, July 11. So, ibig sabihin, July 12, Sunday yun. Anong oras nagpunta kayo sa bahay again?
3: Morning, attorney. Mga 9 a.m.
1: Okay, kasama pa rin ninyo ang mga polis at saka yung mga taga-barangay?
3: Opo.
1: Pag dating ninyo doon na si Carmencita, may tao na?
3: May. Dumating na si Sir Onion, attorney. Siya nagbukas sa amin.
1: Okay, okay. So, nakapasok kayo doon sa bahay, kinuha ninyo yung mga gamit ng mama mo?
3: Opo, attorney.
1: Okay. So, anong mga gamit na naiwan niya doon? Mga... Marami?
3: Mga damit, attorney. Mga damit, mga... yung hygienes. Pero kulang-kulang, attorney, yung mga gamit ni mama.
1: So, ibig sabihin, kung... hindi talaga, kung buhay yung mama ninyo, hindi intensyon na ano, dahil iniwan man yung mga gamit, ibig sabihin, bumalik talaga yung mama nyo doon, kung walang pangyayari. Dahil,
3: Opo, attorney.
1: So, at that time, nakuha na ninyo yung mga gamit ng mama mo?
3: Opo, attorney. Nung buwan, attorney, nung July 12, nakuha na namin yung gamit. Ayaw pa ibigay.
1: Oo. Oh. Buti na lang kasama niyo mga pulis doon at tapos na nabigay talaga nila yung mga gamit.
3: Opo, kinausap lang namin nang maayos si Ma'am Carmencita kasi sabi namin wala naman dito si Mama, Ma'am. Kunin na lang namin yung mga gamit.
1: So, yung pagkuha ng mga DNA specimen, kailan 'yon?
3: Noong July 11, attorney.
1: Okay, so at least So naghintay tayo, no? Kaya tinawagan kita off air, nag-usap tayo. Sige lang, follow up namin ang kaso until such time na makalabas na yung resulta ng DNA. At least naghintay-hintay lang tayo hanggang ngayon na nandiyan na. So, kailan mayroon na bang formal case talaga na isampa?
3: Meron na daw, attorney, yung update ng mga pulis namin, meron na daw silang nasampa.
1: Okay, anong sabi ng mga polis? Kailangan pa nilang hanapin kung baka mayroon pang kasama dahil kayo mismo hindi kumbinsido. Pati ako, parang mayroon akong duda din na hindi yun magawa ng isang tao lang.
3: Opo, attorney. Nagakuan man din yung mga polis, attorney, na baka may kasama pa yan. Nag-follow up din sila, nag-investigate talaga sila.
1: Oo, baka may kasama.
3: Opo.
1: Okay, sige, Kaid, no? Mag-ano lang kami sa inyo, we will just keep in touch with you para ma-follow up natin itong kaso na ito.
3: Opo, attorney.
1: Sige, salamat, Kaid, sa panahon na nabigay ninyo sa amin dito sa DYHP at IFM.
3: Thank you, attorney Lupil.
1: Okay, maayong buntag. Salamat.
3: Opo, thank you. RMN Exclusive.
1: Moto Megala si Kaid, mga kigalaan, no? Ang... Kaid Tupas, ang anak mga higala sa caregiver. Ato pa na yung dugangan o dugang pa mga hisgutanan mga higala, pero sige lang, mota kung ingon ninyo, ilam mo kabalakan, hilom ko, ako mo story on air, but sige ko og follow up off air. Na may mga panahon nga wala na mo dada on air kay para makuan lang, no? Inahinay lang mga higala para di po magkabantay. Ang katotoang suspect mga sugiti pabinaw. So, to ang nakuha, ganyan nila. K- Kay niyaw-yaw ta sa uner, makabantay sila dai. Ana mo gi-follow up ang din ha. Kami sige magtawag dito nga ayo, dalian ninyo lang din eh. Yep, tawag naman sa ta astang sige tag follow up, sige mi istorya adto sa off air. Asta si Mayor Samsam Gulyas, ako sang gitawagan nga Mayor ato ni tabangan. Ha? So at least na ah. Pero ato nang balikan mahigala karon mga orasa na sugod ng impeachment ato sang balikan kadali bi live mga kagalan. Kumusta man ba ato sa pabati to gamay ang impeachment ta trial kasama ng names. Kini nga portion to kadto mahigala sa Sid Panyawan Liniment Oil mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maimbalita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bun-i, pinakan sa gagmang mananap og mga insekto, bisan lamok dili magaduol o dili magkapaak. Ang sakit gading gay malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o gipanapon sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing tatak magaling.
2: Straight to the point.
1: Alas 10:08 na ito'y pabati sa kalanims ang impeachment niya. Ito lang tiwason sa atungan.
4: Okay. P-1-34-1 for the second quarter of the DepEd and P-1-35-1.
1: Okay, wala pa'y cross-examination. Standby. Wala pa'y cross-examination. Karo totoon, Miguel, ano? Ito'y padangat. Unya, muundang sa ito sa radio kaya magdrama ta ba't sa itong social media platforms atong ipadayon. I-post na to sa DYHP nga Facebook page o sa akong Facebook page. Standby, Mahigala. Alang sa atong sunod niyong tulumanon kung ako ang pasultiyon. Sangans kini tibukang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ng Diyos. May buntag Pilipinas. Tatak RMN.
2: Not just number one. Simply dominant. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
7: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajamo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa iyo.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty dun ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307 2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na gikinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado o aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or Test the Certificate, PEOS and E-Registration, photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pahinta alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ah, si Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifits?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadang ko di ay Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
6: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
2: Mga kasama, dali na ug maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
14: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
18: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
19: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapuig ayo sir. Bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpod sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakikipan. batok sa sipon ng gubo para sa kahupayan sa mga bata. Ang hinuusang kusog nga Nusef for Kids o Solmiox for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nusef. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dr. Limuel Espedal, 23, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan, delish acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mula kang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
21: May buhay sa makabuhay!
22: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
23: Set Living Testimonies.
24: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
25: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
24: May gani ka nag Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
25: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana. Bukana, Davao City.
26: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
27: The original Koi Herbal Capsule.
28: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
29: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
28: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
27: The Original Koi Herbal Capsule.

0: akong tiyan. Diligid ko kalibang.
1: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
4: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: Hi! Hello mga kasama! Kinigapong inyo, Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong maging sunan mga kasama, awhagong ko kamong ang magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Linda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Oji Kumpok Rakasa. Kay galaan ato magtatampo si Linda.

0: kidig akong problema, bahin des akong bana nga si Sindoy. Tihang nag-edad di ko tsinta, murabang dibalik pagkabartanon. Feeling yang nagyong kaayo. Arong inyong masairan, no? Ingon ini ni siya.
1: Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit!
0: Ah! Murabang batanon!
1: Kahit ay guwang niya, ha?
0: Uchinta na itay inan ni mo Sindoy. Masin nalimot ka, ana. Ako, warabang yun malimot kay asawa ko ni mo.
1: Una ko, Sintana, panite. Di ba ang nagun pa?
0: Anagon lang eh, pero gisog ba? Baon ang napaeg?
1: Bisay, bangag sa ilong.

0: Linda.
1: Oh,
0: estoy.
1: Kumusta, Sindoy?
0: Ay,
1: insert pa.
0: Anawa ko no, diba ngayon, unsa hawa.
1: Ayaw palabig sa ka imong karsunis. Lapas naman na si imong pusod. Mura ka nagsianing pa ay Barilio Morales, ada.
0: Katong idol na ko sa dramang Ruko Bato.
1: Ginaw sa katong dramahang Ramini ang Batang Bronse.
0: Sikat kayo itong dramaha sa una.
1: Siguwag na kyo di ay ka.
0: Ay, pataka ka lang Batang 90s ni oy. Ikaw kahaloon Batang 60s.
1: Maguwag ti ka oy. Ayaw baliha.
0: Ha? Baguwang kong inad? Pero batanon kong utok? Kabantay ka?
1: Kabantay?
0: Ha? Maong, pag-ilis, ay malakaw ta.
1: Sabanta.
0: Hinangat ang pista sa Pikas Barangay.
1: Unyag hinangat?
0: Naabay disco dito. Aho, natural, musad-sad.
1: Ayabag ka. Hoy, katawan tas mga batanon dito. Kita rin mga tiguang.
0: Wow ka man. Mayo mag-ilang gasto. Gawas pa. Exercise mading ato.
1: Bitaw, no? Sige, sige, kadiyot kay mag-ilis ko. Dali, dali.

kilis ko dayon po kay dalagi ko nung exercise. Ay may ato gyud mi spikas barangay o ni disco gyud mi. O niya?

0: karo.
1: Resulta ka na. O sana, kiat pang age. Bunal padoy.
0: Kung tuhod, nagtuhod na lang.
1: Bunal daw.

0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
2: Day andat, nga nung masulubon man ka ng naong ni mo?
3: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Mal, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mag kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
5: Yun sa maninyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Hey, kauwaw, bayain ni Doy Oy. Patuga-tuga magka, kita regilibak sa mga tao.
1: Aguro.
0: Ang katawan kas mga batanon. Kay gikuha ka nag-ambulan sa Dennis Diskohan.
1: Ay, pasagdi na sila, Linda. Dali na niya pagdali. Saka na dayo din sa bulan siya. Mati ba dayo ko sa mga doktor?
0: Ay, apin akong tagam ka na. Ah, nakakaog tagam. Pero nagtuo ko nga di na muusab kay ni tagams na hitabo. Ay nagunsa nga nagbinatan-on naman gihapon. Mauman lang gihapon kinaiya. Unya to. Ay, asa naman sabta ha?
1: Mananaw kitang sini. At tuta sa SMC site.
0: O, sabi po'y atong tanawon.
1: Na, bagong salina ni Spider-Man.
0: Huh? Spider-Man?
1: Oh, God. Idol ko manan sa Spider-Man.
0: Ay, muna ka ba yung batanon?
1: Oh, tara tayo nila. Kay pagkahuman, mag-ice skating kita.
0: Usay nga, oy, ice skating.
1: So, ay, sabta na nila. Oy, mientras buhi pa kita.
0: Oy. May, mag-upara ba nagdaayong imong tiilsin, doy? Basig mausba na, ha?
1: Sir, ulo bang tori mo? Take a while.

0: Naunsa sa ka naman niya?
1: Sundog na ako sa Spider-Man.
0: Amo na ka ba yagyabag? Hanggaw ka ba nag-abak-ambak o nagtira-tira niya?
1: Okay, madin ako sa Spider-Man.
0: Ay, doy-doy, murang ka ba yan, bata?
1: Kanata na lahos sa sunahan.
0: Ay, aasa, bata, oy.
1: Mag-a-skating kita.
0: Ay, ikay, bahala. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Oh, bro!

0: Ay, tú no vas a tener hoy. Hoy.
1: I'm coming.
0: Padong na sa kugnay mo tangan si Sindoy. Halad! Halad, doy! Nilapas ka, doy! Hala si Sindoy! Hala ni Luzon sa Berno! Kabungbong! Ugbilaho sa food court! Hala! Hala! Agay! Agay! Sindoy! Sindoy! Ay! Naon sa kaman!
1: Ako kumpikas ni Ella sa pagkapitan! Ako kapakit!
0: Da! Tagam!

0: Ikaduhan na ning higayon do'y nagikuha kag ambulansya.
1: Sprinkipik.
0: Unsa man tayo nakauni mo, oy, di ka mangyod mo tagam.
1: Wara ni kaso, Linda. Maayo na dayon eh. More pa.
0: Abort ni mo do'y. Abort lang yun ni mo do'y.

0: Wapagaday mo tagam si Sindoy. Purbita lagi ning banaha. Piling batan-on kaayo gihapon. Unya to, may upgrade ka naman, Sindoy. Mapaganday pagkaayuan ng imong DL. Lain na sabing adventure imong gusto.
1: Ay, mori, klaro, kinikaro'y klarong triling. Di ka di kam kagwantay ni kalaki, ha? Kaihikag yun.
0: Nga nung ma?
1: Mambakambakay ng eroplano ang tawag ini paragliding.

0: Hoy mga kabisay, mga kabangag-sailong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan

0: kabitian. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Never settle!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukot Sotongaw.
1: Living Testimonies.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion o limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Magkasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
9: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
10: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Dayon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo, giyasan ko, grabe huyas ko, tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
11: paragis bilabila,
10: o paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
11: Bila edad din mo ron, ma'am?
10: Ako 55 na.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila. Paragis bilabila. Paragis bilabila.

0: Paragliding?
1: Oh, gikan ining habo kayo. Lupad na ko sa aeroplano. Muambak na una ining kabantay na to nga doon na una na to ipabuka atong parasyot.
0: Maubat?
1: Oh, mudagan siguro og na po ngadto sa 20 minutos ta sa kahanginan. Una ta mo landing sa yuta.
0: Unsa, Kuya Wakot?
1: Ay, Kuya Linda. Kay ni Anata. Wala ni Atrasay. Ah, sa bada-bada na ko mga 2,000 feet na ta. Taas pag yung tas habong kayong bukid o awa. May ampul-ampul kahan. Misinyas na ang mga instructor.
0: Unya, unya.
1: Atali na dali, ha? Kay mga bakla kita.
2: Halika na ko, sir. Kung gayit ni mo.
3: Sir, ako sa'yo gayit ni mo, ma'am.
0: Sir.
2: Tana, sir. Una tag ambak, hawiran tika.
1: Ang lindot nila, triling kayo nila.
2: Karun, maambak na ta. Ready na ka?
0: Ready ka na ba ko noon?
1: Excited kayo ko. Ready na ko, ready na.
2: 1, 2, 3!
1: Heroimo!
0: Hala, hala. Kaya doon na subo si Sintoy.
3: Okay, tara sa iba. Ready, ma'am. Sunod na, ma'am.
0: Ready na ko.
3: 1, 2, 3!
0: Simo!

Baon de problema na ko ati Pres, ati Bambina, Sir Goliath. Ning akong bana, oy paita, piling batanon kaayo. Gusto kay musuway anang mga pangbatanon kalihukan. Unsa man kun kamo ang pasultihon, sakto pa kanis kabuot, Linda.

0: kamusta ka niya, paribini? Sa imo hang bien, ako ang manager ni Kuya Joel Benci.
1: Na, og salamat usab sa Juan Pasar gabi ino. Ipa-insert ko niya mga gamay dong. Salamat kayo dong sa mga plan. Ipa-insert ko niya gapon ba gabi eh.
0: Ah, sa siyo?
1: Juan Pasar ni Michael X. Sa Michael X.
0: Ah, hindi ba?
1: Singer gabi sa MC lang ka kay kanang daghan man tan. Sige, wala problema
0: na kayo. Hindot kayo. So, salamat kayo dong.
1: Kwan, Imlix.
0: Imlix! Salamat kayo mo.
1: Villa Hermosa.
0: Imlix Villa Hermosa. Kumusta ka diha dong? Ay. Salamat kayo.
1: Mauna siya pa asa.
0: Ato sa pasalamatan ang tanan nato mga suod. Labi na gyud ni Ma'am Jasmine Jasmine Mabini Navarro. Good morning mo diha, Ma'am. May buntag ni mo diha sa imong mga tao diha sa Jasnab. Og labi na gyud sa imong pinalaga kapika Sir Raul Alibio Isoto og sa iyang mga anak. Si Dudong Kit, si Dudong ako das kit ako nang kuan kumpare na nako si Dudong Kit nya si Dudong Kevin og si Inday Kathy. Kumusta mong tanan diha? Okay, salamat kayo si Sir Apiot og Sir Rene. Kumusta mong tanan diha? Og sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Puliar Pertreser. Good morning ni mo diha, Kap. O diha, sa mga tao nga diha ito sa Bimar, salamat kayo din ha. Thank you kayo. At si Jinjin?
2: Kuya Alan, og pasalamat sa dito, Kuya Alan, sa pirmig yung namati na ito. Sipa og nagpaka-paka si John, si Maria Lina, si Jubim, og si Gian Lucas. Imbahadora family sa Bakayan, Kuya Alan. Thank you, kaayo dia. Ate Maria Lina, salamat ka uban mi sa Ministry of Lectors, Kuya Alan. Butan kay kun ako.
0: Oy, kadiyot day ako sa salamatan si Kapitan Samson Buhos dito sa Barangay Biking. Salamat kay ninyo daya. Kap, sa imo ang mga tao nga porti nindot kay inyong paggabi-abi na mo dia. Thank you kayo ni Doc Juana og ni Sir Alex Initay. Thank you so much kaniyon tanan ha.
2: Okay Kuya Alan, inyo pasalamat sa mga mama Kuya Alan nga permikeng namati nato Kuya Alan. Thank you gyud kaayo og permeng ni palit sa Don Pepe Tablia kay taasang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko ayaw mo kalimot. Don Pepe dark chocolate mo na sila iniinom sa mga dark chocolate Kuya Alan sa DA. Sa DA na diha si Chief Maria Isabel Martinez, Grace Morris Evelyn Tapales, Brenda Yu, Yellow Butterfly Lema Quijano, Harvey Montenegro, og si Kurt Gayon Dato. Ikun sa ta! Gayon Dato, niya April Suarez Langlang, og si Rina Hermoso, Ria Pardillo. Thank you sa DA na sila, Kuya Alan, Department of Agriculture.
0: Okay, unya ato sa...
2: Crunchy Crunchy, Tasty Fish Cracker, og Paulitos Macaroni Crunch, palit kay Lami, unya ogong-ogong sa Diamond Yema, OBM Special, kining tanan ginama sa Diamond Food Trade Incorporated. Thank you, Sir Charlie!
0: Salamat kayo niya sa tuwa pong mga kaigsoon na thank you yung kayo niyong tanan ha. Sa tanan nga migamit sa tuang Don Pepe Tablia. Mga bata, kinahanglan mag Don Pepe Tablia kita. Kainindot kayo na nato imunod mga bata. Mga mama, amo mong ang yun nga palit kitang Don Pepe Tablia para sa tuang mga bata panusin skilahan. O sa kauras, sa iya pagmata, dayon niya, maligo niya, humagligo, kaon, up. Padundo ni og dun Pepe Tablia ang mga bata kay aktibo ang atong utok ana mga bata nindot kay atong paminaw tumuistra kay dito magduka kun makainom kag dun Pepe Tablia nya Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch ang ato ang bawnon kun asa ta og gumugom sa tag OBM special Diamond Yema special, sorry, excuse me kayo. Nya salamat po kayo sa tanato mga kaigsoon. Si Baydino Torigusa, salamat kayo, Meruna Minyusa, salamat kayo ha. Na Pladjero, thank you so much kayo tran. Og si Mayor Rex Casiano Hirona, og si Vice Mayor Rose Hirona Sueco. Salamat kayo ninyong tanan. Thank you kayo. Nga Ate Pres?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sir Paniawan Herbal Capsule, Sir Paniawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Paniawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa tumaya. High blood, cholesterol, katutakas og sugar. Ingon man, kini mga bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnanog Sir Paniawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. sa buntag o nakamakaon sa imong pamahaw. Inumdaan ako sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilig paniutunin mo, maugihapon, o sagihapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon o nakamakaon sa imong paniuto. Maugihapon sa imong inyong pagpanihapon, inum na po kadaan ako sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney og UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal, ana. Kinimaw ang kugo ang herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa kugo ng herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa kugo ng herbal capsule imong imnon kada adlaw silpi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Preso niya. Pasalamatan sa nato ang mga tao ni Kuya ni Pipito. Basta to nito Kuya ni Pipito, Dug GR Pipito, Sudad sa Sukbo. O sa tanang mga tao ni Inday Sin sa Brumits Beach. Nang iyang gipahaplas ang atuang said Lady Bintuil. Maugi na imo ipahaplas. Inday kay para panakit sa panuot, pamaol, panakit sa kalawasan. Nato sa atuang mga trabahador diha. Atuag yung paplason kadang mga driver o guban pa na diha. Maugi na ito ihaplas ang atuang said Lady Bintuil. Unya sa tanahan po mga tao ni Vice Mayor Choi Aznar, Sir Ricky Aznar, Sir Ryan Galki, Ma'am Casmer Arrao, nga sa ilang opisina, ang gipainom, mao ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Maunay nindot kay natong imnon sa atuang opisina. Labi na yun, Sir Ryan Galki nga, kondisyon po kayo na kay kada adlaw, galakaw na Sir Ryan Galki, ang iyang imnon ang atuang said Lenement, I don't know, said coffee, said panyawan coffee mix dili. Ang ihaplas ni Sir Ryan, ato ang said Lenement, said panyawan coffee mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, thank you kay ninyong tanan, di ha, pero sabot ha, kanang ato ataong gamitong nga said Lenement oil. Adto rata palit sa butika. Di ba, Dwin?
4: Tinood na sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sin Marketing Incorporated. Ang panyawan herbal. Ilalangit tayo pang panyawan herbal niya makita tanan produkto dito sa Sin Marketing. Ang panyawan herbal capsule, kugon herbal capsule, Sin Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang panyawan coffee mix. Nga mag-iim mong tatay James. Salamat kay tay. O kita akong lilayo sa tas butika, kinatas ka bukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, parani, ay dayay sa Michelle, Messias, Iloran, diyan sa tuang DXCC, ha? Nga kanunay ginasya ang mamati na to. Thank you kayo, inday. Ay sa, salamat kayo. Thank you kayo sa imong pagpamati. Ang atong imnon, nga kape, mauna ang kaping matapang, ha? Nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Inday ay sa Michelle, Messias, salamat kay natong tanan. Thank you. Okay, ma'am.
5: Good morning, binasa Bantigi, Ilongos Leyte, kanimo sister Alma Labares, usa sa mga lectors din sa ilang simbahan sa Agnus Dei. Maayong buntag. Ingo mo nasab, congratulations pag-usab nga doon ni Sir Pablo Lumapas o Mama Andring Lumapas. Thank you sa ilang pagdapit kina ko bilang host sa ilang golden wedding anniversary. Ingo mo na yung mga anak sila ni M.M. Lumapas o yung anak si Kin, unya si ang yang anak ko niya si Juju og Jenjen, Dudung og Badeth, Marfi og Julius Bunyal, and thank you Mama Alma and Sir Marty Beck of Arizona, USA. Nga mga nag-sponsor ka na to. Thank you. Ayaw kalimut ka mo din na, Sir Pablo, Mama Andre. Inyong nga po sa pagpangaligo. Dakop kayo na yung swimming pool. Sa inyong pagpangaligo, gamit nga itong said celebrity ko, Dick Biorisov. Ang ato ang mga sangkam, kulot na tayo, papaya extract, natural moisturizer, para dilibag dry nga itong skin. Unya, magpabilin kitang batanon, younger looking, cutest artista, cutest porcelana. Ato na mga pukis-pukis mga ito mga blackheads or whiteheads, imunang ilibay na dihadapin sa imong kilid, sa imong ilong bakaw, dapit baka sa imong agtang, asa dapit diri ba sa sintro sa imong pisngi, sa imong api. Send celebrity ko, Dick Biorisov. Mungata na lamang sa butika para rinuod, dili ka mamailan sa mga fake products. Ha? Mas maayo nga magkita sa dimodya sa sulanan. Nandulog yung label nga natatak diha, all capital letters, black and color. Said marketing, SCED. Thank you.
0: Okay, sa ato mga isunan, ay gumugumpiyansaan ng toksin. Kaya ka ng toksin, ngilingi kayo na. Ay, grabe ka na mapatay sa itong lawas. Kaya ang ato ang toksin nga masood sa itong lawas, maunay mo patay sa itong blood cells. Atong blood cells, ang cover of photos, anamay daw, tunon niya maunay tigatod sa oxygen nutrients sa ito ang kalawasan. Kung madawat atong blood cells, mistake mo, lapot ang atong dugo, maunang major ng mga sakit. Ang ato atong bation, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, guban pa natong balatian mo. Kinaanglan ko kami inom, o GD Tox Plus Herbal Capsule. Kaya ang GD Tox Plus Herbal Capsule, usakan natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, nga mami makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa, kung gusto ka mo wagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga may inungdan sa imong balatian o garoon, ligon kanunay ang atong vital organs. Inom yu damatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kini mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
0: Ang ato sender, Ate Pres, si Inday Linda. Mao ni.
3: Linda.
0: Oo. Na ang problema ni dili ni Inday kay idara naman si Ate Pres. Medyo mature na yun. Ang problema iyan ba na kay gusto kay mga hiligili kay mga binatanon. Ang iyang mga kantao mga duwa o iyang mga buhaton pang binatanon kayo. Halima kayang 80 min siguro ni edad na niya or 70 min kapin. Ang iyang kanta Ate Pres ka ng hawa ko ang beat. Hawa ko ang beat. Maunay hawa ko ang beat. O niya magduwa-duwa sayo. Sayaw, binatanon kay sayaw. Hangtod nga, dunay duwa sa mga batanon, Ate Pres, ka ng skydiving.
1: Appel siya?
0: Ni appel siya. Pagtugpa nila, Ate Pres, nabali siguro iyang duwa katiel kay ni Chagit. Ay, di na ako kamarong.
1: Kuto.
0: Nakuto akong tiel. Saon na na. Tay, ikaw tay, tiguang naman ka tay. Ayaw lang, ana tay, paita sa di mo tay. Yung gita pa magiging kagasol sa imong kinabuhi. Pagpuyo, di ha? Oo. Ayaw lang sa cellphone, kay usag yun as makapatay ng cellphone. At usloyo, maglakaw-lakaw ka, magtanom-tanom ka dito, okra kay, og unsa pa na di haglami kay.
1: Mananom pagkagbati dito,
0: sloyo. Agbati, kamunggay, og unsa pa na rindot kay na, mga obi, gabi mo eh, kamuting bagon mo, ano yung nindot yung buhaton? Kay para mataas yung kinabuhi, tanawa. Siya na yung tabuli mo. Di, bali mong tiil.
1: Bali na, din ama.
0: Bawa na di ha.
1: Ingon mga asawa, Mayra, hindi nakaliho.
0: No, Mayra, hindi nakaliho. Limpay mong asawa. Sila, may kayong pagkatugpa. Ikaw, baling tiil. Mauna, unsa ko muna ito, Ate Pres. Ikaw, Ate Pres, unsa may mong...
3: Ipasiminto na lang.
0: Siminto na. Siminto na. Nga, inigo mo yung siminto.
1: Ang nagraba.
0: Butang igraba. Marapugat kayo. Ha? O, diligri, ipaspalto. Paspalto lang na.
1: Sige.
0: Sa muka sa Nimoy. Dahil, Linda. Nang Linda, badungan yung bana. Bam! Utsabay ato ang mahisgutan or babasa di abambe.
5: Kanipuro yun na nila senior citizen, no? Pero dili man ngilad nga, ilahang mga kalihukan pang matanon. But pasabot, mga ligon pa kayo sila mga bukong.
0: Di na bukong.
5: Ligon kayo lang bukong. Pero mo lagi, nga di, nagyan sila kasugakon. Murag, og sa kanglitiban pa, lai pakasulti, ubo na lay gahi.
0: Ubo na lay gahi.
5: Nadiri ay. Arikas Ecclesiastes 12, versikulo 3. Niadtong panahuna ang mga bukton nga nanalipod kanimo mangurog na. Ang mga tiil mo nga karon ligon pa kabsa nag-umoy. Jutay na lang usab ang ngipon nga iusap mo sa imong kanon.
0: Mabot gina ba?
5: Ug manap na kaayo ang imong pananaw. Mulukso ko diri sa tapit sa unahan.
0: Ano man?
5: Verse 7. Unya, mupauli sa abog ang atong lawas. Huwag ang atong espiritu mupauli sa Diyos nga mo'y naghatag ni ini kanato. Mula, ako nang gibasa kay tinuod, idaran na sila mga senyor, sintisi na sila, pan gusto po sila sa kalihukan ng mga binatanon. Apan, ang atong kusog, lahi na gyud kaysa mga batanon.
0: Ay, gyud kayo.
5: Kanang, kumaka, bisang karong urasa, mo lakaw ka deskarsada, tanaw ni mo ang lakaw sa mga batanon o sa mga idaran. Ang mga idaran na, di mo gyud matuyo, pero sa mga idaran namin sa tinta, di gyud na mo matuyo, nga mong liog, ang umurok, ibawag sa ubos.
0: Dili ginadi mo tuyoon ba?
5: Di man tuyo kay.
0: Ang mga batanon ba, ritso-ritso na magiglak ka.
5: Murag ibaw ka. Ang among abaga o murag ibaw ka na kay. Kanang, kuwan man, kanang, lay-lay man kayo kung i-street, gaya po ni mukon.
3: Imong ihangad ba, mapandol man ka.
5: O, paano? Paano yun? Bisang asak po ni mo tanahon. Unya, ang mga batanon, pwede rin nag-tanawa, tanong sa
0: tuwa,
5: baliktok po, labirin ka ng mga...
0: Di ba, may walang balance pa.
5: Labirin ka ng mga skater, o sa kanali ha? Oo. Pero kitang tiguang, magdukod yung kukay, kapoy man itagkugog magsiki taghangad. Ang gano'n na ana, pero mga, ay mga batanon, ako na, hinumdong yung ko sa una, kaya edad pa ko mga 13. Ano na, kaya edad ko mga 18, 19, 20 nga na. Muli, Miss Amo, muli ko na, dadoon ko sa kumano dito ka na managat, Miss Dagat, Miss Sosorial kami nga, muli, yung ko nga, nakaisgot ko mga, kanang alam mo, tayo si Boy, kasi matuog mi, mag, kuha na mi, mag-brief mi, mag-underwear lang mi, niya, why sanina, why short maro, kung sino bang sa kumano eh, batanon pa man mo, patanong pa man mo. Idaran ninyo, dili na mo kaana. Dili na mo pwede nga matuga, maghubo. Dili na mo pwede.
0: Kaya dili sa ingong kuhan pa, no? Ako, hinanaw yung kong mga salidang Jackie Chan sa una niya. Ganahan ito sa mga late layat. Katunghagda na to si Gilmore sa una, padoong sa ubos. Layat ton rato na ko. Tagdusi ka ang-ang. Layat to na nako, gunit rako sa iya ang release. Layat to.
5: Katunghagda to magbarug ang gwardiya.
0: Oh, tuyok ni ko. Mga karon din na mong kahimbo. Kaano ko ang nalison na?
3: Karon dahilan.
0: Wa na ma'am. Uy, naglayat siguro ako.
5: Kato sa Dilmore nga din na gikan din sa office.
0: Gikan sa office dito sa taas. Recording studio niya. Ang kanang sa at giihapin yun ako. Dusi-dusi. Dusi kang ang. Layat to na ako. Kadrasugon kong diaper na sa una. Layat to na ako. Mura lang wa.
5: Pili edad ni mo ito.
0: Mga 14-15.
5: Mga 14. Sa Gilmore building patahan to.
0: Gilmore patahan.
5: Kaya naman ko ato. Pili edad to. 1988. 1989, kanataw mong kong 52, sa ito pa sa 1982, kuhaan ko, 30, 20.
0: Oh, muraan na.
5: 52, 62, 72, 82, mga 30 plus. Ikaw, laya, hindi pa ka ito 15, 14, layatan mong hangdan. Ako na 30, ako, makalayat pa siguro, pero na ako na yung duman, wadyo ko kalayat, bisa kausap pa.
0: Ano nga?
5: Hindi ka akin ako kasi naduan mo ko CR sa gwardiya. Sama mo na ating talaman doon?
3: Kuna ko ay pasol tihan.
0: Dako na kayo ni kanang.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! Orbitaw! Asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kaya asawa man yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe! pabinawa ko. Ayaw na pagdagan.
8: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Joe! Maluwi ka, Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Ug bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
10: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: No want ana makaugar sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: TTX 500 na.
0: Ang TTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugar sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500.
0: Sa mga butika.
1: TTX 500.
0: Ang tubag.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500.
1: Epektibo.
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500.
0: Imo sa the sugar sugar cane extract.
1: Ug anti-diabetic properties.
0: Gikan sa palaya.
1: TTX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat usab sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Palustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyambaglayan na akong kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ahoy! Kidney Care Time!
7: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
12: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
13: Send panyawan capsule with garlic.
12: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
16: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Manlang kinabang tako ni Titala about ni Chu.
3: Ayaw na. Ayaw na pag-ago, bro. Kay, tumanan na ko sa lulas yung gusto.
2: Usa? Mga asawa ka ni Jo? Huh? Sure ka, bro?
3: Sige na, lakaw na.
2: Tumag ka sa ako. Mga asawa ka kin ni Jo?
3: Tumanan kayo na ko sa lula.
2: So, mga asawa gid lagi ka?
3: Ah, langayan na ni mo eh. Lakaw na.
2: Siguro ang tinuod ni ha? Kay kundi ni klaro. Naibawa na kung siya akong baton, ha? Good night.
3: Oh,

0: Ay, siguro ang tinuod niya, ha? Kay kundi ni Klaro. Naibawa na kung siya kumbaton, ha? Good night.
1: Sa ato pa, mga sawa sa gudsiya ni Joe, kundili ko.
2: Kalain basad ni mo bisitahan, oy. Imo manggingin la ng imong bisita.
1: Pwede rin to siya mubalik sa laing adlaw la. Wrong timing lang yun karun kay bago pa taong kang nakagawa sa ospital.
2: Ay, okay ramang gudun ta.
1: Dili okay para nako.
2: Pero time pa. Nakabantay lagi ko ni Mon. Sige siyag pasiplat kang Jo. Labi na sa pag-ingon niyang mamisita siya sa sunod niyang pag-anhe. Ay, nakagustod eh siyang Jo.
1: Iyara tong kabuang, Lola.
2: Pero, nakauyon sa baya ko ni Mon.
1: Lola, seryoso ka?
2: Oo. Kaysa maato si Jo sa lain, be.
1: Abi na kung ako may imong gusto para niya.
2: Wa ba kay interes? Kundi ka, Giod, aw si Mon na lang.
1: Lola, di man na itong pamilya si Mon. Di ba ang atong toyo, mauman nga mahimo ng opisyal na sakop sa atong pamilya si Jo?
2: Mura namang good na og pamilya nato si Mon. Ang ako raman nga masiguro nako nga doon ay magmahal og mag-atiman kang Jo sa umaabot. Og dili raman ko mabalaka ni Anang Mon.
1: No way.
2: Unsay no way?
1: Di ko musugot.
2: Di ka musugot nga unsa?
1: Nga sila si Mon.
2: O niya kay di man ka?
1: Kesa may gaingon nga di ko. Pero Lola, di ni nato dali-dali on. Nagbuot-buot trabay tayo ni. Wa pa tamay bawo sa una-una ni Jo.
2: Tinuod bitaw ka, Mateo. Musugot ka. Pastilan!
1: Lola.
2: Ayaw na ba yung ginig bakwi, ha? Ayaw na ba yung ginig bakwi, ha?
1: Okay, Lola. Pero muhang yun sa kuli mo, ha? Ayaw lang yun pag una-una. Ako rin bahala yun eh. Salig lang ako.
2: Basta baya yun ha?
1: Lagi. Promise.
2: Bantay man bitaw.
1: Lagi. Basta kay maulang ito ang akong gihangyo ni mo, Lola. Ayaw lang yun pag una-una. Kay tingali unyag. Malain si Jo.
2: Sige. Bantay ha? Di ko mag una-una.
1: Salamat, Lola. Sige. Diyan natin ka ha.
3: La, imong ta... Ay, hala. Naari ka siya? Kuya?
2: Mati. Mati.
3: Mati.
1: Mugawas na ko. Ikaw na ipainom mo tambal ni Lola, Jo. Sige, Lola.
2: Sige. Basta kayo maun na to, ha?
1: Okay, Lola.
2: Okay.
1: Nung sa mga nag-conscious naman hinuon ko.

0: Arzuki, abang sejuk? So, kinsa dia yang personal secretary karo ni Mateo?
1: Si Ingrid.
0: Si Ingrid?
1: Hmm.
0: Kabisi na ang Ingrid? Gipunan pa yun ang workload?
1: Si Lady Ingrid. Well, sabay problema ni mo. Eh, waman mo reklamo si Eng-Eng-Eng. Nasa ba ka?
0: Wala lang mo reklamo. Pero for sure, nagbagulbul na sa hilom.
1: Bagulbul? Si Ing-Ing di na bagulbulan. Ay, nausa ka.
2: Ganun na ka siguro magka na nagbagulbul si Ingrid.
0: Oh. Mateo?
2: Ingana ka ba dahil sa una, Diyos ha?
0: Oh.
2: Magbagulbul sa hilom kung mapunan ang workload? Ha? Jessa?
3: DJX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DJX 500.
4: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500 walang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
5: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kiri, mabos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
11: No.
12: Bro, may pa-check up ko nima. Tanawa niya.
13: Oh. Usa man, bro. So, wa ka ipa-check na ko?
12: Wa.
13: Haskang.
12: Di lang ko gustong makakita ni mo nga makig-hangout ka ng mayana.
13: Bro, naunsa man ka? Kung ato ko ni Joe, di ka masagot. Kung ato si ko ni Jesa, samot, di sa ka.
12: Yes.
13: So, gusto ka nga kitara?
12: Sort of.
13: Sa ato pa, you like me?
12: Yabag!
13: You love me?
12: Buanga?
13: Magduda naman ang tanin mo. Eh. Naunsa man kayo, wala may nag... Murag ka na bitang, kay murag bisan kin sa babae nga akong duulon, magselos ka.
12: Pakulata ka?
13: Asula.
12: Seriously, usay una na akong buhaton.
13: Hmm?
12: Gusto na ni Lola nga mo-make move na ko kang Joe?
13: Oh.
12: Ako na mong ipasalikan si Lola.
13: Wait.
12: Oh. Hmm?
13: Are you saying na imo ra ning buhaton tungod sa imong lola?
12: Usa pa man day.
13: Baka kuna gini mo eh.
12: Ha?
13: Huh? Ano di pagkikamuang kun? Nga may feelings ka niya.
12: Bro.
13: Feelings. I have heard of feelings. Ano ba?
12: Di palagi ko sigurado, ana. Ang sigurado lang nga, di na ko pwedeng balibaran si Lola.
13: What if, ma-realize gini mo, na wa kagi feelings para niya?
12: Oh, well, I can pretend.
13: That's not good! Ang pinakadyo?
12: Oh.
13: What if, ma-fall sabi siya ni mo, unya ikaw, dili,
12: di ba naingon man ka nga na-fall na ko niya?
13: Oh, pero ikaw rin naingon nga. Di pa ka sigurado sa imong kaugalingon?
12: Oh, pero...
13: Oy, klaro ha. Pakigminyo na guigis ko tanggol.
12: Bro, willing lagi kong ma-fall na good niya. What is a good time para sa laing babae?
13: Ay, ilbuga ni mo eh.
12: Patabang nga di ko ni mo. Kay expert ka na.
13: Oh. Yamat sinoon.
12: Hmm? Kadi? Hmm? Di?
13: Ay, okay. Once again, mangutan ako. Seryoso ka ba nga mga asawa ni Joe?
12: Seryoso.
13: Okay.
12: So, unsa akong buhaton?
13: Oh, simple. Una sa tanan, imong buhaton nga makuha nimo ang iyang atensyon. Oh, siyempre. Una sa tanan, imong buhaton nga makuha nimo ang iyang atensyon.
12: Unsa may akong buhaton ka nga makuha ang iyang atensyon? Huwag mo sagot gi-detalye ni Mon. Ako naman. Ako na puno ang mudiskarte yan. Ah, pero unsaon man.
11: Palihog ka katagan na lola, ha?
12: Si Joe. Ang sabi akong buhatan nga, makuha niya din siya. Ang ibalin pagbutang ang ladder. Ako lang ito nga, nakasamok sa pananaw. Uy, kapug at tulay ini. Itanaw siya na ako. Akin eh, nagawa na ako ang i-attention. Alsahod ko lang gining ladder. Pag-atay ni, uy. Marag-dibag ko ka na, okay ni. Pero bahala na. Kaya ako ko rin.
11: Saan din na ni mo?
12: Ako ibalin. Samog sa pananaw.
11: Asa man na mo gusto ibalin?
12: Dito sa other side.
11: Okay. Sibok.
12: Ha?
11: Sibok kay maigo ka.
12: Kausura gi alsa.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Ang dramang Made of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Kita-kita na. Karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City. Alang sa dramang Made of Fortune.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
10: Kabog na nga pang negosyo.
11: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
12: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Gigutom na ba?

nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Dabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang gwarta sa banggo! Patali! Ang gwardiya! Kilip! Tama!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy! Ma! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
3: Wow!
4: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kinsay!
6: Down the maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio editor Arnil Mangkaw. Talit ka rin sa RMN Drama.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
8: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Agwanta pa.
9: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
10: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura,

0: Mrs. Melody Belocora, Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
1: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Terry Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Store.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Said Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Said Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana mo ito napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Said Liniment.
12: May gani kay nag-Said Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tangan siya Said Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Again,

0: o bulahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Wa pa nabuta. Ang uban ako mga kakibot. Nagpaabot ko nila. Dali na kamulit sa eh. Kadugay ba ninyo? Oh, uy, usa karon. Animal. Sinin karon. Nagkabantay ko na. Ano? Mga pulis karon. Atay na lang. Namatik sa tingali ko nila. Magkabatay ta. Dili ko magpadakop gabuhi. Dili! Nikadol na lang sila. Sige, paduol pa. Paduol! Duha ka armas kining akong gigunitan. 45 o 357. Dili! Duol ako! Duol! Oh, uy! Ha? Bagag sa ilong. Nilabay lang. Huh! Abin ako. Og ako na. Buset! Ha? Mga kakibot, asa na ka mo? Dali na ka mo? Ah? Oho! May nangabot ha? Liliyon ko. Oh. Eh. Oh, uy! Salamat ha? Ah, nag-abot-abot na sila! Niabot na sila!

0: lagi.
1: Niyari ta! Padoor to hospital!
0: Oh. Wangan, oh. Sila ginduha si Ula ang hospital.
1: Abi ni mo ba eh, matumpas gwardya o na pa rin atakeng Don Rafael? Sunod na kuyapal mo sa Ula!
0: Oh, kitse nagdaka nila sa hospital.
1: Nagpakitabang man ang gwardya taon silinga nilang bayot, bay. Barkada mong kunong Ula, gigan lang GG. Agigi ba to? O nanawag ambulansya? Hinungda na da hospital?
0: Mau ba?
1: Oh! Doon lang damay!

0: Ubay-ubay na ta. Uno, dos, tres. Napo, okay. Oh. Napo na ta, kabok. Ikaw ang siko. Ikaw ang siko. Nagabantay ko na.
1: Okay, but...
0: Kinsa, ang laing hudas karon dre.
1: Kibot.
0: Kinsa, doon na pabay laing Tomas ug Edward dre.
1: Kagibot.
0: Sa atong giparampaan, gapya it mas die. Pero, tumon na yung mga maluibon. Ug kana, si Tomas ug si Edward. Nisuka! Nikanta! Ug ilang gikantal ang akong pangam.
1: Mga tuko to sila, kagibot.
0: O si mga tuko?
2: Tuko. Mga tuko to sila, kagibot.
1: Mana?
2: Kay bisang nagtago, pero mutingog magpaybaw asa nagtago. Mauna ang mga tuko.
1: Mauna ang tuko.
0: O kinsa kaninyo? Ang musunod nila ni Tomas o Edward. Kinsa! Ay ni ako'y ihatag gadakong kantidad.
2: Dako kantidad.
0: Oh, tingka bang dunggan niyo?
1: Ay.
0: Ha?
1: Dali ay.
0: Mangutaan na mo, pilay akong ihatag.
2: Pila.
0: ₱500,000 ang akong ihatag sa musunod ya Tomas o Edward. ₱500,000!
1: Uy! ₱500,000!
0: Sulte!
1: Kanida?
0: Sulte! Kay akong ihatag karon dayon. Oh, wa may naningog. Kinsa!
1: Wa.
0: Ganwa! Sulti mo! Kinsa! Kay akong ihatag ang ₱500,000. O niya, pagkapinan pa.
1: Oo, siya pagkapin.
2: Oo, siya pagkapin.
0: Duha ka bala sa kong armas.
1: Bangang sa ilong.
0: Bangang sa ilong
1: yan.
0: O sa kabala sa kong 45, ang akong itisok sa agdang. Diligot! Kuro sa agdang! Uglayin o sa kabala sa kong 357. Kinsa!
1: Why, usa na mo. Kagibot. Wa.
0: Good. Ah. Okay, karon dayon. Madawat ninyo. Ang akong pasiunang pahalipay.
2: Kano?
0: Di ka bantay mo na? O gikabili niyo sa inyong pamilya. Tag ₱200,000.
1: Kibot.
0: Kabantay ko na. Ibilin ka na sa inyong pamilya. Kung magkinaon sa panghitro, doon na sila magamit. Kaya naibaw, tingali ka mo. Hotcake na ko. Kung kita... sa kapulisan!
1: Iyaya na to, kagibot.
2: Tamanlo ka na, bad kick to town. Sukur to'y.
0: Huwag matag-oon na to. Ano na yung patong na premyo? Simbisan kinsang na makanakop na to.
1: Yes. Ay, amatra. Unay-unay ka.
2: Huwag na kayo na ng tanan. Kagibot, maong imong igsuon nga si Abel.
1: Inuna, kagibot.
0: Yes! Yes! Si Abel!
1: Si Abel, Jun.
0: Siya... ang una na itong target!
1: Siya ang una target.
0: Kung i-wanted kita sa kapulisan, atong i-wanted si Abil sa itong grupo, dead or alive!
1: Dead or alive! Kakibot.
0: Akong mando!
1: Imong mando.
0: Shoot to kill order to Abil!
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
5: Super Fiber.
7: May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: TCS.
8: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Ang dramang Maid of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Maid of Fortune.
8: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Gimando karos kapulisan. Nga dakpon.
1: Dakpon.
0: Buhi o patay ang kakibot gan.
1: Buhi o patay. Mauna ay nabawan. Mauna ay nabawan kakibot.
2: Mauna kakibot.
0: Kung nideklarar sila gubat na ako. Nato!
2: Himo.
0: Pwes! Makigubat nila.
2: Gubat nila kakibot.
0: Makigduwa ta nila sa kabatayon.
2: Go.
0: Game of death.
2: Game of death ka. Game of death ka kakibot.

0: Eh, dili pa gyud mahimo ikasulti sa Luis Don Rafael og ola. Eh, dili pa mahimo. Mao ba? Perting ola ni Don Rafael. Eh, pagibaw ng inyong anak nga si Federico, mao di ang leader sa sindikato.
1: Mao mao yet. Sa kinsa siguro mao yun ang betiyon ni Don Rafael. Eh, imposible kay mahimo tulisan ng anak ni natagal tanang gusto.
0: Tinuod na. Tapos, si Bao kay ko, spoil kay na si Federico. Sayo-sayo na lang po nang iyang amahan, si Kasika, alam mo taong. Kanya, mukurog sa taong amahan, hatag, bisa ko sa Panginoon, hatag, mauna yung
1: natapot. Mauna diha, mauna yung resulta sa mga anak nga pinatuyangan ba? Mauna nga, dako rin o, ha? Hinubrang kwarta, nulis pa yun, probida.
0: Oo, hindi ko makatito. Saan, kompleto man sa bisyo, tanang bisyo, gisudlan.
1: Mauna diha.
0: Charity. Ni aman si Charity.
1: Oh, iba-ibaw ko na nga ni Atre ni Bay.
2: Inting, kumusta naman ha? Asa naman si Don Rafael?
1: Di pa may mga istorya taon day. Sila ang duha sula.
2: Mao ba? Pero unsa ba ilang kahintang?
0: Kuan di ay luwas na sila, iluwas na.
2: Ay, salamat in taon.
1: Oh, nawag ni Bay.
2: Ay, si Sir Mangkaw. Tubagon sa nako. Oh. Hello, sir. Yes, sir. Di ako sa ospital. Kami si Inting ug Abel.

0: sa instruction ni Sir Mangkaw, ha?
1: Matod niya, dili pabiyaan ni Abel si Don Rafael.
2: Mao ba, Charity?
1: Mando na niya. Imong bantayan si Don Rafael.
2: Oho, oho. Di ay ba?
1: Bantayan ni Musia.
2: Oh, oh, Charity.
3: Mayo kini ako, Abel.
2: Oh, Ma'am Marga?
3: Sakit sa dugan. Tuhot ako dugan ka nagtanaw kang darling Rafael. Mahal ko kayo siya. E dali kong masubat. Mahanaw siya ng kalibutan na. Dili.
0: Miss Marga.
3: Sabahis ka to, Federico. Siya mo'y nakaingol aning tanan. May batasan. Siya na leader sa sindikato. Maayot ang madakpan siya. O patyos ka pulisan. Tagatagli siya na kong labarag sakit sa akong pinalanggang Rafael.
1: Ma'am Marga.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako ba?
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad?
4: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Igsoon mo siya.
1: No. I'm your only child.
0: Igsoon mo siya sa may sugod ka man o dili. Busa sugod ka nun. He is under my protection. Nagkasabot ka ba? You are never laying your hand again to your brother.
1: We'll see.
0: Don't challenge me.
1: What if I don't?
0: Pues, makita mo ang laing bahin sa kong pagkatao.
1: This is getting exciting.
0: Don't ever test my patience, Paulo! Ayaw ko gisiyog sa manana. Bunga talang ka. Ako paghihapon ang ugat. Aga kong pulong paghihapon ang balaod nining akong panibay.
1: Sagi kaingon ko na. We'll see, Daddy. Kung humana kasi mong tuyo na ko, lock the door as you leave. Dili ko gusto nga may laing samok niya musuda sa dinis akong lawak. You know I hate unauthorized entrance.
0: Unauthorized? Ako kiningkaw galingon!
1: Which is also mine. Kay imo kong bugtong anak.
0: Not anymore. Nabalik na ang imo isoon. Ang imong kaluha.
1: I won't recognize him.
0: Ilhon mo man siya o dili. Igsoon mo siya. O dili mo siya mahimong pasakitan. Nobody touches my son.
1: I'm your only son, Dad. Your only one.

0: yas tilan, bisan nung saon ako tanaw. Mao gayon na nga, ay. Nasa mo tagi tingali kung mawala kitong iyang mga bunog o mamaayo na ihagbang nga pangusong samad-samad sa nahong niya. Has kang palihasag yun nila o nawang ni Sir Paolo.
1: At tinuod ka na.
0: Hoy, Bastilan, madungagan na sabdi ay nirong istorya ha.
1: Ay, madungangan. O gunsa?
0: Madungangan! Madungangan o salbahis kitong balaya. Has ka ng laaya na po'y aninis ha? Kanang duha palang ganin niya. Mura nag mabuwag ang akong galag kung musinghag na ka na sila. Saan mo't pa ginoon? Na, nadunga nga na?
1: Ay, naot ang ginoon ta. Nga, napadako siya nga matarong ni Sides.
0: Kung tinuod na si Sides ang iyahang gidakan, aw, posibleng ang mabutan gito. Pero, ang ako og muliwat yun sa punuan, na aslong kay batasan.
1: Ay, but...
0: Halda.
2: Akigawas ka na, Santa.
0: Sige, sir. Muna lamang ko ni mo. Tinoy.
2: Masayod ka na ba nini?
1: Wa ko masayod sa plano ni Sir Paolo, sir.
2: Dili ka na ang buhot kong ipasabot. Nasayod ka ba nini?
1: Unsa ba, sir?
2: Sir.
1: Ganun gikwiliyuhan ng kunimo.
2: Unsay imong kasayuran mahitungod nini? Nasayod ka ba? Nga kaluha ang gisabak sa kong asawa.
1: Sir, wa.
2: Damn. Pipilang katuig nga nahimuwag siya na ako. Ug sa iyang igsoon. Magpayad sa series ng iyang kibuhat nga pagtago sa kong usagarak. Gikan ako. Magbayad siya.
1: Sir.
2: For now, siguruhon ko na ang iyang kaluwasan. Ihatag ko sab niya ang tanang butang. Yang ipatagamtam ko kang Paolo. Labaw pagari. Kay nahikaw kininiya, gumikan sa ilang pagtago niya. I am gonna give him everything.

0: Dayon ka mo, Nay.
1: Ay, salamat. Makapahuway na kitag tarong, Ani. Ay, kakapoy niyang adlawa, uy. Niya upag itay na himo. Magtagkapoy niya. Nakita na to spiolo. Huwag makyod. Ay, niyo ka to spiolo, no? Dagan ba yaka itang nangita niyo? Niya, pila ka oras na itong pinangita. Ay, kaduka na ba yaw, uy? Ay, dako man lang kita ikag bayad din sa probinsya, ma'am. Ganong gibiyaan maningi mo? Dilan man ilayo kaayo sa atong giadtuan nga bungtod ginawa si Piulo. Taga din higid ka ni Pita?
2: Oh. Din hiningi mo ang bakasyonan kung maminyo na unya ta, Denise.
3: May doha ka kwarto nga bakante diha. Pagpili na lang mo kung naasa mo. Pag-uba na lang mo sa usa ka kwarto ni Noemi Hoy Potenciano. Tuod, hain man day siya.
2: Dili ko siya musaka. Adto ra siya sa sakilan matug.
1: Adto ko anang sa tuong kwarto ha.
2: Hoy, ako na. Ginahan ko na kay dool sa bintana.
1: Nga, ako'y nakauna.
2: Ako'y pamanhunon.
1: Hilas ko. Shuming ba ni mo?
2: Wala ka. Kung ginahan ka diya. O sige. Diya ka. Sinang sinis na lang sa pikas.
1: Nga, asa man ka?
2: Sa kwarto ni Denise. Kami mag-usog luwak.
3: Unsa?
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
10: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
11: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
15: Nakurating ani ako, muhig na tapad nimo. Ella. Ella. No, ayaw paglingiw. Gusto kong mutakilid ka o muatubang na ako sa pagigda. Maaniyag ka kayo, mahal ko. Kung unsa ka kagwapa, maukausab ka ba ka kun? Sakit! Sakit ba ang pagkumot ko sa imong naong? Ha? Oh? Dasayod ka ba? Kuno sa kong gibati karon. Ni ako kay di ko makatug. Gihasol ko sa kong una-una. Unsa mo pagkahimo ang paglibod kanako sa usa ko pagkaanak. Gikunsabo ni mo ang doktor. Yakong gipatimani mo. Samtang nagsaba ka ba o ba? Kung mao, ang tanang tao, gabuanib ka ni mo, aron limbungan kung magbayad o gamatayon! Pangitaon ko ang maong doktor. Huwag isunod ko sa pagpangita pag-usap si Sedes aron magbayad siya!
0: Ha ha ha ha ha!

0: may nuulkom ka to, gani. Kadlawan naman ang ta. Pero nagsigkabagyapon ng akong mga mata. Buset yung smihoy eh. Siya yung hinungdan ko na ngarong dili kong katuog. Abi ko kung saan ay buot niyang ipasabot kaganina nga nasayod siyang ako ang nagpatay ni Lolo. Abi ko ginuod nga naibaw siya. Pero ang konsumisyon na diyan ni Lolo ang iyang buot ipasabot. Buset. Pero sa laing bahay na, kung hotdo niya sa pagpalit ang mga daan ng sakyanan ni Lolo nako ng mga jeep, makakwarta ko dako. Instant! Dili na kinahanglan nga mangita pa ko kung hain taguin ni Lolo ang iyang mga kwarta. Bakit aramita to niya nako? Pero kining offer ni Mihoy nga instant, makakupot ko diritso og dakong kwarta. Ah, daan na bito ng mga sakinana. Magkapalit pa ang lain. Mas tindot pa. Kunya, magpalit kong akong service ka auto. Pangchichoy ba? Naanaon niya may sakinan ni Denise kung mag-date me.
1: Ha? Ay?
0: Mas musamot nga magkapanghambog na unya ko sa akong mga amigo. O, kunya, mabayran na panagyod ako ang akong dotangan.
1: Ha? Shit.
0: Hapit yung malimot, ah. Hapit na mali ilang gitagal na ko nga makabayad ko. Angay ka hanga, ibaligya ko na lang ang negosyo ni Lolo. Ay. Namamasag ko yung mga paabangan. Ah, bahala na. Ako nang ibaligya ni Noy Mihoy. Ginan siya kayo ko, ani. Para, paliton lang ang mga karaang sakyanan. Krindot, ana! Pero tayo pa. Tinood ka nga may kwarta siya ikapayan? Kadako sa maong kandidat, unya, makapalit siya? Ha! Ordinaryo ra siyang trabahante ni Lolo, unya, may milyon siyang kwarta? Ngi kagod! Oh, uy, dili ka nga siya ang nagkupot sa kwarta ni Lolo.
1: Animal!
0: Lutuon man kaha ko niya sa kagalingon akong mantika. Animal yung tigwangay. Dili mahimong imo kung maisahan do. Nga imo kung mailad. Mauday nga dili yun ako makita ng kwarta ni Lolo kay naara din ni mo. Karon ka! Kanaugon ako siya nga natuog sa sakyanan. Tukon trantigwa nga ka kung dili mo iuli ang kwarta ni Lolo. Isunod taka niya sa iyang lugnganan.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
9: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Ottoman News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni pa-review na sa guidelines paghatag og tax exemption o reduction sa mga aktibidad nga ipahigayon sa syudad. Samtang day usa ka babae nga nilabang gingong biktima sa hit and run. Duha ka lalaki nga naga pailang pulis og suway nga miplanted og droga sa usa ka lalaki sa Colon sa miaging buntag. Nadakpan sa Oakland Bulabog ang usa gi-alarma gumikan kay armado. Mao kato mga headlines.
5: Ottoman News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
12: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa itong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
11: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og nga pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigyan niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at orihinal.
21: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life. with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
22: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
3: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Orasa diway HP, las 12:45. Sugbo kami sa Yerog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita karon. Ato i-check ang nimutaka ni Radio Man Jane Galliardo. Namikan sa usa ka vehicular accident asa man ni Dapita sa Dakbayan sa Sugbo. Radio Man Jane?
21: CYHP Tatak RMN Report.
23: Yes, Radyo Man Aida, ato ni Nagian, gikan sa kaganiha sa lungsod sa Pinamungahan, o sa dayon itong pag-ulin, gikan ato ni Deris Mayen, Bacalso Avenue, Barangay Basak Pardo, kasamang Aida, nga doon na may gahiga, nga usa ka babay, o gitabanan ni mga sakok sa CCTO, ato sa ato ang pag-abota. Nangutaan nata kasamang Aida kung naunsa ni pagkahitabuag, tuuta nga sakay ni siya sa motorsiklo, apat sa destrian, dahil ni siya kasamang Aida. Matod pa, 28 anyos ni noong babae, nga gika ni siya nga nag-gym niya. Paingon unta ni, nag-gym ni siya sa may Shopwise. Paingon na po unta ni siya uli diri sa Ilaha sa may Barangay Basak Pardura. Sa iyang paglabang kasamang Aida din sa may end Bacalso Avenue Gyud. Kaning na ay pedestrian lane niya. Niagigid siya din ni kasamang Aida. Na ay ni pasutoy matod pa nga usa ka sniper nga motor. Pero na hit and run matod pa ni siya sa una na to nga nakuha at kasamang Aida niya ni si Batramag Gyud. Ang kining motorcycle. Pero gawa sa nisibat kasi sa mga Aida, doon na po sa kamotorsiklo ang nabang ang natumba po da, tungod kay naalanganin siya pag-break dihang na tumba na ang maong babae. Ang nakadelikado ra pagid kasi sa mga Aida kay napantok ni ang maong babae doon na grabihan ng iyahang ulo doon. Conscious raman siya niya. Dali po da, nga nakaabot ang atong medical team. Gidali siya og dala sa tambalanan. Gipangutan na siya pero murag malimot para pagid siya kasi sa mga Aida kay ato sa iyahang pagbangga, dihang natumba siya matod sa mga nakakita. Kaya nagkirig-kirig na gid siya. Mautong gitabangan dayon siya kasamang Aida karon ato pang gisubay ang CCTV karon din sa barangay. Mga itang kopya kasamang Aida para makitaan gyud kay ang pasangil raban ni ining usa ka motorsiklo nga nabangga kasamang Aida nga naangol pud ni dapit siyang kilay nga ang nakabangga ani katong ni Sibat nga katong sniper nga motor nya naalanganin lang ning kaning kumakita sa tong mga pictures ug videos taning naka-red nga lalaki kasamang Aida nga driver ay ng motorsiklo nga natumba ni nangatarungan ni nga natumba na daan ang babae nga kay na dibanggaan akong una nga motor kay nagsunod man ni sila kasamang Aida. So wala na sa siya kabaw og siya ba ang nakabangga or katubang ni Sibat kasamang Aida pero doon ay nakasulti nato nga mga residente sa dapit kay daghan mga gyay na drag mga tindahan kasamang Aida. Daghan kay mga nakakita kaganiha nga marod pa posibleng ang katong ni Sibat natapsin nga nakatapsin sa mong babae niya ang nakatiwas og bangga ining naka-red ka sa mga Aidak. 51 anyos na siya usa ni siya ka truck driver. Ya padung napudunta ni siyang uli pero gihold ni siya sa sakop sa CCTO sa pagkakaron kay ang biktima nga kaning pedestrian kasama ang Aida murag 50 manggitungod sa iyahang naangkon nga samad sa iyahang ulo. So para madugangan ang investigasyon ang sakop sa CCTO sa pagkakaroon kay ang ulat ta sa mga CCTV nga makatabang pod sa investigasyon kasama ang Aida kay sagol-sagol na manggod ang ilahang storya kung kinsay nakabangga. E di manggod mo angkon ang kining 51 anyos na driver pod sa motor nga naangin pod ani nga nakabangga siya sa maong babae. So ang CCTV footage ragit kasamang Aida ang makapamatuod kung naunsang pagkahitabuan

0: ang plate number ni atong usa ka motorsiklo nga matod pa sniper to ka sa mga Aida nga nisibat ni hunong rag kadali nga nilingi ka sa mga Aida ninaog pagkahuman kay nisibat rag gid siya. So wala niya tabang nga ang maong babay. May gani kay dunay mga concerned citizen gid no nga nitabang sa babay ka sa mga Aida kay nikirig naman daw ni matod pa sa tunga gid karsada. So karon gidalan mo sa Malanan samtang kita ka sa mga Aida ni Arita sa may barangay hall sa may barangay Basakpardo aron po masuta na to or makita na to ang CCTV kung ni function ba ni ka sa mga Aida aron po makadugang or makatabang sa dugang investigation ka sa mga Aida.
1: O nga, sa ito panadana niya sa ospital, no? Kasaman Jane, o niya na-identify na ba?
0: Yes, kasaman Aida, no? Naana ni siya name, pero mao pa na ang ato ang kuanon kay
1: confirm
0: ni siya na ilha na ni siya niya na kontak na pud nato ang iyahang amahan.
1: Okay.
0: Mao to ang
1: rekuyo
0: pud diya ka sa mga Aidas Pambalanan sa pagkakaron. May ganiin taon kay conscious ra gini ang mga babae pero mao lagi na murag nagrabihan gid ang iyahang ulo. So mao pa na mapanawagan pud unta nato ka sa mga Aida pero wa may nakabantay sa plate number adtong sniper nga nakabiya. So mao na ang atong susiyon ron dinhi sa barangay nga makakuha tag copy sa ilang CCTV. O mapanawagan na po ang nakahit-an run sa maong babae ka sa mga Aida. So mo balik ka matagkaroon ugon niya ka sa mga Aida sa paghatag o gadugang detalye may tungod ni ining sa pedestrian nga giingong nahit-an run din sa barangay Basakpardo. Ako ang inyong radyoman, Jane Galliardo, DYHP, sa Talk Ormond.
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Dengan selamat Radio Man Jane Galliardo, kauban si kasama ang Radio Man Jesse Sumampong. Dugang pang balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni pa-review na sa guidelines sa paghatag og tax exemption or reduction sa mga aktibidad nga ipahigayon sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gipa-review na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang guidelines paghatag og tax exemption o reduction sa mga aktibidad nga ipahigayon sa syudad. Nakaip na nini ang mga concert, fun run o uban pa. Naibawaan Archival nga dako kita ang pasiugda sa maong mga kalihukan. Apan ang gikahibugan sa mayor tungod kay naghan ang mga event organizer nga mangayo og tax exemption sa kagamhanan sa dakbayan. Nasayran nga magamit usab ang resources sa city government sa gayon ito na dagkong mga kalihukan nga ipigayon sa syudad. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum. Siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.

0: DYHP Answer to In Promo una ta magasama ha sa dipasudog ang pangbalita unsa maingan atong uplan. Din resulta sa pagkasikop ni atong nagpailang nga pulis nga matud pa buot mo planted. Buot nga mo butang og droga sa usa ka lalaki nga naglakaw og atong maong nagpailang pulis. Gingon nagsunod-sunod ni atong usa ka lalaki di sa Dancolon. Naging umusuway sa pag-butang og drogas. O sa nga ito nga uplan na nadakpan ang suspitsado sa damtang ang usa sa mga suspect. Gyalar mausab nga armado. I-message or i-comment ang inyong tubag sa ito ang live program karon sa Metro Ratsada. Like, follow DYHP Arimensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. O kang importante usab i-share ang atong live program karon. Ano din mo'y chance makadaog og 200 pesos GCash. At ang inyo ang dugang pandetalye sa atong mga balita human sa mga pahinumdong.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
6: ng sakit. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio Station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: Oras sa DYHP, alas 12:58. Padayon sa ito mga balita, mga kasama, kalambuan ni Antong, usa sa mga nag-viral karon nga public awareness nga post, usa ka lalaki giingong ni padayag pinagi sa Sokmed, saya experience nga matod pa, gisuwayan siya sa pagsunod-sunod sa duha ka mga lalaki nga nagpailang pulis, apan na di ay buot matod pa, mo planted o drogas. Ngadto sa iyang bag, ang usagi alarma nga na armado samtang na dakpan ang usaka suspect pinagi sa Uplan, Bulabog. At i-check ko sa may latest sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Kasamang Arnold, o sa may kalambuan sa maong report.
8: DYHP Tatak RMN Report.
9: Sa mga idan na balhog na sa bilangguan sa Carbon Police Station o sa Waterfront Police Station, katugaruhan ka mga lalaking nag-viral sa social media. Humani post sa Osaka citizen o netizen nga motunta nga mo planted kaniya o siya mo o nagpahira kini nga mga polis na itong Lunes sa opisya 11 sa buntag niya sa Daan Colon ng atong sudan sa Sugbo. Patagpani Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Riol, ang Representative Director for Administration sa Cebu City Police Office, na ang ganuha ka mga suspect na nagpan kini sa ang usan ini, na nagpan sa Uplan, Bulabog sa Carbon Police Station, na ganoon ang kining illegal nga druga, samtang ang usa i-alarman sa Waterfront Police Station nga armado o mamakadawat o gatawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen na doon ay nagdadag armas diha sa Daan Colon. Mahinindongan nga gi-alarmahan ni sa mga pulis o nagdadagpan ni o gakuhaan o armas ni Puego na nanakaroon sila ang kusuriya. Matagpan ni Oriol nga dili mga pulis kiningamaw nga mga suspect dako ang konsideridad nga grupo ni sila sa mga kriminal nga nagkupya sa downtown area o mangita o mga target nga mahimo nilang kinini ang ilaron o tulison ka sa mga ida.
0: Pangayo ang kwarta.
9: Butangan o kinini ang sabo o magpaila silang pulis. Aron ilahang kilkilan. Mauni ang gamundo sa mga suspitsado. Matagpan ni Oriol nga human nila madawat ang reklamo o nag-viral ni sa social media ang post ni Ray Anthony Castellanis Abing kami ani og daghan nga mga share sa social media mismo dai nga investigasyon ng atong kapulisan og gipatawag ang duha ka mga hepe sa police station 5 og ang police station 3 kini nga Carbon Police Station og ang Waterfront Police Station. Gitan-aw nila ang mga picture ka sa mga ida nga istorya ni ani gidala unta ni sa Carbon Police Station kini duha ka sa mga ida kay area man sa Waterfront sa Carbon Police
0: Station.
9: O pag-abot nito sa Carbon Police Station sa mga AIDA, kining biktima, nagdulinin na siya sa pagpasakang kaso aning duha ka mga suspect, no? Moto nga gibuhian ni sa mga pulis apan na sa gipahigayon nga Uplan, Bulabog, nasa nindirekman nga mga personalidad. O niya nahibawan sa inahang pagkuha sa investigasyon na kinindi ay siya, muna siya ang nag-viral sa social media na may haras atong usaka takop sa LGBTQ diha sa Daan Colon ng atong sa Sugbo og nakuhaan kini og sabu samtang ang usa nakuhaan pug armas sa kini nagadlawon diha sa Daan Colon human di alarma na armado gihimakak sa kapulisan nga membro sila sa PNP sa Cebu City Police Office kini gabaw mga suspect og dili usab sila kana bitawng asset sa atong kapulisan kasamang AIDA ay ang atong kapulisan matutan ni Oriol. Wala sila mag-depende sa mga asset kundi ang ilang intelligence sa personnel mauman sila ang mohimo o transaksyon sa kada ilang i-entrap o baka i-bypass sila sa mga AIDA. Wala sila civilian na agent o baka kanang asset kami mutabang nila sa pagpahigayon sa anti-illegal drug operation. Karon magatubang na sila o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o 10591 mamatayin sa armas sa mga AIDA, no?
0: Illegal possession.
9: Illegal possession of firearms, illegal possession of illegal drugs ang inahanggap sa kagkaso. Huwag doon sa kapulisan ang publiko nga kung doon ay mga ingon-ini na mga insidente. Mamahimong nga murangop sila dayon sa atong kapulisan aron nga ila dahil ng mahatagan o pagtagad. Dili mo tuo dayon sa mga istorya niya sa gawas, labi na doon ay musita nila na magpatuo ng mga polis. Hinahanglan ila kinisutaan kung polis na yun.
0: Labi
9: doon ay mga polis niya sa mga hindi ipang deploy, labi na sa downtown area, labi na sa mga outpost area nga kuduol dayon nila para ipangutana kung doon na o polis ba yun ang namiduol kanila o misita kanila. Diha, labi na panahon sa kadlaon o baka panahon sa...
0: Pero kasi mga Arnold, in plain view, no, kung galing sa maning atong ipakita karon sa atong post o sa atong digital, nakapatig man po ng iyahang short, no, katong pampulis kasi mga Arnold ba, ganyan nga saktog barong sa lawas, dakuog lawas, kasi mga Arnold, nagsunod-sunod, managmahadlo ka, di ka mafocus na yun, mailad yun ka kasi mga Arnold.
9: Tinuna, marailan dyan ka kasama ngayon pero pangag man yung usa. Ang polis, maguna, pangag ka sa
0: ngayon. May nalang gali, matod pa niya to LGBTQ member ka sa mga Arnold nga. Wa pa yung yun siya, mawa siyang focus kay nakapangutan na siya sa iyahang ID. Iwa kapakita ay si polis. Wa may maipakita.
9: Tinuna, wa yung ipakita. So, nagduna na yun siya, nga dili yung mga tinugyanan sa balaod. Maayon na lang, kay doon ay polis dahil ka sa mga ID na ni Abot, nga nag, ni nitubag sa alarma kay na nakuan man, murabig nilanog bitaw ang iyang tingog sa pagsingit-singit diya sa daan kolonya sa Nisugbo. Mato nakahatag ng atensyon sa polis. Pag-abot sa polis dito, gipangutana, kuno si kuan, kinini ang nahitabo. Mato gidala sila sa police station kasama ng AIDA. So, ang nahitabo, namang ko post ng victim, LGBT kasama ng AIDA na kining polis nga ni responde murag bisabang sa pasi wala bitaw ang
0: kwan settle oo
9: dili na tinuod ka sa mga AIDA gani sa yang post ni baguhay lang wala yan ang giedit yan ang giedit
0: okay.
9: Ang post sa mga AIDA nawa na dito ang katog yang gingon nga bisabang sa pagsettle
0: oh basig na miss understood lang to niya
9: ah basig sa iya lang kasuko ba yan ang napasangin lang ang polis so iklaro na ni Oriol nga why kalabutan ang polis ang ni responde na masitol sila sa kaso kasi mga
0: oh, of course, kaya dili man ni madag settle kasi mga Arnold. Lain man ni nga offense, criminal man ni.
9: Pero na, mo na gingon ni Oriol na wag kalabutan ng polis na ni kasama ng AIDA. Kung dili, ang polis ito na responde o pag-abot ito kung gidala sila sa police station, pag-abot sa police station, di naman mo padayon o pile o kaso katong nga biktima. So, gibuhian, basad, no? Ang mga suspect kasama ng AIDA. Pero, may syorte, kay atol sa Oplan Bulabog, nalakpan sila.
0: At least, nabulabog yun.
9: O, nabulabog yun. Nakuha ng arma, nakuha ng suguga, samtang ang usa, yan armado, o nakuha po siyang armas ka sa mga idaw. Yan, balis, i-cross matching ni sa tanan ng mga nakuha ng mga ebidensya sa PNP Forensic Unit, kung wak ba ni ganita sa krimen, din sa Sudan sa Sugbo, ang nakuha ng armas na nanakaroon sa kustodiya sa atong PNP. Wala pa mo hatag o gangan karon si Oriol kasama ng AIDA kung kinsa ni sila. Pasanigan ta niya nga mo hatag siya o pangan. Dini nga mao nga mga suspect karon na aware po ng publiko kasi sila na biktima. Dini nga duha ka mga suspect. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong radyo man ang usapan tayo HP sa Tangkaren.
8: Radyo mo nationwide.
0: Dingan salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa live report. Nga balikan na ito ni YHP Answer to Win promo karong Udoha maagasama unsa man ito nga uplan sa kapulisan nga nilisulta sa pagkasikop sa usas sa mga suspitsado ni ato nagpailang pulis nga buot mo himo mo ilad itong usas kasakop sa LGBT nga gingong mangilkil og kwarta nga musway pa og pagyuhot pagpayuhot no or baka ha pagplanted og drogas. Sa matungan nga uplan mga kasama sa inyong tubag i-type lang ha sa ato ang live program karon sa Metro Ratsada. I-share ang ato live program, like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kung na doon ay blue check sa kilid sa apelyedo
8: DYHP Abroad ngayon.
10: Kini nga balita atod kanato sa said marketing ang tigamauti nga para pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said liniment oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita labihang nag-uol si Pope Leo XIV sa miigo nga linog dito sa Colombia nga nikalas na og sobra sa gatusan ka mga tao na maayag ang Vatican nga gibati og grabing kaguol ang Santo Papa humanasayran ang maong kalambuan sa miigo nga 7.4 magnitude nga linog sa Colombia nga labihang nakapiktar og daghang lugar sa maong nasod. Si Pope Leo nitanyag og mga pag-ampo alang sa kapaulayan nga dayon sa mga nakala sa maong miigo nga katalagman. Ingon man ang aliya usab alang sa dinalian nga recovery sa mga labihang naapektuhan sa maong trahedya. Base sa huwahing ihap sa lokal ng mga otoridad sa Colombia, ang miigo nga linog ni kalas na og sobra sa 250 ka individual samtang padayon ang gihimong rescue operation sa mga otoridad sa maong nasod sa tinguha nga aduna pay makuha nga buhi sa mga gituang nadatugan sa natumpag ng mga struktura human sa maong linog. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Itong maong balita, gihatod ka nato sa said marketing ang tigamautig apurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mga balatian sa kidney ug ang set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin mao ang numero uno nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit daghan pa ang mahimo maalibyuhan sa set Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin. Bisan ang simpleng trangkaso, hilanat ubog sipon, wag tangdayon na mga kasama sa set Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin. Ayaw sa kalimot sa paggamit sa set Panyawan Liniment Oil. Available na ang set Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin o ang set Panyawan Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Inga salamat kasama Marisa Abadies. O kato winner karon sa DYHP Answer to Win promo. Congratulations nga to ni Janelle Luis E. Felipe. Janelle Luis E. Felipe sa Tubag, Uplan, Bulabog. Ang ato ang answer karon sa itong pangutana o sa matungan nga Uplan sa Kapulisan. Bisulta sa pagkasikop yung suspect nga nagpailang pulis. Congratulations Janelle Luis E. Felipe. Itcha ay send or a message ang imuhang kompletong pangalan o Gcash number para amo mapadala ang imuhang premyo. Congratulations! At oras na pupus na ito partner sa Master Control kasama ni Store Homicilio, DYHP Digital kasama ang Gerald Albios ng Smitter Site, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, sa nga ni Radioman Ken Galinea, kini si Radioman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon!
8: Radyo mo nationwide. DYHP RNN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RNN.
11: RNN Drama presents kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
12: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
13: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado, aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR, or Test the Certificate, PEOS, and e-registration, photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa Buntag Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500, mabali sa mga butika.
21: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
22: Uy, nga naman, Mari.
21: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kahit ko sa akong gilaw.
22: Mauna diya, Mari. Mahal magkong kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
21: Yun sa man ninyo, Mari.
22: Nag-unifis mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifis. Makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
21: Unifis?
22: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
21: Kadako di ay, Mari. Tudlo iko.
22: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
23: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
24: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
25: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Max?
24: Ah, lagi. Basiglas na ni.
25: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
25: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Set Living Testimonies.
26: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
27: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istoryang panyawan capsule. Try na ko. Onya,
26: ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
25: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe Tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: The biggest home upgrade event of the season is here! The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
2: Life Extension. Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3. For longer life.
6: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indes iyang bungi!
7: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o guho. Sa tibuok Visayas, apil pagid ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasaan ilang center?
7: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
8: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo yun na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
22: Ay, okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagligot-got ya may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit kanya ko isa-isa lang nakuha gayton nga nagagmay nga katong sunog gani nga pino o dili hapdos.
23: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
24: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
25: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
26: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
25: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
17: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Am I speaking with William Hill?
2: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
1: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
2: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Salamat sa Biotropher Malcapsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotropher Malcapsules kahit may ubus akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotropher Malcapsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotropher Malcapsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
31: Sa opisina, kaya kang nag-atubang sa computer?
32: Grabe na git akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
33: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tanod sa sigid computer.
34: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
32: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
33: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
34: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
35: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabila kaninyo Dr. Ni Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John, hingkod ang pangidaron, taga San Francisco, Agusan del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apelyido. Kipausab ang guni sa akong mama dihang nagbuwag silang papa. Aron yung isabdan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Magbuwag na lang, Tan Carlos!
2: Ah, adukong tagbuwag! Buwagod!
1: Ah, sige!
0: Lula,
2: adukong tag!
0: Mag-away na po silang mama at papa.
2: Sige,
1: sir, wakala
2: na!
0: Magbuwag na po sila.
1: Pag-away mo na!
3: Eh, pasitilan ba yan ning duha? Mura yung iring o kero nga dili magkarugol. Pakisultihan o niya na ako ning duha.
2: Lagay, mag-ipos ko. Mag-ipos ko sa kumputan.
0: Ulo, lulo. Mag-ipos ako sa papa.
3: Arion ko na ang imong amahan dyan.
0: Ma! Ma!
4: Pasaylo ako dyan. Makigbuwag na gid ko sa imong amahan.
0: Ingano day, ma? Ano day magbuwag mo? Ano day nga magsige mo kaaway?
4: Pasaylo ako doon. Pero bata pa kay ka nga mahibaw sa hinungdan. Sa dili na mo pagsinabtan na yung papa ni mo.
0: Makasabot na mangod ko, ma?
5: Yan.
0: Pa! Ayaw na lang paglakaw pa. Ibalik na lang imong danga bahag sa kwarto ninyo ni mama.
5: Silo ako, anak. Epan mo siguro niyang mas maayo ng buhaton. Lisod ang kahimtang na mo ni mama mo. Maglikay na lang ko nga basig mapuno ko o mapasakitay pa may noon, me. Basig usaw niya na mo ang madisgrasya.
0: Inga naman.
5: May nagtugkar ang hinungdan dyan. Pili ka unta angay nga maangin aning among away, apan waami mahimo. Di nasad makaayo nimo ang pagsigi na mong away ni mama nimo. Mga mas mayo pang magbuwag na nami. Aron magmalinaw na ang imong palibot. Di ka na magkadungog sa among pagsigi away.
0: Ay, pero pa...
5: Ay, kabala ka. Magsuporta pagyapon ko sa imong pag-eskwela. May number ka na ako. Punta ka lang o niya ko kung magkinahanglan ka na ko, haba?
0: Pa...

0: Wala akong base mong pangupaw dyan.
1: Giningaw na kong papa, ma.
0: Wadi ka malipay nga malinawon na ta din, eh. Nga di na ka makadungog sa mong panag-awang papa ni mo.
1: Ma.
0: Ma-abroad ko. Aron maka-afford ko sa pagpanol sa among kasal. Ug ipausab ko ng imong apelyado dyan.
1: Ha? Pero, kinahanglan ba yung usbon ang akong apelyado, ma?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Pot nang bigmati pa-check up tas sige lang ko ka-admit, pero kaloy sa Ginoo nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal, sa kape na lang gyud nya. Paragis bila-bila. Maimon to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ug to inom na ko 3 times idi kape jud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: TTX 500 na!
7: TTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayos sa bugas-bugas
7: o katul-katul.
8: TTX 500!
7: Pumalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
8: TTX 500!
9: Ako si Janice, gubay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
0: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
10: nga naman, Marie.
0: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
0: Yun sa maninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagyo kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa lapukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Marie, tudlogi ko.
10: Oh, the feeling guide, Mario. Danay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Seth Liniment.
13: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
13: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakita hantong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
12: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
13: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
13: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
16: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
12: Living Testimonies.
17: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: kun pepey tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid rawat ay gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay tapos na yah
3: pwede
2: na makasakit sa bintan na ko
1: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
8: Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Set Living Testimonies.
15: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
16: Tinood na ang Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
15: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
16: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
14: Living Testimonies.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
18: Wow, alang sa naa'y katarata, ugmayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3. For longer life.
24: Mayong adlaw kini na usab si Radio Man Aida de la Cruz Tampos ang hatod kaninyo Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw atong hisgutan nganong importante ang atay sa atong katibuk-an nga paglawas ingon man sa kaayuhan gyud sa atong panglawas. I-join gapon ta Dr. John Catherine Carrera, liver specialist, gastroenterologist. Welcome pagbalik sa DYHP. Doc, sa kadaghan sa mga liver supplements karon ba o sa may angay pangitaon sa mga konsumidor aron masiguro nga makatabang gyud ni sa liver health?
25: Dili ta ng liver supplements parehas. Naatay pipila ka butang na dapat i-consider. Dapat mo choose tag supplement na trusted o reputable nga brand o dapat FDA registered yes. Pud ni. Tanaw na to ang ingredients kung adunay ba sila yung mga scientific studies nga nag-support sa ilang gamit. Supplements are only meant to support liver health. Yes. Dili sila kapuli sa healthy lifestyle, check-up o tambal na gireseta sa inyong hang doctor.
24: So, Doc, ano importante man nga tan-awon gyud dili lang ang formulation sa usa ka liver supplement kun dili apil lang sab ana kun unsa kini ka maayo mo absorb no sa lawas.
25: Bisan maayo pang ingredients, kung dili maayo mo absorb ang sa lawas, dili usab kini siya magamit og maayo. Importante ang quality sa formulation ug ang technology sa paghimo sa supplement aron mas daghan pa ang active ingredients na ma-utilize sa ato ang body. Ang healthy lifestyle, balanced diet, exercise, ang pinaka-importante.
24: Oh. Mga kasama atong hinumduman nga, at tinuod nga makatabang sa ato ang liver health, maugid ang suporta, nga dili lang nindutan awon sa label, kundili katong kasaliga na, nasuwayan na, o epektibo usab nga magamit sa atong lawas, matag-adlaw, makonsulta kita sa doktor, o pilion ang saktong liver supplement, sama sa Liver Prime. Ang Liver Prime, doon na kanis Silibin Phosphatidylcholine, powered by Phytosome Technology, 4 times better absorption, mas epektibo mutabang sa pagprotekta sa atay. Panahon na, para magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong mga giya. Kininausab si Radio Man Aida de la Cruz Tampos o kini ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Magbantay atay na ta magkasama kauban ang Liver Prime.
26: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
29: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ni abroad gyud ang akong mama. O gitinuod niya nga iyang ipaanal ang kasalan ni Papa o gipausab sad niya akong apelyido ngadto na siyang apelyido sa pagkadaga. Pero tanan akong record sa eskwelahan. Gikan pa bag-kinder pa nako. Apelyido sa akong Papa ang akong gida. Unya.
1: Unsa rin siya?
0: Nagpapalit kong mama og motor tiyo kay gamit kinako og daydahi.
1: Oh, hinoon, makamaon man akong mag-drive og motor kay akong kang ituluan. Kung dalis ka na katon. Pero kailangan kang makuha og lisensya dong, ha? Driver's license ba?
0: Oo, tiyoy. Mabitong tabangin ko, tiyoy. Unsa may mga requirements anang magkuha og driver's license?
1: Oo, di ko namawa ang birth certificate. O may seminar man ron. Nanggingon nila nga, TDC. Magitawag pa og PDC. Pero unaha og lukat ang imong birth certificate. Kay maom na importante.
0: Ah, o tiyoy.

0: Dio.
1: Pero mangka. Gusto mo lakaw. So man kalukat kasi yung birth certificate. Huy-huy mo na bagari mo.
0: Mamoy. Ipuusa man yun din niya ang apelido.
1: Ha?
0: Dawa diyo. Apelido na yun din ni mama akong apelido din sa gikuha na akong birth certificate.
1: Sa? Ay, naunsa ba ko di ay? Ipuusap din ang mama ni mo?
0: At nung pagbuwag nila. Saon ni namo diyo eh. Yung uban akong records o akong mga ID sa eskwelahan, apelido man papa. Tawagan sana ko sa mama, be.
2: Ganun ipausap pa manda ni mo dyan. Kristo mo kayo kong dako, ana, aron mausap na. Kanya karon gusto na punimuhin o ibalik na to sa apelyedo sa papa ni mo. Gigan karon kana na imong apelyedo, ang akong apelyedo.

0: Naglaban na yun inuuna kong ho. Kaya ang akong gusto ng apelido, apelido na lang sa kong papa akong dadun. Kaya maumaning akong records sukat pag-eskwila na ako o kinder. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Kasado ang akong mga ginikanan. Maong nagdako sa apelido sa kong papa. Apan pagbuwag nila o nagpaanal sila, gipausap sa mama ang akong apelido ngadto na siyang apelido pagkadaga. Unsa o manin ako, nasukad pagkinder nako, apelyido man sa akong papa akong gida. Ikadawang pangutana, mas ganahan ang tako na apelyido na lang sa akong papa ang akong dadon. Kaya sulan ako magpausap sa akong mga records. Pwede pa bang ibalik ni sa apelyido ni papa? Ikatulong pangutana, unsa may mga pamaagi nga mausap pagbalik ngadto sa apelyido ni papa ang akong apelyido kung pwede man dani? Mga pila sa kahe magasto. Ikaw pat, ugatapusang pangutana. Ang akong mama, tuar ba sa gawa sa nasod? Kinahanglan ba ba siyang paibawon ani? O may pirmahan ba ba siya kung ipausap na sadako ang akong apelido? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, John.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan. O, ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na ito kabahin sa itong mga legal nga mga papilis, dokumento, sa ato ang mga properties, sa ito mga kabtangan, sa ito ang mga relasyon, ug unsa pa ng mga problema nga nagkinahanglan sa kaalam sa balaod. Ay mugkabalakan na si Attorney Elaine Batan. Busa, ipadala ang inyong hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Mahimo sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw karong adlawa? Hinaut unta nga pagmata nato ganinang buntag ba tagisugat og sapot ha og kalagot no? Wa ta nakahinumdom dayon sa ato ang lima, ang una unta natong gibuhat nagpasalamat ta nga nakamata ta guys no, kay dili tanan nakamata karong adlawa. Shout out sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Attorney Elaine Tantengco Batan ug

Facebook account. Salamat kaayo for your continued love and support sa mga nag-greet o mga mag-comment dito. Salamat sa kaayo. Thank you, Sad, sa mga mag-like o nag-follow sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account nato ug sa ato ang YouTube. Muna, tungod ani, maabot gyud ang ato ang programa sa laing-laing dapit, dili lang sa Pilipinas, guys, kundi sa tibuok kalibutan. So, salamat kaayo ninyo. Taga San Francisco, Agusan del Sur, ang ato ang letter sender. Ato siyang tawagon sa pangalan nga si John. Iyahang apelido ni ang iyahang gipada og suwat. Kay muna iyahang gusto, mahatagan o gatubag no, ang iyang mga pangutana. Kay, ingon niya, nga katong pagkagamay niya, gipausab sa iyahang mama, pagkabuwag sa iyahang mama o papa. Mulagi ni ba? Mugi niya akong giingon. Nganong pahimungtan mang yun ang apelido sa bata kung magbuwag na ang mama ug papa. No nga sila mang duha naghimo ana, unya kung giangkon gyud nas papa, giangkon nas amahan, nangamahan din ha. Ngano mang gyud no nga ato mang pahimungtan ang apelido nga mo man ay makapahimong buo or tibuok no sa pagkatao sa usa ka bata. Nganong ato man siyang didan? No may unta to wa siya giila kay kung wa siya ilha, wa siya gi-acknowledge aw kana unong kasadyo noong muda kag apelido si imong amahan nga wa man ka niya dawata di ayaw pod. Pero kana ba nga gidawat? Ay sus, no labi nagnaminyo ni si mama ug papa kay nagpaanal ba ya to? No ang iyahang gipaanal man to si iyahang mama ang ilahang kasal. So, mo ni nagproblema na hinuon siya. So, una niyang pangutana. Kasado ang akong mga ginikanan mong nagdala ko sa apelido sa akong papa. Apan, pagbuwag nila o nagpaanal sila, gipausab man pud ni mama ang akong apelido ngadto sa iyang apelido. Unsaon man ni nako nga sukad pag kinder nako, apelido naman sa akong papa ang akong gidala. Okay. Ang akong pangutana nimo, baone. I-check, na-check na ba nimo ang imuhang birth certificate? Kay kung nataw ka, sud pagkaminyo sa imuhang mamagpapa, suds kaminyoon sa imuhang mamagpapa, automatic mangyud na nga ang imuhang apelido, ang apelido sa imong papa, kay legitimate child mangka sa imong mga ginikanan. Ang imong middle name, ang apelido sa imong mama pagkadaga, unya ang imong apelido, ang apelido sa imong papa. Maski pag magbuwag na sila, meaning maanal sila, di man matandog or maapiktuhan ang imong pangan supposed to be. Dili na siya ingon anak sad ka sayon on the part sa imuhang mama nga buhaton nga dayon-dayon na lang usbon ang imong apelido dito sa local civil registrar kay murag mag-apply mang gyud ta ani og change of name. Di man ni kanang matter lang na administrative nga usbon no, labo na nga na may date of marriage sa imuhang parents, legitimate child man ka. So perhaps kung pwede na to ma-check no sa PSA gyud ang imuhang yung birth certificate. Kay kanang PSA mo man na ato ang birth certificate gyud no sa katong NSO nato sa una, PSA na man na karon, mao gyud na ang official nga dokumento ug legal ug binding unya maunay sundon sa tanan natong mga school records, government records, ID, no driver's license, passport. So i-check na kay ang akong duda, apelido gyud na si imong papa kay naminyo man sila. So ipa-check na no. Kay mo gyud sundon, so kung unsa imong apelido dito sa birth certificate mo atong sundon. Ha? So i-check. Ikaduhang pangutana, mas ganahan unta ko nga apelido na lang sa akong papa ang akong dadon kay hasulan ako magpausab sa akong mga records. Pwede pa bang ibalik ni sa apelido sa akong papa? Mahimo gyud kaayo kay legitimate man kami niyo man ang imong mamagpapa maski pag magbuwag sila nagpabilin man kang lehitimo no nga anak sa imong papa. So dili gyud pwede nga matangtang basta-basta lang ang imong apelido. So my suggestion is i-check sa PSA kay basin padigdi na lang ka mahago or mahasol because ang imong apelido sakto. Ikatulong pangutana, unsa may mga pamaagi nga mausab balik ngadto sa apelido ni papa ang akong apelido kung pwede mang gani mga pilay magasto. Then you'll have to go to, I think this time di man ni mere lang yun kung wala ganha na usab yun ni, then you'll have to go to the legal procedure of a change of name to adopt the surname of your legitimate father. Kay dili man gud na dali-dali lang kay kaning mga record na to kanang local civil registrar guys ba inig masubmit na ganina nato touch move na gyud ta di na gyud na to basta-basta ang pwedeng mausab di na pwedeng atuon lang bibibi akong papason bi kay di ko ganahan mo ko ganay sa akong pangan no or di na ko ganahan kay nag-away mi sa akong bana di na ko ganahan nga padadon sa apelyido sa akong bana akong anak dili lagi na ingon anak gyud unya magsigid ko remind ninyo no labi nang ato ang mga girls mga kababainhan na gani kay anak unya gi college na sa amahan, no? Labi na pod, no? Nasa giamahang way po angod, nga di sa gud angay na to dado ng apelido, kasabot kay ko ana. But for as long as ang

0: Rason lang yun nato kay wa na ta nagkauyon sa atong kapikas, ayaw pahimungti inyong mga anak o mga bata, labi na kung naghatag po siyang suporta. Og tip, mga ladies, labi na nagkagtangan na! Og tangtango na ninyo, na niya kahuman o mamatay, kahuman, adto-adto mo, mga imugbahin, yung saan niyo pagprobar. No, nga di man apelido, maglisod na pod mo. Kana na noonggi, acknowledge na, mahimo na hinoon ng iridero, makapanunod na hinoon na ni katungod inyo na noong kwaan. No, tungod lang kinagsakit mo, naglagot mo, nagdumot mo, ay lagi pahimunting bata, guys, ha? Katapos ang pangutana, ang akong mama tuara ba sa gawas sa nasod? Kinahanglan pa ba siyang pahibawon ani o may pirmahan pa ba siya kung ipausab pa nako ang akong apelido? Now, if you're already of age, dako namang kabe sa imuhang ako ang gitanaw dere, you are already, I think 40, you don't need your mother, no? Imuha na lang na, i-check. You just need the records, no, of your birth, no? Tanawa lang yun na. Maybe you don't even need to, no? Labo nagmakita na ni mo nga sa imuhang birth certificate nga ang imuhang yung apelido ang naaunta dito, no? Imuhang i-check dito sa PSA yun nga records. Kung dili ka ni, pwede gina ni mo mapatarong, mapausab, ipakita ang birth marriage certificate sa imuhang parents nga naminyo ang imuhang mamagpapa while you were sulod na anya man na anak ka sulod sa kaminyoon sa imuhang mama ug papa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tuluman nun. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga kon sa tuhang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ni paimangno ang Department of Education from DepEd sa mga magtutudlo o nga angay mumintinar sila o decorum online, upanan sa subling pagpasabot ni ini sa guidelines sa ahensya alang sa paggamit sa social media. Ni painumdo mga ahensya usa sa mga personal ni ini nga dunay mga kasamtangang guidelines bahin sa paggamit sa social media. Di hindi pasabot ni ini nga mga magtutudlo angay motratar sa mga estudyante bahin sa professionalism. Giyawag sa DepEd mga magtutudlo nga dili sa mo post og online attacks batok sa kaubang empleyado sa DepEd ingon man mo pakita og extra care kun mo post sa ilang trabaho nga dunay kalamigitan sa ilang mga learners. Kato mga umalita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulok ang special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanjumanan Sausang Ka-awit. Ano pa daw sa iyang kaagi ka ron? Mungkining sa kalalaki nga taga Mabinay, Negros Oriental. Agar tumatatampo, dagdasingan nga Robinson.

0: X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag-TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagpalit sa pagbutika. TTX 500.
1: Wala ka sa Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang maski pa-epektibo o maski paninot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ang iyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
5: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: I love you, B.
1: Oh, Robinson.
0: Wala tinood, B. Love di ka. May chance ka kunin mo?
1: Ang tinood, son. Kinahansad kunin mo.
0: Kung mo ka na, uyab na ta.
1: Oh, Robinson. Ako na kang gisukot.
0: Salamat, B. Nguha kunin mo pantusa o dugay. Salamat, kay kaayo.

0: Hayaya ko ni mo. Gisugot na mo kang bibi.
1: Lipay salbitaw kay ko, bay. Ngayon kong gisugot.
0: Pengay ko nas bibi, bay. Kay surte no kay kaoy nga nakauyab ka niya.

0: Bi, duga nung kita nga nakauyab. Mag-live-in na lang ta?
1: Live-in?
0: Mag-live-in ta. Wapa manggukoy kwarta nga para gastos tong kasal. O nga, mag-live-in lang sa ta?
1: Sige. Ani, asa man ta po yun?
0: Kuan, kaning namamilaing bahay nga wa na mo gamita. Atula ta po yun dito?
1: Sige.

0: Kumusta ang bagong menu, bay?
1: Bagong menu, good. Unsa man, nakasal ako?
0: Menu, rin ito, wag na. Uy, hey, nanamagay kaipon nga, babay.
1: Alala, mamang ka. Pero, lingaw ba yan sa nga, kaan ka nang doon kay matawag nga asawa, bay?
0: Hmm.
1: Kay inikuli na ako, gikan sa trabaho, nanay mo andam sa itong pagkaon.
0: Ama, ugin, bay.
1: Nga ikaw, pangita nagbabay. Aro na mo, atiman ni mo.

0: Be? Be, kuasa sana kunda, oh?
1: Oh, apa di mandi ni?
0: Be?
2: Wak mandi hasa inyo, Robinson.
1: Ha? Asam dia sama?
2: Aku mantung nakitanya nila kau. Ampot kun hain to paingon.
1: Din mandi ka? Ano wak makaganyan na sa kong pagkabot?
3: Niatro ka diyan sa kong amiga dong, uy.
1: Nagpahibaw unta ka, nga mula kao ka. Mitsat unta ka na ako.
3: Magpahibaw, pagit ko ni mo? Nakadiyot raman ko?
1: Bibi.

0: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko ospital yun at lugos ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
8: Living Testimonies.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 ka klase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ang katingot sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Huwag na masukob man ka.
20: Kisabi dili maglagot nimo? Kadayot raman kay ko. Mananghit pagit ko ni mo.
19: Sige na. Sorry na. Ayun lang ko kasukogod. Sorry na.
21: Naag yung mga babae ngayon na anak, bay? Kamay ragbikil ba?
19: Nakalitan ko sa batasan ang ipakita ni baby na ako, bay, eh.
21: Ano na ginaingon ba nga kinang lang yung imo yung patas ang imong pasensya kay ningkog mamo kaninyo

0: Noon sa mas baby nga nagsige magkatawa nga, nagkatubang siyang cellphone. Be! Katugnaw na, be.
1: Ayun na nagkatugnaw. Pabukado ka ah.
0: Kasi na nagkatsat niyo mo. Nagsige malagi kagkatawa di ha.
1: Sa mong GC. Nabong may classmate na kayong kuwi ka, ano? Nalingaw lang ako sa kong konbo.
0: Oo. Mo ba? Nga, una lang ko niyong magtuog ha. Kay, may trabaho pa ka ugma.

0: Maayo kay nakit Auntie Ka Robinson.
1: Oh, kay nganong day, ma?
0: Bantay-bantayin ang imong ka-live-in, ha? Kay ikaw ra bayay gibantayan, ana. Kung mulakaw ka, mulakaw sab na.
1: Unsa, ma?
2: Kaysa may nag-ingon?
1: Di na kinala may baw ka. Tubaga lang akong pangutana. Asa man kapay wala ng mulakaw ko?
2: Ato lang gusto kong mga amiga, agot.
1: Ano, ano itay may mag-dimuga ng mulakaw ko?
2: Gusto may gusto ni mo? Na magsigi kog mok-mok din sa suok? Magpaabot ng kanusa ka mo abot? Kapay ba sa ipaabot ni mo, ha? Gikapoy na ko din isbay? Maayong galing Elias din, he?
1: Bibi...

0: Maayo kina sa iyo ang among trabaho. Makapauli ko sa iyo. Ako ni Romay bahuan kung milakaw na basab si Bibi.
1: Cute yun mo,
0: si Bibi na may kulog lalaki yung... Sweet ka sila. Bibi! Unsa buti pa sa buti na ako nakita. Ano may kuyog ang lalaki? O sweet kayo mo?
1: Iyak mo yabay.
0: Sa iyo yab?
2: Mauna Robinson. Siya ang bago na kong uyab. Ako ang classmate sa una.
0: O ganun yung maligid buhat ako. Ngano na kita magkagain? Hindi ang magkundi mo bana!
2: Excuse me? Biliti ka bana? Iwapat na makasal? Imura kong kalibin. O may katungod kong mangitaglain.
0: Paude ay napirmi ka mula ko, okay? May katagbo na kang laing lalaki? Kasi kita naging buhat na mula ko, eh.
2: Sorry, Robinson. Nawaan akong gugmanin mo. Mapangita na naglaing babae nga para gyudin mo.
0: Baby...

Ang mong kaagi gibuhatan o duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, magubos sa direksyon ni Priscila Recanals. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gitapit sa papadaha. Sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi, kanaglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nagkang salamat sa inyo, pagpamina.

0: General Berg. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mitro, Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy, paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Masin og
4: may diabetes ka?
5: Ang TTX 500 na!
4: Ang TTX 500!
5: Adunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug de-sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective,
4: matok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
4: Sa mga butika.
5: TTX 500!
4: Ang tuba
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
5: Epektibo!
4: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500!
4: Ibo sa de-sugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gigan sa palaya.
5: TTX 500!
4: Garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Seth Living Testimonies.
6: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko, ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
14: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
13: Living Testimonies.
3: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
14: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. Unya try tinul magid siya di ay.
6: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
14: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
13: Living Testimonies.
15: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Katong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers from day one to toddler. EQT new mo.

0: og karon sulay sumpay ning atong sugilanon Isquadro.
1: Gidagit man to siya og hangtod karon unay balita ko na asa na buhi pa ba o patay na ba ka
2: og ang suspect kinsa ba sab
1: natong higayo na may primary suspect ang lieutenant pa og karon mao na si Major Gaspar.
2: Siya na sab anak gitingali sa demonyo katong tawhana.
1: Hangtod nga, pipila ka mga buwan ang nilabay. Nahilom na kito kasuha ay. Huwag na ginidongog pa si Binjak o ang primary suspect na promote hinoon sa pagka-police major.
2: Kaluoy in taon sa mga nahimong biktima sa kabangis sa kagaw ng Major Gaspar.
1: Naabi ni mo no, Misael. Sabasab ni mo kaisog ang ginganlaw yung Binjak. O siya mahadlo ka ni Soko ni Sir Gaspar nga birdugong polis.
2: Bahay na sab ni Glenang pangutanan ako ni mo karon. Hinday chika ding.
1: Sige, sige. Padayon na siya mo mga pangutanan, Misael.
2: Bahay na kinikang Glena. Kanus ang buong katapusan nga nagkita? Hinday chika ding.
1: Masulti na lagit ko ni mo, ani. Yes. Dinin siya danghop na ako na itong mga higayon nga. Ikaw may nahimo niyang problema.
2: Unsa?
1: Maugit ka na ang tinood, Misael. Huwag sa makausap pa. Gisumbungan na sad ko niya sa iyang problema sa gugma.
2: Ning bago lang sab, huwa ba siya mudangop nga na nimo? Aron pataguan ang dagang kwarta?
1: Ambot! Huwag mo kinasayaran bahin, ana. Uy!
2: Hinaw pa ang taga nagsulti kas tinood. Inday chika ding.

0: Wagi ko'y nakuha ka sa iran gikan sa maong agawon kanhi nga bayot ni Glina, by Sarge.
1: Tingalig ni Limod lang to, bay. O, tingalig itong magsultis ni Nod.
0: Na, wagi tayo mahimo. O, mau ka na iyang buhaton. Iyan ba ng katungod?
1: Asa mo tapay ngunin eh, by Misael? Burdo pa ta?
0: Mularas na nga to sa mga dapit na posibleng adtuan ni Glina, by Sarge.

0: Matay mingaw man.
1: Nata sa lubnganan sa batan o babae nga si Marian. Pero, murag dinigikan si Glila.
0: Ha? Anong nakaingon mo ka na ba?
1: Tungod dyan ang kandila na mag-uhay lang din na naupos. Una sa buwak nga presko pa kayo. Tarawa ka na. Tarawa, by Sarge.
0: Tuod no? Tuod no? Pero, sure, gigagabay nga si Glina mo ni Ani din eh. Di ka mga kaprintihan lang aning gilubong?
1: Hugot ang akong pagtuo nga si Glina mo din ni ganina, by Sarge.
0: Kanya kay ganihar man to. Ah, nahiya ko sige to karun, ug asa to siya paingon, by misail.
1: Tara, panggawas lagi kan din simeteryo.
2: Kuya, pasok mo kuya. Halina ba? Sige na yan.
0: Dali ba? Halina una ta. Upadayon ta sa paggawas ng simeteryo.
1: O ba, Sarge? Kining, Dong. Kining, may nakita mong babae ganina nga miso din sa minteryo? Unya, doon na gani uwat ang iyang naong nga nagbadlis?
2: Hala! Oh, okay yan. Oh. Indot gani iyang lawas niya. Gwapa. Pero, talay uwat iyang naong. Ay, ganihar man to.
1: Labas siya ikaw ba?
2: Wa man. Siya man to ko sa. Naam to siya motor.
1: Ano kung nga wagin ato ikaabot sa minteryo si Glina, by Sarge?
0: By Misael, ang kuyaw niya o ato siyang ikahinagbo, by? Magigpinusilay na inunin ato.
1: Kusa?
0: Pero inaot nga, di lang na may tabo, by? Ipahilayo lang yung taka ng may tabo.
1: Asa naman sa tapay ko na yun eh?
0: By, gusto lang muna ito papangita ng Glina, by? Si Mama Dibi mo yung tagaan na itong panahon, aron. Sa iro na to, kung hain siya dadaan at kagaw ng Major Gaspar.

0: Musta ang kahimtang ni Morini ng DB?
1: Sir Asmara, mapatay ka yun sa akong anak ding kibuhat mo karun ako.
0: Ako mo yung patay niya. Nagkasabot niya? Namigyo kayong nagmalan ang tao nga pinakasuod sa dughan sa akong kaaway nga si Misael.
1: May adlaw raw niya nga makuha ka sa akong anak. Ba't iyon kagyot po niya niya, Major Kaspara?
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko diha. May asa sa bukat. Sulay mo diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud, mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos di na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba, bisang gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: kasuod yung kayo sa imong dughan, ni Sayed. Lami!
1: Pakita na ako. Kita mo'y magharong lalaki sa lalaki.
0: Pildi ang maglagot. Usahang taman. Ya ako man mo'y nakapabor ka ron, Misael.
1: Major Caspar, kita ang magsangka sa bisan unsa klasya sa away. Ayaw lang iapil ang akong inahan.
0: Niyao, paminawang imong inahan. Pagsulti ka mo si Mama ni Mordibi, Misael.
1: Mama Dibi? Hello ba? O sige, buhatin mo lang ang kagaw kami, Jor Caspar.
2: Sakit na akong kalawasan sa iyo. Pagpanagpanta ko, anak.
1: Mama Dibi. Ma.
2: Andam na ko sa bisat unsa ngayon buhaton ako. Basta dili lang ikaw mo'y iyang mapatay, anak.
1: Dili ba? Dili ko makatugot na may daw tamay tabo ni mo sa iyang mga kamat. Dili, ma. Ma?
0: Baya, swerte kayo mo kay nagkasulti pagit mong inahan og anak. Sa katapusang higayon, pinagi sa pon.
1: O si buti mo ipasamot.
0: Ako nang awanan ng akutalan sa sigapan. Iwasan ko na ang pinalangga ni mong inahan, Misael.
1: Ayaw ka nagbuhata, Major Caspar. Maluoy ka sa kong inahan.
0: Dili ko magamaong maluoy, Misael. Sama ko ni mo kung maunay mo kong kinabuhi sa tao. Nga imong patiron. Dili ko magamaong mubati o galuoy.
1: Major Caspar.
2: Ayaw ko di yun yan ang pistola ni mo, Major Caspar.
1: Major Caspar!
2: Adia!
0: Adios!
1: Major Caspar! Ayaw pati ang ako inahan! Ayaw!
2: Misael! Anak!
1: Ma! Ma! Ma! Ma! Ma!
3: May... Ma! May... Ang sinito po? Ha? Ipatay sa kagaw nga Major Caspar ang imong inahan, bay? Patay na siya ng DP, bay?

0: Ginuhuog ko. Kaluhoy ba sa inahan ni Misael? Dili sa iyo ng pagbangutan karong mga tungura sa squadro, General.
1: Tinuod ka na, Captain Clintringa. Naluoy ako ni Misael.
0: Oh, turay. Gipasusin na namo sa among Alpha. Ang dapit kundiin, mo'y gitawag og safe house number 2. Apan, abandonado na kini, Sir Mart.
1: Unsa? Kaanugon?
0: Dali kayo nagkapangita o kabalhinan ang tried. Mingaw na kayo ang maong dapit. Ugtuan na gani mga nagbantay dito ng mga organic members sa kapulisan.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og sa Salon Pass. Direkta manhod suot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at agi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik ka ninyo sa RMN Drama!
1: RMN Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang DTI usak kaha, baaron mo tabang sa micro, small and medium enterprises kung MSMEs nga makasagop sa artificial intelligence kung AI sa ilang business operations. Ang DTI Bagong Pilipinas AI og Scale Up Center usa ka kumbahin sa usa ka agreement nga giladaan sa DTI ug sa Converge SME Business Group nito miaging tuig aron mapalig-on ang MSME connectivity. Ang AI hub mag-feature kini og co-working stations, meeting rooms, training rooms ug startup and scale up spaces. Mahimo mutanya ko sa mga hub ug libreng training programs alang sa mga entrepreneurs ug negosyante. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
3: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
4: Oh, nga naman lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
5: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, hadlok. Kaugban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
4: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
5: Di lagi. Taon mong kuungo.
6: Johnny, nga nung kasukaon, Malka?
4: Gusto nang magawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: DTX 500 ang tuba kontra sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
9: O si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kat! Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
7: Lagi basiglas na ni.
8: Mao nang taas imo sugar. Mura precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
8: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
10: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngantos 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026.
11: Dito ka lang, always panalo.
12: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
13: Tofu sisig! Pwede sa ulam yan?
14: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas kayo. Pero kung mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3, Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
17: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
21: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
20: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
22: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-0985046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Bay, moro man nagwa na yung miso din yung maong budiga, bay.
2: Asam gid ka ang kaban ni Lolo?
1: Kalimtan na lang to, bay. Ay, kaban rabi to.
2: Di na mahimong kalimtan, bay. Doon na ni Bahandi.
1: Unsa? Ang kaban doon ni Bahandi?
2: Mo ka na. May Bahandi ang kaban.
3: Unsa nang gisulti ni Bojani? May Bahandi ang kaban?
2: Kaya... Yawa, ginimugradar, tiyaw.
3: Tubaga ako. Unsa may Bahandi nga naa sa kaban sa akong papa?
2: Wagid ka mahibaw?
3: Mangutana ka ako ni mo kung nahibaw pa ko. Unsa may Bahandi nga naa sa kaban, ha?
2: Yan ang sulti mo kunin mo, tiya.
3: Kay nangutana ko! O kaban kini sa akong amahan, may katungod kong mahibaw.
2: Ah, dapat man. Bisa na mga buta nga gibili ni Lolo na ako, imo gihapon.
3: Oo, tungod kay iya kong anak.
2: Ah, dali na. Dali na ba yung mikmik?
3: Ikaw ba? Sultihi o na ko kung unsay bahandi nga naas kaban.
2: Hindi ko magsaba. Kay imo kwaon. Ato na may tiya.
3: Unsa lagi bahandi nga naasod sa kaban?
2: Ito na, bay.
1: Sugas mo iyaan eh.
2: Ah, klaro na kayo. Dili siya ang nagkuha sa kaban.
1: Unya, asa mong tayo na ron?
2: Manigita.
1: Kisa mo itong panidaan?
2: Si Tia Alicia.
1: So?
2: Dali. Managot na ng kakahuyan eh. O manakatas kahoy.
1: Unsa?
3: Tinuod kitingali nga gikawat ang kaban. Kinsa masib ka ang nagkawat? Ha, si Puldo. Basin og naghimo og mga lakang si Puldo nga siya ang nahibaw. Ha, dili mahimong magplano-plano lang siya nga siya lang.

0: Pudo. May nanawagin mo.
1: Uy. Ang ako maning iyaan. Oh. Eh, hello, cha.
2: Dali karon dayon dili sa bay.
1: Oh, pero duty pa mo ko dio.
2: Sibat lang diha ko sa kauras. Doon ako importante ang isulti ni mo.
1: Unsa man ate? Isulti lang dili sa cellphone.
2: Dili mahimo nga isulti di sa cellphone. Kinahanglan personal nila kung isulti ni mo. Kay sekreto ni. Bahin ni Johnny.
1: Ha? Bahin ni Johnny?
2: Magpaabot ko ni mo, ha? Kung di ka mo pagkita diri sa bahay, ako'y mo anha ni mo. Bye.
1: Tiyo, ayaw na, tiyo.
0: Yon, Saman. Kung siya isulti si mo iyan, ha?
1: Doon ako nung siya importante isulti na ako. Sekreto ko nung bahin ni Johnny.
0: Unya.
1: Papaulion ko niya kadiyo, boss.
0: Mo ba? Oh, sige. Pauli una, Poldo. Alto ato yung mong iyan. O suta agad, ha? Kung unsay yung sikritong isulti ni mo, bahin ni Johnny.

0: bay. Kani haraman ta din his iba paus kahoy bay. Unsa may atong gihuwat ding hi?
1: Si Poldo.
0: Unsa?
1: Nakasiguro ko abay nga muan hito si Poldo.
0: Unsa?
1: Hmm. Oh. Kadungog karong nagdahunog.
0: Motoron?
1: Si Poldo na na. Nagpaingon din eh.
0: Si Poldo toon na nagpaingon sa bay? Amayuha ko rin mong tagna, bay.
1: Talira kinang basaho ng utok ng akong iyaan o igagaw, eh.
0: Nanas Poldo, ay. Abot na.
1: Iniksod niya sa bay. Manaog tagi kang dinis kahoy.
2: Cha. Cha. Nena ko, cha.
3: Maayo kay ni anak ka.
2: Unsa man ang imong sikreto isulti na ko, cha?
3: Ikaw ang dunay ang isulti na ko, Poldo. Huwag kinahanglan nga dili ka mamakak. Kung dili ka gusto nga masuko ko ni mo.
2: Uy. Unsa man ako isulti ni mo, cha?
3: Ikaw ba ang nagkawat sa kaban ni Papa?
4: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Di makaundang og kalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation. So your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo, so napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
11: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Sed Liniment, no? Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga-Bukana, Davao City.
10: Loving Testimonies.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
6: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
8: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hello?
10: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy your life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hello?
10: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup.
18: Tubag ako. Ikaw ba'y nagkawat sa kaban ni Papa?
19: Tanawa ba'y? Naglalis ng duha.
1: Klaro, kes na ang puldo ay siya'y kawatan.
18: Din hey si Johnny. Ako iyang ipangitaan sa kaban, pero ako'y ikasulti niya kay wala ako ang kaban. Sulti sa tinuod!
9: Diyak, ayaw pagsaba.
18: O sa iyo pagsaba? Sultihi ko kung ikaw bang nagkawat sa kaba ni Papa.
9: O diyak. Gay. Managpa ka mong gudya.
18: Ganong imo ba ning gikawat na wak ka magpahibaw na ako, ha?
9: Kuan, di man ako ideya nga kawaton ni tiya.
18: O kang kisa man di ay ning ideya, ha?
9: Kang bus dindo.
18: Unsa? Dindo? Dindo, pater?
9: O tiya, misa kami sa payag ni Johnny, aron pangitaon ang bahandi ni Lulo. O nakakuha may kwarta sa mga haliging kawayan, tiya. O ni ao, o, gidana ko ang imong bahin. Tunga ta siya sa kumbahin siya.
18: Oh. Misugot man sa kasagkusto si mong agaon, ha?
9: Ay, di man good ko magkabalibad ni Busdindo.
18: Hain karon ang kaban.
9: Tuwa sa kwarto ni Busdindo.
18: Unsa? Gida-gidain ninyo sa ilang bahay ang kaban.
9: O, tiya. Mamay ang gusto nga amo ning ablihan dito sa iyong kwarto.
18: O, ginyo na ba ning giablihan?
9: Oo. Pero, wa man isod na importante. Mga papel man eh.
18: Gusto ko makita ang kaban.
9: Di ni nako makuha gikan ni Boss Dindo, Joy.
18: wa ko mag-ingon nga karon ni mo kuhaon. Pangitaan na ni magpaagi aron imo nang makuha.
0: Oo, utek.

0: karong gabi eh. Dadaa ang kaban din eh.
1: O, tiyak. Ako yung pangayaw na bus din do.
2: Dali na, abay. Mamiya na ta din eh.
3: Kaya wagod nila, good. Mga kawatan, mga kigutok.
2: Mauna sila. Pero, lahi ko ha. Aguang yun akong agong kuptang kwarta, abay.
3: Hibaw ko. Nya, asa may sunod ng plano?
2: Tada, mamauli sa taspayag. Ato ni ngayon, kay basin kong matumpag na ni. Atul nga mga tugta.
3: Sige.

0: Kabangis ba sa batasan ng dindupol to? Kiyon sa manila ni Payagoy? Ako ni kuhaan ng pictures para ebidensya.
1: Milche? Ikaw na?
0: Ako ni Johnny.
2: Milche, nganong ikaw man yung pictures ng mga haligi nga nabuslot?
0: Aron, doon na mo ebidensya. Kung panalit, gusto ninyong ereklamo ang nagbuhat ini.
1: Milche, naibaw ka na ba kung kinsa ang nagpasipa ining among payak?
0: May pagduda ko. Wa pa lang mag-confirm.
1: Kinsa? Kinsang gidudahan ni mo?
0: Nakita ko sa nagabi si Dindo, Poldo, o pipila kasakop ni Dindo. Nagdasi na og kaban, og ilan ni gibutang sa kwarto ni Dindo.
1: Kun mo, confirm na gyud. Tuwa sa kwarto ni Dindo ang akong kaban.
0: Kun may katabang palang ko ninyo.
1: Igunangin mo pag-ani og pag-kumpirmar nga tuwa ni Dindo ang akong kaban, Milche. Dako na nagtabang sa sunod akong buhaton.
0: Unsa may sunod din mong buhaton, Johnny?
1: Bawion ang akong kaban gikan tang Dindo.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
2: Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
5: Ako eh, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Haplas-haplas alang sa panuhot.
14: Mami,
13: ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab sobaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
12: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
15: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kainit sa hilana? Dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
19: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
20: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
19: Revicon, tabang aron masagad. Imong kausog
20: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila. Because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Newsbreak. Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan ato balitan ng orasa sa kapon. Ato sa Koy Herbal Capsule. Gi-question ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang proposed drainage system sa Tagunol sa barangay Basag Pardo sa syudad. Ang busy mayor nangita og outlet sa tubig gikan sa maong proyekto na magastog duran sa 38 milyon pesos. Buot lang masiguro ni Osmeña ang nasiutang drainage system. Dili makamugna o mga pagbaha sa laing dapit. Ipasabot hinaw ni Consul Dave Tumulak ang busy mayor. Kini may nagplano sa nasiutang proposal ato sa administrasyon ni Inikadadto o ang Tagunol Tunol Creek may outlet sa maong proyekto. Tungod sa maong kalambuan, wak na inisupak o giaprobahan galayon sa mga sakop sa konseho ang pagpatuman sa nisutang proposed drainage system. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule Matag Adlaw arumalikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule. Doon sa gunga palia kamunggay luya ahos ug ginseng gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs That Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, gipabot. Palit na!
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy.

0: pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. At lagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagkanga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalato sa RMN Drama. Kung may luna pa ang panahon.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Palustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Perhesyon ning magpadialisis, kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
13: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang Zed Celebrity Plus Kojic.

0: lalaki man o babae, ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit ni mo, kutis porsilana na, himsog pa! Busa, pag-SED Celebrity Soaps na!
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

Mga higala ni akarun ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahilo na ba ang

0: 肉啊肉，白肉白肉。
1: Hello, Don James. I miss you, Don. Gini ako kana ko no. I miss you too.
2: Ito lang din.
3: Siya miss you kuya, oi. Siya miss you too. Awate, ikaw may mingon nga. Miss you, di man siya?
1: Uy, gaga. Tu, kay duha mi. So, no, see
3: you. Oh, lang din.
2: Ito lang din.
1: Ah, hello, hello, Don. Nera ko, Don. Saman, Don.
2: Bali mo ba mo sulti ta?
1: Yes, dong oi. Nagsulti na bitaw ta.
2: Ay, tulanding.
1: Lagi dong. Saman, asam ta magsulti. Ako umuanha ako.
3: Uy, ati, salan. Uy, ikaw. Ay, gara-gara. Ay, kasi importante ang tuyo. Idong James team mo. Ay, kong binungkang.
4: Pag isulti si Chelsea na ako to rin din. Bahay ni Milani.
1: Oh, ha? Ay, pasilan. Bahay na day Milani ay mo tuyo na ako.
4: Unsa ka tinuod ang isulti ni Chelsea nga gusto man narabaho sa abroad si Milani.
5: Oh, hala. Gisulti ano ka ni Chelsea dong? O, ginigis na Chelsea ba? Napasubok ko yun din.
4: Unsa ka tinuod ang istorya ni Chelsea to rin din.
6: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Pastila dong. Dilan ko ba kapila-pila na oi? Ura bagi hapon. Kunang may maayong bote dahi Milan ni.
4: Utang buto randing. Sultihi ko may tungo din eh.
1: Oi, si Dong James ba?
4: Randing!
1: Ako ko kan, kwando, kanang, sa ako pong kailang nga, si Smosa nga, si Rina Pud, simtomi.
4: Sige pa dayong.
1: Oh, haloy, kinikibabaan o. Among gini na ko da.
4: Nagpaabot ko mo sulti kas tanan, turan din.
3: Kuan lagi dong, kuan lagi kining ang ako chismos ang aming ba nga nagtrabaho sa parlor so kin dami lang iba. Uway nang sulti na ako. Lihang nagibaw, anay mi nga ang akong alaga nga si Day Chelsea. Arag ni dami lang ni nga iyang suki sa parlor. Pero dong, ay sabat dami lang ni nga ako nang sulti ni mo ha. Banghagal niya ko adto.
4: Padayon.
3: Kuan, hello me, hello.
4: Turan din ko siya ba?
3: Hello me, kuan dong. Basta ba na ito, mao na ito no? Misul talaga siya nga. Naghikay ko na si Daimiel ni sa iya mga papilis pa sa abroad, sa trabaho sa gawas. O hapit ako na ni Mularga. O
5: umarag mga duha na ka buwan tong ka-istorya minong. Sa ato pa Mularga, hayo ko na sa Daimiel ni.

0: Mangta na ko ni Blanca. Huwag ka ba niya magmahal ni mami ni Mumilan eh? Ha? Blanca?
1: Mahal man ako si mami. Siya na may huwag magmahal ang magpanganak ko.
0: Chelsea, anak. Gusto ka bang malayo na to si mami ni mo?
1: Nili.
0: Nagyaan ka niya at to naman nagbawas ang gawas.
1: Nili.
0: Kung maukanak pugong siya lang ka, pugong si mami ni mo nila ni. Kaya ikaw rin ang makapugong niya. Parang mali siya magpalayo na to. Ikaw rin lang ka.

0: Mami, please. Ayaw paglar ka. Ayaw mi piyae si Daddy James. Ayaw, Mami.
1: Hello, Chelsea. Pag-uwi-uwi dia. Di ba si Daddy ni mo James raman ang imong pinangga? Di ba kamura may magkasinabot? Di ba dili kaganahan ako? Kaya gusto ni mo nga pulihan ko ni Daddy ni mo glaing Mami?
0: Dili man, Mami. Dili man. Ayaw lang paglar ka, please, Mami. Lamang guti ka. Di ko gusto nga malayo ka namot ni Daddy. Nili ko. Nili ko, Mami.
1: Ay, gilak-hilak da, Chelsea. Ha? Ay, kung ulu-uluhi da. Di jud ka makapugong nako. Kanang imong hilak-hilak? Di jud. Kay nakadesisyon nako.
0: Nga na wala ka man jud kape. Hindi nga daay ko ni mo pinangga. Daday ko ni mo mahal, Mami. Ah, Mami.
1: Pinangga o mahal ko ikaw, Chelsea. Pero mas mahal ni mo si Daddy mo, James, kay nako. Maunga, sorry. Wa nay si bisan kinsa nga makapugong pa nako.
0: Mami! Mami, ayaw kong biyae! Ayaw kong biyae! Ayaw kong biyae ba?
1: Ayaw kong gaksa ba? Kaya diligyo ka makapugong nako!
0: Ibisag mamatay ko, diligyo ka magpapugong nako! Diligyo, Mami!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagkaup, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
14: RMN Newsbreak. Newsbreak.
15: Mayong hapon ako si Rob Juman, Joseph Os, JQ Carol sa Tugan News. Break karong hapon ha. Katong grato sa DataX sa 500, binibang mo matalon ang naanaynad. Mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ay mas superior. Antioxidants, gumaoy graputikta sa mga sinyula, apelaskan cells, batok sa nanamis ng free radicals, huwag ipagamit sa polusyon, yung mabisyo sa mas pinong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tungga balita, pulo ka mga drugis sa ang nakban, o sa ninisang ka cellphone technician ng mga isabit sa kibuga Bible Separation Sinusag Operasyon sa masakop sa PDS 7 sa Tagbara City Police Station ng Man sa Bohol Maritime Police. Ito sa may Purok 7 Barangay Poblasyon 3 sa Tagbilaran City sa Lalagan sa Bohol. Ang dinakpan, kinsa may subject sa Gibuga Bible Separation, makinig usa ka cellphone technician nga alias Carlo, 30 anyos sa Panigon, na tagalito sa Barangay Poblasyon 3 sa Niskutag Siyudad. Lain na nakapag kining nasakpan sa akto niya sa drug din na sila si alias Jonathan, 43 anyos sa Gapanigun, o gusaka alias Leo, 38 anyos sa tricycle driver o pulos nagpuyo sa may barangay Mansasa sa Tagbayaran City sa Laligan sa Bohol. Aga mga operatiba sa PDS 7 Gilman sa Tagbayaran City Police o Bohol Maritime Police o ay mihimo o iniusag anti-rogue operation batok sa mga suspect nga si Carlo. Nagkuwag niya sa mga dinakpan ang 27 kabaga pakitig na lahang shabu na mutimbang kinig 57 gramos na mubalor kapin sa 387 mil 600 pesos gawa sa mga drugs na nakuha laig nakuha agaw sa kasilphone o mga drug paraphernalia patun sa spokesperson 77 Lia Organa aga, dua ka simana nilagi pedidan so, kung dua ka simana nilagi pedidan aga illegal kalukan sa baoga sa dik na si Carlo Gil Masuta pinagi sa usaka info confidential ng ilang na kong informasyon gilusa din usaka Bible Separation ng Masuta sa pagkasikup sa maoga tulog ka mga dinakpanda ang maoga suspiga si Carlo baka dispose kinog bati 5 gramos matag si Manaw Gingo sa Punika first time rin nga nakalapas o nagbamalig ang illegal gatugas dito sa Tagbilaran City sa Laligan sa Bohol ang tulog gitanggong na karon sa PDIA 7. Patulong news, break na karoon ka po na. Katulgato sa DataX sa 500, ang DataX sa 500 kampiyon ng infeksyon na 1.3 million RAC units sa antioxidants, epektibo kiting kapangontra sa mga free radicals of oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pamataon, internal organ na yun. ang detect sa fibroid, nidididibatas, nidibatas, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang detect sa fibroid, ang sikrebo! Sabagagwapo.
14: RMN Newsbreak. Newsbreak.
16: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na nga pang negosyo.
17: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
18: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
20: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
21: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Trust condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
23: Pag may kapote, kampante! Trust condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
24: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
25: Tunay Natural at Original.
24: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: atagi ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit na ito sa RMN Drama. Sa buhay ko ikaw,
1: tanging ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kay maglantaw ni. Pero imo ning giputol.
3: Pasaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasi akong maguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Huwag saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pakasuunan! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, Mahal.

0: な。Tak bahagi ko ng mahi mo kung ikaw.
1: Dili ka mahi mo mapalayo na ko, Aisha!
0: Ay! It's your hands!
1: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon, ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon! Aisha!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sumusupo.
15: May angking diskarte para magtagumpay.
16: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
17: Yan ang bangis ng layon.
18: Gerald Anderson, EZ Mill,
19: Mark Mugen,
20: Emil, and Vince of DBTK.
21: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
22: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
23: Drink responsibly.
24: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
26: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
25: Wow.
26: Tutong nakahuna ko nga mag maintain na gyud ko aninya.
25: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Agwanta pa!
27: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of sa Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
28: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
29: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
30: Makabuhay!
0: ng paalala, ang DXL Makubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Goodbye!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
2: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ans, hindi ko makatog.
3: Ito na din yung imong anak, Clint.
2: Ay, man si Kent. Gusto ko na asaya nga mo at iman sa among baby.
4: Ni ara ang baby.
2: Ay, ay nang ako baby. Diri na ibutang.
4: Ni ara, ma'am.
2: Miss Black American? Dili na akong anak! Kisa ng anak! Ihatag na sa inahan! Dili Black American ang akong anak!
3: Imo ng anak, Claire!
2: Huh? No! Dako na yung sipiat! Ikihan ako ang ospital! Naswap ang bata!
4: Ah, Mrs. Imposible nga masayop ni. Tungod kay wa kay kaubang nanganak ganinang buntak.
3: Huh? Ibutan na ka ng bata sa kilid, miss.
2: No! Ayaw nang ibutang! Ilabay na ako kung imo nang ibutang! Ano kihatagan ka ninyong Black American nga bata?
4: Pero...
2: Sige! Sige! Suwayig butang! Kaya ako nang ilambos mata!
3: Kada nagbalik sa nursery ang bata, miss.
4: Dalip na lang, baby.
2: Hans, dili to na ko, anak. Dili. Kaito ba ito? Pati si Kit. Imposible nga mga anak ko. O kitom. May nagbinuang nako din sa ospital. Basig si Ayesa. Nakasunting alis siya sa nursery.
3: Tuwa sa probinsya si Ayesa, Claire. Walang binuang ni mo. Ikaw ang inahan sa Black American nga bata.
2: No! Dili ko murawat ato. Dili!
3: Sutiay ko sa roon. Ako na lang ang makatabang ni mo, Claire. Pero kinahanan mo sulti ka sa tinood. Si Kent ba ang amahan sa bata o di?
2: Si Kent ang... Basta! Dili to na mo anak ni Kent. Dili lagi! Pagitaan ang mong anak ni Kent, Hans. Please, pagitaan! Pagitaan ang mong anak! Pagitaan ba?
5: Now! Nagunog ka! Kuray mong ka!
2: James!
3: Ati ba nauna si Claire, James?
5: Bye, Hans! Sir! Nakal ko doon, anong
3: to? Bago mong pagitaan si Kent.
5: Sige! Mahila ka? Ano ka?
2: Panuway ni kinabuhi, ah!
5: Tumsang ka! Ayaw mo na yung kanan!
2: Ambot!
5: Ang puto yung paglaro niya, oy! Ay, pisigilang-ilang! Ganun, kalma na siya ka! Mabugat ka na!
2: Lalit siya ni kinabuhi, ah!
5: Bangbukan! Ibug mo gulim ko! Saan ka, oy?
2: James, ang bata nga akong gianak! Itom!
5: Nga nung taong na itom na yung anak?
2: James, papangitaik pa aking nga.
5: Ako sa pitala na itong bata.
2: Kasi binuang niya ba?
5: Nga nung lagi?
2: Ilabay ang bata.
5: Gaw, marag, di ko. Isang taon na yung panulti taong.
2: James, bungol ka? Itom ang akong anak. Busa kinalang mawa siya.
5: Ay, ayaw na gaw. Tarungon tayo ng istorya gaw.
2: Saan James! Na... James, buang ko! Hindi magbuang ko!
5: Ay, pabinuang niya. Ay, nagdaan yung gibati.
2: Ano na ito po, mani? Ano, mani?
5: Ang saman gaw. Ang saman. Wadyo ko ka sa puso yung ipanulti. Ang saan na ito po.
2: Anong nahimog ito, mga akong anak? Nadili man ito, mag... Panuway!
5: Ay. Gaw.
2: Imal.
5: Sulti si Tinod. Di si King ang amahan sa bata, no?
2: James, naniguro ko nga gwapo ang akong ikaw one night stand.
5: Aray ko.
2: Dili siya itom. Pero anong itom ang nikawas?
5: Kung mauna, nagpahilabot kaglain!
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with biogenic.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
20: Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Terry Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
25: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
29: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
30: Mas klaro na ba bisan gabi?
29: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
30: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
33: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
34: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
36: The original Koi Herbal Capsule!
37: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, kanias.
38: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matiwi.
37: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
38: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama natin kita mati na rin.
37: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
36: The original Koi Herbal Capsule.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
3: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
5: Ubop!

0: Ilabad man akong oo. Tungo, Dennis, kakuhang sa toga. Lo?
1: Ignored it, I guess, siya.
0: Oo, pa ba mabalik si Hans?
1: Ay, wak pa man. May problema tingali sa pagpanganak ni Claire.
0: Tingali, Lo?
1: Mula ka una, kuhari, Elisa. Ikaw una ay bahala din ni Sibay.
0: Oh, Lo. Ako nalang yung manghigay sa pamahaw, Lo.
1: Eh, roday.
0: Lampad kita kung oo. Mainom na lang ko gat. Tambal para labad sa oo. Lo? May balik? Oh.
1: Yes,
0: Kent?
2: Gusto lang kong makakita ni mo sa katapusang higayon.
0: Timpa, nakainom ka?
1: Dako ko ga problema karon. Mao nga miinom ko. Og ayaw ka balaka. Kitapusan ni mong pagkakita nako.
0: Unsa imong mong ipasabot?
1: Mawa nako.
0: Unsa mawa ka na?
1: Ikapoy nakos problema. Ikapoy nakos tanan. Pulos sa iyo ang tanan kong desisyon. Wa ko'y kaugalingong paruganan.
0: Kent, dili mahimong magtukay ka din eh.
1: Naibaw ko. Wa ko'y lapot. Iling dapita. Kay kag Kuya Hans ding dapita. Naibaw ko, ana. Ayaw ka bala ka. Mutan aura ko ni mo. Onya, Ken, nagkakita naman ko ni mo. Tantan ako.
0: Kent! Kent, asa ka?
1: Mupay layo na ninyong talan.
0: Kinuo ko. Nakainom si Kent. Sumakato siya paingon. O gusto makibutay pasabot niya siyang kisulting na magpalayo na siya namang tanan.

0: James.
1: No.
0: James, ang bagay ko.
1: Sumitaw yung kakitabang tao ni mo yung salitang buhay mo gawin.
0: Di pa ko makapangunaw nagtarong. Kay... James, ikay una-una para na ako, be.
1: Ikaw, matanggam sa taon ko ni mong problema, eh.
0: Dako niya akong problema. Kinalang mo balik si Kent din sa ospital. Ambil mo cellphone. Manawag ko ni Kent, be.
1: Gaw-gaw, eh. Sa panabig stress, be. Saan ka? Mabugat ka muna na noon. Saan ka? Pagpakuha sa pabaskog mayo.
0: Pero kinalang magkasulti mi si Kent.
1: Dala kong cellphone, oh. Uwam na yun ang beri Kent, ha?
0: Okay na. Naka-memorize ko sa iyang number.
1: Hindi, punta ka na.

Gusto na kong mawa. Inikalimutan na. Daghang labad. Sige. Tawag mo niya. Ako. Mabawain ako. Igikapoy na ko ninyong tanan. Ako na'y magbuot karon sa akong kinabuhi. Bahala na mo tanan.

0: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget. So

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Puso ko ay di pa rin magpabago.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponan, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. Nagpaminaw nato usab sa digital platform DYHP RMN Cebu Facebook page. Naminaw sa ilang mga radyo ning kahaponan karon. Kumusta man? Nag-andam na mabog panihapon mga kasama sa gradua ha. Nga healthy ang ato ang kaunon mga kasama. Mayong adlaw kini na usab si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, nagatud kaninyo Unilab, quality alaga gikan ni Doc. Mga kasama, karong hapon na pahinumduman lang muna mo ha. Bisan usahay daghan taog gibuhaton, dili unta mawad-an og oras para sa atong kaugalingon. Importante kay na self-care o ingon man ang pag-atiman nimo sa imong kaugalingon mao unahon. Aron padayon ka mag-atiman pod sa imong mahal, sa imong kinabuhi, palibot diha kanimo. Mga kasama, ganahan nato og unsang orasa maatiman ang ato ang lawas og ang panglawas. Nahibaw ba mo nga daghan kaayo ang kapilian ng mga supplements, ilabi na ang para sa atay maong usahay makalibog unsa man gud ani, asa man gud ani ang best, ug di lang basta kung unsay sulod. Importante sab kung giunsa kini pag-absorb sa atong lawas, kay bisan pa og maayo ang mga ingredients, kung dili pod kini magamit sa hustong paagi, masayang ra gihapon. Di ba? Agree ba mo ana? Mao ang karong adlaw atong hisgutan nganong importante ang atay sa atong kinatibuk-an nga paglawas. Ingon man sa kaayuhan gyud sa atong panglawas. Mao na karon i-join gihapon ta Dr. John Catherine Carrera, liver specialist, gastroenterologist sa Chongwa Hospital. Doc, maayong hapon. Welcome pag balik sa DYHP.
3: Hapon sa atong tigpaminaw o sa ato ang mga viewers. Maayong hapon, Ma'am Aida. I'm happy to be here once again.
2: Yes, Doc. Daghan kayong salamat. Sa kabisi, apa, daghan yung oras na aron ma-educate atong mga tigpaminaw kabahin sa pagpanalipod sa atong atay. Sanglit usa ka liver specialist si Dr. John. Doc, sa kadaghan sa mga liver supplements karon ba sa mapapalit nato? O sa may angay pangitaon sa mga konsumidor aron masiguro nga makatabang yun ni, kinig yun, maayo alang sa liver health?
3: Okay, so importante nato mabal-an nga dili tanang liver supplements parehas. Before ta mo palit, naatay pipila ka butang na dapat i-consider. Mm. So first ana is dapat mo choose tag supplement na trusted o reputable nga brand, o dapat siguraduo nato na FDA registered, yes, pud ni. Mm-hmm. Ikaduha, tan-aw nato ang ingredients kung adunay ba sila yung mga scientific studies nga nag-support sa ilang gamit. Ayaw din magtuo aning ubang mga products na muingon bitaw na makalimpyo ni siya sa atong liver overnight, or kanang makatambal ni siya sa tanang mga liver disease. Kasagaran anak kay sobra ra kaayo ang claims bitaw. Ug hindumi, supplements are only meant to support liver health. Yes. Dili sila kapuli sa healthy lifestyle, check-up o tambal na gireseta sa inyong hang doctor.
2: So now, Doc, pag-abot sa formulation, unsa may ikatabang sa saktong combination no sa mga sangkap aron masuportahan gyud ang liver health?
3: Okay, that's a good question. Dili tungod kay daghan o ingredients mas maayon ni dayo na supplement. Mm-hmm. Mas importante na ang mga ingredients nagtinabangay or they have complementary roles. Mm-hmm. So pinanglitan na ay mga ingredients na makatabang mo protect sa liver cells, pinaagi sa iyahang antioxidant effect, ug naapoy uban na makatabang sa normal function sa atong atay. So kung sakto ang combination sa liver supplement ug aduna siya'y scientific basis, mas maayo ang overall support para sa ato ang liver.
2: Mm-hmm. So Doc, ngano importante man nga tan-awon gyud dili lang ang formulation sa usa ka liver supplement, kun dili apil na usab ana kun unsa kini ka maayo mo absorb no sa lawas.
3: Okay, kay bisan maayo pa ang ingredients, kung dili maayo mo absorb ang salawas, dili usab kini siya magamit og maayo. Maun ang importante ang quality sa formulation ug ang technology sa paghimo sa supplement aron mas daghan pa ang active ingredients na ma-utilize sa ato ang body. Pero gusto na ko emphasize again na absorption is only one part of the equation, no? Ang healthy lifestyle gihapon, balanced diet, exercise, ug paggamit sa supplement, sumala sa tambag sa doctor, mao ang gihapon ang pinaka-importante.
2: Oo, so managay ingon yung mga basic good, no?
3: Yes.
2: Na ato ang primary minds ato mga tigpaminaw. Apan, Doc, doon na ba yung factor sa masa formulation o technology nga nagpamaayo sa absorption sa usa ka supplement sa lawas sa tao?
3: Okay, so daghang factors na maka-affect sa absorption. So, number one, ang formulation sa supplement. Okay. Number two, ang quality sa ingredients. Number three, ang manufacturing process. So, ginatanaw po na nato. And number four, ang usahay ang dapat tanawon po nato ang technology na ilang gigamit. Apan, dili lang ang supplement ang factor, ang edad, overall health, digestive health, o bisan unsaon pag-inom sa supplement, makapekto usab sa absorption.
2: Mm-mm. So, Doc, sa unsang paagi maapektuhan man absorption sa overhaul nga kaibiktibo, no, sa usa ka supplement sa pagprotekta sa atay?
3: So, simple na siya. Kung mas maayo ang absorption, mas daghan ang active ingredients na magamit sa lawas. O kung mas daghan ang ma-utilize, mas dako ang chance na makahatag ni siya og saktong support sa ato ang liver. Pero hindumi usob na walay supplement na makapuli sa healthy lifestyle o sa tambal na gireseta sa doktor. Kung nakay fatty liver, hepatitis, cirrhosis, or uban pang liver disease, ang pinaka-importante gihapon mao ang sakton nga diagnosis, evidence-based treatment,
2: ug
3: regular follow-up sa imuhang doctor. Ang liver supplements, mahimo gihapon siyang additional support, pero dili gid sila ang main treatment sa sakit.
2: So, at least, makatabang no sa pag-support sa atay. Okay, so mga kasama ato hinumduman nga diliigo nga mupili lang taog bisan unsang supplement sa masagiingon ni Doc, no, daghan man ang available diha. Apan, para sa atay na gali atong hisgutan, mga kasama, importante nga masabtan nato kon unsa may mga sulod ni ini, unsay mga sangkap ni ini, giunsa kini pag gana sud sa atong lawas kaysa katapusan manggod, mga kasama, at tinuod nga makatabang sa ato ang liver health, mao gyud ang suporta nga dili lang nindutan awon sa label, kundili katong kasaligan na, nasuwayan na, proven and tested, ug epektibo usab nga magamit sa atong lawas matag-adlaw, no? So, gawas atong basic nga exercise o guban pa. Gawas sa hustong pagkaon o regular nga pag-atiman, pag-exercise, siguraduha usab nga makonsulta kita sa doktor, no? Magrigingon ni adok dyan nga consult gid sa doktor, ug pilion ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime. Ang Liver Prime, doon na kini Silibin Phosphate Phytodelcholine powered by Phytosome Technology. Hangtod 4 times, ha? Better absorption. Itong balikon nga, 4 times better absorption. Busa, mas epektibong mutabang sa pagprotekta sa atay. Doon nasab kini multivitamins o zinc para sa dugang suporta sa liver health. So, gawas sa pagpanalipod, pag-support sa liver health, napay multivitamins o zinc nga makatabang yun, no, sa ato ang panglawas usab. Kung may diabetes, high cholesterol, overweight, o medyo nasobrahan sa cheat day, panahon na. Para magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong mga giya. Dungan kita, magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams SRP, 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams, 70 pesos o 50 centavos, mga kasama, ha, SRP, at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Dungan tanga, magbantay atay, mga kasama. Doc John, ang imong mensahe karong hapuna sa dipatamo tapos, karong hapuna sa itong panag-uban.
3: So ako ang message, kung mo choose gani ta og kanang liver supplement, dili ta magpasagad lang og inom-inom. Dapat katong gi-advise pod ni doctor og dapat mo choose gita og trusted brand. Salamat kaayo Ma'am Aida and salamat sa atong tigpaminaw karon.
2: Magkasama inyo nga nadungog si Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist at Chongwa Hospital. Magkasama naghatag na tugiya, importante kaayo no. Og niingon mo ingon magalitag overall health, ilakip gid nato ana ang atay nga dako sa gigig function sa atong panglawas. Basic exercise, ingon man, healthy lifestyle, likay sa mga bisyo ug ang pagbaton ug maayo nga suplemento alang sa atong atay Liver Prime mga kasama. Kini na usab si Radio Man Aida De La Cruz Tampos o kini ang Unilab Quality Alaga ni Doc karon sa mga information nga inyuhang nadungog magbantay atay na ta mga kasama kauban ang Liver Prime.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Bayutrol Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Bayutrol Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Bayutrol Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Bayutrol Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong imo?
9: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
13: DTX 500 na.
12: DTX 500.
13: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul.
13: DTX 500.
12: Mabalik sa pinakabulong butika sa inyong lugar.
13: DTX 500.
14: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbana og DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
15: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
19: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D plus coffee mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D plus coffee mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMM.
2: Oras sa DYHP, alas 5.15 sa kahaponon.
23: Headlines.
2: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mapasusi sa mga informal settlers nga namuyo Daplin sa kasapaan. Samtang dili mga pulis, katuduha ka nalaki nga gipost sa social media sa usa ka sakop sa LGBTQ nga niswayag pagplanted kaniya og Cebu og nagpailang nga sakop sa kapulisan samtang naglakaw sa dalan na Colon niadtong Martes sa buntag. Kapin sa 2,000 ka mga habal-habal drivers sa Liloan o Compostela na kadawat og 3,000 pesos nga ayuda gikan sa Kapitolyo. Samtang gitapos na karong adlaw ang ika-15 ka hugna sa impeachment at trial batok kami si Presidente Sara Duterte. Mga kato mga headlines. Sugbo Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos matod sa ato mga balita news updates adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 12. Kumusta inyong kahaponon karon? Kumusta man inyo hang pagpanikay sikay labi na kay ting panihapon na sab? Importante nga makalungag na karong panahuna ha. Labi na kung dunay mga sakop, mga estudyante nga napauli na karong mga orasa, gikan sa nag-opisina. Karon ni gabot, makapanihapon na. Sa may sudan ninyo din ha. Naminaw sa ilang radio karon 612, mayong adlaw kaniyong tanan sa atong digital. DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP apps. DYHP answer to win promo karong hapon na mga kasama kapila ka adlaw man. Ang impeachment trial, gagipahigayon karong adlaw sa Senate Impeachment Court. Kapila namang adlaw karon. Aron maka-appeal, kompletuha ang mechanics. Like, follow DYHP Arimensibo Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kaya doon ay blue check. Ilid sa apelyido, mga kasama, mauna ay legitimate page, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Amerikan kay na ay mga nagsuon-suon, himo-himo, o ga-page. Isang galik sa DYHP, na po'y naghimog page sa DYHP Arimensibo. Attorney Rufil Fernandez Banyo, kapan ang mga legitimate? Sa Attorney Rufil Fernandez Banyo, Facebook page, doon ay blue check. 1,000,000 kapin nga followers sa DYHP Arimensibo, all capital letter. Pinapoy 1,300,000 followers mga kasama. Naminaw sila mga radio, mayang hapon, kaninyong tanan. Ano yan ang detalye sa ato mga balita? Unya i-share ang atong live program karon doon may chance makinaog of 200 pesos GCash. Cebu City Mayor Nestor Archival mo pasusi sa mga informal settlers nga namuyo Daplin sa kasapaan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos.
23: DYHP Tata RMN Report. Kining maong balita hatod kato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipasusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga informal settler nga namuyo Daplin sa kasapaan sa Dakbayan. Kinitungod kayang maong mga blupyo, gingaw nakatampo sa mga pagbaha nga masinati sa syurad. Gawas nga nagamay ng kasapaan, ang nasutang mga informal settler gikatahong anhar usab sa sapa mulabay sa ilang mga basura. Ang mayor mamando sa hitunda mga buhatan sa kagamahan sa Dakbayan pagsusi ni ini.
24: Ipa, tanto ni nato sa itong
3: otoridad, i-quantify sila ka buo, pero matagahan sila o notice, pa-explain nun sila ang anong maasigarin hao.
4: Sa samahing ngayon na, mangayo sa buong direksyon si Archival sa Konseho, kung unsay buhaton sa city government sa mga illegal occupant.
3: Ako lang gusto nga malatag din nato sa city council para ang city council mo ay muhatag kung sa mga direksyon sa'yo na buhaton sa illegal kung anong gini sila.
4: Si Mayor Nestor Archival, ang kagamhanas sa bayan, una na nagplano pagtukod ng mga medium rise building kung MRB nga kabalhinan sa mga informal settlers sa syudad. Magsama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Makareduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Nationwide.
2: At oras alas 5:20 sa kahapunon, mga kasama, samtang dili mga pulis ang duha ka lalaki nga nagipose sa social media sa usa ka sakop sa LGBT nga niswipe pagplanted matod pa kaniyag shabu ug pa ilang sakop sa kapulisan samtang naglakaw kinidaan sa Colon ngatong Martes. Muna ang takin mo pa uli sa Mingganilya. Ando ka mga suspitsado na dakpan kini sa Oplan Bulabog sa Carbon o Waterfront Police Station. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
22: YHP RMN Report.
7: Dili sakop sa kapulisan ang duha ka lalaki nga gireklamo sa usa ka LGBT nga misuway niya planter og shabu sa iyang bag samtang naglakaw kini sa downtown area sa siyud sa Sugbo nitong Martes sa buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga man nila mabasa ang post sa usa ka Ray Anthony Castellanes Abing nga miani na og daghang nga komento og share sa Facebook mihimo gilayon og imbestigasyon ang kapulisan sa siyud sa Sugbo. Gipos usab niya ang hulagway sa duha ka mga lalaki ug ang usa ka pulis nga mao'y miresponde sa insidente sa Dalan Colon. Ilang gipatawag ang hepe sa Carbon Police Station 5 ug ang Waterfront Police Station 3 aron mapaubos sa imbestigasyon ang reklamo ni Abing kung tinuod ba nga mga pulis ang mga naa sa hulagway ug nasuta nga dili kini tinuod. Lagip sa nasuta nga dili usab tinuod ang una nga pangangko ni Abing nga wala mo aksyon ang pulis nga una nga miresponde sa dapit gani gidala sila sa Carbon Police Station aron mahingpit ang pagreklamo sa biktima. Apan gibuhi an ra usab ang duha tungod kay dili na matod pa kini mo pasakag kaso.
24: So sila ang duha sa dihang na nakadungog sila og naay commotion dito sa Atbang, ila dayong girespondian o gidala o na nila diri sa elevated outpost for initial inquiry sa maong hitabo, and then later on gidala po sila nga to sa Police Station 5 kundi dito na hitabo ang formal na investigation. Og nasuta dito na wala na mo padayon og file o kaso ang mga biktima kay nangayog pasaylo katong ni katong duha ka suspect.
7: Bisa pa man nga wala na mo kiha ang biktima nga si Abing, gipaimbestigahan gyapon kini ni Police Colonel Ricky Sumalde ang hipis sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Samtang gipahibaw ni Oriol nga ang duha ka lalaki nga gireklamo sa biktima ang nanagparusab ni sa gipahigayon nga Oplan Bulabog sa Waterfront Police Station. Unang nanagpan na mo si alias Yansky, din siya ang lalaki nga nakabike nga unang misunod-sunod sa biktima ug nakuhaan ni mga pinakiti sa gitawang shabu samtang gato nga nagpailang pulis nga mituo kaniya ang gialarmang armado nga nagkadlaon sa Dan Colon nga giilanga si alias David og nagkuhaan kinig armas. Dugan ni Oriol nga kining duha ka mga suspek ang modus nini mao ang pagsurusuroy sa pier area og moabot usab ni sa Dan Colon og naosab ni sa listahan sa kapulisan nga nalabigit sa legal nga drugas. Giangkon matud pa sa duha ka mga suspek nga nasayop sila tungod kay nagtuo sila nga si Abing mao ilang gikatransak sa pagpalit og illegal nga drugas.
24: Oh, according sa duha ka suspitsado na katong higayunan, nagpaabot sila sa ilahang gikontak. Kundi mo palit sila o illegal na drogas. So, pag-abot sa maong biktima, nagtuo sila, nagkatuo siyang katong atong biktima, moto sa ila, ilang ka-transak. But during the investigation, wala man po makuha o illegal na drogas ang maong biktima. That's why, pag nagdumili o pile of kaso among biktima dito sa Station 5. Wala lang po yung mahimo atong kapulisan but to release them because wala man po yung nakuha ng illegal na drogas.
7: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, tungod din yung maong insidente nga doon ay migamit sa ngalan sa kapulisan sa Sudan sa Sugmo, aron nga makapanulis o kaha makahimo krimen, giawhag ni Oriol ang publiko nga muduol dayon sa mga elevated police outpost nga naas kadalanan aron isumbong ang gihimo sa mga kriminal. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbo sa Mantiriway HP, Tata Karamen.

0: At oras alas 5:24 na sa kahapunon, mga kasama, samtang formal nang natapos sa ika-15 kaadlaw ng impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte, kagaling alas 4:16 karong hapon. Nagpadayon ang hearing sa Lunes, Agosto 17, alas 10 sa buntag. Diin gipa sabina na usap ang tulo ka musunod ng mga testigo. Samtang itak na usab nga ihatag ni Presiding Officer Chis Escudero sa Lunes ang desisyon o gapahimang no kalabot sa paglapas sa Rule 18 sa Impeachment Court nga may kalabutan sa paghatag o mga komento sa publiko o pagbutyag sa mga counsel o bahin sa mga merito sa kaso. Inisubay sa pagreklamo ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa gayong social media post ni Public Prosecutor Attorney Armando Ligutan kalabot sa impeachment trial. DYHP Answer to Win Promo Tama, kasama karong hapon na pila mo ito kaadlaw na, karong adlawa. Na natapos na karong hapon, ang ikapila kaadlaw galito sa impeachment trial. Ay inyong tubag, itype lang karon sa ito nagpalain nga program sa DYHP News Updates. Ngunit man i-share ang atong live program karon o i-like, follow DYHP Arimensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok, mga kasama.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: Ato na karong sa taon na makadalanan sa Dakbayan sa Sugbo sa Wanpang area. Sa may sitwasyon sa atong kadalanan, dito ba kahay mga girespondihan ng vehicular accident? Kasama mo sa Balita Radio Man, Joseph Osquijano.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Yaw, salamat ka sa mga radyo panahay na sa tuga pangalit at risikawas kabahin ng karmang rasa sa kahapon at area karoon na itang mahimutang ron sa may Mango Avenue, sa may Finte Hospital. Kung hindi ka karoon sa may Finte, padong sa Mango Avenue, o gasobay sa Mango Avenue, padong sa may Jirap, at naman yung iskina, Ichabis o Gordo Avenue, mutit na alaga sa mga sakakarong mga orasa, samtang ang Picas Lane, kung hindi ka sa may iskina Gordo, or gigan ka sa may Jerome Salomo Avenue, padong din sa may 20, medyo ma-hot-hot ang lagat sa mga sakaran, kumabog ka rin sa may Esquina, One House Media, o glahos din sa may Habig na sa may Osmia Boulevard, o din sa may 20 Oval, o niya padong din sa may Jones Avenue. Samtang ang Vero Rodriguez, Carbong Rasa, padong sa may Virama Avenue, slumbofin ka ng mga sakaran, samtang ang Osmia Boulevard, kung gigan ka sa may Esquina Arlandon, padong din sa may 20 Osmia, slumbofin ng sa mga sakyan padong rin sa may Osmia Boulevard. Pagkabot rin sa may 20 Oval, iyayon kag padong rin sa may Osmia Boulevard, mudrit ang karagabaga orasa. Samtang ang Osmia Boulevard, ika sa 20 Oval, sa Cebu Provincial Capital, nakasinati sa ni Kaoslaga sa mga sakyan karagabaga orasa, padong rin sa may Eskina Iscario, o samtang Iscario Street, karagabaga orasa, ika rin sa may Eskina Osmia Boulevard, padong rin sa may Kaputa o rin sa may Eskina One House Minya, slumbobing sa mga sakanan, padong rin sa may Iscario Extension o sa may Eskina Gordo Avenue. Samtang ang Gordo, gikan rin sa may Eskina Iscario, padong sa may Asilo, moderita ang dagat sa mga sakanan kung mga orasa, gabot rin sa unahan sa may Eskina gining padong sa may Cebu Ayala Business Park, rindo tubangan sa may Cebu City Police Office, nakasinati sa Mikol sa dagat sa mga sakanan, padong rin sa may Chavez o Eskina Bango Avenue. Ang downtown area, wari kabalakan ng mga daan rin sa mga Hongkera, Colon, Ligaspi, Kusalim, Ipilais, Panganiban o Babine, samtang ang south gabahin, rin sa may Enba Calso, maray ang digid ang iunod karong oras sa padong rin sa may southbound, no? Sa may south nga Habig, padong sa may Basak Pardo Highway o Bulacau, Cebu Street, Bulacau, Ugasun Pardo, kay nakasilat din kahot sila sa mga sakang kapag orasa kikita rin sa may flyover Mambaling. Samtang ang inbakal sulika sa may south bus terminal sub nakasinati sa mga kahot sila sa mga sakanan karga pag orasa sa kahaponon. Ang East RP waray ko daw ang both side, no? Ang gikan sa Talisay o gikan rin sa may Plaza de Benicia padong sa Talisay o gikan sa Talisay padong sa Plaza de Benicia o mutit na nagas sa mga sakang karga mga orasa. Ang north nga bayan ang Governor Quinco ang Manila Calamban Road, karamara sa mga nakasati o grabe kaot sa sa mga sakanan, padong rin sa may Foodland o habit rin sa may AS Fortuna, habit sa Manila at Mandawi. Ang Foodland, padong rin sa may Ayala Business Park, nakasinata sa mga kaot sa mga sakanan, karugabaga orasa sa kapunon. Ang De La Montaña o Pobjan Polisikan, ang right lane rack, kung ikat sa may Mabulo Church, padungri sa may IT park, maoray nakas natin ang kahot sa sa masakaran, padungri sa may IT o sa may barangay apa sa Habig. Samtang Gordo Avenue, waray kabalak ang karabagang rasa, ang gitanri sa may G-Way Square, padungri sa may Gordo Habig na sa may Sunlon Iskina, waray ko daw, dagan, mudutan dagan sa masakaran karabagang rasa sa kahaponon. Ang North Reclamation Area, ikan sa may SS Minya, abot rin sa Habig na sa Mandawi Habig, sa unahan sa may SM Cebu, sa Mabulo Habig, padong sa Mandawi, nakasinati sa may iskahot sa laga sa Masakanan, karong gabag orasa sa Kapuro. Natiktuhan ini ang rin Habig sa may Easy Cortez Avenue, rin sa may Iwano Avenue, sa Willig Street, padong rin sa may Mandawi City District Hospital, o rin sa may MCPO. Ang right lane padong rin sa may baklaan o sa may konsolasyon na bagong daan nakasinati sa biskaot sa dagat sa masakanan taro gabaga o rasa sa kahaponon. May pila kasi taso karoon sa kanan ng kapuro sa Dawag Miracles. Ikaw rin sa gawa sa lang sa traffic update ng Radyo Mo, Joseph Oscano, DYSP, Takak, Arangan.
0: Radyo Mo, Nationwide. At oras sa 5:20 o 30 na sa kahaponon, mga kasama kanilang porsyon, dalit ka na to sa DTX sa 500. Ikaw rin habin bang mga sakit karong panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Binakarit siya ranti, dikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo po, kontrolado ang imong BP. Apainam sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang, magkapalilot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At balikan, DYHP answer to win promo karong hapon na mga kasama kapila ka-adlaw maroon ang impeachment trial. Ipahigayon sa Senate Impeachment Court batok ang Vice Presidente Sara Duterte. I-type na yun ha, i-comment na yun imong tubag karon sa atong live program karon sa DYHP News Update. Niya share, niya i-follow sa DYHP Arriban Cebu. Iyon ang Facebook page, Atty. Rufil Fernandez Banyo. Atong oras, sila 5:31 na. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:33 na sa kahapon, samtang sa dugang pangbalita, kapin sa 2,000 ka mga habal-habal drivers sa Lilungan o Compostela nakadawat ng tag 3,000 pesos nga ayuda gikan sa Kapitolyo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: YHP Tapa RMN Report.
3: Moabot sa 2,800 ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Liloan ug Compostela ang nakadawat na sa fuel cash assistance ug tag 10 kilos nga bugas. Gipaybaw sa kagamhanan nga ang unang batch gilangkuban kini sa 1,500 ka mga drivers sa Liloan ug 1,300 ka mga drivers sa Compostela nga nakadawat ug tag 3,000 pesos. Kiniisip kabahin sa Emergency Crisis Intervention Program sa kagamhanan aron paghatag usab ug ayuda sa mga apektadong sektor. Matod ni Cebu Governor Pamela Barikuatro, dako ang iyang panghinaot nga makaabag kini sa mga drivers ilabi na ning panahon nga padayon ang nasinating krisis sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Gawa sa mga ayuda, gisusi sab ni Barikuatro ang mga gikinahanglan sa mga barangay, sa mga gikinahanglan usab nga industrial ceiling fans ug pagpapaayo usab sa mga atop sa lugar kun diin gipaygayon ang distribution. Sukad sa pagsugod sa Abril 8 nakahatag na ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug moabot sa 24 milyones ka pesos nga tabang pinansyal ngadto sa 8,000 ka mga habal-habal drivers. Ang programa sa subsidy sa bugas naglangkob sab kini sa mga sektor. Lakip ama mag-uuma, mangingisda, mga driver sa jeep o mga personahe nga na destino sab sa mga terminal sa bus sa amihanan o habagatang bahin sa lalawigan sa Cebu. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Rajuman RV Velocity UHP Tatak RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Ratchomo Nationwide.
0: Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamin Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ato oras sa 5:36 na dugang pa mga balita baga sa mga sa itong pagbalik human sa mga pahinumdom.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Ratchomo Nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasiman ang awa ko kalibang.
12: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
4: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mames, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
16: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundong gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
20: Driver ka ba nga, Pirni? Magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
22: Maayo na lang! Nanay, Eyeberry Gold with Lutein!
21: Pagsulay na ako, ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
17: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
24: Ako, si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement og number one nga makapabatok sa colon problems og colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahal haw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig. Og imong kutaon og maayo dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: Oras sa DYHP alas 5:48 na. Padayon sa ato mga balita baga sama ang COMELEC. Niyawha karon sa mga kabatan-unan nga mo-participate atol sa Barangay RSK Election 2026. Kasama mo sa balita, Radio Man, Remart Pugoy.
25: CYHP RMN Report.
26: Kining nga balita, atod ko nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, subling giawhag sa Commission on Elections kon COMELEC ang kabatan-unan nga makighiusa og moboto sa Barangay ug Sanggunian Kabataan Elections kon BSKA 2026. Panawagan pa ni COMELEC Chairman George Garcia nga mas maayo nga makighiusa ang mga batan-on sa maong eleksyon tungod kay importante ang mahimong resulta sa ihap sa ilang mga boto alang sa gipangandoy nga kausaban sa nasod. Gawas ni ini nila og maong ahensya nga tugutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang hangyo nga ideklarang special non-working holiday ang November 3, 2026 aron nga makabaton og panahon nga makaboto og di magdali og uli ang mga botante, particular na ang mga mubakasyon sa probinsya. Kasama mo sa Commission on Elections, Rajuman Remart Pugoy DYHP, tatak RMS. Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. O nagpadayon ang libreng medical check-up, libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 Clinic sa mga klinika ni ini. Osminia Boulevard, Cebu City, Buin, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Og ang consultation day og oras, Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Mekan kay libre mga kasama. Pwede gyud yung mapahimusla no Lunes ngadto sa Sabado. 8 a.m. to 5 p.m. Uban sa quality doctors mga kasama nga muhiling diha kaninyo. Life Extension Vitamin D3 for longer life labi na sa mga cancer patients. Ito yung pagpawala ni ini ha sa pag-inom. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: YHP, una sa lahat, weather update.
4: At ang karong aninawon, alakaw sa panahon sa mosunod pang oras, gikan karong kumusta man ang low pressure area. Karong adlawa, medyo init ang ato ang panahon. Tamakas natin ang mga pag-uwan dili sa Cebu City. Usa ka high chances sa mga pag-uwan. Sa mosunod pang 24 oras, weather specialist Manny Jan Agbay sa pag-asa mag-tancer. Manny Jan, maayong hapon.
6: Yes, mamaida, may hapon sad o si mga tigpaminaw mo kaniya ito ang latest weather update para karong hapon na. Na ang atong gibantayan karon ng bagyo nga tropical depression nga nagawa sa par karon o sa nata tropical storm o gipangalan kini o tropical storm ng ka. Iyang latest location ganyang alas 3 sa hapon kay anaa sa 2,280 km east of extreme northern zone. Kining bagyuhan nagdala sa hangin moabot og 65 km per hour, gustiness 80 kilometers per hour. Iyahang present movement pa eastward sa kakusgon nga 10 kilometers per hour. Yung bagyo dili na ni siya musul sa itong Philippine Area of Responsibility. Sa laing bahin ng Southwest Monsoon o kining habagat, ang moy nagpusalabi karon dito sa Luzon. Samtang din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibuok Visayas, karong adlaw makis natin gapunta o generally for weather condition, maayo itong timpos panahon pero nag-epoy chances mga

Ato balikan DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama sa ato mga pangutana karon. Kapila marun nga adlaw sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Comment na ha, tubag na sa ato ang live program karon sa DYHP News Updates. O niya i-share sa ang ato ang live program karon para doon na kay chance nga ma-qualify yun sa paghatag na itong premyo sa DYHP Answer to Win promo. Like, follow DYHP at Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo.

Mga kasama sa ito DYHP Answer to Win promo karong gabi una. Ang ato ang pagkutari kapila maroon nga impeachment trial. Kapila maroon kaadlaw mga kasama. Ang atong tubag 15 kaadlaw o ganiana ato ang winner. Congratulations. Makadawat og 200 pesos na sunod ang atong mechanics. Like, follow DYHP Arribensibo Facebook page. Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok o gishare ang atong live program karon. Congratulations ni Rose Jane. Rose Jane. Congratulations, 200 pesos, sakto ang tubag 15 kaadlaw. Kung na-follow ang mechanics, daghan kayong salamat. I-message mong kumitong pangalo, GCash number, para sa ibang premyo nga 200 pesos, GCash. Ato oras, alasay sa dos na. Parang panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sa masa dengue. Mao nga ni Ana. EXL All-in-One Skincare Oil araban ang tabang at batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama rin lang kini basa skincare massage oil. Ginawa kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga maoy natural insecticidal property tabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients din makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Ato pagpatulog gali o gusto mong haplas nga nindot kayo ang inyong mohang pamati. Sa ibang pagpanghaplas, bugnaw-bugnaw. Kung gusto rin mga doon ay calming effect kung dugay ka makatulog, halasawagi yun ni. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Samtang sa itong pagpangape, magyapon kang ihigop o kape, labi na ko ng imong adlaw para ni mo dili makompleto kung di makapangape ang kape. Nelamia na, nagatag na itong energy mga kasama, healthy, kung labaw sa talan puro sa nutrients. Kung mangita namang galitag kape, nagatag ka na itong energy kape, nagatag kini og ginseng, dunay antioxidant, anti-cancer properties, gumikan kay mga halamang gamot ni mga kasama ha. Organic mga kasama, mangustin, malunggay ka na labay yaba sa gross hit, ining tanan, yung matagamtaman sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, napalit na sa mga butika, di asa inyo ha mga lugar, o ang pinakanindot, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart lang na, EXL Coffee Mix 17-in-1. Diyaw na importante kayong panawagan lang sa mo-donate og A+ nga dugo tulo ka bag in town ang gikinahanglan ini ang pasyente si Vicente naa karon sa Balamban District Hospital. Unya nanawagan ni si Dalia. Ang pasyente Vicente Amahan, inanawagan si Dalia Amahan. Tulo ka bag sa A+ ang kinahanglan na karon sa Balamban District Hospital. Nagbili manig numero 0951-127-5296. Ubay sa guniha A+ nga dugo. 0951-127-5296 mga kasama. A+ nga dugo. Nawagan si Dalia. 0951-127-5296. Niya si Vicente Amahan. Ang edad ani 51 years old. Ipanawagan sa taxi driver kung kisa may nakakita sa usa ka yawe sa motor, murag fidget spinner, ang key holder, silver na ay 5 or 4 ka yawe. Niya na ay usa ka yawe, Honda scooter. Na wagtang ni. Kagahapong adlaw mga 11 a.m. Bayog lang sa pagkikoordinate kung galing, nakapunit mo diha og yawe. Pwede mo motored over an address sa DYHP sa taxi driver o baka contact sa 0977-009-6768 0977-009-6768. May magkamino sa diya sa Muabog Pilar Camotes, always listening. Ato ni Lloyd Borja, Coast Guard Police or Coast Guard Officer di asa Pilar. Ni Tata Joseph Borja o ako mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, di asa Muabog Pilar Camotes and also listening si Bibi Bilarmino, Puente Bello, Todela. Dihan kay salamat sa inyong pagpaminaw. Kanya pag-greet ni Lynn Ashley Tagiam Dizon. Tagiam Dizon, no? Joshua Hiyas ang nagpag-greet kang
Lynn Ashley Taguyam Dison. Salamat sa iyong pagpaminaw din ha. Chacha Boyles, oy mayam ka gaminaw diha nimo. Greet lang Nanay Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles, Ola Boyles og Minak Boyles diha sa Ubay Buhol. Nya Anas Andibor Pakera, good evening. Watching and listening from Anas Andibor Pakera diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa ka sa mga idaway sa pangyan.

0: At oras na pupus na to partner sa Master Control kasama ni Sir Homicilio diri sa DYHP Digital kasama ni Mol James Quiñones, Gerald Albios, Transmitter Side Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, Billing Kahes, nagpaminaw sab diya sa Trinidad Bohol, kumusta mo diha? O ingon man diya sa Trinidad Negros Oriental, uy mga parentidos, mga silingan, kasamang Benji Tanghian, yung mga Ferolino family din ha. Mayang kagaminaw ninyo diya sa Negros Oriental, diya sa Gihulngan, diya sa Trinidad. O diya sa... Para nagpaminaw na lang, diya sa Negros Oriental. Salamat sa iyong pagpaminaw, may gabi ka ninyong tanan. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Nagpasalamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.

0: bato ng mga bata.
1: Ang butan ng bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
3: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adunay powerful extracts,
6: no phytochemicals,
7: ug antioxidants,
6: nga gikan sa palaya,
7: ug desugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga epektibo
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500
6: sa mga butika.
7: DTX 500
6: ang tubag
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
7: epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar level.
7: DTX 500
6: Imo sa desugard sugar cane extract
7: ang anti-diabetic property
6: kikan sa palaya.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto,
7: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Hala, kumusta mo? Uy, sa mga tao ni Kuinig Pipito, Dudong JR Pipito, o yun man sa Brumitri is the Indesian Pipito. Nga, ana sa type lang ninyo sa Facebook, makita na ninyo ang Brumitri is ni Inday Shane Pipito din ha. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Kamusta ka ni Kap? O sa atuang amiga si Inday Inday Christine Camarillo. Kamusta ka niya, Pilar Christine? O sa imuhang mga amiga po niya, amigo. Sa tanan ni mo, mga classmate niya. Nahala, mga bata, aniya kita, sumpay. Inom mo doon, pipi, mga bata. Kay padayon ta sa ato ang sumpay. Ani ang sumpay sa kung aso inyo ni sumunaon ng anaguluhan? Ang kalirin ni Irene!
1: Andam kayod ako kanunay, aman kong haring divino.
2: Kalahurong Bitulio, tinamod o tinahod sa mga inkantong balbon. Ihatag sa batang prinsisa Arirang ang imong panalangin o bendisyon.
3: Dawata ang bendisyon sa atong mga katikuwang ang mga inkantong balbon. Pinaagi ka na ko. Batang prinsisa Arirang. Pinale Cortine!
1: Commercially, akong talahurong Vittorio. Commercially!
2: Opini! Opini, talahurong Vittorio.
3: Opina! Mahal nga haning divino!
2: Iuban usabang ako panalagin, mahal nga batang prinsisa Arirang sa gigharian sa mga inkantong balbon.
1: Salamat, amang hari.
3: Karoon, gudayon! May balik ka sa kalibutan sa mga mortal. Batang prinsisa Arirang. Oh!

0: Ate Irene, Byron, unsa day na itabo? Ngano na adi ni sa gawas inyong bahay ang inyong mga butang?
1: Arirang, wala may kapuhian. Kay gibaligya naman nila ni Papa Roberto ug si Naida kining bahay ug yutang.
0: Unsa? Unya, kamo?
2: Wala may kapuhian, arirang. Igipalaya sa man may sa nagpalitini.
0: Kalain ko sa inyong Papa Roberto. Wala siya maluoy ninyo? Nga iyaman mo, mga anak?
1: Tig-ana o kasing-kasing ang among amahan nga rinamo, arirang. Maayog yung pagkabuang niya sa babae nga gipuli niya sa namatay na namong inahan.
2: Wala namin kapuyan. Ato namin sa inyo, Puyo B. Sige na, arirang.
0: Layo! Kikaayong amo, Byron.
2: Layo?
1: Ayaw ka pala ka, Byron. Maluoy na lagi ang ginuon nato.
0: Dili mo na ako pasagdan, Ate Irene.
1: Arirang.
0: Magmahay raon niya si Noy Roberto ni iyang gibuhat ninyo. Basulan yung kininiya sa tibuok niyang kinabuhi.
1: Diin, di ka. Karon palagi ka nipakita na kong balik.
0: Nipauli man ko sa amo nga layo. Kid kaayo, Ate Irene.

0: Salamat kay ninyo ha nang si Ma, Edgar. Dako na kit kaayo ning tabang ninyo namo.
1: Ayaw ka naguna-una, Awi, Irene. Dili sabi makahinanaw si nanay si Ma nga wa na mo'y kapuyan.
2: Lipay pa kay to karon ng inyong amahan uban siyang gikaipon day. Kay daghan pa man sila kwarta nga halin sa inyong bagyuta nga ilang gibaligya day.
0: Maningkamot na lang mi si Byron og amo nang kalimtan na lang sad namo nga wa na mi amahan.

0: Dinhi sa bag-o ni mong Pinoy-anan. Dili ko gusto ha nga maghandom ka pa sa duha ni mo ka mga anak, Roberto.
1: Oh, di lagi. Og ikaw yun ang masunod si Naida, langga na ko.
0: May kaya nagkisinabot ang daan na bahina ba?
1: Hindi na maghiskot ang nilaw eh. Mga buisit! Mga buisit sila sa akong kinabuhi!
2: Sa dili pa ko mabadayon, mga bata, painumdum sa ta!
3: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don't

0: Aron Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karon na lang supay sa akong asoy kaninyo.
1: O ako na lang nga. Ako na nangipon ni mo nining imong kaugalingon karon.
2: Kita ra ang nagpuyo aning baya, kay wa kami anak sana matay na kumbana.
1: Kining langga. Hangtod ka na sa kakunin himo tipo nimo.
2: Unsa pa ka ng pangutan na ha, oy? Ka-nonsense ba na, oy?
1: Sige. Dili ta maghisgot bahin na, oy.
2: O garon, kay kwartahan naman ta, adto ta manugal sa kasino.
1: Sige. O sa mahalong restaurant sa tamangaon, sinayda, langga na ko.
2: Kana. Muna'y kinabuhi nga gusto na ko, Roberto. Salamat kay na matiyog ka sa akong ideya na ibaligya ang bay ug yuta nga kabili ni mo sa namatay mo ng mga ginikanan.
1: Basta kaya lang na ko, langga. Andam na kong buhaton para ni mo.

0: Nakauyon ka ba ning bag-unin yung Pinoy-ana ni Byron day Irene?
1: Oo nang si Ma. Uglipay kay kaayo mi si Byron.
0: Oo niya unsa man. Imo bang ipadayo ng pagpanglutog sudan?
1: Oo nang si Ma oy. Akong gamitan ang gamay tinigom aron akong ipuhunan.
0: May hinuon day kun mao. Kay purya buyag. Lami gyud kang mangluto day. Hustos timing ang imuhang timplata.
1: Salamat nang.
0: Ay, husto day tuod oy. Kanang batang babae ba? Kanang batanong babae nga kauban ninyo? Kinsa man na siya og tagadiin man na?
1: Ah, si Arirang. Tagalayo kuno kaayo kay nang ilahanang og buutan man ang bataa. Og nisaad po siya nga tabangan kuno miniya si Byron. Kugihan sa siyot kinang bataa nang.
0: Ay, mausap ka na'y nakita ko anak niya day. Di man sab libod suroy sa kuntan. Okay, limpyo man siyang pagkabatanon.

0: Mutabang ko rin ni Byron sa pagpanghugas sa mga gamit ni mo, sa pagpanluto, Ate Irene.
1: Sagdi na lang na siya nga makinahinay ato sa pagpanghugas, uy, arirang. Ah, ang problema na lang, maoang ikapuhunan.
0: Namakidagang kwarta, Ate Irene.
1: Uwamang good.
0: Ablihi ang karaang kaldirin, Ate.
1: Oh, nay 300 pesos hinoon di ha.
0: Di man good. Puno maguna sa kwartang papel di bangko.
1: Ha? Huh?
0: Sige na dayon, Ate Irene. Ablihi na dayon ang imong kaldirin.
1: Oh, arirang. Hala! Ano ka nagang kwarta ini, arirang? Diyan man ni Gikan!
0: Gikan ka na kang batala. Gasa ka na niya ni mo sa imong kabuutan.
1: Arirang!
0: Ate Irene? Yanong gitutukan ko ni Magmaan.
1: Arirang, unsa ka mangkyud? Diin ka mangkyud Gikan.

0: importaba a Arirang? ¿300,000?
1: Arirang? Arirang? ¿Qué sa digamanan? ¿Ikaw o ang kaldirin?
0: Si Batala, kiyon mo ay labing gamanan.
1: Lo?
0: Ugo na may magic na himo ang karaang kaldirin nga gitugyan ako ninyo. Kanagasa tungod sa inyong kabuutan.
1: Naglibo ko. Huwag ko makasabot sa hinggi panulti. Ate.
2: Gasa sa langit ang pag-abot ni Arirang sa itong ginabuhi, Byron. Ugo unsa man ang mga imposibleng nakita na ito karon. Siguro ko nagikan ni sa langit. Gasa ni sa Diyos na ito. Busa gamiton takini sa tinarong nga paagi, Byron.
1: Mao, mao. Mao, Jud. Ate Irene.
0: Samtang ni Apakog ang karaang kaldirin, magtinabangay kita ninyo aron mapalambo ang hinatag ni Batala. Kadili maayo nga sa tanang higayon, magsalig kita sa pagpangayo gikan ni Anang Kaldirin.
2: Husto ka, Arirang. Ug salamat kit kaayo nimo.
0: May unang pasalamati ang gamanang Batala at Irene. Labaw ni bisan kinsa ug labaw sa tanang butang ni ining kalibutana.
3: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: at ang iyo ba mga bata ang sumpahit sa akong aso ninyo ni Simnao ng Arugula. Ang kalirini ay rindi nilang sa mga aso ni Kuya Guli at kinitanadjal ka na to sa RMN Drama.
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitinguha sa nasod ang paglagda pa og dugang mga free trade agreements kon FTAs uban ang laing mga nasod karong tuiga. Kiniisip kabahin sa mga lakang pagpalapad pa sa market access alang sa mga produktong Pinoy. Kinumduman nga bag-o lang nitapos ang nasod ug mga negosasyon alang sa usa ka FTA uban sa Chile nga mahimong maghatag sa mga produktong Pinoy og mas lapad nga access ngadto sa merkado sa maong South American nation. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani anto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Buti ikaw Majesty Pharmacy din sa Sugbo o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Impegere!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lang.
7: Sure ka?
6: Mapasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We All the entire nation, a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko?
14: may BPI dito.
15: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
16: Puti para mas iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
22: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
21: Kabog na nga pang negosyo.
22: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
23: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
24: Strong for the Filipino.
25: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Vagy paghilag. Mahay ka? Nga to, minin kagustuhan, di ba? Nisugot mo siya ka.
1: Unsa ang dalakon mo mabtus ko? Ha, James? Unsa o naman lang?
0: Ay, pagkuna-una na, good. Paso yung dilit di ay. Okay? Relax lang, good. Okay?

0: Din kagikan. Nga nung karon ka lang na uli. Nakadlaunan ka. Din kagikan!
1: Niuban ko sa kong mga classmates pa.
0: Nilaag ka. Di ba giing na naman ka nga di ka maglaglag samtang nag-eskwela pa ka? Focus imong pagtuon. Di lalim ang pagpanarbaho na ko, Everly. Unya magbinuang ka lang sa mag-eskwela. Mahal para ba kaya ng imong kurso?
1: Uwa man ko magbinuang pagod.
0: Pusiwa! Kininay mo gibuhat ka ron. Di ni binuang.
2: Pa, pahuston na. Ako na'y bahala mo pasabot sa atong anak.
0: Disiplinahan ang anak ni mo, ha? Kay mabunog na lang ako.

0: Hoy, hinayan ang tingog ninyo ba?
1: Hala ko, Joy. Uy.
2: Anya. O sa minita mo pagkauman ninyo?
3: O, siyempre. Nahuman na. Hala. Tra!
0: Pero, guys, nabalaka ko ba? Basig mo mabtus ko.
2: Yes, uy. Pogi nito kabalakan ng mga babae ba?
3: Nga, lisod, yun yung babae ta ko eh. Kung mahilap na tano, mabalaka, yung bumabdus ko ay...
4: True.
0: Basin, Og, maundagi ko sa pag-eskwela, aniba kung bumabdus ko?
2: Wala, uy,

0: Carla.
1: Hmm.
0: Doon ako isulti.
1: Ano sabi na?
0: Uwan ako duka.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kadagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Seth, living testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hit gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil, ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga, na dikit na diyan akong bukton sa hit gun, moto napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo, ug siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment, wala gin siya ka gulgol. Ako dai si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
1: Moving to Sabis.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
5: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
7: Wala na ibukol
6: na. Wala na jud. Wala na ko ipamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga. Salamat.
1: The original Koi Herbal Capsule.
0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.

Niabot good ang akong gikahadlokan. Wat na kuduka. Ug sigurado nga magbungag yun ang among gibuhat, James. Ug sama sa akong gi-expect, naundang ko sa kumpaktoon. Ug si James padayon siyang pag-eskwila ug pag-varsity player. Dili na ako mapugngan nga magsilos niya permi. Kay ni mabdos ako, ug permi na lang kong naa sa bahay. Ug magsilos ko, matagduna siya'y duwa sa basketball. Hinungdan nga permi ming magkaaway.

0: Pwede nga nang sigig silos ni mo Everly, eh. Hasol ka. Makabalda ka sa mong pag-squillaw ka kung pagduwas basket.
1: Ay, natural nga mag-selos yung ko, James. Naita kang babae nga magsikit-sikit ni mo inigduwa ninyo? Mag-char-char ni mo? Magpa-chancing ni mo?
0: Wala. Normal naman ako, Everly. Ang angsad ako na silang i-etsupuira nga fans man ako sila. Mga supporters. Mautangan kong supporters. Ano akong mag-inarte ko nila?
1: Ah, ganahan, sadgid ka. Bantay pa itong may bawaan ako nagbinuang ka? Sulungon ka na akong babae ba?
0: Ano? Sulungon ni mo? Pagka-uawan na ka, Everly, eh? Imo ko ba kawawan? Kanang yung batasan ba? Nagkaway-ayo naman na, eh. Di ka po'y nagawa ni sigaway na to. Tungudan ng imong silos. May pagmabuwag ta!
1: Oonsa? Makigbuwag ka na ako?
0: Oo! Kaya di ka po'y nagawa ng kanagir, no? Bastos! Saba kay gagbaba! Sige lang ang pangaway! Gipulaan ako! Nawagtangan ako gusto ni mo, Everly!
1: James!

Akunta ka. Pero gipasabot ko ni James sa tanan. Maayo rasad. Mientras wapa mo magkasal. Kailisan ko magkatugot na magkasal mo o niya dailan day mo magkasinabot. Magbuwag ragihapon mo. Pero at least, nisaad siya nga mo suporta siya sa bata. Ay, gilak-hilak niya. Hindi mo na tinuyuan.

0: Ma, pa, karon nga ng anak naman ko, nakigistorya na ko ang uyuan ni James. Iyako na kong tabangan nga makapadayon sa pag-eskwela sa nursing.
1: Mau ba? Maayo gud anang balita, Eberle.
2: Mau yun. Nindot na yung kaya na.
0: Naluoy magugunusin ako, ma, pa, o sa bata. Ang ilam ako nung pag-umangkon ang nakaingon nga nung naundang ko kay ni Mabtus ko. O garon ko nung makahumanggit ko, iyakong pa-eskwelahon nagtiwas. Aron makasuporta kong tarong sa kong anak.
1: Oh, kung mauna, nak, sige. Dawatan ng iyang gitanyag. Kahigayo na nakaayo na.

0: Sheila, huwag ko maglangay. Nang-apply din ko para sa gawas sa nasun. Kanoy sa ginuuna dawat ko, o excited ka ay ko na makalarga sa Dubai. Mga kasama, atong atanganog maanglayin sumpay ng suatampo ni Everly din ng atong tulumanon bagong bayari.
1: Kunduna kamo isigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN
3: RMN Production Center Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paradiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdahagi ba? Dili ka tulapit! Magdungan naglabay sa atong mga su! Ang mapahit siya, Mara!
3: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DGX 500, dua lang kakap. Sulada at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pamali sa mga butika.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
15: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
14: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
15: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
16: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
17: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
18: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
19: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Paspasog lakaw dong, Jeff, kay kasaba na sa tang papadamian nga nanadugay tagpauli.
1: Atong sultihan sa tinood si Papa nga ni Apil pataw flag retreat at ni Muna.
0: Dili na makasabot si Papa. Kay doon na siya iyang balaod nga kung madugay tagpauli, iyat ang bulalan.
1: Grabe sad kay strikto ni Papa Damian at ni Muna siya. Nagtuo siya nga ng makakta.
0: Maulagi, uy. Maunga, magmatngon lang yun tadong.
1: Oh, hala, ti Muna. Na si Papa nagbarok sa may pultahan o nagbitbitog bakos.
0: Wa na. Mabunala na po tayo ni Dong Jeff.

0: Yes, minuto sa inyong kalangay. Din mong duha. Tubag! Huwag mo tubag niyong duha. Muna, maguang maga. Ganong nadugay mong pauli ni Jeff?
1: Ni apil pa man mig. Flag retreat pa damyan.
0: Flag retreat, flag retreat. Ngaro, baka dugang na sinyong grado?
1: Masuko magudang among mga maestra pa kung dili mi mo apil. O niyag, muuna po mi gawas. Siradan man sad sa nagbantay sa gate.
0: Ah, daghang rason.
2: Ma'am na itinood, Papa Damian.
0: Mga bakakon mong pagkaanak! Talikod mo! Talikod!
2: Papa Damian, saan man na rin mong bakos?
0: Talikod!
2: Gano'ng kaduha man ang ako hapag ang ati ka usara lagi?
0: Ay nagreklamo, Jeff. Arong di tika usman pagbunas, bakos!

0: makita sa kung sampotati mo na, uy. Kadua makuapsi ni Papa Damian sa bakos.
1: Sakit sa gani ang akong sampotong, Jeff.
0: May muti kay kausara. Ko agad kay kadua.
1: Dili na lang ta mo reklamo, dong. Sa sunod, dili na lang kita mo apil sa flag retreat. Hindi pamuhi na to. Musibat na yun ta samtang abli pa ang gate.
0: Sige, ate mo na.

0: Nindot na nilang tanahon, ay nga nagdakop-dakop.
1: Dadin, ikaw
0: na. Suya ko nila da. Ganan kong
1: inutir. Ikaw,
0: ikaw siya ako na. Mo abot si Papa Damian. Naog ko. Muapil ko duwa nila.
1: Ay, tapik siya, tapik siya. Patubatupik.
0: Papil ako ninyo, dakop-dakop.
1: Ay, dadin. Apil naman yan. Ay,
0: dakpan ninyo, malagan, oy! Dakpan talaga mo! Malagi! Oh, hala! Nabot na si Papa Damian!
2: Ganong nikawas ka man, ha? Ibog?
0: Ay, ito na, Papa Damian. Kadua naman to.
2: Kadaghano ni kong bakos aron kamagmatngon.

0: Nga nun igawas man po ka dong, Jeff.
1: Ibang manggo sa mga bata, ati mo na nga naglakot-tap ko.
0: Nabaksa na lang inoon kang papa.
1: Sakita sa akong sampot, ati, oy. Kailangan man ko ni papa sa bakos ko.
0: Nga nung bunalan man tang papa, oy. Mahimo raman untang akasabanta niya. Nga nung iya pa magkitang pasakitan.
1: Ati mo na.
0: Nga nung tiliman mo sugot si Papa Damian nga mag-enjoy ta sa itong pagkabata. Nga naman.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko.
4: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Dr. Lim Willis Medan, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko ah, EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Diyan ito lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala!
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
13: It's a belly for-

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yung dahil kung gusto ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan. Pukulso itong ako.
1: Living Testimonies.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Ingon anak sa ko kani ato sa bata pa ko. Dili ko makagawas-gawas sa ato kay mamunal man dayon si papa.
1: At di mo na ayaw paghilak.
0: Naluoy lang ko ni mo dong. Naluoy ko na tong tuha.
1: Ati. Ati, sorry
0: ah. Eh, dong. Magmat ko na lang kita, ha? Aron dili masuko si Papa Damian. O dili ta niya mabaksa.

0: Pero bien, suara balik duit maka berindu. Awal maka papir sumpun dong.
1: Pas lah saya kau baik. Ayo baik, pas lah saya kau.
0: Sikit lah, pas-pas. Apil-apil dereh, linggu-linggu sampai.
1: Ayo lagi, King. Masukuknya nak kong aku mga anak. Sila si Muna ug Jeep, kong mo inom ko.
0: Ikaw may hari sa inyo, bay, Damian, di ba?
1: Hari, gaway corona. Bitaw, paas na ko ng inom, bay. Salamat na lang. Ah, diyan sa mo, ha?
0: Okay.
1: Likail ko ninyo, mga bay. Kaya wapag kumalimots na hitabo na ko. Kaniad to, diyang hupukay ko. Ug nagmaoy ko.

0: Tää käydä poissa kun lavassa. Mona!
1: Pa Damian! De ara kus kusina pa!
0: Ah, doldre! Ay kung to bagay nga nagas layo!
1: Nakaluto na ko pa. Di gutom na ka kay sukara na tika.
0: Ay nang imong manghon! Jeff!
2: Tuwa siya sa muhigdaanan pa. Nagtuon siya.
0: Jeff! Jeff! Huwag maligin mo tubag. Ako nga tuon.
2: Ano ko man mo tubag si Dong Jeff?
0: Oh. Oh, di ay niwa makabatay sa kong pagtawag niya. Nagkatuog in town nga nag-akbo sa iyong libro. Ay. Kaluoy siya kung anak.
3: Papa Damian, nanday ka pa? Amin ka pa?
0: Oh, barug na diha, Jeff. Kay mga una ta. Magdungan ta ang tulo ni ate ni mo. Sige na.
3: Diapuhap ni Papa Damian ang akong buhok. Indot ta to eh.

0: Buotan man gud si Papa Damian dong. Istrikto lang gid siya.
1: Ngano man nati?
0: Tungod kay dili siya gusto nga maparihas ta niya nga gamay ra grado. Gusto niya nga makatiwas kita sa atong pag-eskwela.
2: Kinsay magugas ros mga plato nga atong gigamit?
0: Ako na lang ana pa.
2: Oh, di ba kang chef marong torno?
1: Ako ra hugas ana pa padamyan. Mangugas ako sa mga plato ati mo na.
0: Nalipay taon si Jeff nga gihuwap-huwap kanina ni Papa Damian ang buhok. Kagamay ra kalipay na mong managsuon.

0: Maayo ra gid nga wata mo apil og flag retreat dong Jeff kay nakasayo tagpauli.
1: Mao gid ati mo na.
0: Oh.
1: Oh, eh. Nganong yunong man ka?
0: Kanang lalaki nga nagsulubog pulos puti. Naanasat siya nagparo ganing ilam sa dakong kahoy.
1: Eh? Hoy, ati mo na. Nganong kahoy?
0: Dong, kanang lalaki pa nga nagsulubog pulos puti ba? Nga karsunis. Og long sleeve nga polo. Pero may man siya magbarog dahil sa may dakong kahoy, no?
1: Ha? Huh? Lalaki? Nagsulubog lubos puti ati mo na?
0: Oh, good. Naari siya, oh.
1: Asa man? Wa mong kinakita ati mo na.
0: Unsa dong? Wa kay nakita?
1: Wala man, good.
0: Oh. Ako rin nakakita sa lalaki nga nagputi. Asa mo?

Kay galaan, dapiton ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dari na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng pabalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Ay, sa unahan lang ko ihunong the Wilson. Ayaw lang dito tumutkin sa amo kay naarap ba si mama sa bahay. Basi makakita nga nagsakay ko si mong motor.
1: Oday! Oh!
0: Kadiyot sa ha? Kadiyot sa kay manaog sa ko sa imong motor. Oh! Salamat sa imong pagkuha na ko sa eskwelahan, ha?
1: Oh, salamat nga. Nisugot ka nga. Kuwaunti ka. Bisag, awa ko'y overtime sa trabaho. Oh, kirigay kayo.
0: Sige, arin ako.
1: Sige, arin ako, Day.
0: Sige. Kumusugot ko lang si mama o papa. Mamuundang ko ang eskwela. Sultihan ko kid sila nga may uyab na ko. Ug magminyo na lang ko. Ako may naluoy ni Papa nga klaro kaayo nga naglisod niya yung gasto para sa akong pag-eskwela. Ay.
2: Adel! Yan! Oh. Ay, kay niya na ka, oy! Huwag ka masayon sa bitabong Papa ni mo?
0: Ha? Kay nga nun, Yaz, usapin na itabong ni Papa, ha?
2: Giitik siya! Taon sa high blood, ha?
0: Say nga?
2: Giitik. Yatake babay na sa dimoy.
0: Bugal-bugal, makaoy. Dito na ka bugal-bugal yan.
2: Yatake lagi dito sa ilang trabahoan, ha? Tuwal ka rospita.
0: Tarong ba?
2: O lagi, gisgidahan ko nung kagtawag sa imong cellphone, pero offline man ka.
0: Lubat magkukukod. No ba? Asa mang ospital lagi na si Papa. Asa yads andi.

0: Di anagitas Bible, o. O di ka na makatrabaho kay nagkawil-kawil naman ang pikas ni mong lawas. Patay ng pikas mong lawas.
1: Di na ko makatrabaho. O maundang good si Mati o Esgrela.
0: Ay, mo'ni problema na mo ron, Day Matil. Atong problema, maupay pag second year college ni mo. Pero maundang ka na yun, Anis, mag-eskwela, Day.
2: Ay, nung pa ko na una, anak. Ma, pa, nga makapadayon pa kong eskwela. Mandrabaho na lang ko.
0: Limpyo itong kwarto na mo, kao. O niya, ibukad tong foam para makahigda na sa papa ni mo.
2: Oh, ma, aris ako.
0: Ato niya tong follow-up po ng imong length of service pilo, ha? Ang imong pabaon ba sa imo unyang pag-undang sa trabaho? Para ba magtukod na lang taong kamay unya nga sari-sari store?
1: Day. Daku, arwang kong madawat. Kay, chayintra katuhig kapin ko siya akong itrabahoan.
0: Ang akong ikagulan yung maayo ani dong no. Kay tingtog na ora baron. Ibao ba ya gud kang magpangita pa kog cher-cher dong.
1: Eh, maunay pasalamatan ko Ginoo, Day. Kay wa maapektahi ang akong pagkalalaki.
0: Ha?
1: Eh, mugahi manggapo ni Day. Gahi manggani ron o.
0: Unsa? Tinuod ka dong. Bibikaw no, be. Atong hikapon, be. Uy. Hala! Ni atuod o. Pertig yung gahi. Nagyang-yang paman. Mura man ni o. Kakuan nun dong.
1: Okay. Pagkaayo din ako eh. Mag-lisod lang ko lakaw. Unya, nguhal ko musulte.
0: Ay, okay ra na, oy. Okay ra yun kay na. Day! Day Madel! Okay na na di ang higdaan ng papa ni mo, Day. Apilin na lang pod og butang og unlan, Day, ha? Kay tapara na ko higdas papa ni mo, Day. Inigso na to, Roskwarto. Mag-cher-cher ta dong, ha? Cher-cher ta, pilo?

0: Okay, Renat Yung Uy. Ang importante nga, hindi pa ni nga ka-strong. Yakan ko yung iba dong di.
1: Patay ko.
0: Basta buhay

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Luya ka ba?
7: Aduna ko'y kibati.
6: Way gana ug masakiton?
7: Kalisod na ko.
6: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
7: Maraming salamat po.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's Billy Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
4: Ay, okay, ma'am. Ay, mag-relax kayo kung nag-lamig o duot niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nanagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unsa, may uyab ka? Hagbay ra day kang nag-uyab-uyab ay hanak ka?
8: Oo, ma. Pasaylo alang ko mga wako monsulti nga nag-uyab-uyab ko, pero dako naman ko. Ay. Dako masad ko o grado sa school, ma.
7: Unsa man, may trabaho na?
8: Oo, ma, uy. Ninot man na siya trabaho. Usahay gani, siya man gani ang muhatag o palit o mga project sa eskwelahan.
7: Pastilan yun ni mo, uy. Sorte ka lang dahi nga musugot rako nga dili ka na makapadayog tungha. Kay kung magsigi ka pag-eskwela o niya masayran ako nga nag-uyab-uyab ka, aw, masuko git ko nimo.
8: Sorry ma, pero wa mas ako magpabaya sa akong pagtuon.
7: Nala, may trabaho man ka ng tawhana. Sige, sige, sige. May paog magminyo ka na lang. Pakasal na lang mo, oy.
8: Ah, sige, ma. Ako siya ingnan, ma, ha. At doon ako si Wilson sa ila, ma. Ako'y muadto. Kaya wapang mo siya katultol din sa ato, ah.
7: Unsa man, natugyan na ni mong imong pagkababay?
8: Oo, ma. Agbay ra.
7: May di, ay.
8: Kadakuha niya na ako sa eskwelahan. Lahos man may kadali sa motel.
7: Mauba? Maayaw yun, oy. Kadaghan na di kanya mahilabti?
8: Kadaghan na, ma, oy. Sobra na sa 20.
7: Uy! Adto atong tawhana ha. Adto ah. Iatubang yun na.

0: Bay, bas bayo nga ang imong inahana ang mo desisyon inday nga magpakasal na mo sa akong apo. Maya, maya.
1: Nidesisyon naman siya nga magminyo ko kay di naman ko makaiskwela, Lolo Pablo.
2: Kuyo Gimilo ha? Aron na ka, inigsabot mo sa pamalay o sa kasal.
0: Sige. Ito na ngayon. Ato na ta.
2: Oo niya na. Onya na no. Ato sa mikadali sa kwarto lo. Gabantay ka lo. Mag-ana sa mikadali lo.
1: Kadali lang lo ha. Basta kay Kuyo Kim ni sa amo ron lo ha.
0: Ala sige. Ayaw lang mo pagdugay ha. Kay Minaw sa ko. Ala sige. Sood na mo diya. Sooday mo skwento. Ka-exciting. Pagdali. Para magkala.

0: Ginoo ko, anak siya ni Romanoy Pablo nga imong anak.
1: Uy, Diyos ko yung taon. Anak sa demo ni si Madel, sa imong ba na?
2: Nga naman mo, ha? Mura mo dugay ng kaila.
3: Bitaw, managkaila di ay mo, Mamarsing o Lolo Pablo?
1: Wilson, apo ko. Tingi si Marsing na inahan ni Madel. Mausad ang imong inahan.
2: Unsa?
3: Dili kini tinuod. Nga sa ato pa, managsuod ito, Wilson, ha?
4: Di kamu managsuod, Madel. Kay ikaw, amo lang sinagop ni Marsing. Kay di ko makahatag anak. Kay inutil ko.
3: So?
2: Mau ba? Dili ta man managsuod.
3: Ako, inyo na kong sinagop. Mapa, dili ko ninyo tinuod nga anak.
0: Oh, Madel. Nagsagop mi og bata nga mao ikaw. Kay gihatag tamang ka ni Wilson ug sa imong lolo. Kay dili gusto si Pilo nga mag-amuma mi og anak nga dili siya ang amahan.
1: Anagyapon, angayyapon mong magpasalamat, Madel o Wilson. Kaya ganyan mo mo nagsuon. Bayan nyo, nasigil mo magderder. Musa, kinanglan na. Ay, makasal na sila, Marsing, sa labing daling panahon.
0: O ano'y Pablo? Madel, Wilson, sa labing madali, ipakasal ko kamong duha.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay gana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
0: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Miracof. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Grabe ang gibati kong kagool human ko na sayod nga sinagupra di ako nilang Mama Marcine. Apa nagpasalamat po ko kay ang matuod nilang anak mo'y akong hinigugma nga si Wilson. Dili may managsuon. O nagpasalamat na gihapon ko sa kahitasan.
1: Mga tumakasama ang kaagi ni Madel Dilining Tulumanon. What's the style? Nagpasalamat na gihapon sa kita sa ni Style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
0: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
0: This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
15: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anaman na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man
13: sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
17: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
18: Nay, nay, nay! Away ko, tatay! Nanay!
19: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
20: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason.
19: Ah! Wala ko'y anak, Abnormal!
20: Unsa?
19: Hoy! Ikaw! Layas ka lang gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
18: Hindi lang ko layas, tay! Love man tango na, tay!
20: Nagkaw, kagkaw, boy. Kinsa ka?
2: Kumusta ka na, aking mahal?
20: Kinsa ka?
2: Ako kini, si Diego Salvador!
21: Kaluhin po asawa ko.
20: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
21: Mara.
20: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
19: Nagunsa ka din eh.
21: Di ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
19: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na yung panimay.
21: Pasaylo ako, anak.
20: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, hello, hello, hello. Mengigala kumus tama ingat daw na sa kailan tuntunan yan sa inyo gigalas kanina ng Ray Arellano. Upan sa kong partner, Wiling Bobo sa DYHPC, Lloyd Gabiano. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom yun ta kadaadlaw ani Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay nindot kay ni sa atong kalawasan. Ug ayaw sad kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Yes. Unya ang ato sang guan mga igala ay kalimot sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, kay gawas nga pampalansig na pampagana pa. Right. Bueno, shout out time, shout out nga to ni Rosalina Impiles. Des Katangkungan, Dos Basak, Pardo, Cebu City. Huwag naman ni Albarracin, Tumor, Tumor, Tumor, Albarracin. Diya sa Purok, 5 Poblasyon, Kabunturan, Davao de Oro. Higan kini ni Ricky Pangiscare. O niya, lain shout out to sab, diya sa Lutupan, Toledo City. Si Jimar Lapinia Barawits. Si Gacha Melty, babaw sa hiring, si Nang Tali, si Udo Taguktok, si Dadok Parindim, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Kunya lang, shout out to sa biasa ni Jumbi Madino, Jewel Damayo, Roy Tumanda Urug, Jewel Pitagara, Jeffrey Ojadray Tumindas, si Manager Nilo Tadio, o ga kapani sila sa ni Joshua Gawai no niya Junaline, si Bailon Kabanyog, Haji Karim Nartaraski, o ni Susan Katindo, gigan kini ni PSI Founder Bangon Selong Writer Director Oji Kumpo Prakasa. Okay. Bueno, mga higala, ito maglangan niya ang langsumpay ni katong sugilanon. Abot sa unahan, giplastar nila ang ilang bagahe. Aron magkalingkod og tarong si Clara na niya itong higayon, diha na sa South Taxi, nagpungko. Unya, sayo kayo sila nga naabot sa Pier 4 o gipahimusla nila ang oras sa ilang panaguban dito sila sa Suki Nining Karaoke Bar. Malipayon kayo nga nagbidyo kaya doon. Yan, yan ang langsumpay ni katong sugilanon. Himayang nahunlak.

0: W-O-W. Wow.
1: Gusto pa kag more?
0: Ha? Sakto na to.
1: Sakto na. Ah, sige. Gigaw. Ako ba itong gididikit na yung mag-chan?
0: Tarong ba?
1: Lucky.
0: Kiss ko be? Oh.

Ay, baya, naunsa man itong nahitabo kaganiha. Daling ni palayo ang taxing gisakya ni Clara sa niyang gitawag na ko siya. Nakabantay ko ana. Burabag may gilikayan. Doon na kasi ay gilikayan nga makita na kung kauba niya suod sa taxi. O di ba ka nahiubos to? Kay, lima rayod ka. Baya, no? Ah, pero doon na ka ha?

Kumusta na ka? Ano yung mga orasa si Christian? Samta na hugas ko sa plato. Siyagit kanunay ang niasa ko muna-una. Kimingaw na ko ni Christian. Bago pala gani siyang naulit ni Espinas. Pero karon, murag may plano na sa siyang mular kapalik sa Middle East. Magkalagyo na sa pisa kong bana. Magkalagyo na sa ta. Mahal kong bana.

0: Ikaw na to nga ka, Christian. Mahubog niya ko.
1: Manay, nindot ang mahubog ka. Kaya inikahubog. Hubog panty na yun ba?
0: Kinahan ko, ana.
1: Ahak, bini mo. Dali, sukay kang ganahan, oy.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Isulay mo liba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, na okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Put namin mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na kong tanang kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi niya unto mo inom na po ko 3 times idi kapi jud ko na paradis nila nila. Please sa Hiram Prausos. Kuan ako, 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili nga ka mag-agwanta pa.
0: Gani.
1: Ya, sa naman.
0: Ha? Tama.
1: Alaran ta sa tikag awit.
0: Aganan ko ana.
1: Ayay. Kadiyo ta kay mag-hog og 5.
0: Kine.
1: Ayay. Ana na hog nag 5 pero wa pa ko plano sa ko kag tawo.
0: Ang tama.
1: Kuan kanang kanang kuan ay.
0: Ang tama.
1: Kanang him.
0: Unsa na? Sa him.
1: Him.
0: Unsa gani? Kantado?
1: Himayang nahunlak.
0: Ah! Nindot na siya!
1: Ito naman ito. Gaungot naman itong 5.
0: Oh, sige. So, him, gud mo ang kantahon?
1: Him?
0: Him. Himan tayo, no? Not good. Sige, go. Him.
1: Himayang nahunlak. Ganahan ka.
0: Sige, ganahan ko. Ako sa'y sunod, ha?
1: Ngayon, tatog makuha na kong tingog sa AI, no?
0: Mas ganahan ko si mong tingog. Kada.
1: Eh, kinimoy na pindot. Di ko kumauan, eh.
0: Aonsa na?
1: Pindot lang, ano, eh. Tanahon lang, ha, kay Mag. Ay.
0: Tanahon? Di ba na kantahon? Tanahon, eh, mo?

0: naman.
1: Ayun, ating nakaraan. Ganon ka sa kong second voice.
0: Okay, okay kayo. Dasig lang, dasig.

0: Katolasa.
1: I like your eye line. Ganahan kay ko.
0: Bawsab.
1: Ay, di lang ko. Kay di tamahuman kay magsike lang ta og baws-baws sa kanta. Iwasan na lang ta to.
0: Ah, okay na to. Okay na.
1: Ganahan ka sa akong second voice.
0: Okay, that's it.

0: nag mularga na ng barko nga itong kasakyan.
1: Ay! Manila! Here we come!
0: Kasig lang, Clara. Dali! Ato to sa dong, ining barko.
1: Nakon sa amin tayo. Oh.
0: Magdinasigay.
1: Ah! Okay.
0: Basta kayo, nasig lang.

0: ako sa mata din, hey.
1: Dali, alito sa tubo sa barko.
0: Ang katiyot. Okay. Ay, kikakos mo ka kanimo.
1: Diba, maratag si Jack o Rose sa Titanic?
0: Louis Christian, kita nalikit pa lang ang mga tao.
1: Pasag din na sila. Suya lang na sila. Ito yun na to ang moment.
0: Ay, kanaan ko, Ana. Sige, i-feel na to ang moment.

Wala naman ang dining akong gitandayan. Gawa si Christian. Kumusta naman ka, Sir Ron? Labing siguro. Unlan ng sa din tao nang yung gitandayan.

0: Huwag kayo na kami matagipuhat, Christian. Nag-usama ko taning imong tihiras. Imo pagit kang itandayan. No, pa man ang takoy tihiras sa ibabaw ko.
1: Anilang ko ta? Kaya di ko katugugway tanday.

0: Kuni apasiya o ba na ako sa pagkatuga? Dili gid siya mapatungan og langaw. Dili matukaw ang iyang pagkatuga. Kaya paunun ko man gid siya sa pagkatuga. Una ko matuga.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaong tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabinayabal kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kaya pertig yung ninduta. 100%
1: yun. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
7: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, og stapes, nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
6: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
10: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
12: Mapali sa mga butika. Amo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
7: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Kana
7: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mao jud dok.
7: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
8: Makabungol mo dahil na?
7: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution Sir GP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
8: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-detect may bandit o may TC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o may TC. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o may TC, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
15: DTX 500!
16: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
8: bitaw
7: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una Sir GP. Basta gani antioxidant Sir GP, wala nay lain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
15: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Pamali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
7: vitamin C.
8: Oh, aron mataas imong antioxidant.
7: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
8: Mojod.
7: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
7: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir JP.
8: Bankrupt, Jod.
7: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
15: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mapali sa mga butika.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
7: Yes. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise dyan aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
7: Inom ka og Extend Food Supplement.
8: Ay, perfect.
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon do. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganaan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
18: Extend food supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
18: Extend food supplement for men.
7: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabasag ang butika.
8: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Ngamoy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartaan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
15: D3 Bio.
21: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
8: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
7: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
8: Husto.
7: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
8: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric

0: triglycerides nga naay 12 carbon chain.
1: Mm.
0: Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
1: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
0: Mm.
1: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
0: Mm.
1: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
0: Mm.
1: Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
0: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
1: Mm.
0: Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
1: Mm.
0: Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin.
1: Mm.
0: Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Malikayan jud. Mm. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mo jud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir GP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
1: Mm. Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
0: Mm.
1: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukaon.
0: Uh-huh.
1: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
0: husto,
1: Sir GP.
0: Husto.
1: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang gug ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise

0: JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran, kaya wala na yung panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na ka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas sa kakon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang kakon nga lawas kag nagtumbo ang kakon sugar kamiyara inigali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
1: Pero Dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas!
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pag tuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Murag yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nanasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. recycler mong guna sa santay oxidant, Sir JP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
5: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course, wala.
0: Mm. Naaran yun na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
5: Na jud ta yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
5: Taway kay ang immune system ani dok.
0: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
5: Of course.
0: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity ug para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay dok ang detribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra na animo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bio over plain D3. Apan dok wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
6: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Sabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap ang welcome, welcome, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

0: August 12, 2026. Naiswata mo na sa mga tapaghatag at pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Gabriel. When you stand by Gabriel, alang sa musuwat. Of course, brought to us by NAS Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Sopri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
1: When you stand by Gabriel, alam sa'yo sa what? Dine siyempre sa atong tulumanon, Sensory Ate Arlene.

nalaman ko sa pangalang Gabriel. 32 anyos na ang panuigon o kasamtangang nanimuyo. Dili sa Negros Oriental ate. Sa akong pagbataning kalibutan na, si mama na dayon ng akong nakita. Mao nang ako naandan sulod sa daghang katuigan. Naginusara lamang kong anak. High school pa lamang ko sa dihang namatay ang akong amahan tungod sa kalit nga atake sa kasing-kasing. Sukad ni adto kami na ni mama ang magkauban. Kami lang ang magkaramay ate. Nahinumdum pa ko sa gabi igikan sa lubong sa kong papa. Si mama nagkulong sa iyang kwarto. Nadunggan ako ang iyang mga dangoy-ngoy. Gihilak na niya ang tanan niya ang luha. Apan kabalo kong dili pa mahuman ang iyang kasakit. Pagawas niya sa kwarto, pula kayo iyang mata. Pinugos ang iyang pahiyom. Matudya kay nako. Gikan karon. Kita na lang duha. Hinay niyang sulti ate. May tango lamang ko bisan wa ko kasabot. Unsa kabugat ayang gipasan. Grabe ang naagian namong kalisod ni mama. Daghan ang nangulitaw sa kuinahan ate, humanawala si papa. Buutan siya, 42 years old pa lang. Sadyang may panaw si papa. Kugihan ang akong amahan sa trabaho. Mahinungdan. Nga napi ang gidmi sa iyang pagkawala. Daghang lalaki ang anda mo dawat. Nga mamahimong akong amahan. Apan matag higayon, adunay mga litaw kaniya, usara ang ihang tubag. Salamat. Pero akong anak ang akong priority. Sa una, wa na ko masabti nga nung gipili niya ang mag-inusara. Hangtod sa kagabi, nadungog na ko ang iyang pagkikistorya sa ihigala. Kung maminyo ko na siya pag-usap, basin. Huwag mapasagdan ko niya. Dili niya gusto nga mabati na ko. Nga nausab na ang lugar sa akong kinabuhi nga ito kaniya. Atiar si mama, ako lang ang iyang giunahuna. Gisakripesyo ang iyang kaugalingong kalipay. Alang ka na ko, ate.

Ate R. Sadyang nakagawas na si Mama. Nagpadayon ang among communication ni Jenny. Hangtod, nagkahigugmaay sa usag-usa. Matod niya na appreciate ko niya ang akong gibuhat kang Mama. Upat ka tuig nakalabay, Ate. Muralag upat ka bulan. Daghan na kaimig damgo ni Jenny para sa muugma. Apan ang akong mga pangandoy dili lang para kanamo, kundi akip ang akong inahan, Ate. Palangga ni Jenny ang akong Mama. Hinungdan nga mas na ako siyang gimahal. Kay kiniman ang babae na akong giampo, ngayatag ka na ako sa labaw makagagahom. Kanang mo ilas ako inahan, nga susamag yun sa iyang inahan. Ang uban mayingon nga Mama's boy ko. Apan alang ka na ako, usa kini kapagbati sa anak. Ngadto sa iyang inahan. Isa pa, Ate. Dili si Mama pareho sa uban nga diktahan ko sa akong kinabuhi. Ana lang siya para suportahan ko sa akong mga pangandoy. Apan ang pila katuig na mong relasyon ni Jenny, Ate. Adunay kausaban. Sa una pa lang pangandoy niya nga mo abroad. Og miabot gid ang oportunidad, Ate. Wa niya sayangi. Nananghit siya kanako nga mo abroad, Ate. Wa ko nasayod nga usbon sa panahon ang tanan. Sa so, wa pa siya may larga, nagbilin siya saad nga rin kanako nga sa iyang pagbalik. Magpakasal nami. Nangayo lang siya lima katuig, Ate. Iya kong ipangutan na kung makahuwat ba ko. Ako siyang giignan ng hulaton ako siya bisan pila pa katuig. Og tinuod ng hulat ko, Ate. Paano ako masayod? Na samtang naghulat ko kan Jenny, nagaduol ako sa bang adlaw, kakinahanglan akong mamili. Tungod kay, bisan ang among communication, chat lamang, Ate. Natigayon ang tanan. Matud niya, dito kami magpakasal sa Canada, Ate. Nalipay ko. O gisultihan ka si Mama ni Ini. Malipayon si Mama sa among desisyon. May nangdan, Ate. Gilihok ni Jenny ang tanang papel. Apan matagkaroon og unya. Idagan ako si Mama sa ospital kung kalit siyang atakihon sa kasing-kasing. Ate R. O sa kaadlaw, gitawag ko sa doktor nga doon sa iyang opisina. Iyakong giigdan nga kinahanglan giyod nga i-close monitor si Mama. Huyang na iyang kasing-kasing. Dili na siya angay mabilin nga mag-inusara. Importante kaayo nga dunay kuyog kanunay. Kay posible nga kalit siyang atakihon. Ate, wa may mga paryente sa Negros. Napadpad lang si Mama o si Papa sa diyang nanimpalad sila. Wa ko'y laing mabinlan sa kong inahan. Busa gabayad kong bubantay kaniya. Samtang na ako sa trabaho. Di na ako maka-overtime, Ate, para matiman kong akong inahan. Miabot ang adlaw. Nadugay na akong gihulat, Ate. May pauli kadali si Jenny para iatimahan ang tanan na mong kinahanglanon para sa bumaabot na kasal. Swerte ko sa kuhinigog mga nakakuha og permanent residency sa Canada, Ate. Nag-grant ka niya. Ugmatod niya. Kinina ang dakong oportunidad tali ka namo. Nga mamuyo nga dito. Apan at iar. Unsaon ako pag-settle down. Unsaon ako papakasal. Nasa diyan may balik na si Jenny nga dito sa Canada. Pila kaadlaw giatake si Mama. Matulog doon ta siya. Gidali na ko siya da sa hospital.
may nalangganit na dala siya. Apan na paralyze pag yun, ate. Akong problema, ang mga relative ni Jenny na nga doon ng Canada. Apan, dili ko gid mabiyaan si mama. Unsaon na lang kung tuwa ko dito. Huwag atakahiwan siya. Mas worst, huwag din ako mapasaylo akong kaugalingan. Apan mato ni Jenny ka na ako, dili pwede nga di kumuadto. Kaya kung ako ka ng buhaton, magpakasal siya sa lain. Maulawan ko na siya, ate. Palihog, tambagi ko sa kong angay pagabuhaton. Sincerely yours, Gabrielle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kay mo, Gabriel. Sa'yo mo pagpapadangat yung suwatang po na itong tulubanan sa sensor ni Ate Arlene. Ang sabay angay mong buhaton. Pakasla ni Mihinigog mga o sa nagka-Canadian resident? Or ang pagbiya sa'yo mo inahan nga anaa sa iyang balatian. Hindi lang basta-basta nga balatian. Naa sa crucial nga sitwasyon, no? So, unsabay ang iyong buhaton. And di po siya gusto maulawan yung hinigugma kundi siya maubot nga to. Of course, kao ba na to? Bagog alot? A new haircut? Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, ba yung adlaw Ate Arlene Cap Jones na nato mga suking tig subaybay.
0: And of course, ng atong URP professor, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw Day Genova and Ate Arlene.
0: Ako pangutanon sa problema ni Gabriel Leginobs. Kung sabay imong buhaton, ilit go, imong hinigugma, or sa ba? Listen.
1: Kung ako, ma'am, di gina ko kaya biyaan akong mama.
0: Or so, di ba pwede mamili, no?
1: Listen ka ayaw ng kung ano, kanang ingani nga sitwasyon ba nga, papiliun ka, mama bayana ni mo, masakito na niya. Kabalo na ka nga, murag anytime soon pwede siya atakihon.
0: Yes.
1: So, kanabang, para na ako, diligyapon siya magmalipayo, nung mulupad siya dato niya, iyang huna-huna, nabilin din sa iyang mama. So,
0: correct.
1: Murag dili siya magmalipayon sa iyang pakikuan, pakiginyo, kung ang iyang huna-huna kasing-kasing nabilin din sa iyang mama niya. Imagine, what if na yung mahitabo siya mama while naa siya dato sa Canada. So, ayang konsensya, ana, dili po, dili niya kaya na kargo.
0: Wa man siya mag-expect nga maatake yang mama nga
1: yes.
0: Na humana og process ang tanan no niya. Ay hindi gog ma dipud gusto nga maulawan. Matud niya di kay ka moabot magminyo jud og lain.
1: Kana kana bitong
0: mastag maulawan pud siya sa iyang mga bisita
1: og mga paryente. Nga term ambang kun dili ka moabot kay kasal ko sa lain murag para sa ako aha.
0: Selfish.
1: Sana selfish ka ayo siya nga kuan ba. Kung nahigugma ka na nga tao sayod man ka nga wala sila lain parinte sila randuhan no iyang mama ra gid ang iyang kauban sa kinabuhi. So selfish kay ka to say nga kanang kung di ka moabot kay kuan kanang di sa lahi ko mo pakasal. Imagine nga imo na broken heart na gid siya sa nahitabo sa iyang mama. Imo pagid siyang inganaon. So selfish ka ayo siya nga word ba nga upunta mas kinahanglan gyud ni Gabriel ang pagsabot nga sa iyang sitwasyon niya. Imo na inon siyang i-blackmail nga kundi siya maka-adto pakasal ko sa lain. So kanang sakit para sakit na naon nga imbis siya ang mas musabot kang Gabriel iya na noong kanang samuton o kanang ipit ba do makasabot man ta nga na pressure siya kaya ang pamilya to nasa Canada
0: na ready na ang all
1: yes ang gasto o guwan pa pero kung ikaw no anak pud baya siya imagine kung sa iyang mama na mahitabo so para nako ayaw gyud og lakaw Gabriel kay maskin unsay mahitabo abala man minyo sa lain makita mo pag nagminyuan lain si
2: Amerikano pag negro pa gyud
0: ta patay paita pa lang negro
1: kay diba ka bang atong mama usar gyud na
0: isar
1: gyud na to mama pero kanang hinigug mama makita ta bisan pulo lagi bisan pag 20 hon so dili gyud na pwede
0: listen no kay ang yang kinabuhi pero dili pwede kay di man siya doktor dalo na yung hospital ibili na dito daan o sabah
1: lain i-admit na sa niya while wala ko
0: ano kay wala bang ko kinahanglan ti manon sa mga doktor total di bitaw ko doktor usa ka I mean pero para magod na ko lisod sakto ka lisod ba yaya kinahan manggod
1: igid ang isakripisyo ang mama
0: ayan okay sige direta sa ato nga URP professor ikaw Cap Jun kung ikaw si Gabriel lalaki na ba ganyan sender kung sa imong buhaton
2: aday kung ako mo atoy ko Canada eh manginyo pala naglain dito na lo
0: eh mong mama
1: kanya
0: simba ko lang mahitabo
2: mangitara kong katabang nga suhulan para kanang mo'y bagatiman sa akong inahan
1: mas kanyo what if lagi kap nga
2: what if pa man na unyag kato sigurado namang to nga kung dili kamo ato Gabriel maminyo mantog negro
1: imong
0: negro good ay sadang negro ay grabe sad ka
1: ipahimang noong ambya sa dance doctor nga anytime pwede atakyo na iyang mama
2: wala na ba dili man ka doktor Gabriel nga kung naakadiya dili atakihon ang imong kinanglan is binlan na nimo kadang atiman si imong mama at least dito sigurado ka nga kanang dili na gid-og itok ba itong ulo ang imong uyab. Ula na ba kay ni Genova?
0: Lisura ba ng itok o gulo?
2: Kay, kini mga babae, lisod ba yung baya pasabton? Di ko ba tingala na? Nagbahat na ba yate?
0: Nagbahad.
2: Nga, kung di ka buhad to, paulawan ko na na akong mga parinti.
1: Sakto ba na? Nga imong baharan ang imong higugma. Nga sayod ka nga na siya
0: sa silisod na sitwasyon.
2: Kami nga mga lalaki, makaingon yung nga dili sakto. Pero kasabot yun ming, ang ulo sa babae, itok yun na. Pag ingon nga, kung di ka buhad to, magbinyo og lain, magbinyo, yun na. O niya, magkaroon ang future ni mo, Gabriel.
0: Dili man gud gikinahanglan nga magkaroon man gud sa sitwasyon.
2: Looy kayo si
0: Gabriel. Ituha man ang kapaingnan. Pag ipadala gid ni Gabriel ang iyang emotion, di kini pwede biyan ang mama. Kaya nga no, gisakripisyo ang tanan para sa

0: niya sa kalibutan na, abis sa kinsa naman siguro. Mm. Pag mata na to sa kalibutan, tatong mama na may ito makita. But, lagi, sedan lamang duha sa kadawala, iya papa. Kaya lang, doon na po'y panultihon nga, di mo na ito hawak ang kinabuhik, mawala, mawala, magid siya. So, pero pagsugal, pero yan lang siyang gusto nga, kung mawala siya na,
1: siya sa na kinila
0: siya ang mama, di ba?
2: Okay.
1: May yung tagkagayan rin ka, nga, inigkuhan, balik ra dayon, yung pakasal, humana dayon niya. Kanada, biya na niya. Napabinay mo rin ko ano sa akong nabalaan mo, napanay length of stay ni mo nga kinala na kadato. So,
0: siyempre, ang preparation dapat, di ba, pwede nga, pakabot niya, umbak, kasal na, napanay mga preparation nila nga buhaton.
2: Inunong nagod ni mo si mama ni mo nga, kadang ay kabala ka ma, pakabot na ako dito, kwaon ta ka dito ka.
1: Habino kong ingnon niya mama, maaisag ka matay ma.
2: Di, ingnon niya nga, ato patag ka na ma, para maning kamot, niya mabuhi pa. Mm-hmm. Nya, dili naman kung na maunsagot, kaya na-stroke naman, lahutay naman, basa yung ana.
0: Grabe
1: sa, eh, dili ta kabalo ka po, kaya ang doktor, wala once nga heart na manggod niya, na nagi ka ng komplikado na ang sitwasyon niya.
0: What? Pero, honestly ha, bugat kay ni sitwasyon ni Gabriel, yes. Dili na basta-basta no. Kay. Ang katarungan sa iyang hindi kugma, nga, dili ba ka doktor, kung yung nauna di sa iyang uyan, dili ba ka doktor, bilinig doktor, bilinig siya, ibutan siya sa ospital kung pwede,
2: sakto.
0: No?
2: Sakto!
0: Ba?
1: Pero ang pabati sa anak ba? Ang pabati sa anak nga iyang mama nang masakiton na anytime pwede mawala. Syempre siya dili niya kaya na siyang konsensya.
2: Musugot kang sa dili, Gabriel, mawala. Magunay mong ginikanan. Pero katukuyap din mo kung maminyog lain.
0: Di, ang point lang din ha. Listen, saan
2: mo to?
0: Dari magod, mura bitaw gaya pagkakitid ka, mag-utok yung uyab. Kabalo ba siya nga?
1: Ibaharan ba?
0: Na-atake, waman, dili man intention.
2: Nakuha ba yung preparation gastote?
0: Dili man intention lagi nga, magsakit yung mama, pero na-stroke pa hinoon. So, inay nga mula kaw na siya, na-stroke pa hinoon. So, kinahalan ba niya mo biya? Bisag kinsa ang nasa sitwasyon ni Gabriel, listen ba yun?
1: Listen ka ayun.
2: Dili ba ka pwede mangitag katabang, ibilin si mong mama.
0: Dili pwede ka
1: dili ba pwede nga ang uyab na ni Gabriel ang mas muhatag upat?
2: Dili na kayo nakasit na tanan.
1: Nili man ka, pwede na pa man ikuan, pwede pa man i-extend nga ka ng pasabton. Sharok ang pamilya sa babae, di igin mo sabot.
0: Mm.
1: Nga, kinabuhi, baya na. Nga
2: nakadown na baya? Nakadown na baya sa mga kuan?
1: Adagan sila kwarta, kanagagod na. So, di, maka-adjust sila.
2: Anong dili mong kamuad to, na panahon na ni, nga mag, kanang, hihiwosa na mong duwa ba?
0: Pero tanawin mo, no?
2: Niya yung mama.
0: Gabi ba kay in love yung hindi gugmot? Imagine, siya ba ang nag-arrange na ni uli lang git siya, yes. Para i-arrange them all. So, basin o kulang lang ni communication ba nga, i-atake mo si mama, nakuha siya po, di ba? O basin kinang lang lang ba?
1: Kaya ka nang kasalkap kanunay, man, di man na mawala na ang kuan, courthouse, di na mawala ang simbahan, naroon na kanunay, pero atong mama, mawala na anytime.
2: Pero dili gani, kay kining babae, pag nakaingon niya, huwag di ka mo adto, magminyo kong laeg.
1: Grabe sa nakatatoy, ginoon ko.
2: Wala man, good. Excited na ba yagyan ang...
0: Ako nasabtan, yan ang nasulti. Yes. Kaya di siya gusto maulawan. Kaya nakagasto na ang all.
2: Oh, di
0: siya
2: maabot.
1: Pero dili man na sa ngalan niya maulawan. Kaya ang tao bito, mamusabot man guna. Basta kinabuhi na.
0: Lagi.
1: Kaya kitang tananabi at yung mga mama. Kaya makauna na po biya ta nga what ifs atuang, at sa ato na nahitabo. So, most probably or, makasabot
0: actually,
1: ang pamilya.
0: Unas bugat ang ilahang reason. True. Una, ang babae... set na ang tanan na ako mga relative diri dili man ka doktor ibilin sa ospital pananglitan ibilin sa ospital bahala buuli ka after pwede man na pero kung mawala gyud siya di pa nato hawak ang kinabuhi
2: di mo magitinood na siya
0: pero po sa pikas bangin si Gabriel well, di niya makaya nga biyaan niya yung mama niya ito siya dito kasi bako mawala yung mama nga wa siya di niya makaya siyang consent siya
1: yes.
0: So what if both dili gid nato ma-blame ang duha kay puro sila dunay bugat nga rason
1: sobra oh, as diba? In good.
2: O ako, apasig ka sa Canada.
1: I dig it.
2: Kay, kanang ang opportunity, Gabriel ba?
1: Canada can wait.
2: Dili, yeah. Ay, maminyo na tublayan, wala na.
0: Kung tinuod siyang nahigong
2: na kayo.
1: Yes, Canada can wait. Yung, pero siya nalang, ang ginoo ko.
0: Siya nalang explain sa iyang mga relative. Siya nalang explain nga na, stroke ang mama, dili ka abot diba? Dili.
1: Pila rin pagsabot, yun, Ana.
2: Nakainayak na taon o gasto. Nakainayak na prepare. Nakakontak na ko ka ng unsa na, tanan-tanan.
0: Ang problema na lang yung kay, nangulilibahan, magod po yung hinigog mga, di ka kamuabot, maulawan, kumagaling yung lain. So, murag ka ng lisura po, Ana, oy, murag ka
1: ayaw. Ng... Kanang
0: ang
1: sakit kayo. Ang
0: point na doon niya, ano yung diri, kaya mapakasal yun tayo, nanay yun siguro ang gusto sa babae. Well, anyway, di ba po siguro na siya love kung,
1: di ba ko imog yung ibaharon mo rin magnima na matawag nga love.
2: Anong dili man love? Nga love gani niya kay kinang lanipad to kina si Gabriel.
1: Love ba ang tawag anak kap? Nga sayod ka nga nanag isa kasakit ay imong kwad. Imo pag yung dugangan.
2: Na may opsyon. Pwede man ka magbilin o katabang. Pwede man ka magbayad o nurse.
1: Wala, ang point ng ngunt kap kay lahat na bigin ng ang atong kinab... Natubit ang mga sa kinab...

0: sige, naata sa pagkakuan nila ba? Kay, syempre, kinabuhi biyan na, nga na mura ng last opportunity nga.
1: Adlaw ba yun na ito sa atong kasal? Kisabutan ba yun na ito ni Dua? Niadto na ako mga ginikanan, ako mga igagaw, akong mga ex na nadiripetanan. Ipahambog ba yun ako?
0: Mahimaw ba ng celebration? Mahimatawag ba ng celebration cup while ang imong hunahon nagkasing-kasing nabilin sa ibang mama? Murag dili ka makaselebrate sa kanang kuan. It's not a celebration of love anymore. Kay,
2: pero abidin mo, ako
0: may lahi nga situation.
2: Doon nag-ni-regrets. Kaya ako bitaw, ato nga time when akong papa pass away, before siya nawala, yag yung ipangita akong pangalan. Asa si Arlene? Unya, diba? Napakoy program. Nag-program ko, ingon ko, Adul, mohabol lang ko, pero nawala siya, nga wala agad ko.
0: Di ba, so, ma'am, ang regrets? Regrets.
2: Oh. Yes, grabe ang regrets.
0: Tinood.
1: Ay, ang tuwan ng regrets, Gabriel. Eh, mabuhay palagi na, hindi pa na mamatay. Ato, isa dito. Lahutay ba yun, imong mama?
0: Mura, ragi, o ka nang kuano, ka nang pilar ka oras ang biyahe ka.
1: Ang ako punto is, pag dili ka nag-adto dito, dabi mo minyo itong lain, grabing regrets sa noon.
0: Di, pasabot, Ana, nga wala siya na igugma kang Gabriel.
2: Ang kuan na lang yun, Ani, is, kanang dili lagi mahitabo nga mawala yung mama kung panalitan maagiti siya. Tinuod mga di na to hawak ang kinabuhi, pero mas gwapo maging naagid siya, pastilan. Anyway, usap mo yung angay buhato ni Gabriel. Muadto ba siya sa iyang kasal or dili na lang? Stand by, balita mo lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag nitainom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mauputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, o naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na diya ang panglantaw o epektido diya ang produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre ato sang timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Insane Ami, always watching from La Filipina, Tagum City. God bless the three of you, Ate Arlene.
1: From Althea Rose de los Reyes, shout out sa mga kids yung sila Sander and Shamara watching Miggy Candri sa CDO. Labas kayang inyong story karon, Ate R. Unta matakol po ninyo puhon ang tips sa pagbalansi sa oras sa trabaho o sa pamilya.
0: Ayan. O muna ni. Kinigyod. Ang hapon, Ate Arlene, sa Deje Nova and Cap June. Shout out watching from Puruk, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Grabe na kindi. God bless and more power to your program. Shout out to Simpao Family, Kilya Family, Usatanan nga taga, Barangay Palavilla, from Simpao, Dado Dudoy, Cherry John. Oh, grabe ni.
1: From Jerry Cadizon, mayong hapon, Ate Arlene, pa shout out pamidri sa Barangay Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Sige dyan, may katawa sa inyong mga banter ganiha. Nawala dyan akong kabukat sa trabaho pa dayon sa pagpakatag o kasadya o maayong ehemplo.
0: From Jenny Lasibal, mayang hapon natin Arlene, lingaw dyan ko sa inyong programa, ilabi na sa inyo paghatag o tambag, makalingaw yun si Cap June sa iyang reaction, bisan sa iyo, ginapakibato niya ang iyang rason. Go, go, go lang, Cap! I just guess akong husband watching here at Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless sa inyong programa, TR.
1: Shout out po sa Galendez family, especially sa aking parents, Rogelio and Arlene Galendez from Lean Gals.
0: From Deluso, saan siya? Jedmine? Regards ko ninyong tulo. Sige ko katawag at tanaw sa inyo watching from Hingoog City.
1: From Pet Galinzoga, Cap June, daghan pa mga playboy dirihin na tuan Surigao del Sur. Go, go, go, Cap June, idol ng bayan.
0: Dugay na ko nga, tigpaminaw sa imo programa at nindot yun kaayo kamubasa sa mga letter from Angeli Ando Ortega of Bugo City, Cebu.
1: Hi, Ate Arlene. Shoutout po from Abaga, Libungan, North Cotabato. Salamat, Rodel Anoba, de ni Ate.
0: From Manong June, Espaliardo. Malingaw, gidkog, paminaw sa inyong programa, Ate R. De Genova o Cap June. Kay dili good magpalupig si Cap. Kumbati Cap, listening from ng Kapunsyan, Sumilo, Bukidnon. Shout out sa Espaliardo family. Salamat.
1: From Arns TV 2559, good afternoon at the R. Shout out ko sa Trident Boys nga, taga San Vicente Alto, Oroqueta City, Misamis Occidental. Nga mga gwapo hilabi na ni Engineer Jandel, Kuya Chris, Tristan, Jundel, ug Arnel. God bless.
0: Shout out to Rimalin Butlig Ayuban of Bakong Negros Oriental.
1: From Vince Paul Lasigas, hello Ate Arlene, pa shout out ko sa Lasigas family.
0: Okay. Dejinov, unsay mong final para kay Gabriel?
1: Again, para nako Gabriel, ayaw lang sa agyod og lakaw. Mm-hmm. Kay gikinahanglan ka karon gyud ang time nga magstay ka dapat sa kiliran sa imong inahan, kay anytime wa ta kabalo unsay mahitabo sa iyaha. Do wala na to ginaampo nga nay mahitabo gyud sa iyaha, pero sayod naman ka sa sitwasyon sa imong inahan, kay explain na naman ka sa doktor, no. So para nako dili gyapon ka magmalipayon kung larga ka. Dili gyapon mahimong selebrasyon ang imong kasal nga sayod ka nga ang imong critical or dili maayo ang kahimtang diri sa Pilipinas. So para manguna ko uno, isip ko an ba murag part sa tong kultura manguning grabe kita ka-attach sa tawong ginikanan. Yes. Labi na sa ihang sitwasyon nga ihang mama wa naginagminyo usab, kay gi-focus gid kang Gabriel. So grabe ang pagigugman nila ba as inahan og anak. So lisod kaayo na isakripisyo nimo para sa kanang magpakasal ka. Kun ang kinahanglan manggud ani nga kahimtang nga masabton ka sa babayi ba, masabton kanila kay kanang kaning kasal, kanang kuan, pwede man na ma-extend, pwede na ma-postpone, pero ang kinabuhi man ko, di man ko na nato pwede ma-post nga, oy, taysa lang ha, ay isang kamatay, di akumulakaw sa ako, di man ko di nga na unpredictable kaayo ang kinabuhi sa imong mama. Ang kaning kasal, pwede pa na ma-postpone, pwede na to ma-reschedule. So, kinahanglan na ginagdakong pagsabot sa imuhang kuan, kanang minyuan, kanang imuhang uyab nga, unta, siya
0: pwede man nga, i-exist diba? Ito 1 month, after 1 month, okay na si, okay na ko inahan, o say, may diba? Whatever si padayon tawo sa
1: ano ba? Kay kung huna-huna pud silang adak ko sa nagasto, kanang kwarta firmim nang kwarta kay natarong man sila mga sakto mas lag mga kuan trabaho dato. So dili gina mo na ay himuong rason nga nagasto na nag kuan na nagingani na. So dili pwede kay ang pagsabot ang gikinahanglan ni Gabriel karon. Dili ang paghulga ang akong di siya mo adto, dili siya mag kanang or magminyo sa glain. So unfair kaayo na nga imong hulgaon ng tao nga sayod na ka nga nana siya sa sitwasyon nga nana sa rock bottom ba kay imagine ang tao nga muray mong kauban sa pagdako hang sa gikan sa gamay ka hangtod pagdako nana sa kanang critical or dili na maayo yang kahimtang nya imo pa siyang hulgaon nga magminyo ka glain. So again, Gabriel, ayaw isakripisyo imong mama kay ang atong mama o Sara gid na sa tuhoig ng word nga magmahay gid ka if in kaso kay murag same pud sa imong mama bakat nung ako nga time pud nga namatay pud akong papa nga wala pud ko dadto nga imbis ka uliyon kay kuha nga semana pero daghan gid ko giuna ba daghan gid ko giuna nga mga butang nya ang ending wala na ko o wala na mi nag-abot. So kana nga regret kanunay na forever na nimo dadon. So ayaw na sudlang nga kahimtang Gabriel. So again, ang atong mama o Sara na pero nga kaning uyab, kaning minyo,
0: daghan
1: pa mo abot. O dili man gid galing kahulat na imong uyab ron, daghan pa mo abot. So mura na Gabriel unta imo akong paminawon. Sa kanunay kining DJ Nova da Marites, ang Marinang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor, Cap Jun Jun Diasis.
2: Yes, para na ko Gabriel, mlahot era gina imong inahan. Kinanglang jud ka moadto sa Canada para magminyo kay gibaharan na ka. Na seat na ang tanan, nakakuha nag mga organizer.
0: Let's get ang term ang gibaharan, no?
2: kanang, ang punto mga naguna ko, Gabriel, be practical na lang. Halimbawa, dili ka moadto, mamatay na imong mama. Nawala na imong mama, nawadan pa kag-uyab. Wala na gid ka.
0: Pero basig ba usab yung panglantaw, panglitan nga?
2: Aka na, mas maayo kung mausab. Pero kanang, ang babae magod ati pag magbahagi na tininood gid usahay. Mo na ako mahadlok ko kanang bahanan ko sa babae. Nga kanang sige dili ko nimo padadadog ing ani ngana.
1: Oh, di ang mga babae kap nga tinood na higug ma mas dako pag sa
2: sige dili ko nimo chikasan kay di ka nakatinggan a jikas na automat.
0: In ana di ka kajika.
2: Kini si Adan bitaw pag ingon niya sige dili ko nimo hulugan sa ATM ito ata kasi mga sawa da pa.
1: Ala patay.
2: Mo na nga tinudod gyud ang bahad. Mo na nga nahadlok ko para ni mo Gabriel og dili ka mo adto. Kay ang babae lahi gyud na pagmukingon niya ko. Dili na lang tataog sa
0: itsura. Mas kalabihon niya nga yang mama yang biyaan kay sa maadto siya.
2: Okay. Sa... Kung mo adto mangud ka Gabriel, nagminyo ka didto, napay posibilidad pag uli ni mo nagi pud ni mo mama. 1 plus 1 equals 2 gyud ka. Pero pag dili ka mo adto, minus 1 na kadaan. Pag mamatay pag mong mama, 1 plus 1 equals 0 gyud ka. Moro gina ang logic, be practical, talagsa lang, babae, na mo'y magkasikaso tanan, pakaslan ka dito sa Canada. Nadaga na ngandoy si, balong na ngandoy, ana, pero amot lang. Karoon sa baka, may gigayo na balong na ingon siya ka. Biyaan ako ang tanan diri sa Pilipinas. Kung naray, magigminyo na ako sa Canada. Kanay mo, ana, ang tanan na si mo, ha? Niya, ayaw kabalakin ang kanang imong mama kay mabuhi ra gina. Niya, ang importante nga maminyo ka sa Canada, maayo imong future pohon. Sagdi na si DJ Nova kay gusto
1: mo. Murabag ingon ni ka pa. Murabag taga kasulso ko na kay ingon ka bala patay basta larga.
2: Dili na mamatay. Ang importante kung mamatay makaabot sa Japan ka po. Dili ka masiro ba?
1: Kulay na lang ingon na basta ingon ka bala patay larga.
2: Luoy mo ko DJ Nova ang babae nakasit ng tanan, hindi ni mo tuon. Nakapangambog na dito minyo, masakit na. Ang hindi nga na ikaw ang Loy Gabriel kay mawadaan ka ginigugma. Kakanada na raba to, dalar na to. Sa Gihapon, hindi si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal na ako. Sana di mo binabale,
3: wala. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtan
0: kanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa datan sa mga gobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan? Og welcome sa tuwang pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan ta nga tuwa nga buhay nga Dios sa paghatag ni kanato og lain asab nga adlaw. Alay na sab nga higayon mga sukindig paminaw diri sa tuwa nga panag-uban, diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan ato ang pasalamatan ang ato ang buhi nga Dios no sa paghatag niya kanato og lain asab nga adlaw. Lain asab nga higayon mga sukindig paminaw sa tuwa nga pagpanikay-sikay og pagpakig-uban karong adlaw usab ba. Onya asa tuwa nga makigsunod usab karon adlaw kita nga adlaw kita karon nga Miyerkules ha dali ara oi. Miyerkules na mga sukindig paminaw pizza 12. Pizza 12 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to nga mga pinanggantig paminaw to mga sukindig paminaw nga naminaw? Karo nga mga orasa nagtanaw sa tuang Facebook Live at tuang Facebook Live na to sa naminaw radio, sa tuang DYHB application og sa ingon usab sa tuang YouTube channel.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon na kunyo, boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostanghia, makig-uban ninyo mga sukindig paminaw, hangtod ta, alas 12, nga mag-uban-uban karon tungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa ato ang mga pinanggantig paminaw, ha? Ang naminaw sab karon kasamang nistor. Diri sa Dakbayan, Sugbo, kumusta mong tanan ato ang mga pinanggantig paminaw? Diri sa Dakbayan sa Sugbo, probinsya Sugbo, Alawigan sa Negros Oriental. Ato makigsunan usab diha sa Negros Occidental. Na ato ang mga Iligaynon nga naminaw na to sa sine nga gabi. Sa aton nga palatuntunan. Ato ang mga Ilonggo no nga naminaw sa dato karon may gabiin ninyong tanan na may gabiin ninyo diha. Og ingon man usab dito sa Bohol ha mga Bulanon nato nga makigsunan sa Bohol. Dito sa Leyte Samar gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab nga naminaw diri sa tuang nga programa diha sa Kaulohan diha sa Luzon area nga naminaw nato may gabiin ninyo diha tanan ingon man usab dito sa Gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga OFWs kasamang nistor, ha? Naminaw to na to. Ato ang mga overseas Filipino workers, maing gabi eh. Ha? Kumusta mong tanan diya, ha? Ato ang mga pinanggantig paminaw, sab, ha? Nga naminaw na to, o niya, kagabi eh, kasamang nistor. Ingon taon, uban na to, mga OFWs taon nga. Ha? Ayon tong kalimti ang panidi taon, ipakita taon turo. Kay ganahan sila kasamang nistor nga makakita, makadungog mga sukindig paminaw diri sa atuang kwan, ha? Kanang naang atuang padidit karon di ay kasamang nistor. Ganunay na ba nang giandam ni kasamang Gerald diri? Sa mga lula na to, lolo nga naminaw sad, tay, nay, may gabiin yung tanan diha, ato asab nga makigsunan ni kay Sikay. May magpani kay Sikay ninyo karong mga orasa o ingon man usab ganto nga mga taxi drivers nga naminaw na to nagtukaw samtang nagbiyahe kasamang nestor naminaw sa programa. Salamat nyo diha og maayong gabi eh ha. Ito ang mga pinanggantig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita maglangan ha. Arita sa mga hisgutanan na to karong gabi una. Arita magkasama sa tuang mga hisgutanan no karong gabi una kay daghantag hisgutan ha daghantag hisgutan mga sukindig paminaw sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una Ani atong hatagag pagtagad kay di ana. Ah, di ana matod pa mga nakauyon, ha, mga nakauyon sa pagdumala ni Presidente Marcos dinhi sa tuang nasod ni Saka, ha? Ni Saka kuno kasamang Nestor ang gidaghanon nga nakauyon sa pagdumala ni Presidente Marcos kini base pa sa bag-o nga nigawas nga resulta sa survey nga gipahigayon sa Social Weather Station kon the SWS.
2: Straight to the point.
1: Ha? Mayo ang tagtinood nga daghan na kauyon, ha? Ha, mayo ang tagtinood ka sa mga nistor nga daghan na kauyon. Ha? Kung na matinood manggaling na ay mga nakauyon o daghan na kauyon na or nidaghan ang mga nakauyon sa pagdumala ni Presidente Marcos, ha? Ha? Kaingon po taog sana all. Sa muna yung naa sa survey, ha, kasamang nistor, sa muna nga kanang naa nga naamag ko na nakauyon o niya mas nakuhan ko, no? Ha, kanang naanggikan sa negative 13 kasamang nistor, ha, nikuhan ako, no? Karoon ni positive 1 nagyug ko, no? Ha? So, daghan na ang kanang na ang murag nisaka na ba, no? Nisaka na sa positive ang rating net kanang na ang satisfaction ni Presidente Marcos kasamang nistor. Ha, wala nga basin og epektibo pod tuod ang mga gipanghimo ni Presidente Marcos nga para sa katawhan, ha, kasamang nistor. Ha, bason pa lang, ha. Samtang sa laing bahin, itong hatagag pagtagad kay mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ha, o gaingon man usab gadto nga ang yaha nga usa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ganiya ang prosecution, ha, ang prosecution og ang defense team ni Vice President Sara Duterte nagkainitay ka ganiha.
2: Straight to the
1: point. Nagkainitay sila kasamang Nestor atol sa impeachment trial. Ika-15 kaadlaw na nga impeachment trial kaganiha. Ha, sumuna, nagkainitay sila ganiha kasamang Nestor nga murag hapit na lang magbinugnuay, ha? Doon na mga init nga mga salita kasamang Nestor. Doon na mga init nga mga pong, mga sukindig paminaw. Doon na mga pulong nga mga medyo init na. Ang mga pulong kasamang Nestor nga gipambuhian sa isig kahabig. Ha? Ang kaning abogada ni Vice President Sara Duterte nga membro sa defense team, kato si Atty. Christine Ferrer kasamang Nestor, medyo batanon pa. No, batanon pa nga pagkaabogado. Batanon pa sa ikumparar ni Musa kandang na ang private prosecutor nga si Atty. Kapunan. Ha? Putin na ko, sunan ka nga putin sa edad lang daan, putin pagka kanang taasas biya god, Atty. Kapunan, medyo idara na god. Ha? Sumuna nga ganyan, appeal ganiha dito kasamang Nestor Town. Ha? Nga kana ba nga murag nangisog na sa Atty. Kapunan kay grabiha. Ha? Kanang na ang musuli man ako ning batanuna, ha? At tanaw ha, kunin mong mga kanon ba? Ang gipagawas ng mga abogado or kanin sa defense team ni Vice President Sara Duterte, mga batanon kasamang Nestor? Ha? Mga batanon? Ang katong mga nikwan, ang katong mga, na, ang katong mga gipangsalang ba? Ang mga gipangsalang ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, ang mga ni salang pa mga batanon? O, kato Atty. Binluan, kato Atty. Narvasa, ha? Medyo bata pa man to sila kasamang Nestor. Kato sa Atty. Michael Pua, at least kanang magulang-magulang siya, ikumparar aring di ang mga nanervasa ni Binluan o ni kaning Atty. Ferrer. Ha? Ni Christine kasamang Nestor. Si Christine bata siya. Pero iyang gikontra si Atty. Kapunan muna nga, ikaw, panitan kuan, kung ka mangita, kagpaagi nga senior kay kagod. Ha? Senior kay kumparar sa estudyante ra kay nimo, anak ra kay nimo nang mo. Ha? Anak ra kayo ni mo nang mubungkag sa imuhang kanang naang witness, ha? So ang gipresent ganiha nga witness, iya to mga sukindig pamanas prosecution, o niya ang nag-direct examination si Atty. Kapunan, o niya gicross-examine sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga si Atty. Christine Ferrer kasamang Nestor. Pag-cross-examine dito, karon doon ay mga Ah, doon ay mga pangutana, nga medyo kuan nga mga pangutana. Ah, dito ay nagkainitay sila ganiha kasamang Nestor. Ah, niya niabot sa punto nga niingon ang kantong tuang Attorney Christine, ang abogada ni Vice President Sara Duterte, ayaw kong buti diri sa kong pag-cross-examine. Ayaw kong diktahi diri, ha? Do not dictate me, ha? Nisamot og kainit, ha? Nisamot og kainit, mga sukindig paminaw, ang ilaha nga panagkuhan ganiha pag binailuan sa mga pulong kay so nang ka mainsulto si Bekka kasamang Nestor. Ah, so nang ka nga ah, mas magulang pag uga og butan aon murag apuhan pag ani gyud ka. Onya samot na gyud didto sila naglalis mga sukindig paminaw aning misleading question, ha? So ni insister ang prosecutor. Ah, ni-insister siya nga, dili pwede ng misleading, dili pwede ka mangutana, o misleading nga pangutana. Ah, ningon si Attorney Christine kasamang ni Sor nga, ha, pwede yun, or, Your Honor, oy, pwede ra, oy. Ato ang kwanon, ha, ato ang kanang na ang ikwan karon kasamang ni Sor, unsa maning, doon ay leading question, doon na po'y misleading. Ah, unsa po'y misleading question o leading question diha mga sukindig paminaw sa pag-cross-examine nimo sa usa ka witness, ha? Ato niha tagagpagtag gilalisan man ito ganiha, ha? Gilalisan kasamang Nestor o niya muna nga kanang na ang medyo kwan, ha? Sukad na sukad, kinsik adlaw naman ganiha pang murag purting nindutang sultada ganiha. So nagka nagtinubagay, ha? Nagtinubagay nga natural sa una magtinubagay magyon. Ah, pero lahi sa nini ang si kaning abogada ni VP Sara ba? Ah, kani si Christine kasama ni Sir kaning usa sa iyaha nga mga abogado niya, murag kwansad murag na ba nga ambot sa maura ba na yang paagi ba na nga mura og may pagka nga kanang may pagkabundak ang iyang istorya or kwan ba ha? May pagkabundak bang istorya normal ra ba na niya kasama ni Sir? Ha, kay medyo kwanon sa gamay pod, da medyo initon po gamay, ha. Na si Attorney Kapunan, natural, init, yung ulo ng tiguang. Kanang idaran ba? Sorry, ha? Kanang idaran, init, yung ulo. Pero kanang at least, kato sila si Attorney Pua o si Attorney Kapunan, medyo okay man kasamang Nestora ang ilahang kuwan si Attorney Pua, may lang po dog yun nga mo, mudala ba o cross-examine, may istorya, pinahanay nga pag-istorya, pinahanay nga pag-istorya, nga kanang murag dili ka makasakit, dili ka makasilo sa imuang isig katao. Kung unsa ka kana bitang malumanay kayo or kanang lumoy og dingog si Attorney Michael Pua, ha, katong pag-cross-examine niya, ha, murag maupod mga sukindig paminaw ang ino na to bang murag isog or unsa bang unsa termino ana no sa mga naminaw na to unsa ikatermino ninyo ni Attorney Christine kaganiha to mga nakakita ganiha sa trial ganiha, ha, Attorney Kapunan, oy wa gi kulo katawa na. Ato ni hatagag pagtagad garon diri sa tuang nga pag kulo kabildo. Samtang sa laing bahin, Congressman Edgar Irise, ani kanta na mga sukindig paminaw og ni tug-anagyod nga aduna di ay 1.15 billion. Ha, si Buying Rimulya nga confidential funds, ha, ni adtong panahon nga siya pa ang DOJ secretary. Straight to the point. Ha, di an siya pa ang DOJ kasamang Nestor og si Buying mga sukindig paminaw, ha, matod pa maoy na ngayo og dugang confidential funds gikan dito ni kani Congressman Saldico. Straight to the point. Ayay, Buying. Ah, unsao maniro ni Buying Rimulya? Bikon unsao no pag-imbestigar ana? Ha, ang kang VP Sara nga confidential funds, ha? Ang kang VP Sara 612 million kasamang Nestor. Angay ba imbestigaron? Angay. Kay kwarta kanas katawhan. Pero ayaw pud og kanang naang pasagdi ang uban nga mga opisina, uban nga mga ahensya sa gobyerno nga dunay confidential funds karon o. Ang kang Buying Rimulya purti man nakuha di ay 1.15 billion nga confidential funds sa DOJ pa siya. Kapila man lapia ang 612 million. Ha? Million kumparar sa billion. Ha? Agoy si Buying Rimulya. Naman di ay kay Kuan Rimulya. Unsa man ay katinood. Naman di ay kay 1.15 billion di ang confidential funds. Akon dunay Mary Grace Piato sa gibutang sa mga recipient ni BP Sara ang kabuing rimulya unsa pug gaha. Apasig na po'y tira-tira, bagulbam, lollipop, ice buko, unsa gaha po. At tanawa ha si BP Sara ilang gigukod sa 612 billion tungod sa confidential funds nga na misuse ko no? Ha? Okay, so ilang imbestigaron na, ay imbestigara. Pero kaning uban, sama ni Buing Rimulya. Ha? Sama ni Buing Rimulya nga matod pang Congressman Irise, aduna de kunoy 1.15 billion pesos nga confidential funds. Pwede ba ni Tokion? Ha? Pwede ba ni Tokion kung wala ba ni ma-misuse? Wala ba ni gilustay ang kaba ng bayan? Ah, nga naman nga di man nila imbestigaron. Ang nganong di man apilon nila sa imbestigasyon kanang mga confidential funds sa uban nga mga ahensya. Labi na gas presidente oy, kay 4.5 billion ang confidential funds ni ana. Ha? 4.5 billion kasamang ni store. So muna nga mingon ang mga tao nga oy, kuan man kanang naa nga si BP Sara region. Muna nga mga tao, kuantay mo sa mga tao nga wala gyud sila murag wala madala ba? Wala madala sa pasabog sa mga kontra ni BP Sara ang kanang inyong sala ni BP Sara nga naman. Kay balo mga tao, una, confidential funds. Ikaduha, daghan nga nagbaton og confidential funds nga nawa man nila ibisigara. Sa ito pa, pamulitika ra yun ila. Ha? Ila pamutika, pamulitika ra ila nga dili gusto ma presidente si BP Sara sa 2028 mga sukindig pamino.
2: Straight to the point.
1: Ha? So muna nga, di resibo, ayan, niya na Rimulya, niya rin na si Kanang Naangan, niya rin na si Vince Dison, ha? Sunod, ano, morag General Turi na tingali kasamang Nestor kay mamani mo dagag senador ko, no, ha? Samtang si Ombudsman Rimulya. Ombudsman Rimulya, mga sukindig pa na Buing Rimulya na masalig nga iyaha ko nung apilon o glili o imbestigar ang mga flood control project dito sa Tacloban City sa Leyte.
2: Straight to the point.
1: Nga diin maoy baluarte ni kanyo Speaker Martin Romualdez.
2: Tonin
1: tanahon ha, kay kanila ba basin o ipuno-puno si mong bot-bot Buing ha? At ani hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw ha kay aning man si kanana ang Buing Rimulya nga yaha ko nung liliyon ang mga flood control project dito sa Tacloban Leyte ha kasamang listor kay unya kanang Tacloban ang congressman diha ha si kanayo Speaker Martin Romualdez may kanang to kuno sulayan sige ha kanana ang imbestigara dito kay aron nga makita na to ba pero muna ang pangutana ayon na ko nag Tacloban o sa ha ang unahan nimo asa ang imbestigasyon sa flood control o kinsay mastermind. Moro man na, o niya, trabaho adong, ha, Ombudsman Rimulya, trabaho ang gingon ni Presidente Marcos nga malapit ng kasuhan ang speaker. Kanang, oy, trabaho adong, Buing, ha, isa pagbangag-bangag o lain do. Ha, o sa mga karaan pa, kasamang nisor, katagag huna-huna. Ah, nakakuan ka na kasamang Nestor, ka na ang nakakuan ka sa mga katigulangan sa una. Ah, mingon ka nga, ha, katagag huna-huna ni mo eh, ha, ka na ang bangag-bangag rakaglain. Ah, samtang ito ang kuan usab, ito ang hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw na ito isgutaran karon. Adere sa lokal ha nato kay di amay kanang naang adi amay truck og motor ha, nga nalambigit sa disgrasya mga sukindig paminaw dito sa Toledo City. Upat ka mga tao ang nangaangol. At ni hatagag pagtagad sa Bron kay sa maning hitabo ang kadaghan bas nangaangol in town. Ha, nawad-an ko no matod pa og break kining Isuzu truck forward. Una nga nawad-an og break sa mga nisor mo nang ipandaro ning mga motor. Amo nay kuyaw sa gayo bitaw eh. Na mo na nga isiguro gidagwaydaan nang break sa mga nisor nga kanang naa nga masiguro ba no nga mo function ng break o dili mo basiyo abot mga sukinding paminaw sa mga lisod ng mga dan ha? Okay, unya na minaw sa nato kasamang Eunice Ortiz, si Elvin Pipito. Unya si Kuan Bonosab, si John Maurice Velasco Tampos. Ha? Aminaw sa nato karon niya itong gisulayan o live makasama sa tuang page. No? Kanana ang kasamang Benji nga Kuan, ha? Kasamang Benji. Kasamang Benji Ulpos Tanghian mga sukindig paminaw nga kanana ang page usa no para unya nag-live punta sa tuang page sa DYHP no Arimen Cebu i-share palihog ha. Ano may gabi kasamang Benji na minaw mi ni atong Malaay og ni Joseph Hernani no sa Biasong Talisay agi kan ni kasamang Jojo Abapo. Aniya kasama ni si Kwanser si Jose Trofel Romo. Ah naminaw na to oy si kasamang Jose di ay may gabi ni mo di kasamang Jose ha. Ay gunsa man ni Kwan ni unsa man ni mo? Ah kana na apader bito. Ah si RC Almila ah naminaw sa nato karon. Og Sophia Limpag ah, may pagpaminaw kasamang Sophia. Naminaw sa nato karon nagtan-aw dere sa tuang live og si abang naminaw sa daon niya tuang ipang shout out to mga naminaw kay labi na kay kwantaong kayo pasalamat ta sab kasama nga Nestor sa mga naminaw sa niya sa tuang YouTube channel ato apo na nga i shout out to karon daw daon sad anya si Lolong Larido naminaw sa nato og si Rony Maligaya Kadungog og si Crispin Sayaang Ulita ha naminaw nato karon og si Ami Claire Palarion og si Adia Konoskarkar ha naminaw sila karon og si Jane Abilia Mitchi Rebosora kasamang Glinda Masunglagos ha kanunay nato ni minaw sila ta. Og si Michael Rekilmi Ruibal, ha? Og Jonas Taburada. Si Zario Ikabandi Jr. Og si John Lick Sumbilon. Og Gilbert Sisilban Nere. Og Resilin Suison Canio, ha? Og kinibay na sad makasamatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ato mga naminaw, mga sukindig paminaw, ha? Doon ay mga sakit o balatian na ayaw mo kabalaka makasama na natin Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama, may kinig kasamang nisor sa magisura na doon ay mga sakit o balatian na gihamin sa kalawasan. Doon ay mga sakit nga dugay ng gidalada, no? Niya, dugay ng gidaladala, wag yapoy alibyo, mas mayo sulay ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, may samis, adunay hubak, ha? Sa mga isura na itong adunay hubak, adunay problema sa kanabitaw. Panglawas, no? Kasamang nisang itong mga masakiton, taon na ito, magkaigsuunan. Puno nis mga vitamina, minerales at nutrients ang may kinahanglan sa tuang lawas. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa kasamang nistor, may nis ang magkaigsuunan mga pinanggantig paminaw kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, ha? Panindot gani ang tuang tulog, ha? Sakto, yutas, dulog, kasamang nistor. Ato, odbitaw. Oni mapalit ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Diya makasama sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya doon sa inyong mga lugar. Magulang din mo diya. Oh. Kadagabi, di maminaw na. Sige, tagaan na ito nag-patis. Patis, nag-suka. Niya, ito na ipasuroy diya. Bulahan, makakuha na makadawa. Tao ni Ogkuan, pader ka nang naang bugas o chorizo. Kaya balo, tadaghan mo na silang bugas. Sagaman chorizo, pero mas nindot pong paminaw ni kanibang kanang nadagaan ni mo kasamang ni store. Ah, puhon na lang, di lang sa magsaad. Gig abuton na to, dito raba magsigpangutan na po ng ubat. Okay, ni standby lang sa makasama ha kay mo balik ta no karon taud-taud ha, sa tuang ha tuang pag pakiguban karon si Karakil Guog Aladdin ha, minaw sa nato karon. Okay, balik ta karon taud makasama tong isgutan ning uban atong isgutanan. Ah, human lamang sa mga importante kayo standby lang sa ha. Alas 10:52 sa gabi.
3: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z+.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka-status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan ba.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
12: Tusiran forte.
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Ato ang attack na alas 11:07 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong nga gabion. Ala sige sige sige sige sayaw sayaw. Ah sayaw sa taginagmay kasabang Nestor. Anay, ah dire nay dire nay dire nay tay pokawas nanay tay be. Ah, pagkawas nanay parang kuanta ka nang naang makasayaw ta. Okay, ato sang i-check si Radyo Man Josipos Quijano. Asayahang report mga sukin digpabinaw. Yes, Radyo Man JQ.
20: DYHP. RMN Report.
21: Yes, salamat ka sa pag-rapsuman, Binji. Sa mga pag-anina, Dennis Gawas, gabahin na krabangurasa sa nagkalaw na kagabi o nagpabilin nga huwag managkong ang mga alarmor ng ginawa itong kablisan. Dini sa nakbayan sa Sumbunga Metro Cebu area, maginagmara ang sa karoon ng response sa mga protection call, trouble alarm. May nakasabi krabangurasa sa kagabi o na may sagad ni Dennis Punihas ng matriganan sa Balaod. Sa report na itong nakuha, sumsumang kampanya sa mga otoridad sa pagpagyan ng mga ng operation na ya sa may Rainbow Village sa barangay Kinasakaan Pardo na nagmagayagawa ka mga drogesta sa pagkasakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 ang nalagpan no, sa na nagdalia sa Junas, sa Los Anos, o sa Tadjunjon, 30 anos, pulos ng buyo sa skutan ka ang lugar at wala ng pag-iisip ng bypass prison kung nakuha kita kanila ang 40 gramos ng unahan sa mga kandidat kapin sa 272 mil pesos sa sampang dito sa Pagbilaran City dito sa Ligan sa Bohol doon sa Itulog Kabagat at Vista ang dinagpan sa kibong antidote prison sa mga operatiba sa 7 o inilis ng operation nga gilangkuban sa Pagbilaran City Police Station, ingon man sa Maritime Police, dito sa Bohol, ang nanakpa dito sa may barangay Operasyon 3, sa mao sila si alias Carlo, ingon sa nika 34 anyos sa panigon, 30 anyos sa panigon, o lang nanakpa ang kinindua ka ingon mga parok na tiga gamitan ng legal gadrugas na nimanakpa yung nasakpa sa ako sa drug din yung kapagiyon, ingon ka Carlo. Ang ginawa, ingalag alias Jonathan Cresanio sa Gapigon, may trabaho, kinigusa ka gingong na alias Rio, 38 anyos, sa bicycle driver, o bulis na kuyo sa barangay Mansasa sa Tagbilaran City Bohol. Nakuagin sa mga nagtapan ang Bayani City ka mga pakitig dunahang siya mo na mo timbang kinig si Gutay City Gramos, na mo valor kapin sa 380,600 pisos sa og lang nakuha ang usa ka cellphone og bypass money ngon man mga sabo para paraphernalia matod pa nga kini subject nga si Carlo gipadayon kini sud sa usa ka duha ka semana ang surveillance sa mga sakop sa PDA 7 og gingong basa sila nakuha nga impormasyon sa usa ka confidential informant og diyang nasuka nga positibo milo sa usa ka bypass operation nga bersa sa pila sikop sa ginalang kadog lain pang duha ka mga tigpa ito ng tugyan ito ng legal gun. Drugas, ang mga suspect si Carlo magka-dispose kini o 25 gramos sa matag sinipana. Onward sa patrol, ang inyong radyoman, Joseph Oceano, DYHP, Tatak, RMN.
19: Okay, salamat, radyoman Joseph Oceano, si mong report. Samtang sadungan detalye sa tuang balita, laing drug den nga nahimutang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang malampuson nga nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Bohol. Ingon man usab ang Bohol Provincial Police Office. Auto kompleto nga detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
20: DYHP. RMN report.
2: Malampuson nga nabungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol Provincial Office o basa Tagbilaran City Police Station sa Bohol Police Provincial Office o Bohol Maritime Police ang usaka drug den nga nimutang sa Purok 7 Barangay Poblasyon 2 Dakbayan sa Tagbilaran alas 3:23 nitong Martes sa hapon. Si 77 Director Joel Plaza mila silang nadakpan nga si alias Carlo, 30 anyos, cellphone technician nga may target sa bypass operation ug mausab ang nagpalagad sa drug den nga taga Barangay Poblasyon 3 Dakbayan sa Tagbilaran. Lakip sa nasikop nga naabtan sa mga operatiba nga naghingos Shabu sa sulusod drug den nga mao silang alias Jonathan, 43 anyos taga Poblacion 3 ug alias Leo, 38 tricycle driver nga taga Mansasa Tagbilaran City. Nasakmit sa mga operatiba ang 27 ka pakete sa itong shabu nga motimbang sa 57 gramos nga dunay standard drug price nga 387,600. Lagip na ang bypass money o sa cellphone ug mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya gidusod na dayon sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang tulo ka mga suspek gikustudya sa Tagbilaran City Police Station. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDA 7, nga tulo ka semana nilang gipaubos sa case build-up ang ilang target nga si Carlo, human madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Sa gimong background investigation na suta, nga makabaligya si Carlo og 25 gramos kay sa bumatag semana, gikan sa supplier, nga parin pa nga gipaubos sa investigation kung kinsa. Gipasaka na og kaso sa PDA 7 si Carlo sa kanapasan Section 5 o 6, may kalabutan sa pagmanagan ni Nigdrag din, samtang ang mga naabtan nga naghingos og shabu, mao ang kalapasan Section 7 kung visiting drug den o Section 11 kung possession of dangerous drugs o Section 12 kung possession of drug paraphernalia, Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDA, ang inyong Radyoman Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
19: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa imuhang report. Kinibahin na sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan o nagisagol sa ato ang kape. Pastang nindota. Ang ato ang kape magkasama lakip nga sagol ang rose hip. Kado na anti-aging properties doon ay penny living properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Sa mga naminaw na ito ha, ito makaigsuunan, masamiligon gani o kape. Kaning kape ha, giyod mo ay ato ang kanang naang imnon ha. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ang ato ang kape, doon ay sagol nga luya, doon ay dulaw or kanin turmeric, turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya, nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plants, doon ay stevia, nga may kapalami sa ato ang kape, doon ay arabica, doon ay barley, doon ay ginseng. Ang ginseng makasama nga nasa ito ang kape, makapa-update sa ito ang panglawas. Kung update gani nga itong lawas, makalahutay ta, matag-adlaw ang panikaisikay. Kung saan sa pa inyong ipaabot, yung makasama, kung sa pa inyong gihulat ha. Ito nga mga mahiligon kayo nga minom o kape. Ang atuan ng EXL, ha? Makabuhay Coffee Mix, maoy atuan imnon. Onya akon magisgot sa og haplas ha kasamang nisor nangita mong haplas ha kaning haplas makasama way lain ata no nga daganan basa haplas ang isgutan ang ato ang EXL Makabuhay oil ha kato mang haplas panakit sa kalawasan pangleles mga lutahan mga panuhot na to palagputon gyud nining haplasa onya kanang naang magkuan bitaw magngulngul atong kaunoran mas maayo mang haplas ta sa EXL Makabuhay oil. Ani ang atong haplas pod apod mga kasama kon mang haplas ka ani dili ka paakon og lamok kun tinindutag ka sa mang listo ha di ka paakon og lamok po sa malikay ka sa sakit nga dengue ha mo na nga dili ka magkasakit og dengue kon kanunay ka nga nakapanghaplas sa EXL Makabuhay oil. May samnis katul-katul sa panit pinakan sa gabi mga mananap mga pangagot ha og guban pa mga kasama ha. So mo na basta kape EXL Makabuhay coffee basta haplas EXL Makabuhay oil. Mapalit ang atong kape og haplas diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. So muna ha, nga basta kape gani og haplas, muna EXL yada, ha, kasamang nisto. Okay, so atong hatagag pagtagad din yan, naminaw na to si Ruel Villente Interina diya, og si Ims Katipay, ha, og si Duki Pon, ha. Naminaw sad nato ron og si Edwin Tabora. Now atong hatagag pagtagad kay sa di patamados impeachment ya ganiha makasama ha tungod kay sa ika-15 ka adlaw nga nahitabo makasama ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kaganiha kasamang nistor ni abot yos punto nga nagkainitay na gyud sila. Ha? Nagkainitay no depende ra gyud sa depende ra gyud hinoon sa kasa kanang mga council. Ha? Depende sa mga abogado ha, sa iyahang the way siya nga mo deliver kasamang nestor sa iyahang kanang naang depensa sa iyahang kananang istorya naraginas tao ha, pero ganiha amot ganiha og kanang naang medyo initon sa ulo to si Kwan na si ha, medyo initon sa ulo or maor gito iyaha or strategy to niya ha, katong attorney Ferrer kasamang nestor ba ha, katong sa attorney Christine. Kay medyo, babay, dili man sa dakumbay. Ha, kita mamu, di man dakumbay. O niya, dili sa dakumbay, medyo okay lang. Ha, o niya, ang kwala niya, straight lang og buhok. Ha, kasamang nisto. Apan si Atty. Kapunan, ganiha. Atty. Kapunan, ganiha. Ha, nakaingon lang sa Atty. Panilo ba? Katong kwani, kanhi presidential adviser ni Presidente Duterte. Iyon siya nga, mura magi kapoy na skupunan, magsige magpanglabok, may pahuwayan lang siya. Pirmi nag, gahapon, gisungog mga sukin, di paminaw. Nga ang dipinsa kuno ni BP Sara, wagi object-object. Ha? Sa pag-una pa lang nga bulyada sa iyang direct examination, wag kuno yung object-object, diya na sa tunga-tunga, niyag mo object manggaling, gamay kayo lang objection. Oh, wala yung sila sa maning, abogaduhang kontra ang kupunan gahapon, di managway ni, ha? Sa maning murag lahi mas uban nga mga abogado lahi mang Narvasa ni Binlua ni Michael Pua magsige mag-object. Gipasagdan na siya gahapon. Si Attorney Kapuna na sige pasaga na. Ganiha sus pagdiha na sa cross examination ganiha. Purti mang manglabok na ikasamang nisdor. Apurti manglabok syunan ka ha? Uy, ikumparar ni mo sa edad, murag bata, murag yaharang anak o riyang apo. Pero unsay giingon sa, ha? Puting bataa ang abogada ni BP Sara. Siya ka unsay giingon niya ha? Ha? Your Honor, ha? Gingnan niya si kananaang akuan. Ha? Kani mga sukin, ding paminaw ang si Kapunan. Nga ayaw kong diktahi. Ayaw kong diktahi sa kong gibuhat kay akuan ning oras. Na ako sa cross examination. Ikaw gahapon, ikaw mo inidek examination nag nang hilabot magugkonin mo. Nag object magugkonin mo wa. Ah grabe oy, manglabok og kanang idaran. Adi mo ila ka sa mang nisor og idaran ha, di pod mahadlok magabaan ng abogado. Ah pero kwan gyud? Ha? Mo na nga kaingon bitang uban nga mga batan-on maning abogada ni BP Sara maka kwan ka ni. Pero ganihan nagpakita ka sa mga nestor o kuhan, uy, labok yun siya sa, labok siya sa idaran. Di yun siya magpa-lupig ba? Ha? Di pa mula, di mapa-lupig. Ibutang lang tao, kari sa manok ba ang abogada ni, abogada sa mga congressman na kanin si, kanin private prosecutor, ha, si Attorney Kapunan, ibutang tao, mga anak ka sa mga nestor. Karin di ang yung kontra, dumaga pa, ha, dumaga pa, unay murag, mupay pagkakuhan ba? Murag, dumaga nga murag, dumaga nga murag magulang stali, ha? pero ato sa kunong kuanon, bes, dili pa na mo kuan anak kay gahapon ra ba magkasama, ingon ko nga gatong padidit na to kasamang nistor ba, pero ato sa ipakita ning video sa atong balikan na ron, atong balikan ng sa impeachment karon kay tay pa bati itong otro ang sa mga senaryo kaganiha. Ato sa tan-aon kay unsa man ning hitabua kasamang nistor nga di amay usa ka babae nga naalaan nga mao kunoy kapadidit sa iyang bana, ha? Sab ni kapadidit. Naalaan siya, ha? Nakuyawan inton ang bayi kasamang nistor kay ang asawas laki, murag naalaan siya ba? Naalaan siya nga siya mo yung kapadidit sa iyang bana? Ha? Tingala ang babae niya, ang babae medyo sexy ba? Ha, sexy? Na, ni picture si kasamang sirat. Ha? Niya siya nga, uy, puti isuga sa, kung ano, isug yung asawa kay naalaan niya nga iyahang kapadidit sa iyang bana in town. Tingala siya nga iyang bana, muro maga talagsa na kayo mutusik niya kasamang nisdo. amot lang ko sa ikuan, anihabi ko, ito ko nung tanawon kasamang Geralbe. Ang saman nibi ko nung tanawon na ito, ito lang ikurtisi niya sa video, tanawa ha kani-kani o. O sana kana. Tanawa ho, diha pagyod ni sa krasada. Hala. Sus, gihapak kong helmet, oh. Hala, uy. Grabiha. Grabiha, ani, uy. Ay, kong ilara. Hala. Oh, natapos sa balibad nga, uy, ano man ka nga. Hilom. Hala. Kuya, waan eh, no? Oh, tanawa, oh. Sus. Wala lagi siyang palong, oh. Diya pag yun sa kuan, publikong lugar. Oh, ako kaila, imo ba na, oy? Sus, ganlan pa niya burikat. Ha, krabiha ni, oy. Yang nakitaan sa, kuhan ba? Nakitaan niya, asa mo ni Dapita nga, nakitaan niya ni, na nanay karsada, nagawa sa building. Nakitaan niya kasamang ni store nga, mayo og lakaw-lakaw ang bayi ana. Yang gihapak sa helmet. Gihapak niya sa helmet, kaya yang gisita nga, ha, kana na ang ikaw mo iya kabit sa kumbana, ang burikat na kaenda ko. Yang panggingan lag burikat, taon. Iingon in taon ng babae nga, oy, wama ko kailanin mong bara. Huwag mo kung kailangan, no, imo mo kung pasanginlan. Uy, naunsa man yung kalakiha nga. O, tanawa yara bang ipasakita, no? Gihapak kong helmet, dayong gi, sampalong, ha? Kaluoy ba po din tao, no? Saman nga? Ha? Ingo na nasakpan ko, no? Saan pagkasakop, anak nga? Ha? Amay, usay, kadong, namay kadong video, karon lang tawag. Kada itong kanon tanawa, ha? Luuya ka sa maniso. Anak bagma, kay kuno, nakita ang kanambayahan na nakita kuno sa cellphone sa iyang bana? Ikaw na kada ito, minawa na balik ba? Minawa na ito, be? Kuyawa, ano, masangil man, no? Masangil man nga mo, ikipadidit sa bana, hino? Kuni kuyaw, ani ron? Ikaw na, kuno. Okay? Hilom? Natingal! Jesus, grabe yan. Isuga. Uy. Oh, ikaw mo'y kabut sa kumbana. Ikaw mo'y kabit. Kuyawa. Kuyawa, ani, no? Kuyawa, inani ba? Ha? Kuyawa ka sa manistor nga. O sa mani, siya may napasanginlan? Ha? Siya may napasanginlan nga. Ikaw mo'y, natanig ka mo'y si chat-chat kumbana, nakay picture ni sa cellphone sa kumbana, o ikaw mo'y kapadidit sa kumbana. Kuyawa na si Rumil, no? Nga makuanan ka ba? Ha? Ambana po taon, natabla tag-ali-ali taon ambana po, kay... Buti na maisuga yung asawa ka sa mga nistor. Ha? Amoy dili na ni mamaon. Ha? O niya, kaniyotan sa hanya. Kaniyot sa mga buhi sa kuha. Ha? Kinibahin na sa bagkasama hatod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. May kay alam sa mga isunang mga pinanggantig paminaw nga dunay high blood, taas og dugo, taas og kolesterol, taas og blood sugar. Ayaw mo makasama og kabalaka kay naanatay DTX 500, ha? Ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kining pangontra sa mga free radicals og oxidation. Ang tuang DTX 500 may ni makasama sa dunay problema sa katong fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, katong adunay mga insomnia ha nga mga naminaw sad nato, ayaw mo kabalaka makasama kay naa na makasama nga tuang DTX 500. Dili ba katulog og tarong, makatulog mangaling minanok ang pagkatulog, mag-maintain tapag-inom sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilang clinic nga mao ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City at Bang sa Freeman o Super Building og Luyo sa Gaisano Main. Naadya ha sa Luyo sa Gaisano Main. Kinsa may nakaadto Gaisano Main, Luyo ra gud ya, pwede ra mabaktas nimo diha kasamang ni store. Nadiha ang ilahang clinic sa DTX 500. Aniya ang atoang clinic sa DTX 500 makasama nagtanya usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw Biyernes. Bisitahan lang aron nga maka-discount sad mo sa uban nila nga mga produkto labi na gyud ang DTX 500. Mapalit ang DTX 500 usab sa Negros Oriental mga butikag farmasya, Negros Occidental. Nagkuhan usab diha, nagmapalit usab na og diri sa Cebu City og probinsya sa Cebu. So muna ha, basta DTX 500 gani, ito mga nanay, labi na katundili makaturog og tarong ha. Maintain ta no, sa pag-inom sa DTX 500. Okay, balik ta karon na taon mga kasama, human lamang sa importante kayo, standby lang sa garali ha. Sa 11:28 nas gabi.
4: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
4: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with Biogenic.
12: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bakit RightMed ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
28: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
29: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: talaga na ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
1: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
7: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
8: Ato ang attack na alas 11:40 na sa kagabhion. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion na. Aunya ayo sumog katulog ha. Ayo sumog katulog. Okay ra tay tanday-tanday lang sa detay ha, ilag katulog tay. Ah, okay. Ah, so ato ning tagag pagtagad makasama karon na kay kinsa man ka atong ka kaluoy ba pod no aton to ang usa ka babae taon na bunog taon kasamang Nestor. Ha, ah, babae ba nga nabunog in taon kay gidudahan or kanang gipasangin lan siya nga kuan kuno. Ha? Siya kuno kasamang Nestor ang ha, kanang naang kabit sa iyang bana. Ha, siya kuno ang kabit sa iyang bana. Pagkakita niya dito sa plaza, akin ko, ah, muna karsada man to. Sus, gihapak mo na si helmet. Na? Paghapak sa helmet, ginapang burikat ka. Sus, mga pulong nga tao, hindi yun maayo. Unia, gilamparo. Gilamparo siya, pagkahuman, o glamparo, kasamang Nestor. Istorya pa siya, o gili, may istorya. Ningon nito ang babae, uy, naunsa good mo, uy, nga, wa, makukailan ninyo. Ano wala masangil mamo nga wa man ko kailan ninyo? Ha? Wa man ko kailan ninyo? Ha? Wa man ko kailan ano mga nanguan mamo? Ah, pero mo na hanga siguruan ninyo kay siguruan ninyo ha pananglitan og masakpan man gani ka to dili man unto sa kanang naang sa kwarto or sa hotel or sa lodging house baka nasakpay dili wala man da ramas karsada na mas gawas kasamang Nestor ha. O niya, pananglitan o guway mga ebidensya nga katong asawang mapakita ato, delikado ka, pwede sa pasaka ag kaso kasamang Nestor pagpakauaw, ha? Ato, pagpakauaw, pagpasakit, na daghan nga pwedeng makaso. O, sumuna nga kanang naang siguro, adiha kay muraman og nasak ang babae. Nga hala, naunsa mamu nga, wa magkukaila ganit ninyo, magkukaila na imong bana, nga kalitra magkagpangulupog, diha. Ah, pero nga mo na iko ano na kay ha ko ano na kana na ang sister mi gyud sa nga kabit yung kuno to sa yang bana kasamang Nestor. Ha, pastilan. Ha, kinibahin na sad magkasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 alang sa mga isa mga naminaw ha. Adunay type 2 nga diabetes ay pasagdi magkasama ha. O doon na mo'y nailhan nga mga diabetikon, ha? Ayaw na o pasagdi sila ingna nga, pasulayag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Natulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, pero kung dili gid ako ang budget, pwede rapod kasamang Nestor o tulo, no? O na usa humagpamahaw. O niya, duha sumag pa ni hapon. Kadtong way diabetes, nga, para malikas diabetes o usa uban ng mga sakit, pwede rasad mo nga mo inom, no? Duha lang. Usa sa buntag, usa sumag pa ni hapon. Onya ang Life Extension Vitamin D3 gi suportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor nga nakarindot ani makasama kay high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Onya ang tuang Life Extension na Vitamin D3 mapalit sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa Cebu Dock Building Buyon sa Esminya Boulevard. O niya, diri sa Konsolasyon, nasa Atbang Jollibee's Konsolasyon, Badong Kasood sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Na diha mapalit magkasama ng itong Life Extension Vitamin D3. Na nakanindot, aniha kay soft gel ni siyang ang atuang Life Extension kasamang ni store. Nagana nakapamatood nga daghan na tabangan no, sa itong adunay mga diabetes aning niyang atuang Life Extension. On your happy birthday, di ay usab, no? Nga nagsaulog siyang adlong na tawhan. Ani Inday Charlotte Martorillas. Ala, on your kanang na ang swerte kayo ka dahilot, no? Kay na tunong yun ang imuhang birthday si mong adlong na tawhan. On your ngatong Life Extension, makasama hamapalit usab din sa uban ng mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ngangkon mana ang laki nga gigaan kuno niya og 5k ha matud pa si ni kasamang giging Johnson Alcansado ha kangil ada nang suot sa sana ka karsunis og kita anang ilang kay klaro ha kasamang giging ha Maribilao Supriano Almeria ha Ronalinda Mauring na minaw sa nato si John Phil Bisas og si Merlin Girin. Aniya si Kisamani Corazon Taniola og si Maki Kumpra. Anaminaw sa nato karo. Okay, ato hatagan sa pagtagad makasama ha kay karing sa impeachment no ni VP Sara kaganiha pero ari sa takay murag lindot sa kuno ni nga di may nagpailang ginuos ming Glanilia kasamang nisto. Ha? Grabiha aning kuana mo na may nagpaila kuno sang Ginoo. Ha? Nagpaila sang Ginoo dinis ming Glanilia o niya kanang daghan nga mga ha? Mga tao, at least mga tao di man kayo mga iladron nga paila kuno sang Ginoo sa mga kasamang Geraldgon. Ang nagpaila o Ginoo dinis ming Glanilia kasamang Nestor, ha? Kuyawa ni tawhana no mura man og nag kuno sa maniga. Ha? Mura man og gitabang wani siya galos init kani unsa baka ha? Paila man sang Ginoo tanaw kay kanila lala. Kuya was mata.
6: Binuwa. Binuwa. Binuwa ni.
9: Barok-barok.
6: Binuwa
9: ni.
6: Barok-barok.
8: Kuya wa ni.
6: Ayo bagatang na gidya. Lawas. Lawas.
8: Mm.
6: Barok
8: oh, gidakop siya, gidakop.
6: Binuwa. Binuwa ni.
9: Barok-barok.
6: Di ginay ko ginoo.
9: Barok-barok.
6: Ginay. Ayaw, magatang na ginaya.
8: Kuya, wag mata kasamang Nestor, no? Ganun na siga manigmay ang mata. Hangan ni siga magmay niyang mata. Niya muraman, ugan na na ang napuno sa singot, oh, tanawa ha. So, gidakop ni. Kining maong usa ka lalaki kay nagpaila sang Ginoo unya ni sulod mga sukin dig paminaw sa manukan ha ha ni sulod sa manukan gikinsa kay gasugo niya dito ang pasudlon sa manukan ha dito sa Barangay Poblacion Ward 2 lungsod sa Minglanilia ha so sa diha nga nakupta na siya mga sukin dig paminaw sa ha kaning nagakupta na sa mga tao kay daghang mga tao dito nga ni kuan ani niya. Ningon na siya nga, uy, ginoon eh, ayaw ni dakpa kay ginoon. Uha go ginoo nga. May gisuod ni mo anang manukan. Ha, tanawa ang barog niya kasamang nisor. Kanabi. Tanawa, ayang, nakalit magkatawa, siga man ang mata. Yawa ni tawhana, no? Ha, kanakon na, ikuan ko na kasamang sila, tanawa lah. Ah, wag ka sa manistor, okay lang ka na? Ha? Nana ba, kailan ka na? Palitag, ngit-ngit ka sa inyo, ni mo kalit nag, mo kalit nag-atang ni mo desda, ni ingon anang now. Ano, unsa ba ka ni? Basig doon na ni Kuwante Gali, basig doon na yung problema sa pangutok ni, unsa ba ka ha? Ha? Basig doon na ba sa problema sa pangutok, or naunsa ba kang utok? Ha, kinamay mga niingon nga, basi kuno og nagsuyop, nagsabo. Amot lang ka ha, no? Sa mga silingan o sa mga kapulisan na to. O doon na ba ni record sa illegal drugs? Ha? Kasamang nistor kayo, no? Tanawa nga. Pailaman sa ginoon sa kahikwa niya, no? Ha? Kuyawa, ano nga na? Ha? Tanawa, o. Palitan na inani kasamang nistor niya, makahinagbo ni mo ba? Ha? Nagbaklay ka sa dalan, ikaw rao sa naglakaw, o niya, silpon-silpon ka, pagkalit ni mo, pagkalit ni mo, hanga diya, mo na ni mo nakita. Ah, biko na to ko nung ano na to ako nung ay balik ko nung kasama si Ralbi tanawahan so
6: ayaw magatang na gid ya gawas mo.
8: Aso mo na hanga kuan lang kanang naang ambot ni kuan baka ni na soyo pa kani o gawa baka ha kaning ni ang tawhana pero ilan ta maka conclude sad ka sa mang listor kay wa man mo wa man ang pulis wa man nato na hinabi nga mo soyo pa ni pero basis mga kuan sa comment nga dia sa Facebook nga ningon sila nga basig mo soyo kuno na di lang ta maghukom. Importante lang base sa inyuhang nakita unsa may inyuhang ika-istorya ana. okay, so arita makasama sa atoang arisata sa atoang isgutana no. Mayong gabi kasamang Benzi Ginoo nas kawatan og manok. Shout out there is Danau City Cebu sa kuang Paris nga si Maylin Fernandez. Nga si Toymali tanghian sa din Minaw de Lahog. So maying gabi inyo diha. Okay, arita sa ato ang Lahog ka or Talisay ha? Daghang kagbalay na gudro. Okay, arita sa ato ang isgutanan sa impeachment be. Atong paminaw ni kaganihan nagkainitay dito mayo niya. Mura pag ana babtang murag boring ginang boringan ako ba ha murag boringan na ta mo tan-aw labi na gahapon sa cross examination ha murag boring kayo ha ay importante nga muna lagi ang pasangil nila nga si VP Sara giwaldas ang kwarta ha giwaldas nila mo na ilang mga pasangil so kaganiha nako og boring pagyapon ang cross examination ning ko adin lang ta minaw kayo ana ay ha minaw lang taksi-taksip lang paminaw. Tapos pagkuha na to, ganiha ka sa mga nistor dito na, oy, nagsinukmatay na, nagsininghagay, nagmayo. Ha, nagkinuanay, nagmayo, nagkainitay na sila. Kula, ha, nindot ni nga, paminaw. Katong paminaw, kasamang Ziralgot. Ha, katong portion lang ni Hadili, gini sa sugod, pero katong mga nagkainitay sila, mga sukintig paminaw. Ha, sa pag cross-examination na ni Attorney Christine Ferrer. Ha, sa witness, nag-ipresentar sa prosecution. Ha, nga kaning si Silene, ha? Okay, sige, itong paminahon sa mga nisto.
10: Activity or surveillance is crime prevention. Alam niyo ba yun?
11: Ang sa confidential.
10: Hindi, alam niyo ba yun? Tanong ko lang ho, alam niyo ba na isa sa mga
8: digda sa ning abogado, ha?
10: Surveillance or ng confidence
8: man,
10: work
8: no?
10: Ay crime prevention. Alam niyo ba yun?
11: Kasama po ang crime prevention pero depende rin dito sa mandate.
10: Just answer my question, yes or no.
12: Attorney Celine,
10: do you agree?
12: Yeah. Kasama po ba 'yon o hindi?
11: Yung sa crime prevention po, kasama po 'yon sa
10: wait,
11: pero depende pa rin po ito sa sa mandate po ng agency.
12: Ganun lang, kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no?
11: Opo, kasama po.
10: Okay, salamat Celine. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background po kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work.
11: Mm. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund.
10: So actually, yung surveillance, may, do you agree with me, may tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba yun?
13: No basis, Your Honor.
10: Hindi, tinatanong ko lang kung alam niyo ba. Sagbat
8: ni, sagbat si
13: Kapunan. The surveillance work that this...
8: Natanaw ha, tanaw ha, so si Attorney Kapunan, ikumparar ni mo ba sa edad ko, mag-isigot, sunang ka, 40 years, ha? Practicing lawyer ni sa Attorney Kapunan, kasamang kisa to pa, suito yun ni sa mga pasikot-sikot ni Askurte, si, suito sa mga kanakong, kanang 48 years niya, og until now, gisigin niya nag-practice, ito pa, tigda na kayo. Ha? Kanabang tang-an na kayo, so nag-40 kayo, siya mo na yun, 48 ka tuig siya nga nag-practice. Pero basin ba, og nibalik lang nag-practice ka ron kay basig doon na ni amiga sa kanima congressman, pwede man, nga doon ay amiga, doon ay kaila, gikuha siya, kung nibalik siya nag-practice. Pero kung why palta ang iyang pag-practice within 48 years, so grabe yun yung experience. Ha? Hindi na basa-basa experience ka sa monkey. Oy, nga dako kay nang sagpa ni mo, ha? Dako kay nang sagpa ni mo nga imuhang pag-presentar sa imuhang witness, bungkagon lang sa ha? Buntago, kanang naang sa dumaga ba, kasamang nistor nga, murag, ha? Kabantay ka ng dumaga nga, manok, wa pa na mungaan, pero sigihan nag sunod-sunod, o ka ng sunoy? At anawa, dumaga pa man kayo to si Kuan? Ha? Katong abugada ni BP Sara, katong ganyan nakaitom nga, gamayang bay, ha? Gamayang bay ba? Ha, bantay ka nang dumaga ka sa Mang Nestor nga mukalit rag ingon tong sunoy pa pong bag-o pa pong na bayong-bayong sunoy. Ha, onya ikaw ka sa Mang Nestor sa da?

0: Abi kena tok ni padayon tanaw ha. Ah tanaw abi kena kena na sige sige. Indot kay ni ora.
1: As defined in the circular.
2: So, what is surveillance work as defined in the circular?
3: Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang
2: agency. Okay, oh, sige. Ah. Sige, nandun na tayo sa maisagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli?
3: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
2: Your Honor, please.
1: Let the witness answer your
2: Honor. Your Honor, please.
1: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
2: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
1: Honor,
2: during redirect, Your Honor.
1: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
1: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
4: Counsels, please.
0: Ang yan kaubang abogado, di ba nga nga dito, Luyo, kasamang Nestor, ha? At tanaw sa, kadiot sa kasamang Gerald, babalik sa gamay, ha? Pag-ingon nga, misleading, Your Honor, ha? Misleading question is not allowed during cross, ha? Ningon sa, onya, ang katong abogada niya nga, katong kauban po niya nga private prosecutor, sa Luyo ay, ha? Dako mo sa kagbanganga sa so, ang gusto nga mahitabo ni Attorney Christine Ferrer nga ang iyang pangutana tubagon ra gis or no? Ha? Tubagon ra gis or no? O niya kay, di man mo tubag o gis or no? Nisuko si Attorney Kapunan nga, dili, oy, dili tanang pangutana, tubagon o gis or no? Ha? Tanaw ha, sumingo gis Kapunan nga, ayo. Ha? Si Kapunan, ingon mo isa ganihan, ay tubag. Ah, pero karo mo abota dito napita kani lahi pa ni sanga kwan. Ha? Ani na nga kato ni nga kasana na ni banganga ta ko sanga misleading. Ato nang ko ano na unsa nang misleading question o leading question ha, sa cross kay na man ingon nila nga ang misleading pero mo na nga mo na ito hinumduman nga matag parties, ha? Matag party, matag side ka sa mga nisor. Iya og strategy. Importante kung makalusot na og di, diya na mo'y pangutana. Kung palutson sa presiding officer. Ha? Pariya, kamanta katong Attorney Narvasa. Katong Attorney Narvasa, katong yang technique sad ka sa mga nisor nga, dili angay pangutana, pero kamanta mo ito nga, doon na sa'y pangutana nga, gi-withdraw niya yung pangutana. Ha? As long as nga na pangutana ni mo, nabutang sa record, ang mga tao nga naminaw, kay nguna, maori ay. Nga naman, kanisya, kuan man, makita man nimo sa mga tao. Makita na, dili nimo sa korte nga. Ha, dito nga, di makita sa mga tao. So, kani, muna, ang aligre kay kasamang nisya, ringon sa ganiya nga, ah, kaya ito, ipadayon na to, be, ha? Bangangatang usang nga kauban.
4: Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
1: Your Honor, please.
0: Sa man ang seeming generational divide.
1: Giving her as ranking, Your Honor.
0: Ganit sa. Tanaw ha. So, ningon sa gibadlong. Gibadlong, sinanod si Kudiro nga. Oy, ayaw. Seeming generational divide. Kana ba nga mura o ganoon sa may mura nag-away naman ni nga kana na ang batanon o idaran. Ha? Akay mo lang tugi man yon. Unya mo lang tugi ang si Attorney Kupunan. Atura lang tugi sa si Kwan. Uy, kani ba si Kwan kasama ni Sir, si Ferrer, ha? Ha? Kwan, di magyupakupil po. Ha? Di mapun mahadlo kong idaran. Di ay. Habi ko natin padaya na gamay. May kasi gamay.
2: Honor, please.
4: Again,
1: generational divide, Your Honor.
4: Again,
2: Your Honor, please.
4: You are all members of the bar, and you are all counsels for the parties.
1: I submit.
4: And we will be treating and looking at

0: each one equally. At Miss Eileen.
1: Yes, Your Honor, I promise to henceforth behave.
2: Your Honor, can I please respond quickly lang, no? I have you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of my
0: idols. You can end there, counsel.
1: Let's end here.
3: I don't.
0: You can end there.
1: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
3: Where's,
2: Your Honor,
3: ang uban, ang atawang uban, nagkakaritaga. Mura og nakuan og gamay sa Attorney Kapunan taon kay, ha? Murag na pikon sa gamay diya, dapita ba? Sina kang uban, ang atawan uban sa wagyo, no? Bisag mo pahiyom na lagamay, wagyo taon. Ikaw po, kani po sa turni Ferrer ba? Imo man di, ha? Kanang, ikaw po ba? Imo pong palabian na turni Kapunan mo pang kuha na in town. Abe, tanawa, ha? Ah, dami na, tiwas gamay sa mandira.
2: So, sagot na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her.
0: You can end her, counsel, if you respect her. Thank you.
2: Thank you po.
0: Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman. Nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information?
4: Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance.
0: So, interpretation niyo po yon na dapat may mahuli para maging successful?
4: I base po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents in na ito is based po sa joint circular.
0: Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag?
4: Hindi po. Nakalagay lang po proof of
0: success. Interpretation nyo na po yun?
4: Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis
3: okay.
4: ko.
3: Okay, tanawa. Hadapita, nasood na sa slaang. Ingon man siya nga, gabase siya sa joint circular 15-01. O niya nga, ang yang gibasihan kadto. Pangutana si Senador Chiscudero unya karon na kaning reward o kaning sa information naigikuan niya katong sa kuan ba kanina sa confidential kanana ang fans ningon sa yahara kuno de interpretation di icon to professional interpretation ra niya di icon. Padiri na sojas laang dapit makasama pero nya sao naman nga ura kadto sa kuno gamay sa manzira sa sumpay ani kuno gamay lang kayo. Okay.
2: Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun?
4: Pwede pong pakiulit.
2: At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Dun sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance?
4: Hindi pa po siya sufficient as proof of success.
2: Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen para, at may mahuli para po may proof of success tayo.
4: Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa...
2: Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan?
1: Isn't that
2: a proof of success?
3: Object.
0: What is the objection of counsel?
1: The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs of counsel for respondent.
0: It's not a what if, counsel, because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well.
3: So ang katong objection ni Kwan Kapunan na wala Kwan na wala patuloy ni Senador Chisin siyang Kwan. Actually, kanina ang muna ko'y pangutana unya, pero naunhan na kong pangutana, pero kana na ang wa nadala yung object makasama. Tatong isgutan ni unya, ha, pero kana na ang murapiki naman tas oras. Ang unsa maning payment reward, unya, doon na po'y payment for information. Ha? Payment for reward o payment for information. Ha? Nabuko mga sukintig pa may nalang witness, ani. Ha? Ato na yung tiwason lang ugma, kaya nagyong madalas oras. Oye. nakatunay nga isgutan ugma na lang ha kanang payment of payment for reward and payment for information ha. Ano yung kwanon ugma poho na lang makasama wa nang itay oras ha lisod sa kag maabot tag ala una sa nang alas 12 size na sa atong ang gabi eh kung kauban dres mas kontrol salamat kay ninyo ha salamat kayo sa mga namina ugma poho na lang yung greetings sa ang kauban dres mas kontrol sa kasamang Jesus Minia dres bigas salawa kasama Gerald Albio sa Alan Taro Liber Artist Rubil Boyser Chief Technician ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian ang manamilit kay Plagis Magingon ang Dios magauban ka na tuntana at tanan dapat usan ng panahon tatak RMN
5: straight to the point
6: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan na kompleto nimo ang tasks win nakapahulay ka win naka-survive ka tibuok adlaw kadaogan na nimo pero mga idol nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan kanang pag-uli nimo

0: Ako nila nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis mag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntana, at anong dapit iusan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo.

0: Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sed Celebrity Beauty Salon.
2: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa Sed Celebrity Kojic Soap?
3: Ano yung magandang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
2: Ah, okay.
3: Kaya ako ang gaiman nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
2: Wow.
3: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka ba daot?
2: Oh.
3: Wala, pag-testing na ko. Okay man kayo, ha? Duhan na noon eh.
2: Ah, mau ba?
1: Sed Celebrity Beauty Soap.
0: Sed Celebrity Beauty Soap.
4: Naminaw gapon mo sa paboritong programa matag Martes, Huwebes o Sabado sa Buntag, ang kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ado na ba'y style ang yoga? Unsa man sab ang mga style ni ini? Akong tubag ani mga kapanyawan, adunay lain-laing style gyud ang yoga ug atok kining tagsa-tagsaon. Ang mga inila nga style sa yoga naguna ang hatha. Ang hatha mao kini ang gentle and slow ug angay kini alang sa mga beginners o kining magsugod pa og yoga. Sama na ko mga kapanyawan nga naundang manta sa yoga human ko nang anak nya karon gusto na ko mobalik og yoga, pwede ta ani alang sa mga beginners. Kini nagpasabot nga hinay-hinay pa ta magkaton sa mga basic routine og exercise sa yoga. I-introduce ta sa mga sayon nga physical execution, physical movement sa lawas, ingon man ang saktong technique sa breathing. Ikaduha ang gitawag nga vinyasa. Mao kini ang fast movement nga konektado sa pagginhawa. Kini nagpasabot nga sama mihimo ka og physical movements o exercise sa imong lawas, dungan sab nimo ang saktong pagginhawa nga dili ka makutasan. Ikatulo mao ang yin yoga. Ang yin yoga magtuto kini sa pag-hold o stretching poses sulod sa taas nga period of

0: time. Target sa maong style ang deep tissues, ligaments, joints, bones o fascia. O ang itawag nga hot yoga o Bikram yoga nga usa ka intense form of yoga din maglambigit kini og precise sequence sa 26 poses og duha ka breathing exercises og dunay temperatura nga dul-an sa 40.5 degrees Celsius og 40% nga kainiton sud sa 90 minutos. Tan-aw ninyo mga kapanyawan, asa ka mo nga style mas maangay? Napupos naman ang atong oras mga kapanyawan atong hisgutan sa sunod na tong episode ang daghang benepisyo sa yoga alang sa atong lawas. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha sa pag-inom matag-adlaw sa said panyawan herbal capsule plus mangustin lakip na ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule maukini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. At ang inausap ang atong sunod nga episode mga kapanyawan ha, ning paborito na ninyong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Ako ang inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies manamilit na kaninyo. Hangtod sa sunod na itong panagdungog din hilang sa overall number one radio station sa Cebu, DYHP RMN Cebu. Maayong buntag mga kapanyawan, ug amping ta kanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Katot kini kanato sa maayong kabubuton sa Sad Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa set panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa set panyawan. Ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby og Sir John, alang sa hugyawan sa set panyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome again sa atong pagpanaguban. Anayana po kining atong 10 minutos nga tulumanong hatod ka na ito sa mayang kabubuton sa said marketing. Ang tighimo sa atong mga produktong herbal na tinood gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. And of course, ang ato ang mga produkto napamatudan nga 100% herbal, why side effects, why overdose, o gang tuyog tumong nini, mawala mga pagtabang sa mas maayo na itong kalawasan. Ang ato ang said panyawan plus mangustine, ang kapsula nga doon nag home sa aho, sa mangustine, luyang dilaw o usap sa panyawan herb. And of course, doon na po kita said panyawan with garlic, ang kapsula nga doon nag home sa ahos, banaba o panyawan. And of course, ang ato ang said kogon, dili po natin kalimtan, ang ato ang kapsula nga doon nag home sa kogon plant, at doon na po kini siya banaba o sa makabuhay buhay kun panyawan herb. And of course, ang atong haplas, din ikalimtan ang said panyawan, said liniment oil. And of course, ang atong kape, ang said panyawan coffee mix. And sama sa naandan, aliagapon kini atong partner sa atong health na maghatag o pag-sulbad sa mga problema na itong kalawasan, paghubad sa mga klasik-klasing mga balatian. Si Sir John. Sir John, usa ka maayong adlaw diha kanimo.
3: Yes, maayong adlaw ni mo na Sir Rick, no, sa uksatara na itong mga antipaminaw. Kumusta ka ba?
2: Sa tanang mga kaigsoonan nato karon nga nagpaminaw ang atong topic karong hugyawan bao kining atong bahin sa ginatawag natong insulin resistance, no, usa ka metabolic na condition diin ang cellula sa atong lawas dili na mutubag o mutarong sa insulin, no, dili na mutubag, dili na siya mudawa sa insulin o dili makasuyop og glucose ang atong lawas gikan sa atong mga dugo, gumikan kay mo lagi na taas kita og insulin. Sir John, pag-hisgutan nato today, no, ang kasagara ng mga kondisyon sa mga kaigsuunan nato nga adunay ginatawag na taas nga sugar level. Karon daw pag-hisgutan nato kining ginatawag natong tambok sa tiyan, ilabi na kung dako kita og hawak, no? Timailhan po na kini siya, Sir John, no, nga para sa mga sa mga kaigsuunan, para sa mga kababaihan, no, nga diin ang ilahang mga waistline maabot ng 35 pataas, no, I mean 35 inches sa mga kalalakihan, no, sa mga 40 inches, no. Ang tambok ba sa tiyan, Sir John, nagpamatuod nga adunay diabetes ang usa ka tawo kay sama sa akong naibaluan na mong iuban gud nga gagmay og mga kamot og tiil og mga paa, no. minitisin ni pis ang ilahang baga ngadto silang mga kamot, sa ilang mga paa ngadto silang mga tiil. Pero aduna sila daggo nga mga tiyan. Is it a sign nga ang usa ka tawo dunay diabetes? O nganong maina naman? So may nganong dako magtiyan no? Ang mga kaisuna natong diabetes. So, sa kalabutan ni ini sa ginatawag natong insulin resistance. Go ahead, Sir John.
3: Kaya sa break, no, duha ka punto. Una, pag once nga ang tao gani, doon ay dako, nga hawak, no? So, kung tanaw to ng tao, ingib siya. Kung sa babae pa, 35 inches, no? Pag-ingib ka ganyan, sir, 35 inches more, no? Ay, and sa kung siya laki, 40 inches more. If inana gani kadako ang muhang waistline, at risk ha, sa ginatawag na itong insulin resistance. Ang insulin resistance, ibalik na ito, no? At para masabtan sa mga tipinaw, usan ni siya karekisitos ang mga matawag na itong adunay pagsaka sa blood glucose level sa lawas. Ang blood glucose level, mga kaitsuna, no? Is, paano siya, requisite na siya para din na sinatawag na itong diabetes mellitus. So, ang diabetes mellitus, number one siya, no? Nga sakit, no? Mag-over sila sa cardiovascular diseases, no? Na makapatay din sa Pilipinas. Kana, no? Ang pag-once kumutako, gani ang imong awak, meaning, dako ang abdomen, dako ang visceral fats. Ang visceral fats, ang ginatawag, is noon itong mga tambok na naa sa sulod sa itong mga organo.
2: Mm-hmm.
3: Dili lang itong tambok na nasa pian, makita na ito, lalong sa panit, no, mga suspisyo. Mm-hmm. Ang pinakadlok din na is katong mismong yung mga organo.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga organs kay natabunan sa tambok. Pag-once mm-hmm. na ganit, nakatabunan sa tambok, no, aduna na tayo dakong deposit sa fats, no? Aduna tayo dakong deposit sa energy. And if ever, nana, no, meaning, ang atong blood sugar di ay taas kaayo, no? E tungod, ang atong insulin, nagkasigig hipos, no? Una siya ang ginatawag na itong napagwal, agad tayo puno na itong atay sa storage, iya niya ginastore sa ito ang mga panit, no? Ilalang mm-hmm. sa ito ang mga nod. No? So, mm-hmm. ang ginatawag na mga visceral fats, which is very dangerous para sa mga tao. Isa pa ka una-una sa narik mo itong ikadawang punto ni mo kaganina, usahay ang Pilipino mang good, magsigita o tanaw nga kanaka ng mga tambok lang ang dali rama diabetes, no? Kung sa tinuot lang yun, sir, ito, ano na tayo ginatawag na kanang tiyan, kanaganing payat nga tao, na may gani, kung ito ang payat, dilit na siya high blood ron, dilit na siya diabetes ron, nana. So, nana, no? Pero wala na ito kitang itong uban pang mga naing mga sinyalis pas hindi ay nga natura na siya insulin resistance.
2: Sa usap po sa mga puntong ginalantaw na ito mga higalig isoon, sama sa kikayong ni Sir John, dilita ng niwang himsog, no? Di punta ng tambok ayo himsog. Meaning to say, labi na kung kanina bang diabetes, Sir John, kay una wala kay makita nga mga you know immediate nga mga symptoms mo nang yes. Ang uban nagakumpiyansa kay matud pa nila awa mo po koy bation pod basta kabalo ko taas kong sugar pero wala koy bation no dili ko mag kanang sitaw na wala koy mga sakit mga ma-feel ba unlike some for example kanang high blood ron kay or high blood nga tao kay magsakit ang tangkugo ngina na bitaw medyo malipong ina sa taas nga sugar wala mo kay batiyon pero deep inside sa mong kogalingon hinay-hinay na guba sa tuang ginatawag na sugar ang atoang mga kidneys o guban pang mga importante ng mga organs nato sa atong lawas mo nang dili magkakumpiyansa matod pa nang nila Sir John kung panalitan ikaw no na naka sa 40 anyos pataas mo pababae man kang mapalalaki importante gigayo na kay yearly nga kanang ginatawag natong check up ba para constantly makahibalo ta kung pilaya to ang sugar level o guban pang mga importante na itong mahibalawan sa itong lawas, ang itong uric, ang itong blood pressure, o guban pa, para ma-address kay ang ito ang magiging tuyo sa kalibutan. Kaya balo na mag-itano ang mulungtad, tagdugay-dugay, para mas makaservisyo pata sa itong labawang makagagahom. Ang uban mong good mga igsoon, nga, dili, wala lang ba, dili, nag-take care sa ilang kagalingon. nga bisag nagani ko kailang teacher nga kabulutan nga diabetic siya ta siya yahang gitawag nga sugar level pero constant lang gyapon no murag gyapon wala kay wala mong siya gibati no pero
3: sa,
2: pag
3: sa sir no kanin ko ansa no kana gani sa kana pagpayat ka na kay prejudice no murag gani wala lang lakas sa santo sa wala kay patiun diya yes. Pa ka check up
2: oh
3: kana pagkabuhat dili pa mo mabati mga sakit dili pagkahangakon pero pag tingala ka pag abot mo sa ospital doktor pa tay mag annual check up ka
2: diyan na dayon
3: sunday ko sugar ana kay ba ana sunay na naka misconception
2: mo nang lamig yung kay batasanon pag inom ang Sed Panyawan Plus Mangustin na Sir Jan no? Kay ang Sed Panyawan Plus na pamatud-an kini siya nga doon na siya pagtaas sa anong pagtabang sa mga nagtaas ng sugar level ang ito amang gong mangustin no? Kining inubanan sa ato ang panyawan nga tanong kay kabulumantang ang kaning panyawan no? Sa mga kaning kamapait nga klase nga herbal na pamatud-an nga maayo kay ni para sa pagtabang no sa pagkontrolar sa sugar level nato sa lawas mo nang nindutan kay batasan ng pag-inom Sir John, ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangustin kapsula sa Sed Marketing nga dunay gahom sa Mangustin sa Panyawan o usap sa Luyang Dilaw. May kayong pagkapare sa ni Sir John kay makatabang yung kinisya para sa mga kaisunan na itong diabetiko. And hinautunta nga kinigang itong mga listeners karon, no? Sama sa naanda na napudya po yung nakatulan sa ito ang programa karon. Sir John, salamat ka ayo sa kahigayunan.
3: Yes, salamat kay Sir. No, padayon pag-ekon sila sa pagsubaybay na itong
2: kita. Sa itong mga kaisunan niya karon nga doon ay pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay. Nga doon ay pagtabang ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Gumikan kay sa Sed Marketing ang tuyog tumong pagtabang lamang sa mas maayong kalawasan.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang wa mahibo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangustin, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang yapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Philippine Standard Time, aras 4:40 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Satisfaction rating ni Marcos sa Marcos administration. Naka-recover gikan sa ubos ng marka.
3: Special operations, delikabahin sa mandato sa Office of the President o Department of the Education.
1: Samtang schedule sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, magpabilin kini sa buntag sunod simana.
3: Mga senador na itong 2024, adunay 500 milyones pesos ng leadership funds, mato ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan.
1: Sa mga balita lokal, Senador Bam Aquino nanawagan na og dinalian ng aksyon sa ubos by Balauranan ug sa Malacanang pagpanabang sa Cadena Act.
3: Supply sa kuryente sa Visayas Grid, pabiling hugot, nunod sa padayong pagpaubos ni ini sa Red Alert status.
1: Balita gawa sa nasod, North Korea retira na og ballistic missile sa wala pa ang kinak ng drills, tali sa Amerika ug South Korea.
3: Sa negosyo, fuel surcharge sa aeroplano, posibleng mukunhod ning hinapos sa buwan.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinong danon, kinyang Unang Radyo.
3: Unang Balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ato mga impormasyon ngayon ng masahiran?
3: Ang ayan mo madugan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
4: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na.
2: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Sugbo ka bisaya ng Mindanao, laing Mike Buntag. Welcome sa atong kapabaraguman sa tulungan ng Unang Radyo ng Balita. At laron may ganang Huwebes, pizza 13 na may gala sa buwan sa Agosto, tuiga 2026. Sangaan sa kanitugang poro sa Cebu HP, Aramid Cebu kami ang mga tigbalita.
3: Sangaan ni Radyo Man Ken Galinea, kininyong Radyo Man Marisa Abadies.
1: Ako sabi ni Radyo Man Arul Busamante. Ato tabi gala sa Lasay, Santak na sa Butang. Pagkatod ka sa mga labas ng mga balita. Pagbuntag, sugbo ka, bisay ng Mindanao, lalapod ng Adlaw may gala sa tonga pagpanaguban. Nagalap kami ng Nakamos, Kapiskay, Kamaya, ni Adlaw ka na may galang Huwebes. Kumusta? Huwebes na saan, no? Dali araw may gala sa panahon, baga mga ita may gala nga nag Lunes, karon Huwebes na saan? Ugma, Biyernes na, Pitsa 14. Sabado 15 sa... Swildo. Raise the roof. May buntag sa itong mga ginang sa panibay. Kaling ko sa may galang ng mata na. Sabi na sa mga nanay. Ngauna gina sila may galang mamangon sa lahang banig. Aron nga maka-andam na may galang unsay panikay si Kayon Karumuntaga. Unsay andamon para pamahaw. Paon sa mga bata ng mga eskwila. May buntag, may buntag, may buntag. Bukawan na sa tatay, aron nga makatabang-tabang po niya hiwa sa lamas. May buntag po sa mga maestro ng mga maestra. Kasi isa din sila may gala ng mga mata. Aron nga di maliit may gala silang skwela karong buntag. Ay, lahi ka ng maestro, maliit silang... Ibakon mo sa inyong mga estudyante. May buntag sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Habang-habang drivers, tanan nga mga driver may galang nagsakay na sa mga sakinan. Narigula sa karon sa kabuntagon, may butang. Inahinay lang ta sa pagmaniho ha. Pagpadagan sa ito nga mga sakinan, narigula sa labinatunggikan may galang sa probinsya Sugbo nga musud may galang Drisudan. Amping ta sa ito nga pagmaniho sa ito nga mga sakinan. Katong nga gikan sa syudad sa Sugbo, pagawas may galang sa probinsya o padong ato sa probinsya sa kalungsuran. Amping. Sa mga nagbahis-bahis na tanlas-tanlas na rinigala sa sunod sa Sugbo. Paibuntang, hinahinay lang ta sa pagpadagan, labi na sa mga motorsiklo, mga motorista. Kay daghan, kay mga disgrasya, may kalahalos kadadlaw, doon ay daghan ng mga biktima sa vehicle accident. Kagahapon lang, pagka alas 10, o alas 11, matagal na, alas 12. Pagpahingon nila ni kasamang Jane Gallardo na rinigala sa Cebu. Gika may galas pinamungahan. Nakaagi sila may vehicular accident. Ilang na-cover mga higala. Kiling usa ka vehicular accident. O niya, looy kay itong biktima mga higala. Kaya murag nagkurog. Kuan, murag ni kurog ba? O man maigo, manapantok ang ulo sa minto. O na, nga amping ta, kaya naman itong ulo. O saan yung kabuok, hindi niya ma-order to scarbon. Ano amping nga natong atong kaugalingon. Pagbuntag po sa mga na mga karinderya ha. Ito na minaw natong karong orasa. May gala itong mga naghiwa, naglamas din ha. Nag-ad-ad na may gala lamas, panakot. O naghiwa na may gala silang mga karne aron nga sagol, may gala silang nga gulay. O katong mga maghumba karong orasa. Hala. Magbuntag, magbuntag, kanin yung talang. Salamat na inyong mga linuto. Di ha, mas mga pagod na hinoon na pagkadimalas. Magbuntag, magbuntag, kanin yung talang. Samtang sa Bikas Bahin. Magbuntag po sa itong mga nagkaiksunan nga nagtanaw sa itong FBRIVE kanabuntaga. Naaron sa nagkariyang mga tapit sa gawas sa Pilipinas. Nasa abroad. Maigbuntag din sa Pilipinas ninyo. O sa orasa niya sa inyong napit. Dari sa amo, alas 4.40 City Pass Buntag. Wala daghan pa ng atog. Labi pa kay may galang ay ligid-ligid spanig. Maigbuntag kaninyo tanan. Samtang sa Bikas Bahin, maigbuntag po sa atong mga kaigsunan din sa Metro Cebu. Labi na sa atong mga silingan, ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, na pula po tuloy doon na tali sa inaga karkaros, nakbayan sa Bugo. Sa mga kasikbita nga mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan may gana sa Western Eastern Visayas, galing orasa na minaw na mati na sa itong pagpanaguman sa tulungan ng unang radyo, unang balita. Sa itong answer to win promo, karabutaga, ha? Sa itong answer to win na promo, dara? Kung namati mo may gala sa itong headline karabuntaga, doon ay gibutyag may gala si Manuel Bunuan, ang kanhi DPWH Sekretary. Nga doon na kunoy gi-allocate may gala ang DBM. Nagitawag nila leadership funds. Sa mga leadership funds. Ngadto may gala sa mga senador ngadtong 2024. O pila man ka milyon may gala ang nanadawat be? Ha, pila ka milyon may gala ang nanadawat? Ma kinigitawag nila og leadership funds. Matod pa may gala ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan. Doon na ito yung bulgar may gala si Secretary Manuel Bunuan. Labot na sa budget alang sa Senado. O, sa mga senador. Matag senador, may gala, magkanawat sila, oga. Wani ka abot, 600 million. Paano ni? Ha? Matag-usa nila, ha? Mako kasabot kayo, ani, ang matag-usa ba nila kasamang Marisa? Doon ay tag-usa ka, ina, ni? Oh, wani ka abot, 600 million. Sobra po sa 400 million. Sura ni pang tala. Ay, nasan kayo ba? Tinisura ni nga pang tala na di pagkatubag. Adi siyang abot may galag 600 million. Sobra po sa 400 million. Kamu ha? Kamu mo maminaw ha? Astilan, mga igala. Alright. Moto to mga tana, may gala. Kinanglan nyo to. Tumanon, may gala. Itong mechanics ha. At the mechanics, gala na naka-follow, naka-like sa DYHP RMN Cebu nga Facebook page ng Attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya, naka-share, may gala sa itong program sa unang radyo ng balita, mga kasama. Ah. O na. Ah. Basta, kayo ka na. Ha? Di kaabot 600 million. Sobra po o 400 million mga kasama. Alas, standby sa atong winner. Ato sa check, mga sa kasama ang Jesse Samampong. Seron tabi ka na mga presyo sa mga naman ng panaliton sa Merkado Publiko.
2: TYHP, tutok presyo sa Merkado.
1: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
4: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Mais o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga brahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok o karning baboy ron ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 200 kilo. Papako, 220 ang kilo. Tiil, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, 110 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sababoy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog grapes, 280 ang kilo. Bukog batang, 260 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Porchop, 360 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arunan.
5: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhabo!
1: Yan ang sana mga samang Jesse Samampong. Higit kami gala sa Carbon Public Market mga kasama. Inirbati ang mga presyo sa mga nagunang panaliton. Nining orasa may gala sa kabuntagon. Muna nga naghatag tagiya may gala sa mga ginang. Doon sa ilang pamaliton may gala sa merkado. Unsa ang presyo. Ano mabudget nila may gala ang ilahang usa ka semana nga budget sa pagkaon. Hoy, may buntag po di ay sa mga nanindag di haskarbon, ha? Mga nanindag lamas, nanindag utanon, nanindag prutas. Ha, kaya mga prutas, may galang alamian. Barato. Tagpila man ron ang durian ron di haskarbon, ha? Ito di aging mga duha kasimana, tulong kasimana, marag nakapalit big durian din, ha? O, neto na ka na ba yung simana? chandos mo dito. Nay klase-klaseng presyon ay sag 120 na itag 80. Ang durian abot lang kakaroon, no? Ting dagsa pa man ang durian gikan Megalas, Mindanao. Wala nga barato-barato pati ngayon ron. Okay, Agosto pa man. Basta Agosto may gala ang durian dito sa Davao, pwede naghahan ng bunga na. Mga lata nalang na diha may gala tungkol sa kadaghan sa bunga. Nang baligyan nalang nagbarato. Naging maabot og 15 na lang kilo kasamang ki. Mga lata man. Di man na nini mo pwede nga imuna ng... Ah, di sana ko na ibaligya kay kuhaan. Ah. Mga lata na diha do. Ang ba nila maganahan sa baho? Kaya nga, baho ana. Pero kung makatilaw na ka, pastilan na mi adi ay kayo. Ato si Check Megalas kasama ang Jane Gallardo sa Gawas. Pagunag ba'y Megalas sa Gawas kamahin ng orasa sa Kabuntagon kasama ang Jane. Good morning, Jane.
6: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, lain na pong adlaw kasamang Arnold. No, Huwebes na. Dali na pong gidya yung panahon kasamang Arnold nga. Nag-subay-subay ta sa ato ang palibot binis Dakbayan sa Subo. So, natakaroon din may Capitol Drive kasamang Arnold. Atong disubay karoon din ang kadalanan. Nga karong mga orasan na jumingaw pa. Pero dagan na tayo nakita. Ay, na tayo nakita nga mga habal-habal drivers na to nga nag agi-agi karong mga orasa kasamang Arnold, no? So, muhatag po ta og mga update sa ato ang mga pagkitabo sa atong palibot. Kaya gahapon kasamang Arnold, Braga, mga bug-up to ang ato ang mga follow-up ng mga balita kasamang Arnold. Kaya inapian na yung gitin tao na nag-follow-up ta atong pinamungahan nga gidungga ba o matod pag-itigbas ang usa ka PWD kasamang Arnold sa suspect nga giingong anak sa konsihal. So matod pa kasamang Arnold, no, muabot gid og halos 40 kadungga ba. Uy. Ang naangtong di ay atong PWD kasamang Arnold. Ating bagaan, grabe siya ay ang iyahang kalagot kasamang Arnold. Nga, sa ato arabang pagpagandunabi sa suspect, ang iyahang pasangil, nga nung gidunggad niya ang katong TWD kay gibaharan siya ani siya sa mga Arnold matag siya pasangil gibaharan siya sa upat niya naalaan po siya ang asset kay sa mga Arnold niya sa to arabang nahibawaan active pa ang kaso ani ka sa mga Arnold or under probation pa ang kinisuspect sa kaso nga giatubang nga dunay kailang bigitan sa illegal na droga sa mga Arnold
1: kinisuspect so, involved sa drugs ni?
6: Involved sa drugs. Under probation ni siya kasamang Arnold. Nadakpan ni siya 2023. So, natumbang pa ni siya kasamang Arnold niya. Ilan ni siya. Tinggamitay yun sa ilangang lugar niya. Siya ang pasangyo kagahapon na to. Dirigid siya nito bag na to sa DOHP kasamang Arnold. Nga inaalaan daw siya ang asset aning biktima. Motong nakapalagot niya. Motong iyahang nakahigayon siya kasamang Arnold. Iyahan na lang gidunggab niya. Nahinaikan rapagid in town.
1: Nakaroon kay yamang napatay ni na preso na hinoon sa hinoon.

0: medyo kaya ang
1: murder.
0: Napasakaan ni siya atong sang adlaw og kasong murder sa Nagtingkagol na inoon siya sa pinamungahan na municipal police station. Gawas atong gi-follow up ko sa mga Arnold no sa pinamungahan kagahapon. Na-follow up po dahil sa atong kauban niya sa Idol City sa ISM. Ang katong caretaker sa mga Arnold nga na missing sa Tagakbayan sa Talisay. Nga napamatunan dito sa mga Arnold no nga ang katong putol nga ulo. Or katong kalabira nga ulo nga napalagan sa City of Kimba, Barangay Kansuhong, iya gito sa caretaker in town ka sa mga Arnold nga na-missing pag niagi yung buwan. So mga subo kayo, mga bukat kayo.
1: Dagko kayo mga balita ron, no?
0: Oh, bukat kayo sa mga Arnold. Maunang karon, musuroy po ta or musubay po ta sa Dakbayan sa Sulbo sa mga Arnold. Ato pong follow up po na or ato pong pangitaan ng update kung unsa mga nanghitabo din sa ato ang syudad aron po da na makahatag ta o dugang detalye ka sa mga Arnold. So far, ang ato ang panahon ka sa mga Arnold mo, pasalamat gid ta na medyo hamugaway gid ka ayo normal rapod ato ang nasinati nga hangin karon dinis gawas sa mga Arnold particular dinis may capital o baka rin siya Iscariot Street wala tay pagpanaligsik ingon man ang ato ang kadalanan ka sa mga Arnold no bisan og duna nay mga nangagi karong mga orasa wala tay nadawat nga taho nga duna mga kasikas o disgrasya sa ato ang kadalanan. Ano na sa itong ihatag na update karong adlang webes ka sa mga Arnold. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYH. Diba pa?
1: Yan sa labag kasama ang Jane Galliardo. At oras may gala, 5 lang tak na sa buntag. Sadlipas atong winner. Kinanatay winner may gala sa itong answer to win promo. Naku, ipakita ninyo may galang aligre nga video. Ana, nagkatawa ko ani may gala nakakita kagahapon. Nga DI Banda Megala nga gibunal-bunalan og helmet siyang asawa. Kaya nasakpan Megala nga musod unta og motel. O niya, ang babae na Megala nga ihang nasakpan po nga kauban po siyang banda. Ningon nga, wako kailan mo banda, ay! Wako kailan na! Awa, tapinan na. Tapinan na, tapinan. Bundak ka sa purikat kang dako. Sakita si Tingo eh.
2: Wala ka.
1: Pati siya kailan niyang lala sa laki o drama-drama na niya. Ah, dara. Alala. Alala. Dara. Pang! Gihapak kong helmet o.
3: Ito ba ni sa nasa lawa ng kasado minay?
1: Ala. Dagan! Gigoko, Tora! Tora, kusugan mo mo dagan sa mabahay o. Ang asawa mo, kusugan mo dagan. Sabihan mo dagan sa babae, uy. Gulagog ka, day. Gulagog ka. Murag diha mo na si Birama. Murag diha, Birama. Dina mo, oh. Dili. Dili na sa Cebu City.
4: Wala yung nagkainyo.
1: Wala yung nagkainyo. Hidden lunch ko na sa Mandawi, ni. Wah, kay mi kakuan lagi anak lagi. Oh, sakit taksi. Sakit taksi, sakit taksi.
3: Ayo. Ayo. Bisa man ni mong bana,
5: oi. Mana man mo?
3: Ha? Kapit
5: na sa kong bana. Bisa man ni mong bana?
1: Kenapa kita?
6: Kenapa
1: kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita? Kenapa kita?

0: Gawas na eh.
1: Wa lagi may kakuha na na.
0: Yeah, I lagi pag.
1: Ah.
2: Wala na ka lang.
0: Palaw ka paliog ya.
1: Ah, dara, dara, dara. Na traffic na mo diya, oh.
0: Video ang kanang pitang berdan
1: diyan. Ah. Dito din is Mandawi, mga kaigsuna, no? Kining naitabo. Oh. Ah. Oh. Nakasunas taxi ang babae may gala. Kining dudahan sa iyang sa asawa ang kabit siyang bana.
2: Naugaw ni Raw.
1: Ah.
3: Masaya
4: ko. Yawa pa. Katong kang rap. Anniversary nga to. Birthday na ko.
1: Oh.
4: Sige. Kumod na ko. Kumod na ko.
1: Oh.
4: Kamang rap.
1: Ala.
4: Ya, ikaw. Ubankan.
1: Ha? Ubankan sa inyo. Ay, kung saan na. Na, ah. Tara. Gawas, wa mo kailangan yung banda, oy. Anang ko na. Anang ko na nga nag-check the text niya. Ah, tig-massage. Ala. Biara.
4: Wa ka palitin. Kung sa'yo mo maganahan.
1: Ang lalaki ba? Murasag pa, no?
0: Massage ka.
1: Ana ba, ana?
5: Bahala na rin ako na ako, eh. Mamatay na
1: wala na. Masama ni na itabo. May gala nila, ha? Dito na may gala sa Lakmen sa Mandawi. Kining insidente ha, may gala. Alegre sa kain ni kay Firmiro. Naingon na lang babae, may gala. Wa ba ang kailangan mong na? Wa ba ang kailangan mong bala? Pero naingon na siya nga, nag-tik-tik sa mga siya! Okay, ato, arita may gala sa atong answer to win po mo. Ganun natin yung winners. Nakainom ko nung kuan. Mana niya, makainom lagi ka, maka painit sa lawas. Mangita na yung kapaslakan. Ay, congratulations sa to winner. Ganun taga, sakto yung tumag, 500 million. Congratulations ni Josephine Vidad. Josephine Vidad, ikaw ang itong palaran ng mananaw ka na buntaga. O niya naka-follow ka o naka-like sa Riva HP Aramin Cebu. So sa ito pa, apaldo. Congratulations, Josephine Vidad. Palihog lang ang chat sa Facebook page sa Ma'am Josephine. At mahata din mo imuhang cellphone number para sa GCash. Standby sa mga balita may gala. Haman lamang sa pipila ka mga bulawanong painom-lum at oras. Alas 5:07 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro ay gani ay sa tiyan nga nagmintin ko ana ay tapin niya ha
11: pwede na mamakas bilay mo idan
10: so anak ano binta na ko
9: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Presto Creams.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
13: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
13: Pero nakainom na kaupoy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule!
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
16: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
16: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
18: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
20: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
21: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
22: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
20: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
22: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
19: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.
23: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
24: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
25: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
28: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Ahoy! Kidney care time!
30: Ako si Tiri Robles.
0: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahintang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
29: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
29: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
30: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
31: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
32: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
33: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay lisod kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. Sus, karon na lami na kaya akong paminaw. Nya, akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wasa kay bao nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit na ta ani lami yung gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
34: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mo duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Subo, ayaw jud mo duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
9: Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE, sigurado.
12: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
13: Oras sa mga kasama, alas 5.20 na.
14: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Naka-recover ang administrasyon ni Vice Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gikan sa makasaysayan ng nining ubos nga marka sa satisfaction rating nini. Dini saka kini og gabarig 14 ka puntos nitong Hunyo. Base sa Wayne SW survey, naghimo nitong Hunyo 20 nga tona sa pizza 29. Gibara ba na 42% sa mga Pilipino ang nakontento sa performance sa kasamtang ang administrasyon. Samtang 17% ang undecided o 40% ang ipadayag nga wala sila makontento sa administrasyon. Among mga marka, kung iipon kini, makakuha ang Marcos Administration o Net Satisfaction Rating nga positive 1. Nagkikonsidera isipan neutral sa SWS. Sigon sa SWS, ang maugang kalambuan nagpakita sa 14-point recovery gikan sa poor negative 13 na nakuha nito ga Marso ding tuiga nga mao ilabing ubos nga marka sa administrasyon. Patalawa sa mga pagsaka sa ugyutay sa marka sa performance rating sa administrasyon. Ikonsidera gihapon sa SWS ang maugang marka nga ubos gihapon sa moderate rating.
15: Samtang sa laing balita, dili kabahin sa mandato sa Office of the Vice President kun OVP o Secretary sa Department of Education kun DepEd ang confidential operations. Mao kini ang gibutyag ni Sailin Del Campo sa COA ICFAO ato sa iyang pagtistigo pag-usab kagapon ato sa ika-15 kadlaw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Dihang gipangutan na kini ni House Private Prosecutor Lorna Capunan kung kabahin ba sa mandato sa OVP o DepEd Secretary ang confidential operations. Inisubay sa pagkonsidera ni Capunan nga gilatid sa OVP website nga nag-perform kini ang executive ceremonial o social services functions makigilayon sa mga stakeholders o organisasyon sa public o private sectors aron makadevelop o makapromote o mga programa nga mupaisa sa kinabuhi sa katawang Pilipino. Nidugang sa Del Campo nga ang tree planting Christmas party sa gubang paghatod o social services, nilimay mong bayran o reimbursan gamit ang confidential funds subay sa gilatin sa Joint Circular 2015-01 nga nagduma sa paggamit sa confidential o intelligence funds.
13: Samtang subling na namagan si House Deputy Minority Leader o ACT Teacher Party List Representative Antonio Tinio. Alang sa pag-abolish na sa Confidential Intelligence Funds, ingon man ang Unprogram Appropriations sa gisugyot ng 2027 National Budget. Gisister ni Tinio na tanang kabahin sa National Budget ang ay nga transparent. Abala ka si House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson ng Kongresista Alberta Garcia na magdepende na kini sa nakadayang ahinsa nga gihatagan sa mga pundo. Magdepensa silang budget. Kumpirma sa Department of Budget and Management kung DBM na doon ay confidential o intelligence funds sa gisugyot ng 2027 National Budget na mabanoor nga ito sa 210.7 billion pesos.
15: Samtang ni issue na usabang Senate Impeachment Court o mga bagong supina nga ito sa duha ka mga kanhi special disbursing officers kung SDO gikan sa mga ahensya nga gipanguhan ni Vice Presidente Sara Duterte aron mo testigo sa iyang impeachment trial. Gianonsyo kini ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Kumikad kay ang milabay nga mga supina alang nilang Gina Acosta ug Edward Fajarda, nag-cover lamang sa trial dates gikan sa Agosto 10 ngadto sa pitsa 12. Wala pa makapatimaw sa witness stand sila Acosta ug Fajarda. Kumikad sa padayong pagpatawag kang COA State Auditor Sailin Del Campo. Kung pag-question kaniya nga Milanat Pagduhak Adlaw, ito Agosto 11 hangtod kagahapong Adlawa. Ang Senate Impeachment Court ni issue sa bugbagong subpina alang kang House of Representative Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha alang sa susamang rason. Kinumduman nga gipostpone ang impeachment trial na itong Agosto 10 tungkol sa nasinating adili mayong panahon sa kauluhan tungkol sa hanging habaga.
13: Samtang alas 5.24 na, padang ipahigay o ipahigayon sa schedule nga buntag ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod semana, Agosto 17. Dari ba sa mga sugyot gikan sa Senator Judges ina ibalik ipahigayon ang proceeding sa hapon. Nahukman kini ni Presiding Officer of Senator Judge Cheese Escudero atol sa pag-adjourn sa 15th day sa impeachment trial kagahapong adlaw. Si Senator Judge Ming Zubiri ang niisa sa mga sugyot pagpahigayon pagbalik sa trial nga tunas alas 3 sa hapon. Aramahin mo pa ang legislative sessions. Abari pasabot si Escudero ngadto kang Zubiri. Kaandam ang impeachment court mo adjust kung ikinahanglan sanglit dili mahimong nga. Himo dayon ang kausaban sa schedule trial.
15: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, dunay nagbalor kinentos milyones pesos nga alokasyon na ang tanang senador ni Atun Tuig 2024 alang sa ilang mga priority projects sa gitawag nga leadership funds nga gigahin ubos sa DPWH budget. Gibutya kini ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan atong sa iyang pagpatimaw sa Sandigan Bayan 3rd Division kagahapong adlaw. Itugang kini sa kanhi kalihim sa DPWH atong sa iyang pagtestimonya isip prosecution witness batok kang kanhi senador Bong Revilla Jr. kinsa nakapian sa usa ka milyon ka pesos alang sa kasong malversation o manggilambigit sa usa ka ghost project sa Bulacan nga nagvalor og 92.8 milyones pesos nga dunay bugti nga 25% nga kickback. Apan ang maong akusasyon hugot ni gimakak sa kampo ni Revilla. Nibutyag sab si Bunuan nga natuki niya uban ni Senador Mig Zubiri kinsa mao Senate President etong higayuna ang parameters sa maong leadership funds. Nasairan gikan ni Bunuan nga ubos sa leadership fund ang matag senador entitled sa minimum nga 500 million pesos nga alokasyon alang sa ilang priority projects samtang ang mga chairperson sa major committees. Lakip na ang Senate Panel on Public Works mahimong dunay usa ka bilyon ka pesos nga alokasyon.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Ganito ang papaparigoman, may galing paranta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mahatag ng galing salamat sa kaligun sa atong immune system. Aro nga di tadali nga masakit. Busa ikaw nga napaminaw karon. Bata sana ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule ga bumatok megala sa mga balatian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, umak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagabag sa mga atay. Ang original Koy herbal capsule bumatok sa ni megala sa bisan unsang kamatang sa virus. Proteksyonan imong panglawas megala sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gawikan kay sangkap kini megala sa mga bitamina sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original Koy herbal capsule aprobado kini megala sa Food and Drug Administration inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule mapalit kini megala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Dona Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Dona Francesa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, DJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Dona Francesa sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatuy sa Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalag Iscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo ba?
1: Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na kay quarantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katuog o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
13: Kumusta mga kasama? Usahay di nato mamantayan na patuon na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uman o nakita online. Nanabudol na ba mo? Nganong bisan sa pagpalit o tambal, o maong bisan sa pagpalit o tambal, usahay mapatuo ta sa nagaingon pare-pareho lang mana. Pareho para sa ako mga kasama ha, dili pare-pareho ang mga tambal tungod magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang binahal nimo sa kinabuhi ang dunay sakit, siyempre, gusto nimo sigurado ka sa imong gipili. Dili kay basta unsa na lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uban, mas importante nga kamanukang nasawayan na o masaligan. Sa tinuod lang mga kasama, nag-aantun ako sa planta mismo sa Unilamb. Nakita na ako kung unsa kabusisi ang proseso nila. Gikan sa pag-check sa raw materials, hangtod sa testing, storage o delivery, ginabantayan gud ang quality sa matag lakang. Huna-hunaan ninyo, dunay kapin sa 650 technical experts nga nagtan-aw sa matag tambal, capsule, tablet mana o syrup. Bobot pa sa kapin na 50 ka test o verification sa proseso sa pagbuhat dinhi una kini maabot sa butika. Dito na ako na-appreciate kung paunsa nila ginasiguro nga maayo ang matagtambal una makaabot sa mga mamalitay. O dali lang dito natapos mga kasama ha, tulgay bisan inighumani mong inom og tambal o vitamins, doon ay Unilab Customer Care Center. Kung doon kay pangutana o concern, maong sa among balay, basta Unilab lang. Tungod kabalo kong ginatarong yun nila, hangtod nga makaabot nimo ang quality nga imong gikinahanglan. Maong karon, pag ato na ko sa butika, ang akong yung pangutana, Unilab quality ba na? Mapatambal sa sakit o vitamins pang adlaw-adlaw o bisan pa sa mga pampagwapa, dito ko sa kabalo ko nga ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong inumon. Maong ang pilia, dapat Unilab quality. Pero unsa ba di ay ang produkto sa Unilab? Pangitaan lang silang website ka www.unilab.com.ph/products. Timani, dili tanang quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa pinagmaayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visa sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa yung duga pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di nasa yung tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun og tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mo dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay, ikaw magkanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension.
13: Hoy, lamig kay pangapi karubuntag ha. Kanang kape may gala nga makapapukaw sa imong katulogon. Kay lamig pa kay may gala katuog ba sa buntag sa iyo eh. Apan ko magkakape na ganit kay may gala, sus, mulangsik na imong kalawasan. O niya, samtang naminaw ka diha mga galag radyo sa tungo ng radyo ng balita. Pangapisa gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginang perfect coffee for you. O saan ka? Usa sa active nga sagol nini. Mo ang rose hip nga doon ay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron na alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa rosehip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela o gabayabas. Diri basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini magana sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
15: Nakakoy dako kayong balita para ninyo. Karong adlawa, ang paborito o best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyod. Diri sa Cebu, gitawag ni Ogdali Everyday Grocery. Og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu o Talisay City. Sila Gyod ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials. Og di kalidad pa Gyod. Plus, na sila yung mga exclusive items nga dili Gyod ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
13: Okay, may gana para sa itong answer to win promo. Ikaduhang pangutana na itong karabuntaga mga kasama sa itong answer to win promo. Ikumpirmar may gala sa Department of Budget and Management kung DBM nga dunay confidential o intelligence funds sa gisugyot nga 2027 national budget. Oh, na ako no'y giandam gyud mega lang gibudgetan gyud mega lang sa DBM ang intelligence og confidential funds. Pila man ka bilyon ka pesos ang gigahin ani kwanto mga higala ha, wa ni kaabot og 211 billion. Ito ani kwarta ha, wa kaabot mega lang 211. Billion ha, billion. Wata maghisigot na rin million ha. Letter B ha, letter B. Wasa siya kaabot, may kaabot. Sobra sa siya may kalag 209 billion. Kana. Kana kapangutan na may kalag pila ka billion ang gahin may kalag sa DBM alang sa Confidential og Intelligence Fund. Pero ang gitan-aw ron may gala, ang kang Sara ra gyud. Pastilan mga igala. Wala ha? Wala may gala itong pagkutana sa itong ikaduhang answer to win promo. Ang ato mechanics, warag yapon ha? Kinahanglan ka sunod mo o naka-follow may gala o naka-like sa DYHP Aramin Cebu o kang Atty. Rufil Fernandez Manyo ka Facebook page o naka-share mo may gala sa itong program kanamuntaga unang radyo, unang balita. Oras! Alas 5.36!
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by iBerry.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
17: Biotroph Herbal Capsule.
19: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
20: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
19: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Ako si Ronel Romanelios, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugar troll hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
22: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
23: Again,

0: Herbal Capsule, makaingon ka og sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaos sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nung taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: present Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga sa awan ni goiter ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. Unya try tinuod magid kya di ay.
1: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
11: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
12: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
10: Life extension, vitamin D3. For longer life.
13: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Oras mga kasama na 5:51.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balik.
20: Ito nga pagpanagubang giparanta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug uban pang matang sa cancer. Nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasawad nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor sa pagtaas may gala sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka rason kung nga magkatabang may galang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve may galang iyang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, i-block o babagan o putlon sa vitamin D3 may gala aron nga why maagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug mutabang kini may gala nga mapugan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. I-activate sa megala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural na killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugan ang paspas kapag aluya sa immune function sa usaka pasyente na doon ay cancer. Base sa mga published medical papers kalabot na sa vitamin D o cancer, mas mutaas megala ang survival rate sa usaka cancer patient o mubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ng cancer kung doon ay siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa mga pasyente nga doon ay mga cancer, 6 to 9 soft gel daily. Ang ihang imnon to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Kanya mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu ug sa kantidad nga tag 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinumdum, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit may gala sa mga butika. Kung mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Atong sugdan ang atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape. Ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Ga Vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato sa oxidative stress o ang daling nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang nga free radicals sa atong lawas. Muna ang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
21: RMN TYHP Police Plate Ronda Presinto.
2: Armadong lalaki sa Barangay Santo Niño, sikop sa kapulisan, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
21: TYHP, Tatak, RMN, Report.
22: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold, alas 4:30 sa iyo sa Kabuntagon, diri sa May Osmeña Boulevard, sakop sa Barangay Santo Niño. Ang atong station, police station L3, waterfront, kadawat og report og tawag, na doon ay armadong nagbarong-barong sa maong gandapit, dali nilang itubag ang maong armed personal alarm og nasikop nila. Kini si Dave Hayag, alias David, 33 anyos, na taga Barangay Ibabaw Estancia, Mandawi City, usa ka 22 sa Deringi Revolver ang nakuha sa iyang posisyon og nadetina siya karon sa akong kapulukan. Kasama mo sa Waterfront Police, ako niyo Radyo Man Paul Lauro, DYHP sa Tatarimen.
21: Radyo mo nationwide.
20: Samtang Senator Bama Kino nalawagan na og dinalian ng aksyon sa Bus by Balauranan og sa Maracanang pagpanabang sa Cadena Act. Kasama mo sa balita, Radyo Man Edibulunas.
21: DYHP Tatak RMN Report.
23: Kining maong balita, hanot na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nanawagan na o dinali ang aksyon si Senador Bam Aquino pagpanabang sa Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability kung Cadena Act. Partikular na ito sa Ubos by Balauranan o sa Malacanang. Tungkol kay wapay na panabang ang counterpart bill ini, human mapurbahin sa Senado, pito kabuan na ang nakalabay. Ang naisigutang balaudon ng panday ni Aquino, may gilaumang solusyon sa kinawatay pundo sa gobyerno, partikular na sa gahin alang sa mga flood control project o guban pa. Gipadayag sa Senador, kadili nga yung mga sanati paglaing pagbaha ang nasod nga magpilin o na kong kanaot o naaprubahan ang gihuragway nining mahinundanon nga balaod nun.
24: Huwag na ho nating hintayin ang isa pang matinding pagbaha sa ating bansa bago po mapasa ang napakahalagang panukalang ito. Kapag napasa po yung kadena, lahat ng mga sikreto mailalantad na po. Lahat ng mga kontrata mailalantad na po. Lahat ng pinupuntahan ng pera ng bayan mailalantad na po. Pwede po talaga itong maging hakbang laban sa korupsyon sa ating bansa.
23: Gikasag mo yung usap ni Aquino ang katangtang sa Cadena Act, gikan sa top 3 priority measures sa Legislative Executive Development Advisory Council kung LEDAC, o nahamutang na karoon sa ika-41 ka pwesto.
24: Gusto ko pong malaman kung yung pagbaba po ng numero, is this a matter of priority or kasing halaga pa rin po ang pagpasa ng Cadena Act dito po sa ating Kamara, kasama po ng Kongreso, kasama po ng Ehekutibo, dahil yan po yung LEDAC. Kung meron po mang tumitigil ng Cadena Act, siguro po, yun yung mga tao na natatakot na may mailantad dito po sa ating national budget.
23: Si Senador Bam Aquino na sayo nga nasibutang balaod noon, hiniusang niya aprobahan o guway ni supak sa mga senador pagpalabang ni Aquino ni Inis ay kasulog at tapos ang pagbasa niya itong miaking buwan sa Disyembre. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guya Habano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee.
21: radyo mo nationwide.
23: Kineng inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tapak, RMN.
21: Radyo mo nationwide.
2: Mga nakalas tungod sa habagat o miagi mga bagyo ni Saka na ngadto sa 21 ka mga tao kasama mo sa balita. Radyo man, Remart Pugoy.
21: DYHP, Tapak, RMN Report.
0: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, niabot na sa 21 ang ikatahong nakalas tungod sa southwest monsoon o habagat ug sa mga niaging bagyong Luis ug Maymay. Base kini sa latest report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Sa maong datos, 15 ka mga individual ang natalang nakalas sa Benguet tungod sa landslide. Tulo sab ang namatay sa Rizal tungod sa landslide ug

0: Tulo sa Batangas human nalumos na kurentihan o gumikan sab sa pagdahili sa yuta. Sa pikasbahin, 14 ka mga individual ang ikatahong naangol o usasab ang namising sa Batangas. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Arame! Katunga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharide rides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita atod ganato sa Said Marketing, ang tigama og tigapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI o pangbalatian sa kidney, o Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitira ang North Korea og ballistic missile ngadto sa silakang bahin o paingon sa Japan nga direksyon. Ipaibaw kini sa militar sa South Korea pipilak adlaw sa dili pang itakdang pagsugod sa massive US South Korea joint drills. Nasuta nga ang joint exercises tali sa South Korea og sa Estados Unidos mula nat kini og 11 ka mga adlaw. Apan alang sa Pyongyang, ikonsidera niini ang drills nga rehearsals alang sa usa ka invasion o planong pag-atake sa ilang nasod hinungdan nga motira kini mga missile sa dili pang itakda nga exercises human sa maong kalihukan. Katong mga balita atong kadato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugol nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Gawas sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Herbal Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa atong dugo. Busa ka mo diha, palit na sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, og Said Panyawan Garlic Capsule nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napaturayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ni question sa proposed drainage system sa Tagunol sa Barangay Basak Pardo sa siyudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: I-question ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang proposed drainage system sa Tagunol sa Barangay Basak Pardo sa siyudad. Ang Vice Mayor nangita og outlet sa tubig gikan sa maong proyekto nga mogastog duran sa 78 milyon pesos. Buot lang masiguro ni Osmeña nga nasiutang drainage system dili makamugda og mga pagbaha sa laing dapit.
5: Proposed drainage system in Tagunol. The reason why I'm bringing this up, where does the water go? Or are we going to flood another area? Where is the outlet?
4: Si Vice Mayor Tomas Osmeña niya. Gipasabot hinaon ni Konsehal Dave Tumulak ang Vice Mayor. Kini mo ang plano sa nasigutang proposal at sa administration.

0: Organisasyon ni ini kaya ito ugang tagunol Creek My Outlet sa maong proyekto.
1: This plan was being originated during your incumbency. Ang exit would be at the Tagunol Creek. This is your original plan, sir, before.
0: Si Konsehal Dave Tumulak, tungod sa maong kalamuan, wa na inisupak o giaprobahan galayon sa mga sakop sa konseho ang pagpatumang sa nasutang proposed drainage system. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RM.
2: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita atot ganato sa Said Marketing. Ang tiga mauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon. Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Huwag Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Mga ginawag jutay ang mga biyahidor sa aeroplano at ulin tunga-tunga nga bahin sa Agosto. Kinitungos pag-ubo sa dugang bayronon sa plitihan sa aeroplano subay sa pagkunod-usab sa jet fuel cost. Tumanihupay ang presyo sa lana lakop kalibutan. Sa ilang advisory ni Paibawang Civil Aeronautics Board, kunkab nga ang jet fuel surcharge mubos ngadto sa level 12, gikan sa level 13, sugod sa Agosto 16, hangtod sa pitcha 31. Ubos sa level 12 ang airlines, mahimo mo kolekta og dugang 389 pesos ngadto sa 1,000 ka pesos alang sa domestic nga biyahe, samtang mubos usab ang surcharge alang sa international trips nga maabot na lang tali sa kapin na 1,200 pesos o kapin sa 9,000 pesos depende sa distansya sa biyahe, gikan sa kapin 10,000 pesos ubos sa level 13. Katong mga malita, ihatod ka na sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo, nation.
4: Kano rin ka bang magluya? Posibleng kurang ka sa B vitamins? Makuha ang B vitamins sa pagkaanong itlog, beans, tuna, saging uban pa. Apang dili kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Bangko magatubar kanini, mahimog ikang abtik, alerto o dililim tanon. Himsog pagyon ang imong tibok lawas. Ayaw kalibot pagtubar mga kasama sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ni mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Duga detalye sa mga balita. Cebu City Mayor Ernesto Archibald ni panibib na sa guidelines paghatag tax exemption sa o production o reduction sa mga aktibidad nga ipagayon sa sunod. Kasama mo sa balita na siya ni Bulno.
2: CYHP Tatak RMN Report.
0: Ipa-review na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang guidelines paghatag og tax exemption o reduction sa mga aktibidad niya ipigayon sa syudad. Lakip na nini ang mga concert, fun run o uban pa. Naibawaan Archival nga dako kita ang pasiugda sa maong mga kalihukan. Apan ang gikahibugnan sa mayor, tungkol kinaghan ang mga event organizer nga mangayo og tax exemption sa kagamhanan sa dakbayan.
5: Pagan magugayo mangayo og exemption pero lucrative bang kayo ang activity ba? May mga certain reviews na gihimo ano? Wala pa ang recommendation.
0: Si Mayor Nestor Archival na sa ilan niya magamit usap ang resources sa city government sa gayong ito na idagkong mga kalihukan ngay pagayon sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RM.
2: Radyo mo, nation. Radyo mo, nationwide.
4: Oy, ayaw tabi ka na sa itong answer to win na promo karabuntaga na yun ay naka-answer. Oy, ang yan tumag may gala sakto na ba kayo? Actually, kuha niya 210.7 billion. Pero so, pwede na rin 210 billion. So, congratulations ni Aras Otida Basas. Ikaw atong palaran nga mananaw karabuntaga mga kasama. Onya, congratulations di mo Aras. Arsas Otida Basas. Ikaw itong winner sa atong answer to win promo. Ang ganoon mong buhaton, ma'am. Malibig lang kong chat, may galas sa mag-chat sa Facebook page sa Liba HP, ma'am, ha? Ini-send mo ang number dito. Alis na ba itong winner? Karabutagan, itabag lang ngayon. Kasamang Julius Malili. Mubo lang, Yos! Guay, Yos!
6: Magbapakit sa mga anong mayroon tayo. Shubo! Lahat sa karoon sa dakpo yan. Yan na natin sa kwan sa mga anong. So, ganun na pa kami sila ng Minaw. So, ato nang ilalaan. Ato yung magbuntag?
7: Magbuntag, sir.
6: Kung sa pangalan na to?
7: Vivian Cubel.
6: Cubel, Minyo, Daga.
7: Minyo.
6: Minyo. Pilaridad?
7: 44.
4: Unsa makaw ra sa magpatok sa imong
6: radyo?
4: Astris. Astris. Diwa HP gyud, diwa
6: HP. Inday Mamitek o George Kuya kinyo kasamang Julius Malili DYHP sa Pakaranen.
4: Nang salamat kasamang Julius Malili mga kamalit ka sa Research Department o taga IFM 93.9 ang idol mong FM. O pa maghapon na ilang kwanan ilang lang maghapon ang idol mong FM mapugnan pa ni ito itong kapabaliguban may galing pananta sa namantog ng Herbal Capsule sa Kabisaya ng Mindanao ang original Koy Herbal Capsule suplemento nga bubatok sa tanan ng mga baritian Koy Herbal Capsule maparitin may galas tanan ng mga butika sa barato kay nga presyo barato na epektibo pa
8: ti mailhan nga ikaw adunay daghang toksin sibong lawas mo dili ka regular nga makapagawas sibong hugaw dugay ka mahilisan magbutulag imong tian magkasinati kag insomnia kadunay nga magsakit ang imong ulo parakit sa kalawasan ug lutahan dili hamis ang imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sibong tibok lawas busa wag tanga mga toksin sibong lawas aron imong maangkon ang maayo nga panlawas pag inom matagadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinaka
4: wala pa oras may galas nga nalang sa kadito pagang falsa sa Dubai HPR sibong kami ang mga tigbalita.
9: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadie.
4: Ako sabi sa kasamang Arnold Bustamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong kalas kasamang Atty. Phil Fernandez Banyok. Nga mo sunod ka rin dahil may kalas sa straight to the point. Ay kalimot, matangal ang mataran, degang Jose, praise the Lord, hallelujah.
2: Sabat ko rin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP, RMN sa Bola Size, DC Size.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality.
12: ACS.
13: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rush Time to the Rescue.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality.
12: ACS.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
13: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: This newscast is brought to you by iBerry.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok.
15: straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
15: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta? Live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
8: Ginigyan po inyo bus ng alagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayong makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakibisok. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o gapit sa Trisina na. Buwan sa Agosto tuiga 2026.
15: Straight to the point.
8: Karon mahigala mo iting dagkot alang sa mahal nga patron sa mga debuto mahigalan senior San Antonio de Padua. Matagpit sa Trisi sa buwan makagalan. O ingon na sa mahigala sa Birhen sa Simala, no? With your respect sa mga igsoon nga nasa tinuhan. Pero alang sa mga Katoliko, kanto mga higalang mga debuto ining mao mga santos, o mga santa, dunay mga santos o santa nga matagtrisi sa buwan, mao na ilang mga panahon nga tindagkot, mga sukintig paminaw.
15: Straight to the point!
8: At aning pagtagad, dubutaga sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
8: Samtang sa ato mga issues mahigala ang Visayas grid gipaubos sa red alert status sud na sa tulo ka adlaw tungod ni mahigala sa pipila ka bahin sa Kabisayan lakip na ang sugbo nga nakasinati o mga power interruption matag adlaw nga mulanat og usa ka oras o sobra pa.
15: Straight to the point.
8: Samtang sugbo nagnihit na ang supply sa dugo taliwa sa padayong pagsulbong sa mga kaso sa sakit nga dinggi sa lalawigan.
15: Straight to the point.
8: Manila in itong batayan ang mahigala. Pagbantay mo ha, mga kaigsunan na to din sa Cebu City o sa lalawigan sa Subo. Nga dili mo mapakan o mga lamok niya kani uso na sabi nilang dinggi karon. Manghinlo kanunay sa atong palibot, sa atong panimay. Aron nga dili mahigala mugara ning lamok. O kanang mga itlogan o lamok niya, mga binuungan, ligid o uban pa. Palihog, pangyabo ninyo na. Kaya karon ba uso kayong uwan-uwan? Niguan-uan mga higala na ay mga binuungan, mga bagol liha, o mga planganag, uban pa mga higala, mga maitlugan sa mga lamok. Doon ay tubig, anak ba ng lamok mangitlog? Delikado mga higala, mudaghan kining mga lamok nga nagdaining dinggi.
15: Straight to the point!
8: O na, nga din sa lalawigan sa Sugbo karon taas ang kaso sa dinggi.
15: Straight to the point!
8: So atong giawag ang tanan, sa atong mga higalang pagpanghinlo kanunay sa palibot. Og ingon man mahigala nga kinini ang kinahanglan nga concern ta atong tan-aon mahigala ng atong palibot labi na kana mga malagmit nga maitlugan sa mga lamok kana mga tubig mahigala nga stagnant ha ipangyabo na aron nga sa ingon dili mahigala mugara mudaghan ng mga lamok mga sukit ti paminaw nga nagdaining dinggi.
15: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin usab mga higala sa padayon nga monitoring usab mga kagilaan sa ESF dinhi sa ato ang subay sa paghugot sa mga lakang sa probinsya sa Sugbo batok sa African Swine Fever kon ASF duha ka mga baktin nga naabot na sa Moalbual gipabalik kini didto sa Negros.
15: Straight to the point.
8: Back to cinder din taon ng mga baktin. Ita ning sakita mahigalang ASF nakapiktar ni mahigala sa atong mga mag-uuma sa atong mahigalang mga namuhi o mga baboy mga sukintig paminaw.
15: Straight to the point.
8: Samtang sa kauluhan, auga duga mga balita, mga kaigalaan, generation divide. Sama og naklaro dihang ni Ulbo ang tensyon, tali nilang House Private Prosecutor Lorna Capunan og Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Atol ni sa ika-15 kaadlaw na nga impeachment trial.
15: Straight to the point.
8: Sa impeachment ni VP Sara kagahapong adlawa mahigala, si Capunan nakabuhi og mga pamuong nga kun mahimo iya mahigalang palpalon, ha? Si Attorney Christine Ferrer. Medyo nagkainita ito mga sukitig paminaw. O niya, ito na isgutan ron. Doon na mahigalay mga panghitabo sad niya diin. Kinigus kapunan muraog. Actually, maayang laki ni Skapunan. Makita ni mo nga litigator gisa. Anad kaysa mahigala pero ang iyang panghidaron lang medyo taas na ba? Kunya na arbanggaan mahigalag bata nga mura ra pugi ang apo. Kini mga abogado mahigalang Sara Duterte mga batan-on pa. Unya manukol ra ba? Ha? Sa mga batanon pa, unya mo fight sad ba? So medyo na high blood ba kato si Kapuna? Atul niya agi katawa katawa mga sugitig paminaw. But in fairness ha, kana si Atul ni Kapuna na panidaan ni mga mahigala nga antigo gud siya nga litigito. In fact, dali siya maka-bounce back o doon mga kakulian mga sugitig paminaw. Pero mo lagi na, huwag magka-ngilngig kay ka nga litigator ka ni Addo, di gyo malikayan nga doon ay panahon yun nga padong na dyan ka sa kuan po, no, tungkol sa pangidaruan. Kung nang nitambag po niya sa panilo nga papalihan niya edad niya, may mo pahuway nila po. Lagi ka rin katawa-katawa mga sugitig paminaw. Kay kinipon sa Attorney Ferrer may higala mo, sukol man, bisag bata pa, huwag kinini ang pakig-irgo sa gin mahigala ni Kapunan. Bita-bita to si Attorney Pua, kaya di man lang niya kung sa Kapunan. No, kalma kayo, muna nga, kunan, dili, ang angay, dili na angay mahigala ng lanisan, dili na. Ang dili angay objekan, wala na. So muna nga, muna na kaigon ko nga, sa, so far ha, sa kung obserbahan mga kagalaan, kato sa Attorney Pua, kalma kayo. Ha? Anya, kinirong babae, si Attorney Ferrer, nga batanon mga kagalaan, kaya mo sukol man mga higala o ga, di magpa-alkansi po. Murag na high blood si Kapunan siguro. Ato niya lagi katawa-katawa mga kaigalaan. Doon ay mga puntos Kapunan nga sakto siya. Doon na po ay mga punto mahigala nga sakto si Ferrer. Ato rin i-evaluate ha, para klaro lang. O niya, pariha man sa mga lawyers, ato man ay mga sisters o sa profession mahigala sa abugas siya. Mayingon ko nga, pareha sa duha maayo. No? Dili mo tama. Ako di ko manaway mga abogado mahigalang onsa. Pareha na mga maayo. Anya usahay lang yun mga kagalaan. Doon na lang po yung mga atong hatagag hisgutanan karon taon-taon. Labot ni ini mga sukit di paminaw. Unsa man din ang leading question, unsa man din ang misleading question. No, ato nang apilon paghisgot niya taon-taon mga kagalaan.
15: Straight to the point.
8: Sa atong pagabanuban no, ning atong tulumanon, ning inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
8: Samtang schedule sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte magpabilin sa buntag nga schedule, taliwa sa gisugyot ni Senator Judge Mig Subiri nga ibalik kini sa hapon.
15: Straight to the point.
8: Mig Subiri mga kaigalaan, una ning reklamo nga alas 10 ang hearing usa i alas 10 imedya lang kay ma-traffic kuno siya. Mas grabe ang traffic kung kanika sa peak hours gyud sa alas 8. Oh, alas city ka na. May grabing traffic. Ingon subirin, ma-traffic kuno siya. May galamon ng ipauswag lang gamay. Alas 10 imedya. Ya, karon so magin mauswag. Alas 10 kuno sa alas 3 ang impeachment trial. Kung sabag kayo nabantayan nila mahigala. Kay primero, alas 3 man to pataas. Mangibalhin sa buntag. Karon gusto na po si subirin, ibalhin na po ito sa hapon. Tapos pagkakaroon mahigala na pabilin sa iyang schedule nga buntag hapon, no? Alas da, jes nga tos alas tres. Kalisura ining kalakihan. Mura mga mga tao, mura nagkaanam na salbaga. Gilaay na po, mura na kayo interes sa kaso. Nagalitan ako nila, aris, buntag mura ko, may mananaw.
15: Boses na.
8: Ang nga, siyempre busy ang mga tao, nanarabaho ang mga tao, 8 to 5 doon ang trabaho. Nangyayin mo na lang palabuno ng impeachment. Impeachment, matangtang ba ka sa BP Sara o dili? O niya, ikaw na narabaho ka. Yan, sige kang tanong impeachment. Yan, dili na para sa mong trabaho. Wait, taga-media ka. Para newsroom na mo, o amo ipa-monitor ang impeachment. Nandi ka taga-media, ang imong trabaho na ka sa opisina o na ka sa unsang klasya sa trabaho, magsige kang tanong impeachment. Kano sa ka, matangtang ba ka sa BP Sara, di ba ka matangtang? Nga ikaw, sige kang tanaw. Ikaw pa'y unang matangtang hinoon. So expected mahigala ang katawahan di na ginamusunod sa impeachment. Gawas nga nagkalaay na pod si Attorney Lorna Kapunan, mantigo siya og nga abogado og maminaw kanya labi pa og law student ka or abogado or law student ka, mura ka appreciate ka pero katong uban nga kalaay basta na nao. Mura ka nagtanaw salida mahigala ba nga lahi man ang action movie. Tanaw kag mga salida na nga mga debate-debate sa korte, depende na nga kuan na may nindot nga mga salida nga mga kuan mahilig kag abugas siya ganahan ka pero uban na namin yan wa may unsa man lang sige man lang istorya. Unya ka na gud mahigala og daghang mga dokumento, dokumento ang panghisgutan mura kog na ang kaso bitabita og ang kaso nga wala kog ingon lagi katong article 4 katong kasuha about sa grave threats o about may gala sedition, inciting to sedition, gipresental to mga taga-NBI, medyo alegre pa to, kaya mo naman to, criminal case. Pag-abot na karon sa confidential funds, nga daghang mga dokumento na muna ng civil case, muna medyo laay. Medyo boring, o niya, during sa direct examination, si Kapunan mo yung direct examination sa iya pong pangidaron, no? Nga medyo, medyo hinayon na po di taon po si Attorney Kapunan. But in fairness niya, makita na ako nga mantigo yun. Pas-pas, magka-bounce back. Bagiitan nga, abogado. Although ako kikita niya, skurte yun dito sa kauluhan. But karon sa impeachment, may bawaan mo nga, anad yun, karaang yun niya litigator. No? Pero murag kapuyan sa mubarog, sa lingkod na sa ako. At itaga, pagtagadro mo taga mga sukit ng Paminaw, no? Atong i-evaluate ng ilang mahigalang panaglantugi, mga kagalaan mo nang ni-manifest si Attorney Ferrer nga kita mga abogado, parihara man ta, equal man ta. Wa may edad ng abogado, o mabata ka, o mabago, o kuhan ka, importante, pasal kag bar exam, equal man ta, parihara man ta, lingkuranan, skurte. So, mo ka na nga, dili mayo nga dunay mga side comments, nga medyo lahi, no? Muna ang gimanifest may gala ni Attorney Ferrer po kagahapon o muna nga gisultihan po si Attorney Kapunan ana mahigala o mingon siya nga mo promise siya nga mo behave. Ano niya taga pagtagad na butaga mga kagalaan sa atong pamanuban usab din ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni Butiag nga dunay nagbalor 500 milyones pesos nga gitawag og leadership funds ang tanang mga senador nga tong 2024.
15: Straight to the point.
8: Nasuta sab gikan sa budget department nga dunay confidential funds nga gigahin sa 2027 national budget nga mabalor ngadto sa kapin 210 bilyones ka pesos.
15: Straight to the point.
8: Sa naning kalakiha ha. Ang kang VP sarang confidential funds may gala mo oy gigi ayo og kuti-kuti. Ang uban may gala wa gyud ha. Muna nga mga tao, medyo mabahin yun ang katauhan. Doon naging mga tao, mga higala nga, natutok la, kung yun nga, ang naging manubag si VP Sara. Pero muna gina, sa tanan nga doon ay confidential fund, si VP Sara na sa gigukot.
15: Straight to the point.
8: Kahapong adlawan, nas naklaro na pong dugang mga kagalaan, ang step by step sa kuwa, sa mga pangutana, sa mga senator judges, nga muna gina, gikan sa AOM, ni Ditso mga higala sa Audit Observation Memorandum, imbis mo agi pa og notice of suspension, wa na, gidritso na sa notice of disallowance.
15: Straight to the point.
8: Unya nasuta, nga naapagyapon sa prescribed period, hangtod ron, napa sa prescribed period, nga mo apilar ang Vice Presidente.
15: Straight to the point.
8: Oneroy, naklaro mga sukit di Paminaw. Kalatasan ng pagtagad-rubutaga sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
8: Kiniguban pang mga sikutanan niyo mabati, exclusive over DYHPRMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Perhesyo ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika. Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
6: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Bilberry!

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na sa 38 na mahigala sa atong bawan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: At sa dawaton mga kagilan ang report karon sa kauban on board sa patrol na ay duha ka mga nagsunod-sunod na aksidentis kadalanan sa Toledo City nga naglambigit o dagko ng mga sakinan, miangol o pipila ka mga individual. Pabinaon tang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
1: DYHP. RML Report.
3: Radyo Man, Attorney Rufiel, again pa nato, kini mga influence sa kinanggikan tag tutay pinamuhaan, kini nagsunod-sunod ng mga aksidente sa kadanan niya sa Toledo City, nag-involve ni ining mga dagko sa mga sakyanan. Ang unang aksidente, nakatog ni inumdan niya na bangga siya. Alas 3:00 na itabo sa Kadlaon diha sa poblasyon o Toledo City sa may barangay Das Toledo City o niya kininga lugar giyon niya kurbada o niya dulhugon o niya ang ato kapulisa naman makadawat niya ni maong alarma ila na yung giantong area nag-involve ni ining dump truck na gipanag-iya ni Jimar Bisanis sa mainit sa City of Naga ang address ani o niya ang driver ani kini si Peter Obsuma Rainta Anios Ulitao doon ay living partner nga taga Barangay Kambang o Toledo City o niya doon ani siya ay mga kauban sa atol sa maong itabo iyang naigo o guna kini may git o niya ngayon usak ka motorsiklo nga diya sa Dublin Sedan o niya naigo pa yun siya o laing sakyanan niya multi-cab na naka-parking na palagiya ni Julius Lau o niya na-inchad niya motorsiklo ang napasok o patanan ka mga vehicle ang iyang ladaro. Patut sa inisyal na investigasyon na nakatagpilaw ni siya nakapiyong inungdan niya nagusmo ni siya sa maong dapit. Investigaran na inoon karon sa atong kapulisan. Pagka mga alas 9 sa pasado sa buntag sa may National Highway sa sityo Tambis, Barangay Poog, Toledo City na bangga sa giling Osaka dump truck niya po Osaka Isoso truck forward niya gipanagiya ni Wilson Bacos niya gimaniho ni nining Bienvenido Amarante sa Isinday City Anios na pagkatagbo o tagpo Maes City, Negros Oriental. Doon na siya yung kapatakboy nga sila si Sandy Mahinay, Rainta Anios, taga Tuya Naga, o Alex Makalinaw, Rainta Anios, taga Poblasyon Naga. O niya, ang ilang naigo po, kining usak ka motorsiklo, matod sa driver, wa na mukupot ang brake sa maong gimaniho niyang nakosakiran, inungdan niya iyan na niyong na-dus mo, nyadto sa Dublin o naigo niya kining motorsiklo. Imbestigar na karon sa Toledo traffic ining duha ka mga aksidente sa kadanan. Tama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy!
2: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Alas 6:42 na, at taga pagtagad, may gilabalikan, taga may ng itong mga paghintabo sa impeachment trial kagapon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo maka-stress. Tungod ani kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guapa ka, Stress Tabs.
10: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
17: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
18: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
18: Pag Enervon Z Plus na!
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hello.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na la 6:46 na sa Manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: point. Now, atong hatagad pagtagad mga kaigalaan. Kining atong isgutanan lumutagan labot sa impeachment kagahapon. O niya, sakto nang imagichat na Atty. Kagulada, murag gikuan naman sa, ah, good morning mga Atty. Jan. Murabag ka ng gilaay sa kaso mo ng abogado namin na silida. Para dili laay ba? Murag laay naman, murag, man katugon sa kang minaw bag usahay ko na, ah. So, kadugayan, murag laay man ba, abogado na sa imo salida para maaligre. Eh, kaniadto bitaw ko minumdum ko sa una kanang mga high school ko kaniadto ganahan kay ko mo adto sa korte kay maminaw ko sa mga magdebating mga abogado ba adto ko sa korte sa mo nagani ko vacant time ganin adto ko sa korte minaw ko doon na kay mga abogado maay man debate dai no nilupay mga abogado nga huna-huna ka kanong laay magani lang kuan ha unsa man kaso wala civil case di ay niya mo na daghan kay mga dokumento anak niya di man gupuntanan nga bahin sa trial o mo-observe kag trial gawas ko na mga kaso mahigala nga mga like katong Iclio case, aligri man to kayong kasuha. Katong Marakang Chong case, nakakover man taad to may galas korte, di reporter naman ko ato. Medyo lingaw yun kayo. Kay mga abogado, pulos mga maayo, pulos mga kuan, unya, ang kaso sa criminal case, mangod, aligri ba? So nakover ko ato, katong sa kang Chong case, nakakover taad to, katong sa kang Iclio case, na ata na, reporter ta na mga panahon na, marang dasig sa ta. But pag high school na kumadto ko korte day, tatanaw ko, anong laay mo sa ning mga kaso, inani? Abi na ko galigri na sa salida nga aligri. Bitaw kay, kanamagod mga higalag, namagod mga kaso sa niya, dili kinahanglan nga magdebate yung mga abogado nga maglantugi ay, gyod. O imong kaso, di ka ng mga ginagmay lang kaso, o mga civil case nga kuan lang, di man kinahanglan ka nga, kung mahimo ganit ka ng imong katbang, labi pa katos probinsya. Kasuway ta nga mahigalag kuan, pulos mga amigo ra mga abogado dito. Magsabot-sabot ra mga kaigalaan ng konsay kuan, no? Sitol, sitol, og kuan gani anak ra ba? Ari ka sa mga Cebu City na niya, ang kaso mahigalag katong mga dinagkong mga kaso, kasagara mga criminal case medyo magkainitay. Pero kanang uban nga kuan, bisag civil cases mga kaigalaan, magkainitay sa dosahe, pero kasagara ka na mga managkontra. Pero kanang mga abogado, dili kay pareha naman ta, naaman ta sa atong profession. So muna akong auhag nga, relax lang kay trabaho man tani. Magbangga na itong mga kliyente, ilan ang kaso, iguramantan ng laban, ayuhon po na itong laban, pero kanina ang magkainitay sad, medyo lisod sa kayo, no? Tambag ko ni sa mga abogado sa duban, parihan ako, ako sa tambagan ako kugulingon, kay ako mismo kasuway magkita nga, na may mga kaso gyud niya, criminal cases panalitan, kumbati gyud, pero about mga civil cases, o imong kaso karon di makinlang mangugat ka. Kaso panalita ka ng mga annulment cases, ina na, adoption, change of name. Pero ari ka mga criminal cases, unya, sensationalize mga kaigalaan, kumbati, gyud. Muna nga, ang mga abogado na minaw na koron, naghan man na minaw, pribuyag. Di lang ta, mag-amiguhay lang ta di as korte. Nagpanggawas, na, debate as korte, nagpanggawas, magtinagdanay lang, wala lang problema, kay nga no, nanikay sikay, pareha naman ta nanikay sikay. Ako na anad kay ko mahigala, kay ang ako magong, usa sa kong mga mentor, si Attorney Gloria Lastimosa Dalawampo. Good morning ni mo, ma'am Gloria Lastimosa Dalawampo. Unya, salamat kayo ha. Musuroy ko ito sa Cebu City Library kay daghan kay usaka kwantong iyang libro, usaka dikarga itong iyang libro nga gidunit dito sa Cebu City Library. Samay na lang, makabasa po ng mga kwanto sa kasakyanan yun, no? 1,800 itong kasakyan, ubay-ubay sa mga skrania, iyang gidonate sa kwan. Salamat kay ma'am. Oh, sorry lang tayo dito kay aron nga makabasa-basa ta itong mga kwansan. Karon magod, yan na po, internet na masagod na naman tanan sa kwan. Inana ba, no? Pero katos, ma'am, bisag kwan kayo, kanang kabots kurti, fiery kayo, pero kabots gawas, mahiganag, human, nindot kayo mga tagad sa mga kwan. Friendly kayo. Niya, lain po na ako mahigala nga kanana ang mentor katos attorney Jules Bragat, namatay na rin ba yung taon? Mayasad kayo itong mga kagalaan. Nga, very friendly in the Maris. Nga to, skurte, kumbate, pero nagabot sa gawas. Kano, very friendly. Labi pa sa una, diri pa itong kurte diri sa Palace of Justice. Nag-hearing nga ni Bragat mo. Happy to na kodos diwa HP. Taradong feel kay mga unta. Ako pa'y malibrihan o kaon. Ako pa'y malibrihan o kinini ang lecture. May ito sa attorney George Bragat. Muna ito kung tatay-tatay sa magudungan. May ito bat-bat may gala sa Simana Santa. Inigabot sa ika-unong na pulong ko sa may ika-pitong pulong sa itigpatay sa Ginoo. Karon kay wa naman sa attorney Bragat. Di ako na po ika-pitong pulong. Inig Simana Santa kay pabat-baton may brother Sok Fernandez. Pero kanina nga mga bugado kung ipahinganlan, inig very friendly ba? Abot skurte, kumbate lang. Ikagawas, okay. Nga di lang mag-initay nga unsa. Ang kagahapon, may ganag, ka-initay man itong kagahapon. O niya, magamit po si attorney Kapunan o mga pong di na po maayo. No? Although doon ay saktong punto sa attorney Kapunan ha, kung evaluate ha, sakto sa attorney Kapunan ani, medyo dihado mahigala ang si attorney Ferrer. Kani klaro-klaro lang, di ba? Bata po na si attorney Ferrer, good, mga kagalaan. Pero in fairness of sukul, sad. Doon ay punto si attorney Kapunan, sakto siya, pero katong yung pulong po niya mo, spank, anak, di na po maayo. Ha? Sige, okay ba akong i-play, ha? Aroma, fair lang na akong evaluation. Kaya parihan mo niya sa mga lawyers, ato mo na yung mga kauban na, ako di ko mo saway o bugado, basta bugado ganyan mo, dako ko grospital niya. Pulo sa mga maayo. Kaya di ko lalim ito nagian sa bar. Kitang tanan, kasabot ko taon sa ito nagian dito. Ha? Diyo, kininiang si ang nahitabo gahapon, beto paminaon. Sige dong, sige dong, kana dong. Ato permiro nga video akong gikuan dong, kato nga splice dong. Sige dong, okay na to dong. Katong, katong usang, ito pinaka first good. Sige, ang gamay lang ha. Aroon ato may sgutan mga sugintig paminaon. Okay kini, amon na ni, sige. Kana.
5: Preparatory questions later. Honor, during redirect, Your Honor.
6: Not all questions can be answered by yes.
5: I am on cross, Your Honor, please.
7: I'm counsel.
6: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
7: Counsels,
6: misleading questions are not allowed.
5: They are
6: cross.
5: Allowed.
7: Counsels, please, counsels. Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
6: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking. That is what I would
5: Your Honor,
6: have done
5: please.
7: Again,
6: in
7: again,
6: the generational
7: counsels.
6: Divide, Your Honor.
5: Again, Your Honor, counsels. Please, ang tanong ko kanina, no? Sabi niyo nga, no? Dinisallow niyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho?
8: Apo.
5: Okay. Kasi nga ho, gusto niyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi niyo yan kahapon sa testimony niyo.
8: Yeah, yes po. Kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po.
5: Okay. Apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yun?
8: Ang sa confidential...
5: Hindi, alam niyo ba yun? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yun?
8: Kasama po ang crime prevention, pero depende rin po ito sa mandate.
5: Just answer my question, yes or no.
7: Attorney Celine,
5: do you agree? Yeah.
7: Kasama po ba yun o hindi?
8: yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... pero depende pa din po ito sa mandate po ng agency. Lang,
7: kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no?
8: Opo, kasama po.
5: Okay, salamat, Celine. Okay. In fact, posa. Meron...
4: Kini, ang pangutana, correct ang pangutana, ha? Saktong pangutana, Attorney Ferrer. Kini mo kong witness, may kailang... Basigi brief sa siguro na yun sa baka, ha? Pareha ba itong Attorney Roderick Juan ba? Kini ako, pagdudan lang ba? Pero in fairness, ha? Kung wala na i-brief, dili ba mo likoy, likoy, singing likoy ito ba? Kung niya, mangutana, may... I-repeat lang itong pangutana, mo na loading sa... May pangunta na mamurag bulihay. Sakto mo na. The question is answerable by yes or no. Para madali ta. Although, dili tanan nga pangunta na kinahanglan yun yes or no, but og nuna, naa ka sa cross-examination, pwede kang mo insist nga yes or no, the question is answerable by yes or no. Then let the other counsel, kung gusto siya mo redirect, eh, may klaro nga to sa redirect. Panahon ni Attorney Ferrer nga mo cross-examine. Dili ba mo, kung ba? Kato si Pua, kung kayo ito ka ng pasensyoso kayo. Kini medyo, kung kayo. The question is answerable by yes or no. Just answer yes or no. Mo, di man mo yes or no. Mo, kung magyod. So, dili mo rag nagka, kung gamay. No? Sige dong names. Be, padayon ta.
5: Agree, yeah.
7: Kasama po ba yun o hindi?
8: Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... pero depende pa din po ito sa mandate po ng agency. Ganda lang,
7: kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no?
8: Opo, kasama
4: po. Opo.
5: Salamat, Celine.
4: So, kinanang si Chase na mo intra, ang presiding officer, sa pag... Kaya di man mo likoy magigtubag, di man mo tubag klaro nga to sa abogado. Di mo intra ang presiding officer. O si Chase na nang utana, oh, listen man, di naman po pwedeng objekan ni mo ang judge, nga mag-objekan ni mo na. Sino to judge mo na, mga sugid, di pa minaw. Di okay na, kasama po ba ang crime prevention ni ining confidential mahigala nga mga activity? Simple naman pang utana ha, pero di, yun sa mo, kwan mo. So si Chase na ni-intra. Okay, ate pa na yun dong.
5: In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba yon, Celine? May background po kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work.
8: Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund.
5: So actually, yung surveillance, do you agree with me? May tatlong klase po yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba yon?
6: No basis, Your Honor. No basis. Hindi, tinatanong
5: ko lang ho kung alam niyo ho ba.
6: Your Honor, the surveillance work that this witness testified to is as defined in the circular, Your Honor.
5: So, what is surveillance work as defined in the circular?
8: Ito po yung kasing, di ba po, yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang agency.
5: Okay, sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, to apprehension? Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli?
8: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
5: Sorry, Your Honor, please.
6: Let the witness answer your own.
5: Your Honor, please.
6: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
5: Your Honor, please. Can the witness be directed? Just answer with yes or no. The counsel has her time to ask

0: questions.
1: Your Honor.
0: Not all questions can be answered by yes
1: I am
0: or
1: on
0: no.
1: cross, Your Honor, please.
2: I'm counsel.
0: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
1: They are
0: cross.
1: Allowed.
2: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
0: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
3: Okay, kanya, fair evaluation, ha? Fair evaluation. Actually, wala may misleading question nga gihimo sa Attorney Federer. At anak nga portion, ha? But, ang giingon ni Attorney Kapunan, ang iyang statement nga, doon ay limitation ang cross-examination. Correct si Attorney Kapunan, anak. But kung imong tanawon, isa, ang misleading question, dili allowed sa cross-examination. Correct sa Attorney Kapunan. Miingon sa Christine, they are allowed. Sayop. Kaya di man pwede git ang misleading question. In fairness, ha, itong i-evaluate o klaro. Pero, wa may misleading. Kuan na to siya kanang monobag, kanang natubag niya ba nga? Kuan lang. Unya ingon siya, dili kinalan nga i-lecture. Unya sunod, di ingon siya nga i-spunk, spunking. Kanto, di sayop sa Attorney Kapunan, anak. Dili po maayo. Nga naamay gala sa courtroom yang isulti na. Ikaduha, kung may kag misleading question, i-object ni mo kung asa dapit. Kuan ba sa objection? Misleading question, objection, misleading question. Then let the presiding officer decide if it is indeed a misleading question or not. Kaya kanyang kung leading question o misleading question, nung sa manang leading question, nag-suggest ka, kanang leading question is not allowed during the direct examination, but leading question is allowed during cross-examination. However, misleading question, gani, mga kagilaan, dili na sa allowed anytime during direct examination o cross-examination, dili pwede ang misleading question. Pero ang leading question, pwede siya sa cross, dili pwede sa direct. So, kining dapita, ang pagkatubag ni Attorney Ferrer, medyo, kwanto nga pagkatubag, kalit lang nga pagkatubag ba? Pero wala may base, wala man sa mga object na misleading. Ingon na siya nga, doon ay limit, ang, tanaw ni mo ang context ba? Na ay limit, ang cross-examination. Pero muhatag og dakong leeway, ang presiding officer sa cross-examining counsel. Because sometimes, ang cross-examining counsel, mag-test siya sa credibility sa witness. So, kining puntuha, sakto na yung statement na Attorney Kapunan, nga doon ay limit, correct? Ikaduhan, misleading question nil allowed, correct? Sa Attorney Kapunan. Pero pag ingon niya, sad niya, kinalan pa ba ti kang leksyuran, ana, o kinalan pa kang, iyang gi-prevent niya kung yung managpa siya, dili mayo. So, muna ni manifest sa Attorney Ferrer, pagkahuman na ni kay, yung ingon siya siguro, sige, okay, yung mura init naman, maniudto sa atas. Ang humagpaniod to ni manifest sa Attorney Ferrer nga kini ni ang atong itrit atong kagulingon equal din eh. Sa Attorney Kapunan mahigala masabot ni mo maing laki siya nga lawyer pero sa iyang pangidaron high blood na siguro ni ba? Ato matay may ha si Kapunan miingon nga leading or yung correct dahil misleading. Wala may kwan na ni. Actually, a statement na to niya. Pero yung ka nga, nag-object ba siya on the ground of misleading question? Naman niya object si Ferrer, Attorney Ferrer nga misleading. Ato niya hagpat ha. Hagpaton tanig mayo ang kwan. Kining a portion pero oras naman ato na ipadayon unyan tawtawad. Standby lang na. RMN 558 Manila nga musunod na kanon dayon. Atong tak na la 7:04 na.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide. Season.
0: There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
1: They are allowed.
2: Counsels, please.
5: Fraud audit. Posibleng ikasak para imbestigahan ang paggastos ng confidential funds ng DepEd at ng OVP.
6: Pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit.
7: Sa ating sports balita, Pinay Tennis Ace Alex Ayala. Todo ensayo na para sa kanyang second round ng Cincinnati Open.
5: At sa showbiz, Nation's Girl Group.

0: Abini, all set na sa kanilang historic performance sa Summer Sonic 2026 sa Japan.
1: RMN Network News.
0: Ito ang RMN, Power of Hyper Local. Detalye na ating mga balita sa ating mga balitang hyper local. 24 ang sugatan matapos na maaksidente ang isang truck sa plantasyon ng pinya sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malay Balay.
2: Naisugod pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang dalawang babae habang sugatan ang 14 na iba pa matapos maaksidente ang sinasakyang truck, partikular sa Puro 4 Barangay Lurugan na Valencia City, Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang isang 44 na taong gulang na babae na residente ng naturang barangay at ang isang 47 taong gulang na babae na residente ng Dabong-Dabong, Barangay Mailag sa naturang lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, sakay ng isang truck ang lagpas sa 20 trabahador ng plantasyon ng pinya nang pagdating sa area, partikular sa paangat na bahagi ng rough road. Hindi nagawa makaangat ang truck dahilan na rin sa posibleng overloaded ito, rason ng pagsimplang at pagtilapo ng mga sakay. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ng dalawang babae at agad isinugod sa ospital, bagamat binawian rin ang buhay. Nagpapagaling naman sa ngayon sa iba't ibang ospital sa Valencia City ang 14 na iba pa habang nasa punerarya na ang bangkay ng dalawang namatay. Nasa kustudiya naman ngayon ng Valencia City Police Station ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide and multiple physical injuries. Kasama mo sa RMN DX MB Malay Balay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN.
3: Meron naman pong 15 grade 5 student ang nahilo matapos kumain ng bunga ng tuba-tuba dyan sa Cadiz City, Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
4: Dinala sa emergency clinic ng Barangay Tiglawigan sa Cadiz City ang 16 na grade 5 pupils matapos kumain ng bunga ng tuba-tuba. Ayon kay Barangay Tiglawigan, punong barangay Lorita Escala, pauwi na ang mga estudyante nang kumuha ng bunga ng tuba-tuba na matatagpuan sa labas ng eskwelahan. Ang isa sa kanila at ito ang ipinasapasa sa kanyang mga classmate na tumanggap din at kumain. Kasunod nito, dito na nagsuka ang mga estudyante at nakaramdam ng pagkahilo. Agad din na dinala ang mga ito sa emergency clinic. Sa ngayon, may 4 sa mga ito ang nakadextros, pero ang iba ang nasa estable na nakalagayan at patuloy na inoobserbahan. Nagpaabot naman ang papasalamat si Punong Barangay Escala kay Cali City Mayor Bading Escalante na nagbigay ng tulong para sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga clinical laboratories. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
1: RMN Weather Report!
0: Sa lagay ng ating panahon, habagat pa rin ang iiral sa Luzon ngayong araw na magdadala ng panakanakang pag-ulan sa Zambales at Bataan. Ayon sa DOST Pagasa, asahan pa rin ang kalat-kalat ng mga ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropa, lalabing bahagi ng Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at buong Mindanao, sahan ang maliwalas na panahon, pero pinag-iingat pa rin sa banta ng mga localized thunderstorms. Samantala, kanselado pa rin ang pasok sa lahat ng o ang ilang mga lugar sa Luzon dahil sa masamang panahong dala ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Valenzuela, Marikina at Malabon City sa Metro Manila. Gayun din sa Maykawayan, Malolos at Hagonoy sa Bulacan. Sa Cavite naman, walang pasok sa Tanza, Noveleta, Kawit at Cavite City. Suspended rin ang klase sa Santa Cruz at Mamburao sa Occidental Mindoro. Nagpatupad naman ng localized suspension o nakadepende sa lokal na pamahalaan ang class suspension sa Pangasinan, Benguet, Pampanga at Bataan.
3: Siyam na minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, iginit naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang one-size-fits-all na solusyon sa pagbahang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon sa Pangulo, pagbabatayan dapat ang sitwasyon ng bawat lugar para masolusyonan ang pagbaha. Katulad na lamang anya sa Cordillera Administrative Region na mabundok, kaya iba yung diskarte ng paglutas sa baha roon kumpara dito sa Metro Manila na maraming mabababang lugar.
5: Iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema. Iba-iba yung sagot. Nakita naman ninyo yung sa CAR. Eh, yun talaga yung terrain doon. Mahirap talaga ang terrain doon para magawa ng solusyon ang flood control. But we will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.
3: Samantala, kung inilarawan ni Public Works Secretary Vince Dison ang ating sitwasyon na garbage crisis, may iba namang naging tawag dito ang Pangulo.
5: Yeah, it certainly is. Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Network News.
0: Target naman ng pamahalaan na magtayo ng waste-to-energy plant para gawing kuryente ang basura na may tuturing ng krisis ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil punong-punong na ang mga landfill, maghahanap ng lokasyon para matayuan ng mga planta para dito.
5: Ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadala. Kaya ang amin na lang iniisip is the location para yung mga LGU. Kasi ang sistema dyan, ang LGU ang bahala sa pagkolekta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. So tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling na dadalhin yung basura kung saan man yung magiging waste to energy plant.
0: Inaasahan naman ni Marcos na mapapakinabangan ng proyektong ito sa loob ng isa hanggang isa't kalahating taon. Samantala, para naman masolusyonan ang mga basurang itinatapon kung saan-saan, itinaas pa ang multa sa mga mauhuling magtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Mula 500 piso, itinaas ito sa 5,000 piso, maliban na lamang sa bayan ng Pateros na nagtakda ng 2,500 pesos.
3: Samantala, kung piniperwisyo ng pagbaha at pagguho ng lupa ang maraming lugar sa Luzon, mainit na panahon naman ang nararanasan ng mga taga Mindanao. Ito po ay matapos suspindihin ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado ngayong araw dyan sa Bislig City sa Surigao del Sur, bunsod ng matinding init na aasahan sa lugar. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, maglalaro sa 43 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa lugar. Habang dyan po sa Cagayan de Oro City, suspindido ang klase sa mga pampublikong paaralan mula preschool hanggang high school hanggang bukas, August 14, dahil din po sa napakainit na panahon.
0: At sa kaugnay na balita, suspension ng klase mula kinder hanggang grade 12 sa Iligan City, pinalawig dahil nga sa sobrang init ng panahon. Kasama natin sa Balita Radyo Man Jade Ubarco ng RMN Iligan.
6: Suspendido pa rin ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pampribadong paaralan sa lungsod ng Iligan mula kinder hanggang grade 12 ngayong araw. Ito ay dahil sa patuloy na mataas na heat index upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga estudyante at mga guro. Sa abiso mula sa Office of the Schools Division Superintendent sa pamamagitan ni Dr. Jonathan de la Peña, ipatutupad ang alternative delivery mode kung saan magpapatuloy ang mga mag-aaral sa kanilang modular at print-based activities sa kanilang tahanan. Pinapayagan din ang mga guro na mag-work from home sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa kanilang school head para sa pagsubaybay sa mga gawain ng mga estudyante. Batay sa forecast na PAGASA, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang mararamdamang init ng panahon ngayong araw dito sa lungsod at sa mga susunod na araw. Dahil dito, pinaaalahanan ang lahat ng mamamayan ng Iligan na manatiling ligtas, laging uminom ng tubig at mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng labis na init ng palahon. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man Jade Ubarco Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
3: Samantala, sa yung pumpasok naman sa mga pampublikong paaralan sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, suspendido dahil di sa matinding init na nararanasan po ngayon. Si Radyo Man Prince de las Barrias ng RMN Butuan.
7: Suspindido ngayon ang pasok sa mga pampublikong paralan sa Kabadbaran City dahil sa matinding init ng panahon sa ilang bahagi ng Caraga Region kung saan umaabot sa 40 degrees Celsius heat index pataas ang init na nararanasan. Sa mensahe ni Kabadbaran City Mayor Judith Chin Amantik, hinihikayat ang lahat ng pribadong paralan sa lungsod na ikonsidera ang pagsuspindi ng kanilang face-to-face classes para sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga mag-aaral, habang patuloy rin binabantayan ng Kabadbaran City LGU ang sitwasyon at agara maglalabas ng abisto mapagligtas ng ipagpatuloy ang klase. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan at mga Prince de las Marias. Tatak, Armin!
1: RMN Network News!
0: 7:15 ang oras ngayon. Nabigyan umano ang lahat ng mga senador ng 19th Congress ng tig 500 milyong piso na tinatawag na Leadership Fund na nakapaloob sa 2025 General Appropriations Act. Ito ang isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa pagharap sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang testigo sa pagdinig sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla. Ang Leadership Fund ay bahagi ng pondo ng DPWH para pondohan ang mga pet project ng mga senador para maisingit sa National Expenditure Program. Naglalaro sa 500 milyon pesos hanggang 1 bilyong piso ang natanggap ng mga senador. Depende kung may chairmanship silang hawak sa mga malalaking komite tulad ng Public Works na pinamumunuan noon ni Revilla. Sa salaysay pa ni Bunuan, nakadepende raw ang alokasyon sa bawat senador kaya dating Senate President Migs Zubiri. Mariin naman itong itinanggi ni Zubiri.
8: I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always.
0: Pumalag din ang iba pang mga senador sa pahayag ni Bunuan.
9: We don't tolerate corruption here. But I also don't tolerate that there are insinuations that we are doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. I object to that. That is not fair because it is our job.
10: It pains me a lot as a legislator, as a member of this august chamber, na pag ginagawa mo yung trabaho mo, may isang malisyoso dyan na babatuhin ka ng putik.
0: Yan po ang mga tinig ni na Senador Migs Zubiri, Pia Cayetano at Joel Villanueva.
3: Labing pitong minuto nakalipas sa alas 7 ng umaga, Senador Bongo at Senador Robin Padilla pinalilinaw kay Secretary o dating Secretary Manny Burawan ng DPWH. Yun nga pong alegasyon ng pagkakaroon ng malaking pondo at listahan ng mga proyekto. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Conde Bataka.
11: Umapela sina Senator Christopher Bongo at Senator Robin Hood Padilla na linawin kung ano ang listahan ng mga proyekto na sinasabing isinumite nila sa DPWH. Ito'y kaugnay sa alegasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na nagsumite ng listahan ng mga infrastructure projects ang mga nabanggit na mambabatas kung saan may 500 million pesos na alokasyon sa bawat senador. Ayon kay Go, linawin kung anong listahan ang tinutukoy dahil sigurado siyang wala siyang ipinasang listahan na mga proyekto kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na mula sa kanyang opisina. Depensa ng senador, natural lang na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ng legislatura at ehekutibo, partikular sa pagbabantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto, lalo't madalas din niyang kinakalampag ang mga departamento kapag may mga hinaing, hiling o report sa mga proyekto mula sa mga malalayong lugar. Nanawagan naman si Padilla na kumpletuhin ang report dahil nabanggit ang kanilang pangalan, subalit hindi nilinaw na ito ay for late release. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
0: Mga balitang may kinalaman po sa impeachment trial. Maaring magkasaang komisyon ng audit ng tinatawag na fraud audit para imbestigahan ang paggastos ng confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Binanggit ito ni COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor Saylin Del Campo matapos na matanong ni Senator Judge Bam Aquino kung maaari bang maghudyat ng fraud audit ang mga nakitang kahinahinalang pangalan na tumanggap ng confidential funds. Ayon kay Del Campo, limitado lamang kasi ang investigasyon nila kung sumunod ang ahensya sa documentary at liquidation requirements hinggil sa auditing ng confidential fund. Pero sa pagdulog naman ng Campo ni Aquino, ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza, maaaring maghudyat ng investigasyon ang paglitaw ng mga kahinahinalang pangalan sa acknowledgement receipt. Sinangayunan din ni Del Campo, ngunit inilahad ang mga panganib sa pag-turnover ng mga dokumento para sa isang investigasyon.
12: this is the first time, and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
13: Ulitin ko ha, so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
12: Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson.
13: Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
12: Opo, gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po. At kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
13: Okay.
0: Samantala, nanindigan naman ng state auditor na kailangan ng official receipt para sa mga bibilhing pagkain at supply, kaya nasita nila ang paggamit lamang ng acknowledgement receipt para ito ay iliquidate.
12: Po, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po.
14: So sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretasyon mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hanapin mo?
12: Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies.
14: And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OBP and the DepEd?
12: Opo.
0: Si COA Ikfao State Auditor Sailin Del Campo.
15: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Sa kaugnay pa rin pong balita, oras muna natin ay 7:21 na po ng umaga. Inisyuhan pong muli ng Sabina yung ilang testigo ng prosekusyon para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte next week, sa susunod pong linggo. Ito ay matapos ng tumagal ng dalawang araw ang pagharap ni COA Ikfao State Auditor Sailin Del Campo sa witness stand. Dahil dyan ay pinatatawag pong muli si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Management Department. Gayun din po yung mga dating Special Disbursement Officers na sina Gina Acosta para sa Office of the Vice President at Edward Fajarda para naman sa Department of Education. Pinaiisyuhan din ng prosecution ng Sabina si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio para sa paglilitis sa susunod na linggo. Samantala, mananatili na po na umaga ang oras ng impeachment trial matapos itakda ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang pagpapatuloy ng paglilitis 10:00 ng umaga sa August 17.
0: Abangan sa aming pagbabalik, Facebook post ni Prosecution Lawyer Attorney Amando Ligutan patungkol sa misleading questions sinita ng lead defense counsel.
3: Abangan din po ninyo, dahil daw sa away sa lupa, merong lolo na nasugatan matapos pagtatagain dyan sa Solsona, Ilocos Norte.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
1: Network News.
16: Maibundag Pilipinas sa idupos.
0: Ilo pong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Comelec Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
18: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
0: Detalye na ating mga balita ngayong 7:24 ng umaga. Sundalo patay, dalawang kasamahan nito ang sugatan sa pamamaril sa Hindanan, Sulu. Kasama natin live mula RMN Zamboanga, si Radyoman Mirasol Montesa.
1: RMN Live Report.
19: Nasawi ang isang sundalo habang sugatan naman ang dalawang kasamahan nito matapos na pagbabarilin ng di patukoy ng mga salarin sa sitio Kasambuhan na Barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Kinilala ang sundalong nasawi na si Corporal Aldrin Wanson, 34 anyos, at ang mga sugatan naman ay sina Corporal Philip Wiga, 31 anyos, at Corporal Benji Jacinto, 33 anyos, na pawa ang mga nakadestino sa 41st Infantry Battalion ng 11th Infantry Division. Batay sa ulat, naganap ang insidente pasado alas 8 umaga kahapon habang pabalik na sana ang mga biktimang sundalo sa kanilang kampo sakay ng motorsiklo na nooy katatapos lamang umanong sumailalim sa physical fitness training sa Division Headquarters. Dinuntutan umano ang mga biktima ng di pa mga nakikilalang salarin na sakay rin sa isang motorsiklo at pagdating sa lugar ng pinangyarihan ng insidente ay bigla na lamang silang pinagbabaril. Nagtamo ng bala o nagtama ng bala sa likurang bahagi ng ulo ang nasawing sundalo habang patuloy naman na nilalapatan ng lunas ang dalawang kasamahan nitong sugatan. Na-recover ng mga rumisponding kapulisan ang mga baso ng bala nang pinaniniwalaan mula sa kalibre 45 na pistola. Sa inilabas na pahayag ng 11th Infantry Division, mariing kinondena ang naganap na insidente at tiniyak na makipagtulungan sa gagawing investigasyon upang mahuli ang mga responsable sa krimen at hiniling din sa publiko na manatiling kalmado, iwasan ang mga espekulasyon at hayaan na gumulong ang investigasyon. Kasama mo sa DXRG RMN Sambuanga, Rajoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
0: Maraming salamat, Rajoman Mirasol Montesa.
3: Sa Batala, PWD, patay naman matapos pagsasaksakin ng anak ng konsihal sa Pinamungalan, Cebu. Makibalita tayo mula kay Rajoman Jane Gallardo ng RMN Cebu. RMN
20: Network News. Umabot sa halos 40 saksak sa katawan ang tinamo ng isang lalaking PWD o person with disability matapos umano itong walang awang pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay na sinasabing anak ng isang konsihal sa Barangay Tutay, Bayan ng Pinamungahan sa Cebu. Kinilala ang biktima na si alias Joey, 38 anyos, habang ang suspect kinilalang si alias Jundel, 39 anyos, na parehong residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naabutan ng mga otoridad ang biktima na nakahandusay at wala ng buhay. Ayon kay Police Captain Michael John Banyes, personal na alitan ang motibo sa krimen at galing din umano sa inuman ang suspect. Nabatid na papunta sana ang suspect sa isang tindahan upang bumili ng sigarilyo nang makasalubong niya ang biktima at agad itong sinaksak hanggang sa mapatay. Sa panayam ng RMN Cebu, inamin ng suspect na matagal na siyang galit sa biktima dahil 4 beses umano siyang pinagbantaan nito at napagkamalan bilang aset. Nasa kustodiya na ng Pinamungahan Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong murder. Kasama mo sa RMN Cebu, Rajoman Jane Gallardo, Tatak RMN.
0: Dahil naman sa away sa lupa, isang lolo ang sugatan matapos pagtatagain sa Solsona, Ilocos Norte. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
21: Pinagtataga ang 69 years old na lolo sa Barangay San Juan, Solsona, Ilocos Norte kamakailan. Ayon kay Police Captain Randy Damo ng PNP Solsona, ay di umano'y away sa lupa ang naging punot dulo ng pananaga. Sa report ng PNP ay 6 na sugat ang ginamot ng mga taga RHU Solsona, 3 sa ulo at 3 sa likod. Nahuli naman ang suspek at nakuha ng mga otoridad ang isang itaka na siyang ginamit sa krimen. Salaysay niya sa PNP na di umano'y muntikan na siyang sagasaan ng biktima gamit ang motor, kaya pinagtataganan niya ito. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang lolong pinagtataga. Nagpaalala naman ang PNP na habaan sana ang pasensya kung may mga ganitong klaseng pagtatalo. Kasama mo mula dito sa IFM Luwag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Nagmistulan ang referee si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero matapos magkasagutan po, nagkainitan si Attorney Lorna Capunan at Christine Ferrer sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa paggulong ng cross-examination ng depensa kay Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor Sailin Del Campo. Sinita ni Capunan si Ferrer dahil sa pamamaraan ng pagtatanong nito sa testigo, pinuputol yung kanyang sagot. Iginiit po ni Attorney Capunan na bawal ang misleading questions question sa cross-examination at bumuelta naman si Attorney Ferrer na pinahihintulutan naman ito. Bagay na nagpatindi pa ng tensyon sa dalawa. Dito na po pumagitna si Escudero at inawat ang dalawang kampo.
9: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
14: Counsel.
9: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are
9: cross.
2: Allowed.
14: Counsels, please, counsels. Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
9: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
2: Your
9: have
2: Honor,
9: done
2: please.
14: Again,
9: in
14: again,
9: the
14: counsel.
9: Generational divide. Yeah. I promise to henceforth behave.
2: Your Honor, can I please respond quickly lang? No? I have you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
14: you
2: my
14: You can end there, counsel.
9: Let's end here.
14: You can end there.
9: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
3: Yun yung pinaka-cute na parte ng hearing kahapon eh. Matapos po yung lunch break, ay humiling naman si Attorney Ferrer sa korte na kung maaari ay huwag hayaan yung mga ganong side comment katulad halimbawa ng mga binitawan ni Attorney Kapunan.
4: Yung mga ganun ho, Your Honor, wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po.
14: Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
9: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
3: Nanindigan po ang depensa na walang mali na paggamit sa 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon naman po kay Defense Counsel, Attorney Michael Poa, ay ibibigay nila yung karagdagang detalye sa tamang panahon at kasama rito yung paggamit ng confidential fund sa isang Christmas party at tree planting event. RMN
0: Network News. Nanindigan si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na walang mali siya at masamang intensyon ang kanyang Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa 15th impeachment trial o 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinuna ito ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison at sinabing ito raw ay nakababahala.
22: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Because as far as I'm concerned, impeachment court is also a court of decorum. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case.
0: Pero ayon kay Ligutan, wala siyang nilabag sa rules of court kaya wala siyang planong alisin ang kanyang post. Katwiran nito, ang ishiner niya ay kung ano ang sinasabi ng batas at hindi raw pagpapatama sa kung kanino man.
23: That is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of the court. Walang bad faith, walang malice. That was just a posting of what the rules are saying. Yeah. Nothing more, nothing less, walang interpretation. So kung may tinamaan man po, sorry.
0: Sa kanyang Facebook post, ipinaalala po ni Ligutan sa mga abogado at mga law student na hindi pinapayagan ng misleading questions kahit sa cross-examination na posible anyang magdulot ng maling impresyon.
3: Sa kaugnay na balita, si Attorney Ligutan ipinagtanggol ng kapwa niya prosecutor laban sa pagsitanga ng depensa sa kanyang Facebook post. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Grace Mariano.
5: Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Attorney Amando Ligutan makaraang sitahin ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season ang Facebook post nito na hindi pinapayagan ang misleading questions kahit sa cross-examination. Ayon kay Ridon, ramdam niya ang pag-iyak, tighati at hinagpis ng depensa sa reklamo nila. Pero giit ni Ridon, inilahad lang ni Ligutan sa kanyang social media post ang principle of law kaugnay sa misleading questions at hindi ito saklaw ng sub-judice rules. Diin ni Ridon, walang pinangalanan si Ligutan, wala rin itong binanggit hinggil sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bunsod nito'y umaasa si Ridon na isasantabi ng impeachment court sa pagpapasya ang pag-iyak ng depensa. Tiniyak naman ni Ridon na kanilang irerespeto anuman ang hakbang o magiging desisyon ng impeachment court hinggil sa bagay na ito.
6: Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila. Hindi ba? But it is not within the sub judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi nung pong presiding officer ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito. But again, we will respect the determination and decision of the Senate Impeachment Court.
5: Yan ang pahayag ni House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Vice President Sara Duterte wala pang napipiling tagapagsalita sa kanyang para sa kanyang defense team. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
7: Inihayag ni Attorney Michael Poa na sa ngayon ay wala pa rin napipili o nakakausap na spokesperson. Kapalit niya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nabatid na imilungkahe ni Presiding Officer Cheese Escudero na maglagay na isang spokesperson ng defense team na hindi parte ng council. Ayon kay Poa, nakausap na niya si VP Sara patungkol dito kung saan sinabi nito na mas gusto niyang manatili bilang council na nasabing abogado.
8: Sa spokesperson na suggestion ng ating presiding officer around 2 weeks ago, I already spoke to our client, the vice president, about it. And I think I'm free naman to disclose that she would prefer talaga that I stay on as counsel. So if ever man, talagang we will just have to get a spokesperson that is outside of the legal team. Although I have to be honest with you, sa ngayon, wala pa kaming nakukuha or nakinakausap man lang. Wala pa po talaga, no?
7: Dagdag pa ni Poa, mahirap talaga ang pagiging counsel kasabay pa ng pagiging spokesperson. Lalo na sa mga interview sa media kung saan may pagkakataon umano na may gusto siyang iulat ngunit hindi niya magawa dahil sa nakatali sila sa rules of impeachment. Kaugnay nito, habang wala pang napipisil na spokesperson ng defense team, ay mananatili pa rin si Poa bilang tagapagsalita nito. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Marjo Domingo.
3: Alas 7:38 na po, 7:38 in the morning. Sa ibang balita, hinamon po ng economic think tank na Ibon Foundation si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing transparent at accessible sa publiko ang buong proseso sa national budget. Kasunod po yan ang pag-arangkada ng pagtalakay ng Kamara para sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget sa 2027 sa Lunes. Sa interview ng DZXL Armen Manila kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, nababahala daw siya na baka maging pugad na naman ang korupsyon ang kaba ng bayan dahil sa nakalaang 1.4 billion pesos sa infrastructure project sa susunod na taon. Para po kay Africa, hindi pa rin naman napapanagot ang mga idinidiin kongresista at senador sa manumalyang flood control project, kaya maaaring mauwi lamang na naman sa bulsa ng iilan ang pondo.
24: It doesn't give confidence na tama yung budget. On the contrary, medyo pinapakita, slap on the wrist lang talaga yung token lang pala ang habulin for the flood control corruption. At itong current na 7.2 trillion budget na napakaraming court battle funds ay makakalusot ulit yung mga corrupt practice.
3: Pino na rin ang kawalan ng pondo para sa mga anti-corruption agencies katulad ng Office of the Ombudsman na magpapatuloy sa investigasyon sa flood control scandal.
24: Wala tayong nakita anywhere sa budget, whether sa budget ng Ombudsman, ang premier anti-corruption agency,
3: yeah,
24: or even sa DOJ or NBI, or even sa BAR na nagpapakita na binigyan ng rekurso para may sapat na staff para buuin ng case build-up at i-pursue yung mga kaso laban dun sa mga sangkot.
3: Samantala, naniniwala po si Africa na hindi nagkataon ang pagmamadali ng Kongresong maipasa ang 2027 National Budget dahil nalalapit na ang 2028 presidential elections.
24: 27 is the election year, mm-hmm, and this is the election budget. So ang daming pressures dyan na sa halip na harapin yung ano, para saan ba yung budget? Para, mm-hmm, sa mamamayan? Mm-hmm. Para sa ekonomiya? Ang laki ng compulsion ngayon na ang laman ng budget ay yung maka-ensure ng political survival ng administrasyon.
3: Uh-oh.
24: So budget is the right now, yung huling baraha, uh-oh, ng administrasyon.
3: Yung po si Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation.
0: Kansilado ang mga nakaschedule na laban sa Session 2 ng 2026 Cincinnati Open dahil sa masamang panahon. Tatlong laban sana ang nakatakda ngayong umaga, subalit iniurong ito sa hapon at ikinukonsidera din ng mga organizer na gawing indoor ang mga laro kung hindi raw pububuti ang panahon. Samantala, todo ensayo na ang Pinay Tennis star na si Alex Ayala para sa second round ng WTA 1000 Hard Court Tournament sa Mason, Ohio. Nakapasok si Ayala sa first round bye bilang 17th seed kasunod ng pagsabak nito sa Canadian Open. Maglalaban naman sina Magda Linette ng Poland at Elena Gabriela Ross ng Amerika sa first round ngayong araw. Sino mang manalo kina Linette at Ross ay haharap kay Ayala na sigurado na sa third round. Ito ang unang pagkakataong sasabak si Ayala sa Cincinnati Open matapos na umatras noong isang taon dahil sa injury.
3: Ang Nations Girl Group na Bini all set na sa kanilang historic performance sa Japan. Entertainment news natin mula kay Myra Jane Sayaw.
10: All set na ang Nations Girl Group na Bini para sa kanilang historic performance sa Summer Sonic 2026 sa Japan ngayong August 14 at 16. Sa kanilang social media page, ibinahagi ng girls ang isang larawan ng kanilang pag-alis sa bansa para sa much-anticipated participation sa Naturang Music Fest na gaganapin sa Osaka at Tokyo. Bilang regalo naman sa minamahal nilang Blooms, magkakasa ang Bini ng libreng Summer Sonic Countdown Listening Party. Mamaya yan ng 4 p.m. sa video broadcast app na Weverse. Makakasama ni Aya, Mika, Sheena, Maloy, Stacy, Joanna, Colette at Gwen sa Summer Sonic ang P-pop boy group na SB19 maging ang iba pang international artist. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak RMN.
0: Network News. Sumayin niyo ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mupasusi sa mga informal settler nga namuyo daplin sa kasapaan sa Dakbayan. Samtang dili mga pulis, ang duha ka mga lalaki nga gipost sa social media sa usa ka sakop sa LGBT nga nisuway pagtanom ganiya og shabu og nagpaila nga sakop sila sa kapulisan samtang naglakaw diha sa Daan Kulon nitong Martes sa buntag. Mga suspetsado nadakpan sa Oplan Bulabog sa Carbon og Waterfront Police Station. Sa itong sports, magsayo mo away undercard sa Garcia versus Ben Championship. Okay na itong mga headlines.
12: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
16: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
25: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozo. nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw, ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na, usahay na eye glare sa suga, ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang, nanay Eyeberry Gold with lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
19: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. Usa katako sa sabaw, usa kahigop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
20: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
21: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na.
27: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang Eyeberry.
28: Mas klaro na ba bisan gabi?
26: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
28: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
26: Mahalaga pala ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
32: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
33: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
34: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
2: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEP 258020 Series of 2026.
0: Dito ka lang, always panalo.
29: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oras sa DYHP RMN Cebu, 7:50 na. Mayong buntag pag-usab, sugbo ka bisaya nung Mindanao. Sanga ni Radyo Man Ken Galinea. Ako inyong mga kauban alang sa duga mga balita, mga news updates. Ininyong Radyo Man Marisa Abadyes. Adlaw karon nga 13 o pitsa 13 na buwan sa Agosto 2026, adlaw Huwebes. Sa di pa sa itong mga detalye, sa itong mga balita, ariyo na ta sa itong Answer to Win promo. Dama na inyo ha mga cellphone o mga kamot din ha, inyo ha mga todlo. Aron paspas mo makatubag sa ato ang pangutana nga ato nang ihatag. Lain asab nato ng hugna sa Answer to Win promo. Gusto mong makadaog, makapaldo karong adlawa? Apil mo sa atong Answer to Win promo, makadaog mo og 200 pesos GCash. Simple kaya ito ang mechanics ha? Sa atong Answer to Win promo, follow na mo sa ato ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu. All capital letters ka na mga kasama. 1.3 million na taka followers. Huwag nagsigi pag yung nagtubo. Naghanagitag maayo din ha mga kasama kung inyong i-follow ato ang official Facebook page. DYHP RMN Cebu. Nun man ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Maklaro ginahang akang Attorney Rufil na kay dunay blue check mark. Onya 1 million followers na usab si Attorney Rufil. Ayaw mo pailad anang mga ubang mga pages din ha nga nagpailang nga si Attorney Rufil. Usara gyud ang legit og lehitimo nga official Facebook page ni Attorney Rufil. Kining Attorney Rufil Fernandez Banyo, dunay blue check mark verified account, 1 million followers. Uman mag-follow sa ato mga official Facebook pages, i-like o i-share ang ato ang Facebook Live karong mga orasa. Kanya ikaw man, doon natin pangutan ang atong itira na karon. Ang inyohan saktong tubag, inyong i-comment diha sa comment section sa atong Facebook Live. Muna kini ito ang pangutana. Kung naminaw mo sa ato ang mga news updates, mga balita, sa headlines, gikan ka ganyang kadlaon, hangtod karong mga orasa. Apil ni sa mga gituki. Pagtagag, pagtagad sa ato ang mga balita. Kagahapon, Sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, dunay usa ka senador nga ni sugyot. Nga usbo na sab ang schedule sa impeachment trial. Kinsa ni nga senador mga kasama? Nga ni sugyot nga to kang Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, nga ibalik na sab kuno sa hapon ang schedule sa impeachment trial. Lako na minaw mo sa mga balita, mga headlines, baka tubag ra mo. Tubag na sa inyo ha mga tubag diha sa comment section sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Ato i-verify ka na inyo ha mga tubag. Kanyang taod-taod ha, ayaw nag-i-private na inyo ha mga profile din ha. Aron di mo ma-disqualify, i-public ka na mga kasama. Ariyo na ta sa ato mga detalye sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mupasusi sa mga informal settler nga namuyo daplin sa kasapaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
3: DYHP. RMN Report.
4: Ipasusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga informal settler nga namuyo daplin sa kasapaan sa Dakbayan. Kini tungod kay maong mga bulupyo gingaw nakatampo sa mga pagbaha nga masinati sa syudad. Gawas nga nagamay na kasapaan ang nagsuta mga informal settler gay kalahog nga naraw sa sapa mulabay sa ilang mga basura. Ang mayor mamando sa hingtundang mga buhatan sa kagamahan sa Dakbayan pagsusi ni ini.
5: Ipasabto ni nato sa antong mga otoridad i-quantify sila ka buok pero mapagahan sila og notice pa explain sila nganong maa sila ninhaw.
4: Sa sama higayon na mangayo sa direksyon si Archival sa konseho kung unsay buhaton sa city government sa mga illegal occupant.
5: Ako lang gusto na malatag din nato sa city council para ang city council mo ay muhatag og sa mga direksyon sa mga buhaton dahil illegal kung anong din sila.
4: Si Mayor Nestor Archival ang kagamahan sa bayan una na nagplano pagtukod ng mga medium rise building kung na MRB nga kabalhinan sa mga informal settlers sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man. Eli Bolonas, DYH. P Tata RMN.
3: Radyo mo nationwide.
6: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gibuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaya sa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag-2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextrometorphan HBR plus phenylpropanolamin HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
8: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc, samtang sa Consolacion Brands na to anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang inyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: Oras, alas 7:59 na. Lain dudlin sa ato ang mga balita, dili mga pulis ang duha ka mga lalaki nga gipost sa social media sa usa ka sakop sa LGBT. Nisuway pagtanong gani ang syabog, nagpaila nga sakop sila sa kapulisan samtang naglakaw diha sa Dan Colon ito Martes sa buntag. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP. RMN Report.
1: Dili sakop sa kapulisan ang duha ka lalaki nga gireklamo sa usa ka LGBT nga misuway niyang planter og syabu sa iyang bag samtang naglakaw kini sa downtown area sa syudad sa Sugbo nitong Martes sa buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga man nila mabasa ang post sa usa ka Ray Anthony Castellanes Abing. Kami ani na og daghang nga komento og share sa Facebook, mihimo og gilayon og imbestigasyon ang kapulisan sa syudad sa Sugbo. Gipost usab niya ang hulagway sa duha ka mga lalaki og ang usa ka pulis nga mao'y responde sa insidente sa Dalan Colon.